0: Wait lang naman. Umuporma pa yung kapartner ko. Baka malaglag sa silya niya.
1: Miss Beautiful.
0: Yan.
1: Simulan natin dito, oh.
0: Oo. Tututut. Ah, oo. Ang tututut natin ay 8:02 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigorna.
4: Ganda!
3: Ganda! Ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
4: Love, love, love!
0: Bikini Man!
1: Taliginimin.
0: Ang pengit ng boses.
1: Magandang magandang umaga mga kapamilya. Tandem ng Bayan, of course. With the one, the only, the beautiful.
0: Yes.
1: With a big heart.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Miss Doris. Butiya ng Masa, Bigornia. Good morning, partner.
0: Thank you so much for that wonderful intro. Maraming salamat sa iyo, kapartner ko, katandem ko na si Robert Antemano-Mano. Tayo po ay magsisimula na ng ating programa.
1: Chairman, kalma.
0: Sorry. Kasi na-interview namin kanina si Chairman, kaya ganito ako magsalita. Good morning po sa ating lahat, ha. Ngayon po ay araw ng
1: Wednesday,
0: Miyerkules.
1: Simbang Baklaran,
0: kayo pong lahat magsisimba sa, ano nga ang pangalan ng church?
1: Our Redemptorist Church.
0: Redemptorist. Ay, mag-ingat-ingat po kayo, ha. At ngayon ay maganda ang panahon.
1: Oo.
0: Ay, sana ay maging maayos po ang
1: totoo kaya maganda.
0: Sana. Pero si Obet, Badrina, yung bagyo.
1: Malayo-layo na talaga, labas na.
0: Pero
1: ang habagat. Talaga ayaw. Sabi niya, sige, dalhin mo pa kay Doris yan. Ginagano, partner.
0: Talagang pinupunteryo ako ng Robert. Robert tuloy. Obet, Badrina, yan po ang ating bagyo ngayon. Pero malaman natin mawin sa pag-asa kung totoo nga ba ito nakikita natin o isa lamang itong aparisyon.
1: Kamukha nung nakaraan, no? Nagpasikat lang sa'yo. Maya-maya, pumuhos na din.
0: Exactly. Oh. Kaya tayo po ay laging dapat ay alertado.
1: Mm-hmm.
0: Mali yata ako. Alertado.
1: Alerto.
0: Alerto.
1: Lahat ni alerto mo, partner.
0: O nga, alerto sa biskwit.
1: Alerto sa utang.
0: Pagbabayad ng utang. Ay, naku, yan na naman yung mga maniningil sa akin.
1: Nandiyan si Judith.
0: Judith. Oo, yung meron pang isa, Juna. Juna raw yung aking babayaran. Ay, ako kayo. Kaya bumababa ang sugar ko eh. Ganyan kayo. Singil kayo ng singil. Tantanan nyo ako. Tingilan nyo ako, ha.
1: Ay. Pero ha, ang sabi mo nga, partner, di ba, ang weather, ang projection ng pag-asa, hindi tayo pwede magpakakalma nito eh. Parang dun sa map nila ay Thursday, Friday, may mga pag-ulan. Red yung nakita ko eh.
0: Naku, papunta ng weekend. Ganun
1: oh,
0: pa.
1: Ay,
0: naku naman, Diyos ko. Hindi pa nga na humuhupa yung ibang tubig doon sa kalumpit hanggang
1: walang pagbabago. Yung
0: walang
1: pa din.
0: Tao, Diyos mo yun.
1: Ang taas pa rin. Mm. May mga sasakyan naka-ano pa din. May mga sasakyan hindi nakatawid. 2 weeks nang nandun nakatenga. Hindi
0: buti ko nakatenga lang. Eh kung nga lutang-lutang.
1: O, isa pa yung problema pa yun, di ba? Hindi maitawid.
0: Ay,
1: okay. Eh, kung inaabangan nyo po kung ano talaga mangyari, gaya nga ng partner ko, sabi niya sa inyo ay kakausapin natin ang pag-asa. Narito na siya, partner.
0: Ayan na.
1: Artistahin na naman to, partner.
0: Ano ba ito? Sino ba ito? Oh,
1: ang taga-pag-asa natin. Kaya naman.
3: Alerto sa habagat.
1: Makakausap po natin mula sa pag-asa si Ginoong John Manalo. Sir John, welcome back sa Tandem ng Bayan with Doris.
0: Good morning, Mr. Winner.
5: Good morning!
0: Manalo eh.
6: Magandang umaga din po, Ma'am Doris and Sir Robert. And of course, sa atin pong mga taga-subaybay, hanging habagat pa rin po yung nakaka-apekto dito sa Luzon. Kaya naman yung mga kababayan natin dito sa Zambales ay patuloy pa rin po na makakaranas ng mga pag-ulan throughout the day. Pero dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, patitirang bahagi ng Central Luzon dahil nabanggit na natin Zambales, at mga probinsya, ng Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Palawan at Antique. Mananatili po na maulap. Pero yung chance na ng mga pag-ulan ay mas mababa lang as compared dun sa Zambales, pero posible pa din po. At kung mapapansin natin, no, wala pong mga pag-ulan for the past several hours. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay higit na mas mababa po yung chance ng mga pag-ulan and less clouds din po. Actually, sa ilang bahagi ng Mindanao ay may kainitan din po yung nararanasan nila na o nakaka-apekto sa kanila na mga napanahon. At bukas po ay unti-unti ay madadagdagan yung mga kaulapan. Madadagdagan din po yung chance ng mga pag-ulan bahagya. At yung time na kung saan na ina-expect natin na yung pinakamalalakas ng mga pag-ulan dahil dun sa bagat ay by Friday and Saturday po. At ito ay dahil dun sa dami ng moisture na nakita natin sa ating forecast na kung saan yung moisture na dadaling ng habagat sa kanlurang bahagi, mainly ng malaking bahagi ng Luzon, ay matatranslate po ito into clouds and then eventually yung clouds po yung magkukos ng mga pag-ulan. At kahit na wala pong bagyo sa loob ng far sa kasalukuyan, ay yung habagat naman po yung main na magdadala. Partly, may role pa rin po dito si Obet, pero yung moisture po ng habagat talaga yung nagko-contribute din ng mga pag-ulan na ina-expect natin by Friday and Saturday.
1: Sir, dyan yung Friday and Saturday na mga pag-ulan na yan, saan ang concentration yan?
6: Sa western section po ng Luzon, mainly Ilocos Region, and then ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Yung Central Luzon, yan lalo na po yung Central Luzon, Zambales and Bataan. And yung mga probinsya po na karating ng Metro Manila, kasama din po kasi dito yung Metro Manila. So Cavite, Batangas, kasama din po. And yung Occidental, Mindo.
1: Ang lawak pala, sir, dyan, parang yung last week
0: kaya
1: natin.
0: Kaya nga, oo.
6: Opo, actually, kinalulungkot po natin, no? May medyo budget pa po tayo dahil posible na bago matapos yung buwan ng Agosto, may na-observe po tayo ng potential na magkaroon ng sirkulasyon. Kapag naging pronounced yung sirkulasyon na ito o naging well-structured, ay posible po na maging bagyo din ito at mumila ulit ng habagat.
1: Naku po.
6: Hopefully, pero forecast naman po ito, so posible pa na mag-change. So hopefully ay hindi naman na po magtuloy ito.
0: Opo, yes, opo. Hindi po kaya, Sir John, hindi po kaya magkakaroon ng overlap. Kasi et, yung nararanasan natin ngayon ay tag-ulan pa rin, di ba? Eh di ba pagdating ng November, December talaga maulan na naman?
6: November and December po ay mas bawas na po yung mga pag-ulan. Actually, yung October natin ay transition. So, yung rainy season po natin ay ngayon, August, September, and then yung October po ay transition natin papunta dito sa Amihan, sa Northeast Monsoon. At kapag Amihan po, may mga pag-ulan pa rin po yan, pero nasa eastern section na po ng ating bansa. And less na po dito sa Metro Manila at sa western section ng ating Luzon.
1: So, kung bandang August, may isa pa tayo na possible maging bagyo, eh yung susunod na buwan, yung September, sir, dyan mga usually ilan ang ina-expect natin dyan na bagyo?
6: Mga 2 to 3 po. Medyo may karamihan po. No? Pero ang isa po sa mahalaga dito na gusto natin din banggitin ay sa atin pong outlook o dun sa ina-expect natin na dami ng pag-ulan, less then normal po. Ibig sabihin, may mga pag-ulan pa rin dahil sa habagat, pero may bahagyang kabawasan po.
1: Dahil?
6: Pag din po ito dun sa El Nino.
1: Dahil kay El Nino na, mararamdaman na talaga siya.
6: Actually, opo, may mga misconception din po dito sa ano sa El Nino. Baka po yung iba in-expect na El Nino, pero bakit maulan?
1: Correct.
6: Totally magkaiba po yung cycle nitong dalawa. Yung habagat po ay associated sa rainy season natin. So ito po ay taon-taon na nakaka-apekto sa atin.
1: At present talaga
6: naman
1: siya.
6: Po, yes po. So El Nino naman po ay may cycle ito na 2 to 7 years. Ibig sabihin, may mga taon na El Nino year, may mga taon na La Nina, may taon na neutral. At this time po ay El Nino tayo. Pero hindi po ibig sabihin nun ay mawawala na yung rainy season natin. So, yes po, El Nino, may kabawasan sa mga pag-ulan at mas mainit. Pero meron pa rin pong, may response po ito na reversal effect kapag El Nino. And then, papunta tayo sa habagat. Katulad ng nangyari ngayong August, ay mas madami naman kaysa normal yung nagiging response niya. Pero, sa ating pong forecast dahil sa El Nino, yung latter part ng taon na ito at yung first quarter ng 2027, dun po natin mas mararamdaman yung epekto nitong El Nino na na current na meron ngayon.
0: Oo, so ibig sabihin, El Nino plus yung mga habagat equals pagbaha na naman.
6: Opo, parehong response po. Ngayon po may mga pagbaha ngayong Agosto sa malaking bagay ng pero actually, sa Mindanao po and Visayas, may mga areas po doon na talagang sobrang tindi po ng init.
1: At init naman, po, oo.
6: Kapulangan nila sa tubig.
0: Opo. Paniwanag nyo nga po, I deserve an explanation.
1: Mm-hmm.
0: Bakit napaka-extreme naman sa atin hindi na tumigil yung yung bagyo at yung pag-ulan dulot ng habagat. Pagkadating naman doon sa Visayas, Mindanao, yung ibang lugar doon, ay sobrang tindi ng nararamdaman nilang heat index. Bakit po yung kaganoon?
6: Ayun, actually, salamat po Ma'am Doris, no? Maganda rin po na mabanggit natin yan. Meron pong mga cases na yung habagat natin ay ine-enhance ng mga tropical cyclone. Kung mapapansin din po natin, yung mga bagyo na nakaraan ay hindi po nagla-landfall. Characteristic po ito kapag El Nino, dahil yung El Nino po, pag i-define po natin siya, ito yung mas mainit na karagatan sa Central and Eastern Pacific. So kapag po yung temperatura ng karagatan na sa Central Pacific, yung mas malayo po sa Pilipinas, ay mainit, yung genesis o yung simula o yung development ng mga bagyo ay nangyayari po malayo sa Pilipinas. Ang mangyayari naman po ay magiging mas mababa yung chance na mag-landfall siya. Pero yung mga bagyo na nagde-develop po during El Nino ay higit na mas malalakas as compared sa mga nagde-develop nung during La Nina and Neutral. Ibig po sabihin nito ay kapag malalakas yung mga bagyo, kahit na hindi ito mag-landfall, meron po itong kakayahan na humila ng habagat.
1: Ayun.
6: Yung paghila po ng habagat na ito ay nakafocus po dito sa May Luzon dahil nakapwesto po sa may bandang norte yung mga bagyo. So yung paghila niya ng moisture at ganun din yung southwesterly winds ay nakasolid po dito sa may Luzon as compared dito sa Visayas and Mindanao na yung hangin po na pinanggagalingan nung mga ngayong Agosto ay galing po mostly sa south. So less po yung moisture doon kaya mas mainit naman po at mas konti yung pag-ulan dito lalo na sa Mindanao as compared dun sa southwest monsoon na tumatama sa Luzon dahil may moisture din po na natatransport galing sa Indo-Pacific o Indo-China Peninsula and then yung moisture na yun po yung nagpapaulan at nagdadala ng solid ng mga pag-ulan binabaha tayo sa Luzon pero sa Visayas Mindanao naman sobrang init.
0: Okay.
1: Ganun siya talaga.
0: So, ang hirap ano? Oo, kunyari pupunta, nandito ko sa taga-Maynila. May pupuntahan ka doon sa Visayas o sa Mindanao. Nandito ka sa Maynila, ikaw ay talagang balot na balot.
1: Gear na gear ka, partner. Lakas ang ulan eh.
0: Ang bota mo, gandip-dip.
1: Tapos na, may pa-jumper pa yun.
0: Oo. Pagdating mo doon sa Visayas naman, napaka-enet. ganyan po talaga ang kalakaran ng panahon. Oo,
1: kaya, laging manood, laging makinig. Para alam po ninyo yung magiging lagay ng panahon, ha?
0: Correct. At alerto lagi.
1: Pag ganun, di panalo tayong lahat.
0: Winner, dahil ang na-interview natin ay si...
1: John Manalo. Yeah. Sir John, maraming salamat po.
0: Thank you. Maraming salamat.
1: Thank you. Si Sir John Manalo, ang ating PAGASA weather forecaster.
3: Alerto sa habagat.
1: Miss Beautiful.
0: Ang ating tutut time. Gumaganyan.
1: Bakit parang tamad natapad sa tutut time?
0: Ayaw kong bumangon. Bakit ka mo?
1: Bakit?
0: Andiyan na nakapila yung isasampay ko.
1: Sabi, may araw na, isabit mo na kami.
0: Ayaw. Hoy, bango na. 8:16 na po ng umaga, magsampay na.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Tandem ng bayan!
1: Eto partner, magsasampay na itong mga ito, ha?
0: Bakit?
1: Kaya naman, tawagin na natin ang Radyo Patrol!
3: Magsasampay na ng Radyo Patrol!
1: Unahin natin ang Pasay LGU sapagkat nakiusap sa mga residente sa maayos na pagtatapon ng basura. Please lang. Narito po ang balitang...
0: Please lang.
1: Oo. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
4: Yes, Robert at Doris, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa Taft Avenue, Pasay City, nagkalat muli sa sidewalk at center island ng kalsada ang iba't ibang mga basura. Karamihan nakita natin, halo-halong basura galing sa mga tindahan sa katabing Market Road, kaya yung iba ay may masangsang na amoy na rin. Ito ay ilang araw lamang matapos ang malawakang clearing operation ng Pasay Barangay Road Clearing Operation o Barco sa naturang kalsada, maging sa kalapit na Aurora Boulevard, Andrews Avenue at Roas Boulevard. Ayon sa Pasay LGU, madalas nag-iikot dito ang grupo, pero madalas ding nagtatambak ng basura sa lugar na hindi naman tamang tapunan. Bunsod nito, ipinanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente na makipagtulungan para mapanatili ang kaayusan sa lungsod, lalo't mga basurang bumabara sa lagusan ng tubig o drainage ang itunuturong sanhi ng baha sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi, mula sa Pasay. Alamin naman natin kung mabenta
0: ang alin
1: o matumal. Yung mga rubber boots ba? Yung mga bota do sa bata, mga ganyan.
0: Kasi ay, sabi nga, ko, hanggang dibdib.
1: Correct, hanggang dibdib. Check mo nga, paki-check nga kung naputol ba?
0: Ay, naputol ba tayo? Bakit?
1: Wala na siya eh.
0: Ayan, bumabalik? Hindi.
1: Hindi ka, partner ka ako doon sa boots na yan, doon sa mga bota na yan.
0: Oo.
1: Lagi ba? Kasi yung pamangking ko, yung mga nakasuot talaga sila. Talaga. Which is dapat, di ba, partner?
0: Correct.
1: Kasi
0: correct.
1: Mahirap na papasok or isusuong mo sila ng baha. Eh, minsan, di ba, late ang declaration ng kanselado ang face-to-face. Mga nasa eskwela na.
0: Nandun na sila.
1: Correct. Eh, pag pauuwiin mo, naku po, ayan na. Eh, maganda na may panaga sila na ganyan. Correct. Eh, magkano nga bayan sa Divisoria? Alamin natin, mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish!
7: Good morning, Robert at Doris. Hindi ganun kalakasan yung bentahan ng mga bota, payong at raincoats sa Divisoria sa Maynila. Sa kabila ng naranasang pag-ulan at pagbaha nitong mga nakaraang linggo, hanggang 6 pares lang ang karaniwang nalalako ng tinderang si Shirley kung maulan ang panahon.
8: Yung kasagsagan ng ulan, nakakalima kami, 5-6 din nun. May time na wala talaga. Pero may time din ang kahit 1 piraso, 1 pares. Yung gumong sapatos, pinta rin sa payong.
7: Ang commuter naman na si Lucia, mas gusto nang magdoble ingat para hindi tamaan ng sakit sakaling abutan ng baha sa kalsada. Kwento niya na sa kanilang lugar sa Tondo ay may nasawi na rin menor de edad kamakailan dahil sa leptospirosis.
9: Ilan na nabili ko na dito, pangalawa na ngayon. Doon, nagpapabili yung mga kasamahan ko. Siyempre, pag umuulan, butan ako ng baha, pero wala naman akong sugat. Ang ginagawa namin, sasabon kami, karamihan ngayon nagkakaroon ng sakit. Amin, mayroon naman tayo sa yung ngayon tag-ulan, nag-aaral pa naman yun.
7: Doris at Robert, kung mamimili ng bota dito sa Divisoria, nasa 200 to 250 pesos yung presyo ng mga pambata. 380 to 480 pesos yung mga pang-matatanda o pang-adult, mapaloman yan o high cut yung size ng bota. Mas mabili din yung mga rubber na clogs o yung mga class A na klase ng mga branded na sinelas, bagsak sa 100 hanggang 150 pesos yung presyo. Depende yung depende sa klase at disenyo, yung pinakamahal niya nasa 380 pesos naman yung bentahan. 150 to 280 pesos naman yung presyo ng payong, depende kung automatic o mano-manong binubuksan o di kaya yung may tungkod. Samantala, sa raincoat, 180 to 400 pesos, ang presyo depende yan sa size. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Trish, wala nang tawad?
7: Yes, Robert, adiyon.
1: Wala nang tawad sa mga binibentang yan?
0: Tapat na ba?
1: Tapat na ba?
7: Itong pinuntahan kong tindahan, malapit sa may kalye ng Ilaya, Robert Atoris, yung mga nasa bangketa, ang sabi na nagbibigay sila kahit 30 pesos na discount. Mm-hmm. So, kumbaga yung 380 pesos na presyo sa bota, kaya pa nang ibaba ng 350 pesos. Pero lesser than that, hindi na doon nila kaya kasi baka malugi silang mga litera.
1: Nag-usap kami kasi yung mga yung pinadala mo, yung mga bota, ang kikikay na nung iba, dati black lang yan or blue, tapos na partner. Ngayon may mga pa-design-design pang kaya ganyang nalala. Ano, leopard ba?
7: Sana. Sinasabi pa naman, as in, ang sinasabi din nila, Doris at Robert, ng itong mga tindera, mas maraming mga babae kesa sa lalaki yung bumibili ng bota, tapos pinipili din yung mga may disenyo na nakikita nyo. Yung magkakaiba din yung klase nila, nung hinawakan ko Robert at Doris, meron yung makakapal, pero itong mga disenyo na sinasabi ninyo,
1: magaan.
7: Na maninipis yung material,
0: Robert at Doris. Kasi yung iba, partner, Trish, ayaw magbota kasi mabigat.
1: Oo, nahihirapang humakbang daw.
0: Oo, nahihirapan. Lalo na kapag ka humakbang ka na doon sa baha, na mas mataas pa sa bota mo, papasok yung tubig.
1: Hindi mo na mahakbang yun, partner. Na-imagine ko bigla. Hindi mo na yun mayahakbang.
0: Diyos ko. Kaya kailangan talaga pumili ng maayos.
1: Mm-hmm.
0: Huwag kang pipili lang may butas, Trish, ha? Papasok din.
7: Kung ako lang rin ang pipili, Robert at Doris, kung bibili ako dito, siguro mas mainam na kung yung high cut yung bibiling ko para kung ano man yung level ng baha na abutan ko sa labas, sa hindi napapasukan ng tubig yung mismong sapatos ko.
1: Kung ako sa'yo, bilin mo yung parang nakikita ko yung brown, no? Parang bagay sa personality mo.
0: Talaga ba?
1: Parang pusa, eh.
0: Wow.
1: Trish, maraming salamat.
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Balik sa inyo.
1: At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTCMN Radyo Patrol sa East 30. DTCMN numero uno sa aksyon.
1: Sa mga nagtatanong, partner, kung meron daw ba, nabanggit daw kasi yung masamang panahon, lalo na doon sa may norte. May mga nagtatanong, may pasok po ba?
0: Wala.
1: Ganun lang kadali. No?
0: Wala.
1: Alam mo, pagiging favorite ka ng mga bata, lalo dyan. Ma'am Tita Doris, may pasok po ba? Wala.
0: Oo.
1: Then, ganun lang kadali.
0: Magtanong po kayo unang-una sa inyong eskwelahan, pangalawa sa inyong pong LGU, at pangatlo dito sa DZMM. Dito po kayo tumutok para malaman ninyo, lalo na kayo dyan sa Benguet, sa Bakun, daycare and kindergarten, public and private schools, wala. Akala nyo lang meron, pero wala po kayong pasok.
1: Wala kayong pasok. Diyan po sa ATOC, yan. Daycare and preschool, public and private schools, wala din.
0: Uh-huh.
1: At maging sa Kibungan, preschool to senior high school, public and private schools, wala pong pasok. Pagpunta naman ng Bulacan, aba, syempre. Ewan ko na lang kung i-deklara may pasok dito.
0: Ay, grabe doon, ano?
1: All levels, public and private, wala pa rin po sa Kalumpit at sa Hagunoy. Ha, wala pa rin kayo dyan. Ganun sila doon, partner, pag tinanong mo, nakakwentuhan mo sila. Di ba tayo sanita? Hagunoy.
0: Hagunoy.
1: Pero yung mga local doon, pati yung mga kakilala kong reporter na taga doon, ganun daw talaga pala ang pronunciation. Hagunoy.
0: Hagunoy. Meron akong bayaw taga Hagunoy, kaya alam ko. Kaya pati yung paumbong, di ba sanay tayo?
1: Paumbong. Paumbong tayo. Eh, ano ba dapat?
0: Pombong.
1: Ah, sa kanila. Galing. Ganun pala. Kempampanga naman.
0: Kempampanga.
1: All levels, public and private. Wala rin pasok
0: sa?
1: Makabebe.
0: Makabebe.
1: Di ba pinalitan nila to?
0: Dahil ano?
1: Makababad. Dahil babad lagi.
0: Wala nang panahon na hindi sila nakababad. Pwede. Ipasa na natin yan sa Kongreso. First, second reading, pasado agad yan, di ba?
1: May approval agad.
0: Hey!
1: Sa Pangasinan naman po, all levels, public and private sa Binmalay. At sa Zambales, all levels, public and private po, walang pasok sa Olongapo City.
0: Oh, yan. Pero dito sa Metro Manila, karamihan ay balik
1: back to
0: na.
1: School.
0: Back to school.
1: Maaraw dito sa atin ngayon, eh.
0: Oo, kaya nga, back to school, dumaan na po kayo sa Divisoria, bumili na po kayo ng bota. Dahil hindi po nangangako ang pag-asa na itong nakikita nating haring araw ay makikita natin hanggang pagtapos ng
1: George Irwin Garcia. Pagtapos ng buwan.
0: Ayan. Bumili na po kayo ng mga pananggalang ninyo nang sa ganun ay huwag kayo magkasakit, lalo na po sa leptospirosis na pataas na pataas.
1: Correct. Meron pa tayong dengue, meron tayong diarrhea, cholera. Naku po, mag-iingat po, mag-iingat.
0: Kaya nga. At habang tayo ay nag-iingat, tingin po lagi tayo sa ating orasan.
1: Tama.
0: Yan. 8:27 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Ang mutya ng basa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Benjing sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na rin sa DCMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Basta AM, DZMM. Doble sa bangis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan!
3: Kami po yun!
4: Eh kayo naman, meron lang kaming pinag...
3: Chichismisan.
4: Alam nyo naman, kami dito sa DZMM, una sa balita. Oh, inaunahan natin ang mga marites.
3: Oh, hindi pwede ang chismis eh. Doon tayo sa ano, doon tayo sa totoo. Eh, ang pinag-uusapan po natin, kahapon, di ba narinig nyo po yung mga senior citizen ng Quezon City, si Sir Ben Rosario, nag-file po sila ng reklamo sa Anti-Red Tape Authority.
4: ARTA.
3: At ARTA. Mm. At ang nireklamo po nila ang National Commission of Senior Citizens kasi kompleto na daw yung kanilang mga dokumento.
4: At requisito.
3: Oo, lahat na. Pero wala pa rin daw yung 10,000 na sinasabi.
4: Magkano lang?
3: 10,000.
4: Maryos.
3: Eh, niready na daw nila yun 2 months bago yung mag-birthday sila ng 85. Ganon. O, ng 90. Ganon. Eh, kaso wala daw partner eh.
4: Hanggang
3: at
4: ngayon.
3: Open-ended daw, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. Yung grupo ng Marilag Senior Citizens Association ng Quezon City.
4: Ayun na nga, ang tawag doon, nakakapanlumo. Kasi, pabago-bago, hindi naman pabago-bago, kundi utay-utay ang mga pulisiya. O, dito muna kayo mga senior, ha? O, next time, makisasabihin na, dito naman kayo mga senior, ha? Aba, ang mga senior natin, ang mga lolo at lola, hello na. Mm. Ano bang gagawin namin? O, sumusunod naman sila.
3: Ayan.
4: Masunuri ng mga seniors.
3: Ayan.
4: Kaya lang, pagdating doon, asan? Walay!
3: Mm-mm.
4: Walay!
3: Ano ba, yung form, di ba, partner? Sinabi, hindi binigyan ng form para i-fill out.
4: Yun na nga. Diba? Yun na nga.
3: At para po matuguruan at marinig po natin yung sagot. Makakausap po natin ngayon ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, si Attorney Maria Merceditas Navarro Gutierrez. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert. Welcome po ulit sa Tandem ng Bayan.
5: Robert and Doris. Salamat sa pagbibigyan niyo ng pagkakataon na makapagpaliwanag kami tungkol dito sa issue, no?
4: Apo. Good morning, ma'am. Akalain mo, partner, senior pala ito, si Ma'am Merceditas.
3: Akala mo lang yun, hindi.
5: Hindi ko senior.
4: Tropa na po tayo, ma'am. Tropa tayo.
5: Hindi lang senior. Sobrang senior. Ikaw senior pala. Ako sobrang senior.
4: So ano po ang maliwanag ng iyong grupo dito?
5: Alam mo, nalulungkot ako dito sa pangyayaring ito dahil sa pagkakaalam ko lang ngayon ko lang nalaman yan na meron palang ganyang issue kahapon lang. At tinanong ko, sabi ko, bakit ganyan? And then, ito pa, hindi lang yan ang nangyari the past 9 days. Kasi, yung head ng NCR, pinakamalaki natin mga senior citizens nasa Quezon City eh.
3: Opo.
5: At saka kaya dapat talagang pagtugunan yan. At nasa NCR, ang mga ano dyan, yung jurisdiction niyan, 17 LGUs.
3: Mm-hmm.
5: At alam nyo kung ilan lang ang tauhan na nag-evaluate. 5.
4: Ha?
5: Okay.
4: 5 lang?
5: Oo, 5. Stop. Okay, ganun pa man. Di, nalaman ko dahil magta-transfer yung RD sa isang opisina. Kasi nag-report naman sa akin kung paano ginagamit unit na utilize yung budget, how much. Ang laki na amount na ibibigay sa ating mga senior citizens sa NCR. Ito lang 2026 ngayon, nakapagbigay na ng mahigit 209 million. So, hindi natin nakikita at hindi ko nakikita, hindi napapaalam kung ano ang backlog. Di ba? Kasi nakikita marami nabibigyan. Itinanong ko ang backlog dahil nga sa transfer. Ano bang backlog niya sa NCR? Alam mo ba, umabot ng 13,000. Nagulat ako. Wala. Gusto ko na mahimatay sa number.
3: Dami.
5: Na hindi nabibigyan. 13,000 seniors sa application.
4: Lord Joseph.
5: Kasi dumagsak nung malaman. Alam nyo ngayon, after 9 days, alamin nyo kung ilan na ngayon na natira.
3: Ilan na lang po?
5: 3,000.
3: Ayan, at least yung 10,000 nakalarga na.
4: Kaya nga.
5: Oo, dahil kumuha ako ng mga volunteers.
3: Ayun.
5: May mga senior citizens na nag-volunteer. Sabi ko, mga kaibigan kong ano, senior citizens, pwede ba tulungan niya ako, mga abogado to ha?
3: Mm-hmm.
5: Mag-evaluate man lang kayo. For the first time, sumama ako sa evaluation na tinginan ko kung paano i-evaluate. Eh, makakatapos ka napakarami sa isang araw.
3: Mm.
5: Kasi, andyan na yung application forms na binigay ng LGU.
3: Mm-hmm.
5: Andyan na yung birth certificate.
3: Mm-hmm.
5: Na andyan na yung, ano, yung kanilang picture.
4: Kompleto na, kompleto na.
5: Bakit kompleto na? Ngayon, may mga, of course, may mga problema na nagkakaroon ng duplication.
3: Mm.
5: Nag-a-apply sa isang lugar, nag-a-apply din, sinecheck namin yon. At ngayon,
3: okay,
5: asabi ko dito sa amin, sa aking staff, alamin nyo sa picture, sino ba ang matanda at sino ba ang mahina na mag-prioritize tayo.
3: Mm.
5: Dahil talagang may risk sa aming trabaho, di ba? Sa namin na aplikante, lahat mga matatanda na. E di yung posibilidad na may mangyari sa kanila during the process of the application, talagang may mangyayari at mangyayari na may mawawala, di ba?
3: Mm-hmm.
5: Eh, natural talaga yan. Pero ngayon, sabi ko, tingnan nyo muna sa pagtingin nyo lang sa litrato, kung nakita nyo na sa hospital na, nasa hospital bed, o kung nakita nyo payat na payat, abay, unahin nyo na at unahin yung senior centenarian. Kaya nito ang sinabi ko kaagad na kapagbigay sa centenarian, dahil sa isang volunteer ko na, ayan, unahin yung centenarian na madre na nung pang February nag-apply, ay natanggap niya yung kanyang 100,000. So ngayon, so itong 3,000 na natitira pa, tatapusin natin yan bago mag-September. By September 2, tapos na yan.
3: So, isasama ma'am dito yung sa grupo ng Marilag Senior Citizens yung na nagreklamo.
5: Sabi ko, ayusin nyo na yan ngayon. Dahil kailan ko na nalaman kahapon.
4: Oo.
5: So, sabi ko, hindi mangyayari yan. Kasi kahit naman tanda na akong sa trabaho ako, just to leave a legacy of performance for our seniors. At hindi naman masirap na trabaho.
4: Ano po,
5: kaya lang,
4: ano po
5: ang kayo, personnel, ma'am? Ang kulang na kulang.
4: Yun, kulang.
5: At nanghingi kami sa DBM, at dahil nga kulang na kulang at hindi makakuha ng enough na budget for personnel, ngayon, inalaw naman kami na magkaroon ng mga contract of services.
4: Ah.
5: Inalaw kami na kumuha, so matadagdagan na mga cost.
4: Uh-oh.
5: Employees natin.
4: Uh-huh. Kung hindi po yan gagawin, ay talagang tatambak na naman yung backlog natin.
5: Oo, at hindi ko na ngayon, hindi ko na pababayaan na matambakan, at ini-encourage ko, at in lahat ng mga senior citizens, na tingnan din sa LGUs. Dahil, yung mga OSCA natin, yung pagbibigay ng application, hindi ka agad din nabibigay. Kaya sabi ko sa ating mga OSCA, please alamin nyo ang inyong responsibilidad.
4: Oo.
5: Kasi kung minsan nakakaninig ako ng report na kadalasan, hindi po kami binigyan ng form kasi po wala pa daw pong budget.
3: Correct.
4: Naku.
5: Ang budget ay nang gagaling sa commission, hindi naman sa LGU.
4: Yun na nga po. Tapos
5: diba?
4: Nahihirapan pa po, ma'am. Kagaya ko. Kukuha sana ako ng ID. Nilipat po yung OSCA doon sa City Hall. City Hall, makikipagbakbakan ako sa sandamakmak na tao.
3: Mm-hmm.
5: Mm. Yan ang magganyang problema, Doris. Kaya nga noong paano, dahil nga iniipong lahat kung sino yung mga magpe-pay out. Noon nga, nag-aano pa sila, before my time, magdi-distribute sila sa na specify na LGU na lugar, ando, nahihimatay sa init.
3: Totoo.
5: So nagkaroon kami ngayon, sabi ko, hindi naaari yan, mag-MOA tayo with Humart, with Robinson. O meron kami, kaya ngayon nagdi-distribute kami sa MOA o kaya sa Robinson.
4: Oo, oh, hindi naman po.
5: Ginagawa natin lahat, Doris, Robert.
4: Pwede naman.
5: At sabi ko pa, ang mga senior citizens natin, nagre-reklamo. Yung mga asosyasyon, bakit hindi kayo gumawa ng paraan na magpunta kayo sa LGU? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan para magpunta sa NCSC? Puntahan ako, eto, yung mga artist nyo hindi nagtatrabaho. eto ang aming mga claimants. Tingnan nyo lahat kung sino nag-apply. At ako mismo magiging responsible. Oh, sige, magsumbungay sa DCMM. Ang DCMM will talk to me.
4: Ayun.
3: Opo.
4: Okay, okay.
3: Kasi importante rin naman po talaga, tama, na na alam natin yung problema, tama, and then mailalapit natin kay Attorney Mercy Gutierrez, syempre, para po ma-actionan.
5: Di ba lagi tayo nag-uusap?
3: Opo, so, opo.
5: Gusto daw ako ma-interview kasi may sinabi na gano'n, na nasa arte gano'n, gano'n. Sige, sasagutin ko. Pero di ba nung pagsinabi ko sa inyo, you will be our channel of communication.
3: Thank you din pala doon sa mga nag-volunteer para ma-evaluate doon sa mga abogado na nag-volunteer.
5: Ay, ito nga, mga abogado to. At marami pang gusto mag-volunteer ngayon na malaman. At in fact, gusto ko mang magkaroon ng MOWA with the Philippine National Volunteer Services Agency, yung PNVSCA, para magkaroon kami ng group of volunteers. So kung may mga problema sa komisyon, ay silang aming kaagapay. Dahil nga, unang-una, magtanong nyo kung magkano ang budget.
4: Magkano po?
5: 200 million.
4: Wow.
3: Paano ka magdadagdag ng tao?
4: Kaya nga.
5: Kaya nga. At 16 ang aming regional offices. Tapos ang siniservisyo namin, 11 million.
3: Correct, correct. Ang dami.
5: Tapos ito pa.
4: Oo.
5: Itong mga aming mga regional offices, may walang sasakyan yan. Ang mga hawak nilang mga towns, municipalities,
3: lalayo,
5: probinsya.
3: Pagitan.
5: Ay, lalayo. Oo,
3: totoo, totoo.
5: Tapos mag-distribute ka ng pera na wala ka man lang gwardiya, wala ka man lang sasakyan.
4: Hindi naman pwede yun.
5: Yan ang lahat ng problema na nagpapatanda lalo sa akin.
4: Easy. Ay,
3: hindi. Attorney, kaya nandiyan, kakaya mo yan. Kakayanin mo yan. Oo.
5: Makakaya natin, basta tutulungan nyo kami. Dahil makitawag nyo naman ang pansin ng ating mga kaukulan.
3: Oo, tsaka ngayon Attorney, sasalang ang ang NCSC, 'di ba, sa budget briefing deliberation. Baka mailambing na natin 'yan na madagdagan ng pondo.
5: Yun na nga, sabi ko, bigyan na naman ng mga sasakyan itong mga regional director. Meron nga akong kausap sa PhilHealth na sabi niya, may mga luma akong may sasakyan, baka o baka may mga luma kayo, ibigyan niyo na sa amin.
3: Totoo. Magamit
5: man lang. May mga ohente ng gobyerno, baka naman sobra-sobra sa sasakyan, pagdamutan niyo naman ng komisyon.
3: Pati sa mga opisina,
5: alam niyo ba, pati sa mga opisina, nakikiusap kami sa LGU na bigyan kami ng libreng opisina. Thank you, Provincial Government of Pampanga, si Governor Pineda. Meron sila isang libreng opisina sa Kapitolyo. Doon ang Region 3, libre. Pwera lang kuryente sa katubig ang binabayaran.
3: Opo, opo.
5: Dahil wala ngang pera, para kaming mga nakikiusap sa ating mga LGUs na makatipid kami dahil ang normal na pagbabayad ng regional offices umaabot sa 120,000 a month.
4: Mm-hmm.
5: O saan pupunta yung 200 million?
4: Kaya nga, oo. So
5: yung
4: bakit
5: 3.4 billion na binibigay sa amin, kasi 3.6 billion ang nagiging budget namin. Yung 3.4 billion na na-utilize naman namin fully sa mga gifts namin, sa mga centenarians, at saka sa mga milestone agers.
3: Ayan, opo.
5: Yun, doon ang 3.4. Tapos yung natitirang 200, sa amin na yon.
4: Okay, okay.
5: Magkakaroon pa ba ng corruption sa 200 million?
4: Aray ko.
3: Abono. Attorney, abono, abono.
4: Abunado pa kayo.
5: Mangungutang pa kami sa DCMM.
4: Naku, wala po kami papautang.
5: Diba? Tingnan nyo naman ang aming kinakaharap.
4: Opo.
5: Kailangan namin volunteers. At correct, ang mga seniors na, yung mga 60 and above.
4: Oo.
5: Ang lalakas pa. At ito naman, alam nyo ba, sila karamihan sa kanila, ayaw nila ng ayuda nga eh. Na yung mga may kaya naman, ano, gusto lang namin makatulong, makapaghanap buhay pa. On our own. But of course, siyempre welcome naman natin yung social pension. Diba? Yung universal. Na lang naman magkaroon. Siyempre, ano naman yan eh. Hindi naman yan charity eh. Bigayan sa kanila na nagserbisyo sa bayan.
4: Correct, correct. So bakit kaya man sa palagay nyo?
5: Yan ay gobyerno sa mga senior.
4: Yun na
5: hindi
4: nga.
5: Hindi yan charity, hindi yan ayuda.
3: Tindrabaho, pinagpaguran, partner.
4: Pinagpaguran, so ganyan.
5: Pinagpaguran natin yan ng mga seniors, diba?
4: Tama, tapos bakit ngayon parang ang lumalabas, partner, ang laki ng hinanakit ng mga seniors kasi parang napabayaan sila.
3: Naitsipwera.
4: Oo.
5: Naku, huwag sila, magtiwala sila, magtiwala sila. DCMM, i-monitor nyo kami.
4: Opo, opo.
5: Oh,
4: ma'am, ang puso po natin, ha? Medyo easy-easy lang tayo.
5: Hindi, ganyan lang naman tayo. Malakas na lang
4: matay. The heart, the heart.
5: Dahil may puso tayo sa ating mga...
4: Tama.
3: Pero sa mga lolo tola dyan na nanonood at nakikinig, napakigad nyo naman po yung commitment ng NCSC, di ba? Na hanggat kaya, imagine mo yung 10,000 na nailakad na na yun at nakikinabang
5: lang naman. Marami na tayo, marami na tayo nagawa, ha? Ang dami kasi ating mga senior citizens, walang mga abogado, walang mga tumutulong kung may problema. O anong ginawa ng NCSC? May mawa na tayo with the IBB. Na lahat ngayon na may mga problema, kung may nasagasaan, kung mayroong inape, kung mayroong mga maltreatment, ipinapasa na natin ngayon sa IBP sa buong Pilipinas, sa lahat ng chapter.
3: Ayos, may partnership na pala.
4: So, dapat merong info campaign. Kasi hindi nalalaman ng mga seniors na pwede palang ganun, na meron palang ganyan na mga option.
3: Pagkailangan nyo pala, merong MOA ang NCSC.
5: Nalaman ko ang lahat ng proteksyon ng senior citizens nung mapasok ako sa komisyon. Ikaw, Doris, alam mo ba?
4: Hindi po.
5: Hindi natin alam na kung ano ang mga discounting. Ngayon, correct, alam ko na. Eba, paano namin mapapaalam? Meron ba kaming mga mababayaran para mag-advertise with our 200 million?
4: Yun na nga po, napakahirap na posisyon po ang kinalalagyan. Pero wag po kayong wag kayo pong mag-alala dahil tayo nga po ay sinabi niyo nga po magtutulungan. Handa naman po ang DZMM Teleradio para tumulong po.
5: Wag sabi po, ko nga sabi ko, sabihin ko nga kay Doris at saka kay Robert kung dapat magkaroon ng segment man ng mga senior.
3: Ay, pwede naman attorney.
5: About seniors.
3: Tingnan niyo attorney ngayon pa lang, ha, na nagkukwentuhan tayo. May mga messages na po na pumasok agad dahil may mga concern sila. Si Jose Bora ng Antipolo, sabi niya, kailan po ba dapat mag-apply bago makuha yung 10K?
4: Yan.
5: 4 months before my birthday.
3: Four months.
4: Okay. Yung mga application forms nyan, saan sila pupunta at ano ang dapat
5: sa
4: nilang
5: bit-bit? Dahil kasi sa
3: OSCA.
5: Pupunta sa OSCA eh.
4: Apo,
3: ayun.
4: Apo.
3: Si Viber...
5: Kaya may malaki ang role ng OSCA. Kaya mga OSCA, parang awa nyo na po.
3: Mga OSCA, magpapatrain tayo sa NCSC, ha?
4: Correct.
3: Para alam
5: may
3: natin.
5: May training na nga.
4: Wait, pero
5: ito na naman ang problema. Budget sa pag-train.
3: Ay, oo nga.
5: Oo, diba?
3: Zoom na lang daw po online. At ornate to pa si Viber number 9292. Actually, di lang po sa NCR na delay. Papa ko po, August 2025, nag 85 years old. Nakuha yung 10K April 2026 sa Antipolo po yun. Sabi, ito mahalaga. At least nakuha.
5: NCR pa rin yan. NCR pa rin.
3: Patria Bulanhagi, sabi niya, sa Batangas City, sa bandang San Pascual, wala din bigay ang senior, okay, for senior.
4: Ayan. Kaso mo nga, wala sila. Walang sasakyan.
3: Wala sasakyan, walang opisina agad-agad dun.
4: Wala wala. Oo.
5: Nakuha ba yung form? Nakapag-apply.
3: Correct.
4: Yun nga.
5: At saka, Doris, Robert,
4: opo.
5: Na-forward ba sa amin? Yan ang mga issues eh, na-forward ba sa amin?
3: Si
5: Norley. Kaya importante yung pagtutulungan ng OSCA at saka komisyon eh. Anyway, of course naman, value, the importance of OSCA.
3: Totoo. Partner, si Norley, ang daming tanong, pero maganda. Sige.
4: Sabi niya, good morning po ang lola ko po sa Ibaan, Batangas. Nag-celebrate ng 95th birthday last June 2026. Wala pa rin po nakukuha. Ask ko lang din if retirad, if retro.
5: Ano pangalan niya?
4: Norley po. Norley. Abigay namin sa inyo yung number niya mamaya. Sabi niya,
5: sige, retro.
4: Daw po ba yun? Kasi nung 80th, 85th at 90th niya, ay wala pa yung batas.
5: Ah, hindi. Kasi dapat pag tumuntong ng 80-85, 90-95, doon lang ibibigay ng 10,000.
4: Opo.
5: At nag-effect ito nung after March 17, 2024, yung pagbibigay ng komisyon. Ito, bago lang kasi itong komisyon sa pagbibigay ng mga ganitong mga benepisyo eh.
3: Opo.
5: Kasi dati, yung sa centenarian, binibigyan ng DSWD. Ngayon, itong 2024, after March 17, nasa commission na.
3: Oh.
5: At bago pa rin, bagong, at saka, ano eh, bago pa lang din ang commission, 7 years old lang.
4: Robert,
5: si, lahat bago at lahat ay ano, may
3: si Joseph, mukhang nagka-idea doon sa sinabi ni Attorney Mercy. Sabi niya, baka naman po pwede mag-harding kayo ng seniors na kaya pa magtrabaho para bumaba yung unemployment rate natin. Panahon po yata dapat ang itaas na yung retirement age sa mga nagtatrabaho.
5: Tama talaga, tama ang sinabi niya. Sabi ko, kasi productive pa ang 60 up, no? Kasi ang 65, bata pa yan, pwede pa magtrabaho. At itong ating labor, yung Department of Labor natin, may ano sila, mayroon silang project. At lahat ng mga gusto pang magtrabaho, fit and productive, kaya pa. Mag-ano lang, pumunta lang sa DOLE. Mm. At may program dyan na magbibigay ng trabaho sa ating mga seniors.
4: Ay, naman pa eh.
5: Sinabi sa akin ng DOLE, nag-ano daw sila, nag-job fair sa Davao.
3: Mm-hmm.
5: 300 senior citizens ang nag-apply. At alam nyo ako, ilan ang na-employ? 285.
4: Okay, tama.
3: Diba?
4: Malaki-laki
5: lang kasi
4: yun.
5: Dinalalaman ang programa ng ating mga ayan sa gobyerno.
4: Yan nga
5: na,
4: po sinasabi ko, ma'am.
3: Correct.
4: Walang info campaign.
3: Eh, kagaya dito para sa mga senior. Di ba maraming nalilito eh?
5: Doris Robert, kaya ba namin sa commission lahat yan? Kailangan talaga namin ng tulong.
4: Para
5: mapaalam.
4: Hindi tayo lagi tayo mag-usap dito, ma'am. Di ba?
5: Meron na ba kayong in-schedule sa akin na hindi pa ako nakipag-usap sa inyo?
4: Wala po naman.
5: lagi akong open.
3: Correct. Kaya ma'am, after natin mag-usap ngayon, attorney, marami po kami ulit ipapasa sa inyo dahil sunod-sunod yung mga messages nila na nag-birthday. Opo, totoo. Kaya po, isa-send namin sa inyo itong mga contact numbers at yung concern po nila at para po ma-actionan nyo po. Yung mga nag-message po sa atin sa Viber, sa Facebook, sa YouTube, ipapadala po namin lahat yan kay Attorney Mercy. Promise po yan. For the meantime, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras.
4: Ma'am, salamat.
5: Maraming salamat sa inyong dalawa.
4: Thank you po. Have a nice day. Ingat po.
3: Si Attorney Maria Merceditas Navarro Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens.
4: Parang hindi senior ah.
3: Oh, energy ang taas.
4: Taas ang energy.
3: Kailangan na daw niya ng segment partner.
4: Alam naman natin kung paano makakakuha ng ganyan
3: pasin. Pwede naman namin kayong
4: tulungan. Sa totoo
3: para
4: lang.
3: Sa mga lolo't lola. Kasi

0: tanggapan. Oscar, ay hindi po sa amin yan.
1: Yan
0: ay hindi po, pag nagtanong ka naman sa NCS, ay sa kanila po yan.
1: Yan na nga. Oo.
0: Paano?
1: Parang pagkatinanong mo, parang yung nauuso ngayon, I cannot recall.
0: Oo, diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag nagpupunta po ang mga lolo't lola sa inyo, sa mga tanggapan ninyo, mapakonsern ng tanggapan ninyo o hindi, paki-entertain naman po, huwag kayong maarta.
1: Oo. Bawal ang maarta.
0: Oo, gusto nyo maarta? O eto, kausapin po natin ang Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, si Secretary Ernesto Perez-Sec. Magandang umaga po, Doris at Robert.
1: Good morning po.
2: Magandang umaga, Doris and Robert. Si Secretary Perez po, Director General ng Anti-Red Tape Authority.
0: Magandang umaga po. Good kami morning. Po kasi napatawag sa inyo sapagkat may mga grupo nga po ng senior citizen na nag-file daw ng reklamo dyan sa inyo dahil hindi po nila makakuha-kuha yung sa 10,000 na ipinangako sa kanila.
1: At iba pang mga benepisyo.
0: Oo. Ano pong i-expect o aasahan ng mga lolo't lola na lumapit po sa ARTA, sir?
2: Lumapit po ang mga senior citizens natin sa ating opisina sa ARTA. Inaksyonan po kagad natin dito. Kasi under the law po, sangayon dun sa kanilang complaint, kompleto na yung kanilang requirements na submit na at na-forward na ito sa national, yung sa opisina, no, na National Senior Citizens Commission, no, na sangayon sa kanilang citizen charter, tingnan po natin kasi yan, kasi required lahat ng government agencies
0: Opo.
2: Na i-declara sa kanilang citizen charter yung processing period.
0: Mm-hmm.
2: Under their citizen charter, pag na-file na yung application, na-forward na ng local government unit sa commission, pag ang applicants ay residents of the Philippines, the commission has 15 working days plus 20 minutes to act on the application. Pag non-resident naman, 31 working days plus 20 minutes. At ayon sa batas, yung commission should conduct a quarterly checkout check payment po, no? Sa ngayon, binagbabasihan lang po natin ang reklamo ng mga senior citizens natin na tanggap noong Monday. Ang kanilang reklamo po, hindi po ito na-actionan pa ng commission na dapat i-release yung kanilang cash gift within 15 working days from the referral of the local government unit to the commission.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang kanilang reklamo po in particular sa Quezon City, mga Quezon City-based senior citizens po ito, nag-submit na sila ng application form na download, pwede pong itong i-download, no? O kaya makuha sa opisina ng senior citizens o kaya sa barangay dito sa Office of Senior Citizens Affairs. Magsasubmit lang po ng ID at may, pag may proof, kompleto na po, ang LGU naman i-refer ito sa commission.
0: Mm-hmm.
2: At kahit po na nasabi ko kanina, the commission has supposed to be 15 working days plus 20 minutes to act on the application na hindi po nangyari.
0: Opo.
2: Kaya ang ARTA po, nag-schedule kaagad ng clarificatory meeting with the commission, online lang po ito on Friday, 9 o'clock. Kasama po dito yung LGU, kasama yung Office of Senior Citizens.
0: Ayun, maganda at, magkapaliwanagan.
2: Titingnan po natin ang paliwanag ng commission kung bakit hindi nila na-actionan application.
1: Dapat kasama din yung ano, yung mga seniors para malaman ninyo first hand kung ano yung nangyari.
2: Kasama po ang applicants. Kasama po yung mga applicants dito
0: sila.
2: Yung mga senior citizens. Tama po kayo.
0: Although kanina nga po, bago namin kayo nakausap, nakausap na namin ng National Commission of Senior Citizens, ang inarereklamo po kasi nila yung bulk ng trabaho, kakapiranggut na budget at kakapiranggut na tauhan, ni walang sasakyan, paano nga naman mapaprocess yung mga ganito. Although,
1: makaawa nga na mabigyan sila ng sasakyan.
0: Baka sa ARTA, sir, meron kayong expert daw ng sasakyan. Mahiram daw sila.
2: Ang kasagutan po palagi natin dyan, no? Tanggapin na lang natin na maliit yung budget natin.
0: Mm-hmm.
2: Pero meron po tayong katungkulan, eh. Meron silang dineklara sa kanilang citizen charter na dapat aksyonan nila.
0: Na masunod.
2: Ilan lang ba itong mga senior citizens para hindi nila ma-schedule yung payout quarterly?
0: Mm-hmm.
2: Kagaya ito ng 2026, sinasabi ng mga complainants, hindi nagkaroon ng payout itong first quarter 2026 at second quarter 2020. Siguro, hindi naman mahirap ito Quezon City ito eh.
0: Kasi
2: hindi naman ito libre na lugar para i-release nila yung payment. So, hindi ko po sinisisi yung napapakinggan ko kanina yung sagot ni dating ombudsman na Mercy Gutierrez. Pero sa amin po sa ARTA, ang amin lang po pinagbabatayan, ano ba yung nakalagay doon sa kanilang citizen charter?
0: Yung ipinangako.
2: Kasi pag sinulat nila

0: na 15 working days to process, eh, habulin po namin sila dito. And under the law, may violation na po to, failure to process the application within the standard processing time as declared in their citizen's charter. So ito po dapat ma-explain ng commission kung bakit hindi nila na-actionan yung application. Ayun. Kung bakit lumampas buwan o kaya taon na. May mga allegations pa po nga po na may mga senior citizens na namatay na na hindi nila natanggap yung kanilang casket. Hindi po ito valid explanation.
1: So sa pag-set po ng pagtatawag po ninyo na itong meeting na ito, isa lang naman po ang tanong ng mga seniors. Kailan po namin makukuha ang aming benepisyo?
0: Dapat i-release nila. Dapat ni-release nila yun within 15 working days from the referral of the LGU to the commission. Kung hindi po ito nangyari, ay dapat action na nila kaagad-agad po. Hindi na nila dapat patagalin ito.
1: Eh, dapat managot yung LGU kasi sila pala dapat ang umaksyon dyan.
0: Hindi ang LGU po, ang sangayon doon sa complaint, no? Ng mga complaint, senior citizens natin, ang kinukomplain nila yung commission, hindi na yung LGU.
2: Kasi na-i-process na.
0: Na-refer na yung application from the Quezon City LGU to the commission.
2: Opo.
0: So ang action dapat nasa commission
1: na. Opo.
2: Eh habang nag-uusap din tayo, sec, ang dami pa rin nagme-message, sabi dito, sa malagasang 2B Imus Cavite, lagi po walang budget. Senior citizen, nag 80 years old din father ko last August, last year. Until namatay na siya ngayon taon, wala pa rin nakuhang 10K. O yun nga yung mga sinasabi natin na napaka-bagal at hindi ba ayos yung sistema. Yung mga hindi nila alam
0: kaya
2: kung...
0: Na po,
2: LGU
0: po,
2: or
0: ang ating advice yan, under the law po, yung application nila should be filed with the LGU. Tapos the LGU will process it, no, within 30 days at i-refer ito sa commission, sa National Commission for Senior Citizens. Kasi ang commission, siya yung mag-release ng pera kasi sila yung may budget para i-release yung cash gift na 10,000 for octogenarians and 95. Dapat upon reaching that age, matanggap nila yung cash gift nila na 10,000. Kung 100 years old naman, 100,000.
1: Alright, pero ayan, doable pa po ba? Kasi kung sinasabi partner na pahirapan ang budget, doable pa po ba yung sinasadya, ipinangako na yan na benepisyo?
0: Well, nakalagay po yan sa batas, dapat may budget yan. And there should really be a closer collaboration between the LGU and the National Commission for Senior Citizens. Dahil ang responsibility should refer to both LGU at saka National Commission for Senior Citizens. Kailang ang release po ng pera ay nasa commission. Sila po yung mag-schedule ng payout. Under the law, quarterly po doon dapat ginagawa ng commission in collaboration with the LGU.
2: Tsaka hindi, nabanggit naman kanina sa atin, di ba, partner ng NCSC, may budget naman sila, billion ngayon. Pero allotted yan talaga para doon sa mga lolo't lola natin.
1: Tama.
2: Ang importante lang, ma-process agad.
0: Dahil may budget, dapat i-process nila kagad. I-release nila.
1: Correct.
0: Sangayon sa kanilang citizen's charter. Apo.
2: Sek, correct. Panghuli na lang, kapag po may mga kagayang lolo't lola na gusto pong magreklamo at syempre hindi lang naman about lolo't lola, yung iba pa pong mga agency na napakatagal, no, yung mga ganyan pong arta-arta bago i-process, i-aarta po nila, paano po ang gagawin nila, saan sila at paano sila pwede magsumbong sa arta?
0: Doris, Robert, i-arta nila. Pwede po sila tumawag sa ating hotline 12782 o kaya sa 8888 o kaya mag-email complaints@arta.gov.ph o kaya gumamit po, tumawag po sila, meron po tayo artificial intelligence, tinatawag natin si Tala. Kausapin po nila through the eGov Super app, no? Talk to Tala at ang ating pong legal division, assistihan po sila, tutulungan natin sila na ma-process at ma-actionan kaagad yung kanilang mga concern or complaint against the LGU, against the commission, or against any government agency na hindi uma-action sa kanila application according to their declared citizen's charter.
2: Ayan po ah. Alam ko magsisipag-ring na niyan yung 12782 tsaka yung 8888 na yan ng ARTA. Uh-oh. Sige po, isumbong niyo po kay Secretary. Secretary, maraming salamat po.
1: Thank you
0: maraming
1: po.
0: Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Maraming salamat, Secretary Ernesto Perez, ang Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Partner, batiin ko lang. Miss ka na daw nito eh.
1: Hindi naman yan ma-ARTA.
2: Hindi to ma-ARTA. Mabait to.
1: Mabait.
2: Si Paring June Loyola. Loyola. Magandang hello, umaga. Hello.
1: Oh, magandang umaga sa iyo at miss na rin kita.
2: Oh, di ba? Oh, paano? Bye.
1: Wala na eh, 9:02.
2: Oh. Oh, bye. Oh,
1: bye-bye.
3: Boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigornya at Mano Tandem sa DZMM. Ito po ang DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Balita. Kayo.
1: Mga kapamilya, mas mapapadali ang pagbili ng benteng bigas sa Quezon City sa pagpapatupad ng bagong online appointment system. Simula po ngayong araw, maaari nang magpa-schedule ng appointment ang mga benepisyaryo gamit ang bagong website-based system para sa pagbili ng 20 pesos kada kilong bigas sa KNP Center ng Bureau of Animal Industry. Ayon po sa Department of Agriculture, ito'y para mapabilis at maisaayos ang daloy ng mga mamimili at maiwasan ang siksikan sa mga piling venue. Mananatili pa rin aktibo ang kasalukuyang Google Form Appointment System pero pinayuhan ng mga benepisyaryo na isang paraan lamang ang gamitin para maiwasan ang doubling reservation. Isa sa ilalim sa isang buwang pilot testing ang bagong sistema bago ito ganap na ipatupad. Samantala naman, Philippine Red Cross nagpadala ng mga volunteer upang tumulong sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus! Babalikan po natin ang report na yan ni Zeus Legazpi. Samantala, sa showbiz po naman, sa gitna ng mga kalamidad at hamon sa ekonomiya, nanawagan si Kim Chiu na ipagpatuloy ng mga Pilipino ang pagtutulungan at pagdadamayan. Ginawa ni Chiu ang panawagan habang tinatanggap ang 500,000 pesos na donasyon para sa ABS-CBN Foundation International na laan para sa mga pamilyang nasalantaan ng mga kalamidad. Ayon po sa aktres at TV host, mahalagang magkaisa ang mga Pilipino sa panahong marami ang nakararanas ng hirap dahil sa pagbaha at mga suliraning pangkabuhayan. Dagdag pa niya, bagamat may mga panahon anyang nakakapagod ng maging Pilipino, hindi rin naman noon napapagod ang puso ng mga Pinoy sa pagtulong sa kapwa.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: Balikan po natin ang report ni Radyo Patrol Zeus Legazpi, kaugnay pa rin sa Philippine Red Cross na nagpadala ng mga volunteers upang tumulong sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Go Zeus!
3: Jay, nagpadala na ng medical volunteers ang Philippine Red Cross sa San Lazaro Hospital bilang tugon niyan sa pagkasambilan ng mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon sa Red Cross, mismo ang ospital ang humingi ng karagdagang tauhan para mapalakas ang manpower nito at epektibong matugunan ang dami na pasyente. 17 volunteer na tumutulong sa San Lazaro Hospital, kabilang ang mga nurse at trained support volunteers. Umabotahan nila sa 139 na leptospirosis patients ang ginagamot sa San Lazaro Hospital. Sinabi ni Red Cross Chairman Richard Gordon, mahalaga ang pagpapadala ng volunteers sa naturang ospital dahil bawat karagdagang tauhan ay makatutulong na magbigay ng pangangalaga sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
0: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: naman, swerte sa akin itong araw na ito. Kasi 26-26 ngayon eh.
1: Aba, oo nga.
0: Oh, di ba?
1: 26-26. Oo.
0: Taya na po.
1: Okay. Pero nasa utak ko eh, ilang araw na lang din yan, eh ano na tayo?
0: Ah, 6 days na lang.
1: Oo.
0: Kaya nga, nilagay ko yung music ko.
1: Pala, oo.
0: Na see you in September.
1: Nako.
0: Oo, tapos biglang naglaho lahat eh.
1: Oo. Hindi pa daw. Kaya, try natin tomorrow, partner. Makakaya pa. Before the weekend. Agad-agad. Grabe. Sino may pa ka na?
0: Ayan. It's okay. Dumagdag pa ito. Dami-dami na nga ang problema sa buhay ng Pilipino.
1: Ikanta mo na lang daw, partner. At kalat na sa social media. Alam mo, na songerist ka.
0: 1960s pa yun, ha?
1: Ah, talaga?
0: Oo, yung See You in September. Bihira mo ma-play yan. Mapi-play mo lang yan ng late August.
1: Kaya pala excited ka pa naman i-play. Kaya pa tomorrow,
0: partner. At saka ano, nakaganyan na ako eh.
1: Actually, mga kapamilya, nakangiti na siya, ready na siyang pindutin ang kantang yun. Kaso hindi.
0: So, ano ba naman yung one more problem in our
1: daily lives?
0: Sorry lives.
1: Grabe.
0: Di ba? Meron nang impeachment, meron nang baha, may habagat pa.
1: May leptospirosis ngayon, partner.
0: May leptospirosis pa. Tapos, dinagdagan nyo pa ng tubig-tubig.
1: At oil price hike. To name a few lang yan, partner.
0: Sabi ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan.
1: Ano sabi
0: ay,
1: nila?
0: Ay, mo na ba?
1: Napanood mo ba? Tumaas ang kilay ko kasing taas ang baha yung kilay ko kahapon. Hala!
0: Hala! Hala, trending siya.
1: Saan siya kumukuha ng kakapalan ng mukha magsalita ng ganyan sa constituents
0: tapos biglang, the quotable quote.
1: Mm-hmm.
0: Mahiya naman kayo. Ayun, nagkagulo.
1: Grabe, pero, no? Back baka, to you, sabi ng mga tao.
0: Baka diba? May nakikinig sa atin ngayon na official ng San Jose del Monte, Bulacan. And including the mayor. Malaman namin kung saan ba nagmula yan because there are always two sides to a question. In a controversy in the Philippines, there are 400 sides.
1: Sobrang dami, partner. Oo.
0: Ayan.

0: win.
1: Kailangan natin ng kahit konting panalo ng talaga
0: partner. Para po dun sa mga boomers. Alam mo ba na mayroon pang isang generation pala after boomers?
1: After boomers?
0: Oo.
1: Ano? Before Gen X?
0: Yes.
1: Ano partner?
0: The silent generation. Yon, meron yan, meron yan. So, i-research yan.
1: Anong year
0: alam,
1: yun?
0: Alam nila tong kanta na to.
1: Silent SG.
0: Oo.
1: Silent Gen.
0: 1960s. So yun yung kaya nga tinawag na silent generation eh.
1: Kasi
0: they were so silent, nobody noticed.
1: Actually, oo nga, nagulat din ako diyan eh. So anong year yung ano ng 60s onwards?
0: I will get back to you on that kasi pwede mo i-google ngayon.
1: Ito nga ginugugol kasi as a millennial, aasa tayo kay Google.
0: Ayan, the side.
1: Oh, ito.
0: Ano?
1: Ah, it's 1928. People born between 1928 and 1945.
0: Aha.
1: Ang SG, silent generation partner.
0: After, ano yun? After boomers yun yata.
1: Nakalagay, falling between the greatest generation, GG, and the BB, baby boomers.
0: Ayan, okay. I stand corrected, Your Honor.
1: In fairness.
0: Pero meron talaga.
1: New information. Another diba? Win for today, partner.
0: Yeah.
1: Bagong information para sa ating lahat.
0: So, mga kaserbisyo, kapamilya, Erin na naman po kami ni Liza at we will be ushering in later day 19, tama ba?
1: Yes,
0: of the impeachment trial na nakatulugan ko kahapon.
1: Sila natapos ngayon, partner, 2:30.
0: Yeah.
1: Natapos ang hearing yesterday. Hindi katulad ng day
0: 7. Wala pa rin desisyon whether to go back to or shift to 3 p.m.
1: Wala pa tayong natapos. Maybe today we'll find out. Pati yung sub-judicial rule, I think
0: today. Ang dami naka-pending, ha? Pati yung decision on the sub-judicial nga.
1: Dapat today yan. Before the hearing daw, i-decisionan. Yeah. So we'll find out later, partner.
0: Okay. Fortunately or unfortunately, hindi lang po yung impeachment trial lang tinutukan natin dahil marami pang nangyayari sa ating kapaligiran.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, mga pasyente po na may leptospirosis San Lazaro Hospital, pardon me, sa Maynila, lampas na sa bed capacity. Pagtaas ng mga kaso, inaasahan sa susunod na linggo. Meron palang wave ito.
1: Kasi partner, di ba, ang incubation period niyan is 1 week to 2 weeks. Tapos pwedeng 30 to 40 days din yan bago mo makitang sintomas. Ikatatapos na ng habagat.
0: Oo.
1: So, studying the trend, meron pa next week most probably.
0: So, baka hindi pa nyo nararamdaman pa lang, di ba? Or masyado pang konti yung sintomas. Oo. Pag man nakaramdam kayo, pacheck na kagad.
1: One week lang, partner, dun mo daw mararamdaman.
0: Yeah.
1: So, hindi mo alam before that na meron ka pala.
0: Oo. Ang masasabi mo Leptos Mariosep.
1: Ano ba yan, di ba, partner? Totoo, Papa Mariosep ka kasi ang gastos sa'yo din, sa bulsa mo. Diba?
0: Ay, hindi. Zero balance.
1: Dapat.
0: Oo.
1: Ideally.
0: Tinaas nila yung covered cost para sa leptospirosis.
1: 400,000, I think, partner.
0: Hindi naman ganun kalaki. Pero let's go back to that mamaya. Pangako namin sa inyo. Mamaya, babalikan natin yan.
1: But anyway, ito pa isa pang balita, mga kapamilya. Commission on Audit, aminadong kulang ang mga field auditors sa gitna ng pagbusisi sa flood control projects.
0: Alam nyo, COA, hindi na po balita yan eh. Matagal na sinasabi ng COA yan eh, na hindi naman po enough ang manpower namin. And so, if you connect the dots, ang ibig sabihin nun, maraming nakakalusog. Hindi na aabot ng maigsing kamay ng COA. Samantala, Ombudsman, tinawag na epicenter ng katiwalian ng flood control ang Davao City bago ang Administrasyong Marcos. Congressman Paolo Polong Duterte aba ay umalma.
1: Samantala, dokumentong isinumite ng Office of the Vice President kaugnay ng confidential fund, sinita 125 million pesos na pondong ginastos sa loob lang ng 11 araw, kinwestiyon din.
0: DND or Department of National Defense naniniwala pong sinusuportahan ng China ang ilang Pilipinong mambabatas kaugnay ng West Philippine Sea. Uy ha, sinetch itetch. Ilang empleyado ng kagawaran sinasabing nire-recruit din bilang espiya O D&D Secretary, bigay ka naman ng konting ano, clue.
1: Oo, the who is this?
0: Yes, the who. Alright.
1: Samantala, Malacanang bukas sa posibleng pag-ban partner sa Facebook at online games na iniuugnay sa karahasan at pagpapakalat ng maling impormasyon.
0: Bilis-bilisan nyo na yan. Oo. Dumadami na yung mga bansa po na under 17, bawal mag-social media.
1: Australia partner, isa sa mga nagpatatag.
0: One of the first yan. Mm-hmm. One of the first, even UK now.
1: Diba?
0: Oo. So, I don't know. Hindi ko alam yung wisdom. I'm not an expert on that. Pero definitely, dapat siguro pag-aralan yan.
1: Mm-hmm.
0: Samantala, sa labas ng bansa, 30 patay sa pagguho ng landfill sa Conakry, Guinea.
1: At Iran, binalaan ang mahigit 40 oil tanker na nagpumilit na dumaan sa Strait of Hormuz.
0: Hormuz?
2: Tapatan!
1: Hormuz! Kapampangan, partner eh.
0: Aro, Diyos ko.
1: Ano ba yan? I-wrap up na natin to. Kala ko pa naman may panalo tayo today. Pero partner, ito, madagdag ko lang. Na-i-research ko na sa Google as a millennial again. Ito nga, ranging nga, 63,000 to 411,000 ang coverage for leptospirosis.
0: Ayun! Mas malaki pa pala.
1: May panalo na naman tayo. Nakabawi sa Hormuz, partner.
0: Eh, dito naman po sa Balita Patan eh, we desperately try to look for good news. And the good news today, on the oil front, mga kapamilya, ay bumagsak ang presyo ng Brent crude sa pandaigdigang pamilihan. Kung kahapon po, Martes ay $91.91, meaning $91.91 per barrel. Ngayon po ay $86.66. Aba!
1: Malaki din na ba for today?
0: Oo, diba? Tapos medyo lumalaban na ang piso natin laban sa mighty dollar, 61 pesos and 59 centavos per dollar, down from 61.71 yesterday. Ayan. Hoy! Samantala, ang ating oras, Liza!
1: 9:18!
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
0: At napag-uusapan na rin lang yung oil price. Ano? Mm-hmm. Kausapin nga natin ang ating isang kaibigan na lagi nating ini-interview pag may mga nangyayaring paggalaw na matindi sa presyo ng petrolyo dito po sa ating bansang Pilipinas. Ang national president po ng Pasang Mazda at pangkalahatang Sanggunian Manila and Suburbs Drivers Association Nationwide, si Kaobet Martin. Kaobet, magandang umaga po. Si Peter at Liza dito sa Balita Patan.
4: And Liza at sa DZMM, sa mga naikinig po tanunod, isang magandang umaga po.
0: Okay, so meron tayong anong ngayon na Kaobet, mixed news, no? Dahil sa nagtaas tayo kahapon dahil Martes, ano po, ng lalo na ng presyo ng diesel, pero sa live prices ng Brent crude ngayon lang itong oras na ito, ano po, eh medyo bumagsak na po ng bumagsak sa 86.66 per barrel mula sa 91.91 kahapon. So magandang magandang balita 'yon, pero in toto eh, kaya nga nila, yung totality po ang tingnan natin, etong baba, taas, ano po ang epekto nito sa inyong grupo at sa general transportation sa ating bansa?
4: Alam mo, Sir Peter and Ma'am Liza, no, ang napakalaking epekto ito sa hanay ng transportation, yung pong biglang pagtataas. At yung pagtaas na yan, continuous po yan. Almost every week ay tumataas ng presyo. At halimbawa, nagtaas ng 5 piso, magro-roll back ng 2 piso. Parang it is very unfair naman on our part, Sir Peter and Ma'am Liza. Kagaya po nung binanggit nyo na bumagsak ang presyo ng ating Brent oil sa pandigdigang merkado, ang tanong ko lang po, bigla po bang ibababa dito sa ating bansa ang presyo?
0: Mm-hmm.
4: Ang mahirap po dito sa atin, based on my experience, Sir Peter and Ma'am Liza, bumaba na sa pandigdigang merkado, nagtataas pa ho rito eh. Yan ang mabigat dito. Kanya, sabi ko nga, itong ating mga producer ng oil neto, itong big three and some small players, kailangan talaga yung sumunod doon sa dapat sundin. Biglang taas, pag iyan ho, itumaas na ganyan sa international market, world market, biglang taso yan. Pero pag biglang bumaba, kaya nang pinag-uusapan nyo, good news yan. Nabanggit po ninyo. Pero kailan ba i-epekto ang pagbaba niyan?
0: Yun. So, ibig sabihin, ang traditional pong ginagawa sa atin, i-average yan. Ang ang last day ng reckoning or yung pag-compute, whether tataas or bababa, ay ngayong darating na Biyernes. Opo,
4: tama po yan.
0: Tapos, Martes at saka natin mararamdaman yung paggalaw at
4: ng presyo.
0: Opo, opo, paggalaw ng presyo sa yung mga pump prices na tinatawag, di po ba?
4: Opo.
0: Okay. So, unfortunately nga po, parang ano to eh, isa to sa mga sorrowful mysteries nating mga Pilipino eh. Di natin alam kung ano paano ang computation ng pagbaba o pagtaas ng presyo ng petrolyo. Lalong hindi natin alam kung bakit tumataas at bumababa yung presyo ng kuryente. Energy ito po eh, di po ba?
4: Tama po yan.
0: Palagay ba ninyo? Opo, palagay ba ninyo kaobit eh, there is still ample reasoning para sabihing we still have an energy crisis.
4: Dapat po siguro magkaroon talaga ng alam po ninyo yung binabanggit ko sa mabago lang po ako, Sir Peter and Ma'am Liza. Opo, opo. No? Matagal ko na pong binubulat-lag o aking inuungkat lagi itong Department of Energy. Bakit ba ipinaliliwanag nila? Puro paliwanag na parang ang napupun ako. Ha? Correct me, my good friend. Apo. Parang pinapaboran lagi itong Big Three. Parang sila pang naglo-lawyering dito sa mga Big Three na ito na ginag-justify nila yung pagtaas at yung pagbaba. Hindi ala ko madinig justification. Mm. Kagaya nga po niyan, ito bumaba na sa world market. Tama po yung sinasabi niyo, by Friday or Tuesday pa natin mararamdaman kung may paggalaw sa presyo. Pero ako ay duda na kung bababa pa sa next week yan eh. Kinakabahan ako, so, Sir Peter and Ma'am Liza.
0: Opo.
4: Dahil alam na natin sa world market nagbaba ang presyo. Pero sa ating masa, iba ho ang timpla ng takbo ng mga isip ng ating mga provider. Kanya, lagi ko iniungkat, babaguhin ko lang po, Sir Peter, through this MM, Ma'am Liza. Itong oil deregulation nito, ito ay dapat bigyan ng pansin ng ating mga mambabatas. Kung matatandaan po ninyo, itong nakaraang Marso na itong taon nito, na biglang tumas na inabot tayo ng 155 pesos per liter ng diesel, almost 160. Nako, ang gagaling ng ating mga mambabatas, kailangan daw pag-aralan ang oil deregulation law, para makatulong sa anay ng transportasyon, makatulong sa anay ng mga pa-pribadong may-ari ng sakin. Pero hanggang doon lang. And I even called all my friends from the Senate and the lower house, mga congressmen, puro pag-aaral at kailangan ang kasikaso. Sir Peter, ako'y nalulungkot.
0: Opo.
4: Ma'am Liza.
1: Opo. Sir?
4: After all, walang galaw.
1: Opo.
4: Ang tutok, impeachment, ang tutok kung ano-anong balita na dapat bigyan ng pansin itong napakahalagang parte na ito ng ating transportasyon. Kanya, sabi ko nga, kami nag-switch na ako. Sorry, pero mabaguhin ko lang. Nag-switch na kami sa electric vehicle.
0: Ayun.
4: Maganda, kita ko ito eh. Mukhang ito ang aming solusyon. At maglo-launch na kami ng 5 units within the month. Hopefully, after the registration of our 5 units, ilo-launch ko na po ito ang pasang masa at ibang grupo.
0: Very good.
1: Yun po actually ang tumbok ng question ko because I heard na hindi lang po 5 units eh. Parang gusto nyo pa pong iakyat pa sa 40 units yan in the coming months.
4: Yes, 40 units
1: po
4: ito actually.
1: Paano po ang timeline po nun? So yung 5 units, sir, ilo-launch for September?
4: Well, hopefully, ma'am, kung mare-register na ngayon, I will call the provider, get Philippines. Kung registered na, mare-register po ngayon within the month. Month of September, ilo-launch na po namin to at I will invite Secretary of DTI, Secretary Krista Roque, at the other Secretary Banoy Lopez, of course, LTFRB and LTO.
1: Opo, mabilis ang question lang, last question. Paano po yung prangkisa nun, sir? So, meron kong existing na prangkisa. Pwede ba i-transfer yun doon sa mga units?
4: Well, ganito po yan. Gagamitin po yung aming franchise ng PMGP ko at LTFRB based on my talk to the former chairman Vigor Mendoza at Atty. Greg Puwa. They will issue a special permit for us. Yan po sa ruta na yan.
0: Opo.
4: Siyempre, special permit po sapagkat base din po sa binanggit ng ating Pangulong BBM during Pistona na parang we have to transform from diesel to electric vehicle na po yan eh. Di po ba?
0: Opo.
4: Eh kami po ang magsisimula. At kung minat magsimulaman, this time Ma'am Liza and Sir Peter,
0: opo.
4: Ito po ay tabay. Sinabi niyo po, the units to, but ang pagdating lang po ng aming supply ay parang tumo na yung 5 units, then the remaining 35. I hopefully within the month or before the end of the year, tapos na yan para makapag-start the full operation.
0: Ayan. Well, at least meron tayong nakikitang light at the end of the tunnel. Eka nga, kasi po yung mga kapitbansa natin, oh, naka-electric bus na nga eh. Tayo. Pasasaan ba?
1: Although we do have isa na yung love bus ata yun, tama ako ka over.
0: Meron ding Victory Liner na
4: yung love bus na yan. Yan din po yung in-order namin na yung pong ginagamit ang God Philippines ngayon. And based on their experience, Ma'am Liza and Sir Peter, for the first 3 years of their operation, very successful naman po. Even the battery, which is the important composite of this unit, eh talagang maayos naman po. At ang DPI, unahin ko po si Ma'am Secretary Chris Roque, they will provide us, they approve our loan para po dito sa mga charging station that it will
0: good.
4: Cost us millions of pesos. But DTI assured us during one of my meeting with the Secretary and his and her officers that they will provide us the charging station.
0: Very good. Okay po. We will definitely be looking forward to seeing yung unan yung 40 units, Kaobet. Maraming maraming salamat po at mabuhay kayo, Kaobet.
4: Mabuhay po kayo, Sir Peter and Ma'am Liza. At this is an isang magandang umaga po at magpalain tayo ng Panginoon Diyos.
1: Thank you, sir.
0: Good morning. And si Kaobet Martin Sigamo.
1: Ano oras ba yun? 10? Ay, 8?
0: 8.
1: Oh, alas 8 ng gabi. Ang sumabi noon, partner.
0: Okay. Oras natin. 9:28 in the morning.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: Radyo Patrol report muna tayo, pakikiisa ng mga residente mahalaga sa pagresponde ng QCDRRMO or QCDRIMO sa pagbaha. Balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, good morning.
2: Peter at Liza, umabot sa halos 1,400 na pamilya ang nakasama sa forced evacuation sa District 1 at 4 ng Quezon City. Ayon yan kay Attorney Felicimo Tenorio ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS, ay hindi sila nahirapang ilikas dahil nagkusa na ang mga residenteng listanin ang kanilang mga bahay. Sinabi naman ni QCDRRMO Chief Pichi De Leon, malaking bagay ang mga nilagay nilang flood markers sa mga mabababang barangay na kadalasang binabaha, kaya namomonitor ng mga residente ang pagtaas ng tubig at nakapaghahanda na makalikas. Anim na po ang mga evacuation center sa lungsod kung saan nagbigay ang lokal na pamahalaan ng agahan, tanghalian at hapunan sa mga nag-evacuate at nakaantabay ang mga tauhan ng Quezon City Health Department para umalalay na magbigay ng atensyong medikal. Sa ngayon ay nakabalik na ang lahat na lumikas dahil humupa na ang pagbaha dito sa lungsod at nagpapatuloy din aniya ang paghahanda ng QCDRRMO sa mga forecast ng pag-asa na magiging pag-ulan simula ngayong araw hanggang sa weekend dulot ng habagat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico Bagsik, maraming salamat. Live, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Babalik po kami ni Liza in just a short while. Balita ang sigurado, kumpirmado, balintapakan. Balita Pakan! Basta AM, DZMM!
3: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naunabayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio at malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado, sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
7: Day 18, done and dusted. Asked and answered. Nakaantabay tayong lahat sa pagsisimula ng Day 19 o ikalabing siyam na araw ng ating impeachment trial versus Sara Duterte. Sa pagdinig kahapon, tumistigo si OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na idineklarang hostile witness nga po. Testigong hindi nakikipagtulungan or hindi inaasahang makikipagtulungan sa prosekusyon. Sama-sama nating bantayan kung saan mapupunta ang bawat sentimo o saan napunta ang bawat sentimo mula sa bulsa ng mamamayang Pilipino, kasi nga po galing sa buwis talaga natin yon. Magandang umaga mga kapamilya, saan man kayo naroroon dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Peter Musngi.
1: Ngayong Day 19 ng paglilitis, muling sasalang sa pagdinig si Ortonio at inaasahang ding itutuloy ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagbabasa ng ruling kaugnay ng mga umano'y paglabag ng mga hindi pinangalan ng abogado sa subjudice rule o pagtalakay sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Mga kapamilya, sama-sama nating talakayin at himayin ang bawat anggulo ng mga argumento. Ako po si Liza Aquino.
7: At kasama po namin ni Liza, as usual, ang buong pwersa ng Radio Patrol na maghahatid ng balitang kumpirmado, sigurado.
1: Mula sa Senado, naroon sina Pamela Vasquez at John Garner.
0: Buong pwersa yan, ha?
1: Okay. Et al, and company.
0: Tama, tama,
1: and friends.
0: Tama.
1: Oh,
0: kasi nakalatag din naman sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ang ating Radyo Patro. At yung mga chorus natin sa iba't ibang lalawigan, nandun din at nakaantabay. Ito po ang Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Halos dalawang buwan matapos na mahalal, umirit na ng 250 million pesos ang Office of the Vice President bilang confidential funds kahit wala pa silang plano kung saan ito gagamitin. Ito ang inamin ni OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio sa Day 18 ng impeachment trial kahapon. Sa direct examination ni Attorney May Divina Gracia, counsel for the panel of prosecutors, kinumpirma ng hostile witness na si Ortonio na wala pang physical and financial plan o PFP nang humiling ang OVP ng confidential funds noong August 22, 2022. At nagawalangan niya ang PFP noong September 16, 2022 o 19 working days matapos humiling ng naturang pondo.
8: For the OVP's request for confidential funds, in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? Let's limit the answer to the letter. In that letter, no computation was provided. Tama ba?
9: That's correct. No.
8: There was also no projection provided in the same letter. Tama ba?
9: Yes, that's correct.
8: And also, there was no physical and financial plan attached to the letter.
9: For this letter request,
8: yes, none. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct?
9: There were no attachments, ma'am.
1: Inamin din sa impeachment court ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na wala siyang nakitang official receipt ng ilang pinagkagastusan ng confidential funds. Tanging mga acknowledgement receipts lang anya ang naisumite ng dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica na sinasabing magpapatunay na ibinigay sa mga importante at agents ng OVP ang bayad para makabili ng mga upuan at gamot. Kinwestiyon naman ni Presiding Officer Francis Escudero kung bakit inapurang gastusin ang 125 million pesos na confidential fund sa loob lang ng 11 araw noong 2022 kahit 2 taon pa pwedeng gastusin ang pondo. Tumangging sumagot si Ortonio at itinuro sila Chica na posibleng may idea sa issue.
10: The budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
9: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
8: When you requested confidential funds in 2022, kung alam ninyo, yung OVP po ba, meron ng mga natukoy na banta laban sa Vice President ng panahong yun?
9: Ma'am, I cannot personally answer. Maybe that's a question that can be answered by the security.
0: Sa direct examination pa rin, kinumpirma ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na inabonohan niya. Personal kaya yun na pera? Ang 150,000 pisong hiningi ni dating VP SPG Security Officer Raymond Dante Lachica kaugnay ng confidential operation or project. Ito ang sobrang halaga sa liquidation ng OVP kahit 125 million pesos ang confidential funds noong 2022. Ayon po kay Ortonio, hindi na na-reimburse ang inabonohang 150,000 pesos na ibinigay agad kay Lachica dahil sinasabing urgent.
8: Nung binigay mo ba ito, yung 150,000 na hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000?
9: At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed.
1: Mga pamilya kong kahapon po ay sumalang sa direct examination. Si OVP ASEC Lemuel Ortonio muling haharap mamaya sa impeachment court ang naturang ASEC para naman sa cross-examination ng defense team. Kahapon, nagtalo ang defense at prosecution matapos bansagan ang vice presidente bilang architect at mastermind sa paggastos ng confidential funds. Umalma ang depensa sa paratang at hiniling sa impeachment court na ipaalala sa prosecution ang proper decorum. Nag-sorry ang House Prosecution Team pero nanindigang si VP Sara ang maituturing na mastermind sa sinasabing scam sa paggastos ng milyong-milyong pisong confidential funds.
8: In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang architect at mastermind nito ay si Vice President Sara.
11: This is the third time, Your Honor, that we have heard those words. This is a court of law, this is a court of procedure, and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution.
10: But it does seem that it's becoming a... I would rather use the word habit than pattern. For the panel of prosecutors to close their direct with such strong statement.
8: We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade.
10: Within limits, but, you may.
8: Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave.
0: Oy. Magandang palitan yun, ha?
1: They will try to behave.
0: Ano sila, Gen Z? Mukhang parehong bata pa, eh, no?
1: Let's call a spade a spade. Yeah. Yung mga lingwahe tayo narinig kahapon, partner.
0: Oo. Nagkakainitan
1: na.
0: Pero dalawang, dalawang lady council,
1: yes,
0: yung nagpapalitan. Ang kalalakihan dyan, tayo natin ang bandera. Pero very nice. Very hindi naman cute, ano, ha? Pero nakakatuwa na parehong bata yung nagtutunggali.
1: Let's see later kung sino mga sasala for the cross-examination part.
0: Correct.
1: Diba?
0: Sige. So marami po tayong aabangan. Pero sa puntong ito, kumuha muna tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula sa Senado. Ba, nag-rhyme lahat yun, ha? Kumpirmado, sigurado, Senado. Kasama sina Pamela Vasquez at John Garner. Unahin natin si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, anong latest dyan sa kinaroroonan mo?
12: Yes, good morning Peter at Liza. No, for today, nakadepende nga sa takbo ng cross-examination ng defense kung magre-redirect ang prosecution mamaya. No, inaabangan din natin ng prosecution, no, yung pasya ng presiding officer kaugnay nga doon sa issue ng sub judice rule na palaging ang nade-defer, no, or nasususpend dahil nga palaging kinukulang sa oras. Kung maaga namang matapos ang pagsalang ni Lemuel Ortonio ay sasala ngayong araw ang isa sa tatlong AFP officials, particularly itong si Colonel Manaros Boransing II. Samantala ngayong umaga, Peter at Liza, no, kasama natin ngayon si House Prosecutor Joel Chua Kong. Good morning po. Nasa balitapatan po tayo with Liza and Peter. Siguro po, Kong, first question, no, siguro short assessment lang po sa nangyari kahapon doon sa pag-redirect examination nga po nitong si Attorney Divina Gracia. Kamusta po yung assessment?
13: Maliwanag naman, no? Una-una, siyempre, binabati ko si Peter at si Liza. Magandang umaga sa inyo.
0: Good morning, Kong!
13: Good morning at magandang umaga rin sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo. Maganda naman yung mga nangyari kahapon at nakita naman natin. Isipin mo na una pa yung paghingi ng pera na 125 million kaysa doon sa pagsasubmit ng PFP, diba? Nung plano, no? Nung program sila. Ang tanong naman dito, ano pinagbasihan nila ng PFP? Ano pinagbasihan nila ng paghingi ng pera na 125 billion? Kasi normally yan, dapat mauuna yung PFP. Then based sa PFP, ito yung magagastos namin, kaya kailangan namin ng ganitong pera. Pero dito lumalabas, hingi muna ng pera, nanghula muna sila ng numero ng pera sa kahinabol nila. Pinatter nila doon yung paggagawa ng PFP.
12: And ako nga, talon lang po ako sa isa pang topic kahapon po kasi naglabas itong si Colonel Raymond Dan de la Chica ng statement na handa naman daw po siyang humarap kung sakaling ipatawag nga po dito sa Senate Impeachment Court. Kayo po ba at sa prosecution, are you considering na ipatawag na nga po as witness itong si Colonel la Chica?
13: Ano yan, pain? So parang ang pain yung pagkakasabi tapos na nagbibideo pa sa kanila, Office of the Vice President, di ba? Mas lalo pa namin dapat pag-iisipan kung dapat nga siya talagang ipatawag dito. Kasi nakita naman natin yung anong mga naging hostile natin, hostile witness, di ba? Ang hirap mag-extract ng totoong information at kung maririnig mo puro dekahon yung kanilang mga sagot, lahat puro mga walang alam. So parang meron na silang naratibo na gusto ipalabas, kaya nga with more reason na dapat maging careful kami sa pagpepresenta ng mga hostile witness, lalong-lalo na kung hindi naman na kinakailangan dahil maliwanag na naman na sa pagpepresenta namin ng mga naging testigo namin, yung COA, pinaliwanag kung bakit sila naglabas ng AOM at itong AOM napunta sa notice of suspension hanggang sa notice of disbursement dahil walang maipakita ng mga resibo na totoong bumili nga ng gamot at mga goods. Bukod pa dyan, yung mga maling paggamit, halimbawa yung pagbibili ng mga furnitures na hindi naman sakop ng confidential fund, at saka yung mga tree planting, paggamit ng pondo sa Christmas party na hindi naman sakop ng confidential fund. So dito maliwanag na sa COA. Tapos sinuportahan pa nung kay Gina Acosta na kung saan sinasabi niya na nung nasa Davao pa sila, eh yun na talaga yung kanila naging operation. Ibibigay doon sa security officer, dalawang security officer, lahat ng pera. At ngayon naman, kay La Chica, ibibigay yung buong 125 million. So malakikita natin, may iba-iba ang mga pinagbibigyan ng pera. Pero iisa lang galing ang utos. Lahat yan galing sa Vice Presidente. So makikita natin, yung mga security officer, parang lumalabas dito, parang bagman ng Vice Presidente. At yung Vice Presidente, tama nga yung sinabi ni May na ito yung mastermind. Siya yung principal.
12: Peter at Liza, baka lang may tanong pa kayo kay House Prosecutor Joel Chua. Baka bago natin siya ilan.
0: Sige. Kong Joel, good morning po. Maaaring yung sa inyong pahayag na mukhang hindi ninyo masyadong kinoconsider seriously na iharap si Colonel La Chica bilang hostile witness, maaaring may mga konsiderasyon na hindi namin nababasa, pero dahil sa katakot-takot na beses po na minention yung pangalan nila Chica, ang inaasahan ng marami nga po harap na yan para makumpronta kung totoo o hindi at ano talaga ang papel na ginampanan niya. Kong Joel, please.
13: Yes, Peter, pero kasi ito, it's a matter of legal strategy, Peter. Kung sa korte talaga yan, pinakahuling-huli mo nang itatap yung hostile witness. Aha. Kasi yung hostile witness, yan talaga ay masasabi natin kakampiyan nung kabila. Uh-huh. Diba? So uh-huh, mas malaki yung possibility na hindi naman magsasabi ng totoo yan. Unless meron kang pinanghahawakan na ebidensya na magkocontradict o magre-rebat sa mga sasabihin niya kung sakasakali na siya ay magsisinungaling. Halimbawa, yung mga sinasabi ni Ms. Gina Acosta, hindi rin niya po pwedeng baguhin kasi nakapagbigay na siya ng salaysay doon sa Committee on Good Government. At kung sakasakali na ilihis niya yung mga sasabihin niya, ikukumprontahin namin siya ng mga video na mga naging salaysay niya doon sa Committee on Good Government. Pero dito wala tayong pagbabasihan. So, hindi natin alam. Kaya nga, sa totoo lang, siya ay nakalatag pa rin. Kasama pa rin siya sa mga witnesses namin.
0: Okay.
13: Lahat yan, kinukonsider namin. Pero nung kahapon, nagsasalita siya, parang bigla kaming napaisip.
0: Aha.
13: Personal napaisip. Eh, ano to, pain?
0: Parang Trojan horse?
13: Trojan horse. Tapos parang ang nagbibideo pa, Office of the Vice President.
0: Aba?
13: Diba? Tapos, okay, kung papansin ninyo ngayon lahat, ang nag-dedare na iharap siya, puro mga nasa kabila.
0: Mm-hmm.
13: Di ba? Parang mukhang kaduda-duda. Eh kung dati nag-iisip kami, eh ngayon nagdududa na kami. Mas lalo kaming nagduda. Di ba? Baka mamaya ano na to eh. Bakit ka maglalagay ng isang testigo na eventually eh, hindi mo naman alam kung ano sasabihin. Baka mamaya... Tama po kayo. Mamaya, pain lang to. Trojan horse lang po. Diba?
0: Opo. Hindi naman honey trap. Baka money trap.
13: Yeah, in, but, Peter, in any event, hindi pa naman ito huli.
0: Yes,
13: assuming hindi namin siya ipresenta, since common witness siya ng prosecution tsaka defense, pwede naman siya ipresenta ng defense. And then, pagdating doon, ikokross
0: namin. Ayun. Okay, okay.
13: So, with that, pakikinggan muna namin kung ano sasabihin niya.
0: Opo, opo, opo. Okay, Kong Joel, understood. Maganda po yung inyong paliwanag. And thank you for your time, sir. Pam?
12: Yes, balik muna sa inyo, Peter at Liza.
1: Alright, maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa ngayon ay tatawid tayo sa Senado pa rin, partner. Pero meron pa isang report na hatid kasi ang ating Radyo Patrol na si Jom Garner. Jom, magandang umaga.
14: Magandang umaga, Peter at Liza. Bago nga nakatakdang cross-examination ng depensa kay OVP Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff Lenwar Altonio mamaya, inaasahan na papayagan muna na magbigay ng manifestation o paliwanag si House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ukos sa manifestation laban sa kanya ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison. Kung matatandaan natin, magdadalawang linggo na ang nakalilipas, naging mainit ang palitan ng mga pahayag ni na House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christian Fair patungkol dyan sa stipulation at maging dyan sa misleading at leading questions tuwing cross-examination. Coincidentally, may post

0: magkomento sa merito ng kaso sa labas ng korte. Ayon kay Tunggol, posibleng ilabas na rin ng ruling ng korte patungkol dito kung ano ba ang sakop nitong sub judice at kung ano ang dapat na asal ng mga abogado at senator judges sa loob at sa labas ng korte. Kasabay niyan, maaari rin na ibaba na mamaya ang ruling ng korte para maiwasan naman ang paggamit ng mga salitang hindi angkop sa impeachment trial gaya ng mga salitang scam at mastermind, una nang tinuna ng depensa kahapon sa paglitis dahil maituturing na itong conclusion of law. Kaayon kay Tunggol, maaaring magbigay ng warning o babala ang impeachment court. Pero kasama rin sa mga parusa, kung uulitin, ang paglabag ay ang direct contempt. Kasama naman sa mga parusa ang admonishment, reprimand, pagbabayad ng multa, at ang pinakamalala ay ang pagkakakulong. Pero ayon naman kay Tunggol, lahat yan ay may due process at bibigyan ng pagkakataon ang inaakusahan na magbigay ng kanyang paliwanag. Peter at Liza.
1: Maraming salamat, John Garner.
0: At yan. Kurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
2: Very good. Maraming salamat, John Garner, live from the Senate. And at this point po, makakausap natin ang ating kaservisyo expert ngayong araw na ito na walang iba kundi si Attorney Oliver Reyes, Assistant Professor ng College of Law ng University of the Philippines. Attorney Oliver Reyes, sir, magandang umaga po si Liza at Peter dito po sa special coverage ng DZMM. Kumusta po kayo?
3: Peter, good morning, Liza. Maayos naman.
2: Okay.
3: Looking forward to today's trial.
2: What do you think, Attorney and Prof, yung mga nangyari kahapon, kasi po, it to me, at least, ano po, parang masyadong napaka-detalyado and I was looking for yung tinatawag nga nila na bang per minute, yung mga ma-action ba? Pero it parang masyadong procedural yung nangyari. How do you assess that as a lawyer, sir?
3: Well, syempre, yung impeachment trial ay inaasahan at pinamandato ng Constitution na siya ay maging trial, ngunit meron ding public aspect to it na yung hindi siya normal na trial wherein yung mga procedural rules would reign supreme, pero meron din, because it's a public trial, yung mga partido, yung prosecution, yung defense, and even yung mga senator judges, alam nila na merong primary audience na yung taong bayan. At kailangan din silang kumbinsihin sa bawat panig ng prosecution at saka ng defense. Kaya nangyayari, in order to satisfy itong pangangailangan for a trial with due process, with the satisfying all of the procedural rules, kinakailangan mabusisi din ang prosecution sa pagpresenta ng ebidensya, mailatag lahat ito, pero meron nga ang risk na ang presentation of evidence will be masyadong detalyado, sabi mo nga, or hindi mag-hold ng attention ng publiko. Kaya din, sa palagay ko, yung prosecution, and pansin natin to kahapon, meron din mga moments na sila ay nagiging mas dramatic sa kanilang language. So, yung pagtawag, for example, ni Attorney Divina Gracia, paggamit ng mga salita na scam, syempre, makakatawag pansin yan sa publiko, pero hindi rin pinapahintulutan yan ng mga rules in a normal trial na ang paggamit mga salitang gano'n, mga conclusions na gano'n. So, lumilitaw din yung tension na yan sa pangangailangan na ilitis ang vice-presidente ayon sa mga impeachment rules at yung pangangailangan din na kumbinsihin yung taong bayan.
1: Oo, pukawin pa rin ang kanilang atensyon, kumbaga. Opo.
4: At damdamin.
1: Pero speaking of damdamin po, naging madamdamin na naging statement ni Representative Joel Chua kanina. We were just interviewing. Sabi, hindi pain yun eh. Yung kanyang mukhang pain para sa kanya. Ito pong willingness ni Colonel Raymond Lachica, former security officer ng Office of the Vice President, President na lumutang dito sa hearing. Kumbaga,

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang parahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin. 12:12.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Headline. Ngayon!
1: Ang parati naming sinasabi sa mga mamamayan na kailangan namin ma-catch up ang leptospirosis sa mild to moderate form. Ang ayaw namin na ang leptospirosis mo ay dumiretso sa severe. Dito po kami nahirapan.
0: Pamunuan ng San Lazaro Hospital, tiniyak na walang tatanggihang pasyente kahit punuan na ang bed capacity sa mga pasyenteng may leptospirosis. Coverage ng leptospirosis itinaas ng PhilHealth para sa mga miyembrong tatamaan ng sakit. Vice President Sara Duterte may hamon sa prosekusyon sa gitna ng impeachment trial laban sa kanya. Presyo ng produktong petrolyo posibleng bumaba sa bahagyang pagbura nito sa presyo sa world market. 14 anyos na dalagita na diskubring pasimuno sa bantang pamamaril sa San Remio sa Cebu. At tinaguri ang Filipina aqua woman na si Allison Ruiz gumawa ng panibagong kasaysayan sa open water swimming. Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernandez. Sa detalye ng mga headline ngayon. Nasa full capacity na ang emergency room ng ospital ng Maynila sa Santa Ana Hospital sa Maynila. Puno na rin ng pasyente. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
2: Jeff, posibleng ilipat muna sa pinakamalapit na ospital ang ibang pasyenteng isusugod sa ospital ng Maynila dahil nasa full capacity na ang emergency room nito sa nakalipas na 2 araw dahil sa suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pati ang 15 kama sa Manila Infectious Diseases Control Center sa Santa Ana Hospital ay mapupuno na rin ng pasyente. Nagpatawag na ng emergency meeting si Manila Mayor Scott Moreno sa mga concerned unit matapos magkaroon ng pagtaas sa bilang nang tinamaan ng leptospirosis ngayong araw lamang sa lungsod. Sa kanyang live stream, nag-abiso na ang alkalde na posibleng magkaroon ng antalas serbiso dahil sa overcapacity, kung saan 20% ng mga pasyente sa emergency room na tinutugunan ay hindi rin taga-Maynila. Nagbukas na anya ng mga ward para matugunan ang mga infectious disease, pero may option ng iba na pasyente na lumipat muna ng ospital.
3: Malaki na po yung emergency room no ng ospital ng Maynila with a capacity bed of about 40 patients. So now, we have 69. So it almost doubled. If you're willing to wait, you can stay. Pero wala pong garantiya na matutugunan kayo agad kung kayo naghihintay sa labas ng emergency room. But you have an option to go to other public hospital.
2: Jeff, lumobo na sa 80 ang bagong kaso ng leptospirosis sa yung araw lamang. Umakyat man sa 196 ang mga bagong kaso ng leptospirosis na naitala sa lahat ng paggamutan sa Manila, habang 5 ang kumpirmadong nasawi mula August 20 hanggang August 26. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. Tiniyak ng pamunuan ng San Lazaro Hospital na walang tatanggihang pasyente kahit puno na ang bed capacity para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni San Lazaro Hospital Medical Chief 2 Dr. David Suplico na umabot na sa 135 ang pasyenteng naka-admit sa ospital dahil sa leptospirosis na lampas sa bed capacity na 120. Kaya nangihiram na anya sila ng cot bed o COT bed sa iba pang ospital para makapag-admit ng mas maraming pasyente. Nagtalaga na rin ang San Lazaro ng mas maraming medical personnel na tututok sa mga pasyenteng may leptospirosis, lalo at ilan din sa kanilang mga tauhan ang tinamaan ng sakit.
1: Ang leptospirosis fast lane, medyo nagiging slow lane na siya kasi sa daming pumitila. Humihingi po ako ng paumanhin at pangunawa sa kanila na dahil sa dami, medyo natatagalan po ang aming waiting time. Pero ang promise namin, kahit gaano kahaba ang pila, matatapos din namin lahat ang pasyente sa araw na yon at titingnan kayo lahat.
0: Dagdag ni Dr. Supliko, nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan. Kaya dapat agad magpakonsulta sa doktor.
1: Ang parati naming sinasabi sa mga mamamayan na kailangan namin ma-catch up ang leptospirosis sa mild to moderate form. Kaya ang sinasabi namin na kung kayo ay may history sa paglusong sa baha at nilagnat kayo, pumunta ka agad kayo sa ospital. Ang ayaw namin na ang leptospirosis ay dumiretso sa severe. Dito po kami nahirapan. Ang gusto kong sabihin, ang leptospirosis ay nakakamatay.
0: Itinaas ng PhilHealth ang coverage sa leptospirosis. Sabi sa DZMM ni PhilHealth spokesperson Dr. Alfred Philip De Dios, mula sa dating 21,000 pesos, higit 60,000 pesos na ang coverage ng sakit. Libre rin ang pagpapakonsulta sa mga yakap clinic at makakakuha ng antibiotics laban sa sakit. Magagamit din anya ang PhilHealth coverage sa mga accredited private hospitals, pero posibleng may bayaran na hindi nasakop ng benepisyo. Binayuhan naman ang mga nakararanas ng malubhang sintomas na magpakonsulta.
4: Kung kayo'y may nararamdaman, magpakonsulta po agad. Huwag na nating hintayin na lumala pa. Mas importante po, sabi ko nga po, preventable to. Kung maiiwasan po natin na lumuso sa back.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Nagbukas ang 19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagsagot ni Prosecution Private Counsel Armando Ligutan sa manifestation ng depensa sa kanyang social media post. Balita mula sa Senado, hatid ni Raji Patrol Pamela Vasquez. Bam!
6: Yes, Jeff, nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag si Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan kaugnay ng pagpuna ng defense team sa isa sa kanyang posts online tungkol sa rules sa cross-examination, particular sa misleading questions. Giit ni Ligutan, nahibawa ang kanyang instinct bilang guro sa naging mainit na sagutan ni na Attorney Christine Ferrer at Attorney Lotna Kapunana. Anya, hindi siya lumabag sa sub-judice rule dahil itinama lamang niya kung ano yung maling pahayag ni Ferrer na pwede umano ang mga misleading na tanong.
7: Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. To the defense, I shall not name names. I will not put you on the spot. But the post is not about you. It's not personal. It is about the law that we all adhere to. It is about what we teach the public who are watching our trial. Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it not right. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court nito.
6: Nilinaw naman ni Atty. Ferrer ang pinatutungkulan ng kanyang pahayag na allowed o pwede ay ang leading questions at sinabing dapat nang isara ang usapin sa naturang issue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Dinesisyonan na ng Senate Impeachment Court ang usapin sa umunay paglabag sa sub-judice rule sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Maro. Robert.
8: Jeffrey, naglabas na ng desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa pagsunod sa Rule 18 ng Impeachment Court kaugnay ito sa sub-judice rule na binasa ni Presiding Officer Francis Escudero. Sakop ng ruling ang mga senator, judge, prosecution, defense, witnesses at maging ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng Rule 18 o sub-judice rule, pinagbabawalan ng impeachment court ang mga partido na talakayin ang merito ng kaso labas sa impeachment proceedings. Nagbigay ng mga halimbawa si Escudero ng mga nasabi na labag sa sub-judice rule pero hindi na tinukoy kung sino ang mga nagsabi nito. Para sa first offense, public reprimand at admonition sa open court at ikukonsidera itong final warning. Ang second offense ay multa na 30,000 pesos per violation. At po pwede rin ipadala ng impeachment court sa Korte Suprema ang record kung paulit-ulit na lalabag ang mga abogado. Kung Senator Judge naman, pwede isampa ang reklamo sa Ethics Committee ng Senado. Inulit din ng impeachment court na rekomendasyon mag-assign ng tagapagsalita na hindi bahagi ng defense of prosecution. Kahapon, pinaalalahanan naman na maging maingat sa pananalita sa korte. Sabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, dapat maging maingat sa paggamit ng mga salita para protektahan ang integridad ng impeachment court. Paalala niya, may mga salitang negatibo at may emotional attachment ay maaari o paniguradong magbaviral. Hinalim tulad din ni Cayetano ito sa mind conditioning kung saan mahirap nang bawiin ang mga sinabi kapag napanood ng real-time ang trial. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Vice President Sara Duterte may hamon sa prosekusyon sa gitna ng impeachment trial laban sa kanya. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
9: Jeff, iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat maglabas ng konkretong ebidensya ang prosekusyon para patunayan ang mga umanay impeachable offense na ibinibintang sa kanya. Gayet ang pangalawang pangulo, hindi dapat umaasa ang prosekusyon at mga mambabatas sa insulto, espekulasyon o political theatrics para patunayan ang kaso. Hindi rin aniya nakatutulong ang pagtawag ng isang senador sa isang witness na stupid, maging ang pagtawag ng abogado sa kanya bilang mastermind ng isang scam. Gayon din ng isa pang witness bilang brat. Ayon sa bise, pinapakita lang nito ang pagkukunwaring may kumpiyansa sa kabila ng mahinang presentasyon ng kaso. Matatandaang harap ang inilarawan ng Senator Judge Rafi na si Rafi Tulfo at si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na stupid in the name of blind loyalty. Ginawag naman ni House Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na mastermind ng scam si Duterte sa direct examination niya kay OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ang testigo namang si NBI Director Melvin Matibag ang tumawag na brat sa bise sa isang opinion piece sa isang pahayagan. Tinuna naman ni VP Sara ang aniyay kawalan ng pananagutan sa matinding pagbaha at kahirapan sa bansa. Aniya, sa halip ay prioridad ng administrasyon at ng mga kaalyado nito ang impeachment. Paghahati-hati sa 2027 budget at planong baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto. Samantala, sa 19 na araw ng impeachment trial, sumalang sa cross-examination si Ortonio sa pangungunan ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na sumentro ang mga tanong sa kanyang papel bilang supervisor ng administrative at financial department ng OVP. Kinumpirma ni Ortonio na hindi nagamit ang confidential funds ng OVP sa mga regular na programa ng ahensya para sa taong 2023. Partikular ang mga socio-economic programs ito. Wala rin umanong idineklarang misuse of funds findings ang Commission on Audit sa inilabas itong Audit Observation Memorandum na sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Pero may mga pinaklaro umano sa mga pinagamitan ng pondo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Para naman kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, may malaking kapabayaan sa paghawak at paggasta ng confidential funds batay sa testimonya ng mga witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi sa DZMM ni Mendoza, halimbawa nito ang mabilis na disbursement ng pera na dapat sana'y dumadaan sa mas mahigpit na liquidation pero napalulusot dahil may basbas umano ng head officer ng bise. Kaya sinita ni Mendoza ang ilang senator judge na nagtatanggol sa akusasyong siya ang nasa likod ng umano'y katiwalian sa confidential funds.
10: Naman sana magtanong yung isang senator judge na nakita mo bang hiwakan. Hindi kailangang hawakan para sabihin siya ang nakinabang. Nakikita natin yung laruan nila eh. Itutulak kay Gina. Si Gina itutulak kay La Chica, no? But at the end of the day, sino ba at kanino ba yan napunta? Hindi ka lang nakakasuhan dahil may kinupit ka. Dapat ka rin managot kasi hindi mo iningatan yung pera ng bayan.
0: Para rin kay Mendoza, kailangang iharap ang dating security officer na si Raymond La Chica sa impeachment trial para mabuo ang mga naunang testimonya kung saan at paano ginasta ang pondo. Una nang sinabi ni La Chica na handa siyang humarap matapos babanggit ang pangalan sa sinasabing maanumalyang paggastos ng 500 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2002 o 2022 hanggang 2023. Iba't ibang religious group na nawagang ibalik si dating Senador Bong Revilla sa kulungan. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
11: Walang agimat ang accountability. Jeff, ito ang panawagan ng iba't ibang religious group na pinangungunahan ng Clergy for Good Governance ni Father Robert Reyes para kundinahin ang hatol ng Sandigan Bayan 3rd Division na payagang makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla na nahaharap sa kasong katiwalian kaugnayan ng flood control scandal sa Bulacan. Matapos ang misa sa San Jose Tagapagtanggol Parish sa Barangay Holy Spirit, nagmarcha ang mga patungo. Ang mga grupo patungo sa Sandigan Bayan para tutulan at usigin ang konsensya ng tatlong hukom ng 3rd Division na bumoto pabor sa pansamantalang paglaya ni Revilla. Kasong malversation of public funds dahil sa di umano'y illegal na disbursement ng 76.9 million pesos sa Ghost Flood Control Project ng DPWH sa Pandi, Bulacan, ang nagkakahalaga ng 92.8 million pesos kapalit ng umano'y kubra na nasa 25% ang kinakaharap ni Revilla sa Sandigan Bayan. Ito na ang ikalawang kaso ng katiwalian kinasangkutan ni Revilla bilang senador matapos ang pork barrel scam. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw na kalakalan, 1 peso and 75 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 60 centavos sa gasolina at 50 centavos sa kerosene. Dahil dito, inaabangan din kung may paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Pero duda si Pasang Mazda National President Robert Martin na bababa agad sa susunod na linggo ang oil price at muling iginiit ang pagbasura sa oil deregulation law.
12: Mahirap po dito sa atin. Bumaba na sa pandigang merkado, nagtataas pa ho rito itong ating mga producer ng oil net. Eh kailangan talaga yung sumunod sa dapat sundin. Kanya lagi ko iniungkat, itong oil deregulation neto, ito ay dapat bigyan ng pansin sa ating mga mababatas. Puro pag-aaral at after all, walang galaw.
13: Opo.
12: Ang tutok, impeachment, ang tutok kung ano-anong balita.
0: Kahapon tumaas ng 2 pesos and 30 centavos ang diesel, habang 1 peso and 10 centavos sa gasolina at piso naman sa kerosene. Bunsod pa rin po ito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon nagsara ang palitan sa 61 pesos and 73 centavos kada US dollar. Tiniyak naman ng National Commission of Senior Citizens na mareresolba ang backlog sa cash gift ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa Metro Manila bago mag-Disyembre. Ito'y matapos maghain ng reklamo sa Anti-Red Tape Authority ang grupo ng mga senior citizens sa Quezon City sa pagkakaantala ng benepisyo. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni NCSC Chairperson at CEO Attorney Maria Merceditas Gutierrez na mula sa nadiskubring 13,000, nasa 3,000 na lang ang backlog sa cash gift sa NCR. Aminado naman si Gutierrez na hamon ang limitadong pondo at mga tauhan para magampanan ang kanilang obligasyon. Kaya umaasa na lang din sila sa tulong ng mga volunteer. Sa ngayon, prioridad anyang agad mabigyan ng cash gift ang mga senior citizen na mahina na at ang mga centenarian.
14: Kung 3,000 na natitira pa, tatapusin natin yun bago mag-September. By September 2, tapos na yan. Hindi ko na pababayaan na matambakat at ini-encourage ko atin lahat ng mga senior citizen na tingnan din sa LGUs. Dahil yung mga OSCA natin, yung pagbibigay na application, hindi ka agad din na bibigay.
0: Sinabi naman ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez na ipinatawag ang komisyon, gayon din ang lokal na pamahalaan at mga complainant para sa clarificatory meeting. Isang 14 anyos ang nadiskubring nasa likod ng bantang pamamaril sa bayan ng San Remigio. Balita mula sa Cebu, hatid ni Ari Perez. Ari.
13: Kaagad ikinasan ng San Remigio Cebu Police ang imbestigasyon para mahanap ang nasa likod ng isang dummy account sa social media na nagpost ng mga banta ng pamamaril sa San Miguel National High School. Natuntun ang 14 na taong gulang na dalagitang umamin din kinalaunan na kanyang ginawa. Bagaman hindi makakasuhan ng paglabag sa Anti-Cybercrime Act, nasa kustudiya na siya ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office ng bayan. Isa sa ilalim siya sa intervention kasama ang mga magulang at mga social worker. Inaalam pa din ng otoridad kung bakit ito nagawa ng dalagita. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mareresolba ng patas ng PNP at Bureau of Customs ang nangyaring komportasyon ng kani-kanilang mga tauhan sa isang warehouse sa Bulacan kamakailan. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
15: Jeff, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, tiwala si Pangulong Marcos na hindi hahayaan ang dalawang ahensang magkaroon ng hindi kanais-nais sa personel sa kani-kanilang hanay at kung kinakailangan may matanggal sa pwesto dahil sa pang-aabuso ay dapat nilang gawin. Batay anya sa impormasyon mula kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, tinanggal na sa pwesto ang mga tauhan ng Highway Patrol Group NCR na sangkot sa insidente. Habang patulian niya itong iniimbestigahan ng ahensa para matukoy ang punot dulo ng pangyayari. Sa nangyaring insidente, nilusob pumano ng mga tauhan ng PNP HPG NCR ang warehouse ng customs dahil sa isang tip na nagsabing may mga pusdit na sigarilyo sa lugar. Pero katwiran umano ng BOC, sadyang mayroong mga naka-impact na sigarilyo sa lugar dahil doon talaga itinatambak ang mga nakumpis kanilang pusdit na kontrabando at kanilang binabantayan hanggang maisailalim sa tamang disposal. Nagkaroon ng pagtatalo at komprontasyon ng magkabilang panig na agad naman umanong inaksyonan ng parehong pamuruan ng customs at PNP para magkalinawan ang sa nangyaring operasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you, Christian Yosores. Aabot sa mahigit 42 million pesos na halaga ng puslit na sigarilyo at mga gamit na sa ilegal na pagkakwari ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon ng otoridad sa Negros Occidental. Sa Escalante City, mahigit 400 master cases ng sigarilyo ang nakumpiska sa isang alias JC malapit sa isang resort. Bukod sa hindi otorisadong tax seals, wala umanong graphic health warning ang mga pakete. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 26 million pesos ang nasamsam na sigarilyo. At susunod, ilang guro sinusuong ang rumaragasang ilog para lang makarating sa isang paaralan sa Nueva Ecija. At fashion style ni tennis star Alex Ayala, agaw atensyon na rin sa ilang mga malalaking pangalan sa fashion industry. Tutok lang dito sa Headline Ngayon!
5: Headline Ngayon! Basta AM, DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang? Dito, hindi lang
18: lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
19: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
20: Issue Spotted.
19: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
18: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa.
19: Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad.
18: Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
19: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM. Headline ngayon.
0: Oras po natin 12:40, nadagdagan pa ang bilang ng mga namatay at mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
2: Jeff, batay sa pinagkulin datos ng NDRRMC, umabotas na 30% ang bilang ng mga napuulit na nasuwi sa kasagsagaran at kakasunod na panalasa ng bagyong Luis ay May Neneng at ng Habagat. Ito ay matapos na madagdag sa bilang ang dalawang nasuwi sa Rizal, Occidental, Mindoro dahil sa umunay pagkalunod at electrocution. Nanatili naman sa 19 ang bilang ng mga sugatan habang 3 pa rin ang kasalukuyang nawawala. Samantala, umakyat na sa 104 ang bilang ng mga lugar sa buong bansa na nasa state of calamity dahil sa epekto ng magkakasunod na sama ng panahon. Nadagdagan sa listahan ang mga idinaglarang state of calamity ang Palawan at Abra de Ilog sa Occidental, Mindoro. Sa ngayon, 7.7 million individuals o 2.2 million families ang apektado ng kalamidad kung saan higit 8,400 na mga pamilya o 28,900 individuals ang kasalukuyan na sa mga evacuation center. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Patuloy na hahatakin ng dating bagyong Obet ang habagat kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po ang panakanakang pag-ulan sa Zambales, gayon din dito sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Mas maaliwalas na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, posibleng may panibagong sama ng panahon na mabuo bukas o sa Biyernes na inaasahang magpapalakas din sa habagat. Sa kabila ng panganib matapang na sinusuong ng ilang guro ang peligro ng pagtawid sa rumaragasang ilog at paglalakad na ilang oras para lamang makapagturo sa mga estudyante sa mga liblib na lugar. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
21: Dahil sa kagustuhang maabot ang mga mag-aaral sa mga liblib na lugar, tumatawid sa rumaragasang ilog ang 8 guro ng Nagkansyonan Integrated School sa Barangay RA Padilla, Caranglan, Nueva Ecija. Sa video nakuha ni Teacher Rose Ann, kita ang isang guro na pilit na binubuhat ang kanyang motorsiklo kasama ang isang lalaki para makatawid sa ilog. Ganito anya ang kalbaryo tuwing tag-ulan kaya may mga pagkakataong hindi na sila nakakapasok. Pahirapan din ang daan patungo sa paaralang nasa bundok na nagiging maputik tuwing umuulan kaya inaabot ng hanggang 2 oras ang kanilang biyahe. Sa kabila nito, patuloy pa rin nagsisikap ang mga guro na makapasok para matugunan ang pangangailangan ng kanilang 65 mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10 na ipaabot na umano nila ang kanilang kalagayan sa pamahalang bayan ng Karanglan. Sinabi naman umano ng pamahalang bayan na gagawa ng overflow bridge ang ilog para sa ligtas na pagtawid ng mga guro at mga residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Alerto Servicio. Alerto Servicio.
0: Abiso po sa mga fur parent, mag-asagawa ng libreng neutering o pagkakapon para sa alagang aso at pusa sa loob ng UP Diliman Campus. Ikakasak ang aktibidad sa August 29 sa paugunan ng Quezon City Veterinary Department, katuwangang Universidad at Animal Kingdom Foundation. Magkakaroon din ng free anti-rabies vaccination at microchipping para sa mga alagang hayop. Dalhin lamang po ang inyong QCID, latest anti-rabies vaccination ng inyong alaga, at e-collars para hindi nila madilaan ang sugat pagkatapos ng kapon. Bisitahin lamang ang Quezon City Government Facebook page para sa karagdagang detalye. Inilunsad ng Social Security System and Transport Caravan na layong mailapit ang serbisyo at benepisyo para sa mga miyembro ng sektor ng transportasyon. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
3: Jeff, para sa mga nagtatrabaho sa sektor ng transportasyon, magandang balita. Inilunsad na kasi ng Social Security System o SSS ang Transpo Caravan, kung saan inilalapit sa transportation sector ang mga serbisyong alok ng Social Security Provider. Sa Mandaluyong City ang kick-off site ng naturang caravan, kung saan higit 100 PUV drivers ang dumalo. Sa bayan itong ginawa, sa 49 mga lugar sa Metro Manila, kabilang ang mga PUV terminal. Alok sa caravan ang assistance sa employer registration, pagbibigay ng payment reference number at iba pang makapagpapadali sa paghuhulog at pagkuha ng benepisyo mula SSS. Ayon kay SSS NCR Operations Head Group o Group Head Benjamin Dolindo Jr., mahalaga ang caravan para mas marami pa ang maging bahagi ng SSS, lalo sa transport sector, kung saan ang karamihan ay kadalasang walang oras magtungo sa kanilang mga tanggapan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Isa sa mga mahalagang tanong sa pagbuo ng unang regular na Bangsamoro Parliament, ang pagtiyak na maririnig ang boses ng mga katutubo. Kaya may napagkasunduan ng sistema ng paghahalinhinan ng kanilang magiging kinatawan. Balita mula sa Mindanao, hatid ni Lirio Bompat. Lirio.
22: Osporbio. May napili ng magiging kinatawan ng Non-Moro Indigenous Peoples o NMIP sa unang regular na Bangsamoro Parliament matapos ang isinagawang Regional Tribal Convention. Magiging unang NMIP representatives ang female nominee na si Johena Huver mula sa Tribong Tiduray at ang male nominee na si Leticia Datuwata ng Lambangian Tribe. Pinagkasunduan din sa convention ang sistema ng rotation kung saan maghahalinhan ang 6 na katutubong tribo sa pagkakaroon ng representasyon sa parlamento. Maunang umupo mga kinatawan ng Tiduray at Lambangian, susundan ng Iromane ni Minuvo at Bulangan Manobo at pagkatapos ay ang Blaan at Limbubungan Higaunon. Tanging ang NMIP lamang ang sectoral organization na hindi masasama sa pagbobotohan sa September 14, 2026. Boboto sa halalan sa rehiyon ang 2,393,202 registered voters sa 5,212 cluster precincts ng 1,186 voting centers sa 108 dadat bayan sa BARMM. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat.
0: Maraming salamat, Lirio Bompat. Higit 5 oras na naglakad ang grupo ng health workers para maihatid ang bakuna sa isang komunidad sa Abra. Balita hatid ni April Rafales. April.
4: Mahigit 5 oras na naglakad sa kabundukan, tumawid sa mga sapa at dinaanan ng mga landslide-affected na trail ang mga health worker para makapaghatid ng bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan sa liblib na barangay ng Lanag sa Lacub, Abra. Bandang 6:00 ng umaga nang bumiyahe ang grupo mula poblasyon Lacub patungong Tineg. Mula barangay Apaw, sinimulan na nila ang mahabang paglalakad patungong Lanag. Bandang 3:00 ng hapon na nang makarating ang grupo sa Lanag at agad silang nagsimulang magbigay ng serbisyong pangkalusugan gaya ng measles rubella supplemental immunization activity hanggang 9:00 ng gabi. Abot sa 22 na individual ang nabakunahan kontra tigdas at rubella. Bukod sa pagbabakuna, nagbigay rin ng grupo ng maternal at newborn care, vitamins, general checkup, nutrition services, routine vaccination at tulong para sa PhilHealth yakap. Inaasahang babalik ang mga health workers sa susunod na linggo para ipagpatuloy ang immunization activity at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng liblib na komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. At susunod, Philippine Coast Guard, tinututukan ang lumubog na tugboat sa Zambales sa posibleng pagtagas ng karga nitong krudo. Abangan yan sa Headline Ngayon!
6: Headline Ngayon! Basta AM, DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Basta AM, DZMM. Headline Ngayon!
0: Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanyang pahayag kahugnay ng mahigit 40 billion pesos na halaga ng mga flood control projects sa lalawigan. Ayon sa gobernador na hindi lamang naging ganap na malinaw ang kanyang sagot sa isang panayam matapos tanungin tungkol sa mga proyektong ipinatupad mula 2022 hanggang 2025. Giit niya ang mga nasabing proyekto ay pinondohan at ipinatupad ng mga ahensya ng national government at hindi direktang nasa ilalim ng kontrol ng pamahalaang panlalawigan. Nanawagan din siya ng mas maayos na koordinasyon at transparency sa pagitan ng mga national agency at mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura. Nakatutok ngayon ang Philippine Coast Guard sa nakatakdang underwater inspection sa lumubog na tugboat sa bayan ng Botolan, Zambales. Lubog pa rin sa karagatan ang tugboat na SL Suwal na may sakay na tinatayang 15,000 litro ng diesel. Ayon sa PCG, nagpadala na ng mga oil spill response personnel at mga kagamitan sa lugar bilang paghahanda sakaling magkaroon ng pagtagas ng krudo. Sa pinakahuling assessment, wala pa namang nakikitang senyales ng diesel leakage mula sa lumubog na sasakyang pandagat. Pinakikiramdaman naman ng mga otoridad ang lagay ng panahon bago ikasa ang underwater inspection na magtutukoy sa kalagayan ng barko at posibleng panganib nito sa karagatan. Tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa barangay at SK Elections sa November 2 sa kabila ng mga panukala sa Kongreso na layong gawing 5 taon ang fixed term ng barangay officials. Sa ilalim ng panukala, itatakda sa 4 na Lunes ng November 2028 ang barangay at SK Elections. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi isinasantabi ang posibilidad na questionin ang panukala sa Korte Korte Suprema at magpalabas ng temporary restraining order laban dito. Sa ngayon, umabot na anya sa 8 billion pesos ang nagastos mula sa 19 billion pesos na pondo para sa BSKE. Kabilang ang pag-imprenta ng mga balota at pag-order ng mga marker at indelible ink. Umaasa naman si Chairman Garcia na madedesisyonan ang panukalang batas sa BSKE bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa September 28.
8: Kaya nga po kami humihingi sa ating pong kongreso na sana'y maging maliwanag kung matutuloy hindi bago po matapos ang buwan ng September, sapagkat ang filing din po ng candidacy ay September 28 hanggang October 5. Kaya po dapat bago po mag-filing, maging maliwanag kung may election ba o wala.
0: Patay ang isang miyembro umano ng Akyat Bahay matapos sa makipagbarilan sa mga pulis sa barangay 287 sa Binondo, Maynila. Nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa mga concerned citizen sa umano'y tangkang panuloob sa gusali ng package delivery company. Sinasabing gumamit

0: nasa kanilang pag-iingat ang mga shark fin, nalabag sa mga kondisyon ng kanilang lisensya. Dahil dito ineskortan ang sasakyang pandagat patungo sa Christmas Island para sa mas malalim na investigasyon. Matatanda ang ipinagbabawal sa maraming bahagi ng Pacific ang pagputol ng paliktik ng pating para ibenta, pagkatapos ay itatapod lamang sa dagat ang natitirang bahagi nito. Sa sports, isa na namang makasaysayang hamon ang nalampasan ng Filipina endurance swimmer na si Alison Ruiz na nilangoy ang halos 24 na kilometrong distance mula Leyte hanggang Bohol sa loob ng mahigit 11 oras ng tuloy-tuloy po yan ha na paglangoy. Pinaniniwalaan siya ang pinakaunang babaeng nakatapos sa nasabing ruta, dagdag sa mahaba pa niyang listahan ng mga open water swimming achievements. Sa kabila ng malalakas na alon, pagod at kahit may mga mapanganib na jellyfish, nagawa pa rin niyang tapusin ang hamon. Ibinahagi ng swimmer na gusto niyang maipakilala pa ang endurance sport sa Pilipinas at mahihikayat ang mas maraming Pilipino na subukan ang kanilang mga limitasyon. Aabot sa 38 atlet ng Pilipino ang kakatawan sa bansa sa nalalapit na Pickleball World Cup sa Vietnam. Lalahok ang Team Philippines sa Open, Under 18, Under 14, Kids at Seniors Division ng torneyong paglalabanan ng mga kalahok mula sa 70 bansa. Ayon sa Philippine Pickleball Federation, umaasa ang bansa na makagawa ng malakas na impresyon at makaakyat sa podium sa pinaka-competitive edition ng World Cup sa kasaysayan nito. Kabilang sa mga veteranong maglalaro para sa Pilipinas ang dating Davis Cup member at SEA Games gold medalist na si Ruben Gonzalez. Patuloy naman ang pagsikat ng pickleball sa Pilipinas kung saan dumarami ang mga manlalaro at kompetisyon sa iba't ibang banig ng bansa.
1: Showbiz ngayon!
2: Showbiz ngayon!
0: Balik solo era ang K-pop supergroup na Blackpink. Kasunod ng anunsyong maglalabas ang bawat miyembro ng kanika nilang new single. May bagong mini album na i-release si Jennie sa August 28. Si Lisa ay nanunsyo rin ang bagong EP title na Press Play at upcoming single na Sawadika na ilalabas naman niya sa September 3. Habang si Jisoo ay pinasilip ang teaser ng project title na Click na ilo-launch sa September 4. Ngayong taon din ipinagdiriwang ng girls ang kanilang 10th debut anniversary na nagkaroon ng intimate celebration kasama ang fans sa South Korea. Mula tennis courts hanggang fashion circles, unti-unti na rin pong nakikilala si Alex Ayala bilang global style icon na dati ay para lamang sa mga pangalan tulad ni Maria Sharapova, Serena Williams at Emma Raducanu. Mula sa kanyang Filipiniana sa Laureus World Sports Awards sa Madrid hanggang sa mga Filipino-inspired details sa kanyang mga outfit, patuloy niya dinadala ang kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Maging si Vogue icon Anna Wintour, napansin ang pagpasok ni Ayala sa mundo ng fashion. Sa pagtalakay tungkol sa ugnayan ng sports at fashion, binanggit niya si Ayala at ang interes ng Filipino star na matutupas tungkol sa fashion at palawakin ang kanyang sariling style. At hindi lang yan ha, matatandaang naglabas na rin ng isang kilalang sports apparel ng sariling merchandise ni Ayala habang namataan din sa Times Square at mga booths sa New York ang kanyang mga larawan bilang bahagi ng US Open campaign ng naturang brand. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez. Hanggang bukas!

0: Hotline ngayon! Basta AM DZMM.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM

0: ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money!
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Time check ulit tayo, 3:08 na ho ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
2: Kapamilya, ito ang day 19 ng VP Sara Duterte impeachment trial. Ay puntahan muna natin ang Senado para bigyan tayo ng mga nangyari, no? Yung highlights ngayon nitong testimonya ni Ortonio, ang pangalawang hostile witness. Naroon ang ating kasamang si Robert Mano. Robert, go!
5: Dani, natapos na yung day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsisimula ng trial kaninang umaga, as promised, sabi nga ng presiding officer, ay inilabas yung desisyon kaugnay sa Rule 18 ng Senate Impeachment Court. Kapag nabanggit yung Rule 18, ito yung higil sa sub judice rule. Ibig sabihin, lahat ng involved dito sa kaso ay hindi dapat nagbibigay ng pahayag kaugnay sa merito nito. Ang sakop doon sa ruling na ipinalabas ng presiding officer, si Senator Chis Escudero, sakop ng ruling, number one, ang mga senator judges. Number two, sakop ng ruling, ang prosecution, ang defense, ang witnesses na ipinresinta dito. At ang pinakahuli, ang mismong impeach official na si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, yung mga nabanggit na pangalan at grupo na yan ng mga individual ay hindi papayagan at babantayan na ng impeachment court kapag naglalabas sila ng mga komento hinggil sa merito ng kaso. At bago nga matapos yung pagdinig kanina ay kinu-question ng prosecution yung inilabas na statement ngayong araw ng Vice President. Ang sabi ng presiding officer, na-cut short na dyan eh. Ang sabi ng presiding officer ay sabihan dapat at pinasasabihan sa defense team ang Vice President dahil maging siya ay sakop nitong sub judice rule at bilang isang abogado ay kailangan din yung sumunod dito. Doon kasi sa penalty ay admonition sa open court. Ibig sabihin, pagsasabihan ka sa mismong hearing sa unang offense, sa second offense, 30,000 pesos ang fine diyan per violation. At pagkatapos, kung repeatedly ginagawa mo yan at miyembro ka ng bar, ay padadala ng impeachment court yung reklamo na yan, yung bilang na yan ng offenses mo sa Supreme Court. Dahil bilang mga abogado, under pa rin sila ng Supreme Court, at Supreme Court ang magdidesisyon kung ano yung gagawin sa kanila. Sa pagtestigo, sa pagharap ulit ngayon ni Lemuel Ortonio, siya yung Assistant Secretary ng Office of the Vice President. Binanggit niya dito na sa lumalabas ang Vice President, si Vice President Sara Duterte at ang kanyang security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica, sila lang dalawa yung nakakaalam doon sa disbursement nitong mga confidential funds na abot sa 625 million pesos. Sa pagtatanong kasi ng mga senador, lagi niya sinasabi na hindi niya alam yung detalye ng disbursement sapagkat hindi siya, dahil confidential in nature din yon. Even yung mga dokumento na naka-sealed nung ipasa nila sa Commission on Audit ay hindi rin anya niya binuksan. Nang tanungin kung ang Vice President alam yung detalye ng disbursement, ito mga confidential funds, ang sabi niya ay oo bilang head ng agency, ay dumaan sa kanya lahat ng mga documents na ito na kanilang isinumite sa Commission on Audit. At sabi din niya, si Colonel La Chica ang nakakaalam din dahil sa kanya ibinigay yung pera at siya pinakakalam kung paano ginamit specific yung mga pondo na ito na umaabot nga sa 625 million pesos. Lagi niya kasi doon sa mga pagtatanong din kanina ng mga senator judge, sinasagot niya ay wala siyang personal knowledge pagdating doon sa issue ng paggamit o paggasta. Doon naman sa mga tanong, Dani, ng mga senador, kapansin-pansin, number one, yung punto ni Senator Panfilo Lacson. Doon sa kay Senator Panfilo Lacson, pinag-aralan niya yung gaanong 2022 at 2023 kung saan naroon yung request nila ng confidential funds. Ang kinukwestiyon ni Senator Judge Lacson dito ay yung physical financial plans for 2022 at 2023. Ang term niya ay S. Hindi na natin babanggitin na Danny, pero medyo S daw yun in English.
2: De, binanggit niya eh. Binanggit niya na yung pangalan. Ang pangalan, stupid. Diba sabi niya? Diba, partner? Oh. Diba, na pare-pareho yung disbursement ng, diba, yung mga figure, tapos pare-pareho yung activities, pare-pareho. Bakit hindi mo man lang kinwestiyon, walang due diligence? Diba yun yung parang pinunto ni Senator Lacson?
5: Oo, tatang sabi niya, Dari, sana binago man lang. Kung hindi na kailangan maging matalino, sabi niya, para sa mga ganong bagay, doon pa lang dapat ay na-question. Si Senator Robin Hood Padilla, eh, nagtanong din, actually, ang
2: Elias.
5: si Atty. Divina Gracia, yung kanyang natanong kaugnay sa Elias S. na ang kanyang premise ay kung mga nauna, yung mga dating mga bayani natin, national heroes natin, ay gumamit ng Elias S., bakit ngayon ay ipinabawal ito? Ang sagot, hindi, sabi ni Atty. Divina Gracia, iba yung circumstances noon. Nasa gera sila noon. At ngayon ay iba naman yung pinag-uusapan. At then nabanggit din niya na sino ba yung gumagamit nung alias na Marshall Bonifacio. Marshall Bonifacio. Hindi ito nasagot ni Atty. Divina Gracia, pero binanggit na rin ni Senator Robin Padilla na ito nga ay si dating Senator Ninoy Aquino na gumamit din anya ng Elias, pero kasunod doon na nagtanong si Senator Bob Aquino, sabi ni Senator Bob Aquino, tama, gumamit ng Elias para makauwi ng bansa, pero wala siyang confidential funds.
2: Kaya yun lang yung mga nakakatawa rin na mga highlights kanina, partner Robert.
5: Doon sa Danny, doon din sa panig naman ni Senator Rafi Tulfo, rather, sabi na, actually, medyo natawa yung audience yung unang tanong niya, sakitin ba yung mga nagbibigay ng information sa Vice President kung bakit laging gamot yung mga hinihingi? Pwede naman anya na i-refer sana sa Department of Health. At hindi daw kasi kapanipaniwala yung mga report na ganito at parang hindi tinrabaho, hindi nagtrabaho ng maayos itong si Ortonio na binabanggit ni Senator Tulfo. At na-question din ng mga iba pang senator kung bakit laging hinihingi ay gamot. Kung gamot ang laging hinihingi, bakit hindi daw sinilip ito kung talagang may pangangailangan para sa gamot at kung naibigay talaga yung mga gamot. Pero ang sabi niya, hanggang doon lang siya. Hanggang doon lang siya sa pag-audit siya yung nagbigay. Ay rather, hanggang doon lang siya sa pagbibigay ng paliwanag sa Commission on Audit kung paano na-disburse yung pera. So, yun, doon umikot yung pagdinig ngayong araw at sa mga susunod na araw ay nagbigay ulit ng listahan ang prosecution kung sino ang kanilang iharap at kabilang na dyan si Attorney Michael Powa, ang PSA na si Ms. Marisa Grande at sa
2: September 1.
5: Susunod na pagdinig, September 1 ba yun, Tuesday, dahil holiday ang Monday, si Colonel Manaro Burancing pa rin at si Colonel Magtanggol Panopio pa rin yung mga unang dalawa and then dinrap na nila si Major General Adonis Bahaw. So yun yung dalawa pagkatapos si Attorney Michael Powa and then Marisa Grande ng PSA, Danny.
2: Okay, maraming salamat sa update. Robert, thank you very much. Mula Senado.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Okay, sa puntong ito ay puntahan uli natin ang ating tagabigay ng mga kanyang mga saloobin, ha, uli. ang ating resident na resource person dito, ha, walang iba kundi presidente ng Philippine Society for Public Administration at professor din ho, ha, ng Public Administration sa University of Makati, walang iba kundi si Dean Ederson Tapia. Dean, good afternoon ulit. Si Danny Buenafe sa programang impeachment trial ni VP Sara.
6: Good afternoon, Sir Danny, at sa mga tagapakinig natin.
2: Okay, maraming salamat. Eh, medyo ang lumutang na mga malalaking ano ngayon, highlights ngayon, yung ano eh, di ba yung sub judice rule, and mukhang na-call out kaagad yung VP Sara Duterte dahil nga nagkaroon pala siya ng statement na inilabas na mukhang hindi akmado sa Rule 18 ay binigay na ruling kanina ni presiding officer, di ba, ni Chief Escudero, at sabi niya may mga panuntunan na sila para at least hindi mangyari itong trial by publicity. Anong tingin nyo dito, Dean?
6: Well, pinakinggan ko yung medyo mahaba yung deklarasyon ng presiding officer kanina. No?
2: Oo, isa rule 18.
6: I think on balance, okay naman yung mga sinabi ni presiding officer Escudero, and I think it's good that he applied it initially, hindi lamang dun sa mga partidos dun sa kaso, kundi pati yung mga kapwa niya, Senator Judges, and even the respondent herself. Kanya lang, hindi ko alam kung hindi nagmo-monitor si VP Sara or yung mga SOCMED team niya, as if insulting the impeachment court, nag-post ka agad or immediately
2: Halos sabay-sabay.
6: Parang nang-a-attack or parang nang-challenge talaga. Kaya, hindi ko alam kung paano magiging action dyan ng impeachment court, kung ituturing pa rin nila itong part ng tabula rasa or mayroon ng warning si VP Sara, no?
2: Oh, so for now, syempre, meron na mga kulang kaparusahan, 'di ba? Yung unang-una, sabi nila yung kung sakaling ano 'yan, ipapatupad na 'yan, eh 'di ba? Yung sabi, merong fine pa eh, 'di ba? Multa na 30,000 per violation. Pero yung unang 'di ba, is reprimand, serious reprimand, tama ba din? 'Di ba?
6: I think it's admonition, admonition. Sir Danny.
2: Oo.
6: Para paalala lang sila, at pagkatapos meron ng fine in the amount of hanggang 30,000. But more importantly, kasama na doon yung pagre-report sa bar bilang mga abogado, no? So maganda din naman binigyan niya yung mga specific examples so that the parties won't dare violate it anymore. So I think ang suggestion naman na mula matagal nang sinasabi ng presiding officer is perhaps the parties should appoint a spokesperson who is not part of the
2: panel
6: team.
2: Legal team. Na meron naman sila pareho, no? Di siguro i-co-confine na lang doon lahat. Huwag na mismo magsalita yung mga, di ba, yung mga private or mga public prosecutors mismo at saka yung mga defense lawyers. Leave it to the spokesperson sila na magkabilang kampo.
6: That is correct. Kasi hindi rin naman natin pwedeng prevent sila na magbigay ng kanilang mga pahayag tungkol sa impeachment, dahil lalo-lalo na, Sir Danny, medyo komplikado at technical yung ilang mga bahagi ng impeachment court. Siyempre, yung mga kasamahan natin sa media, maghahanap ng kapaliwanagan yan from the prosecution and the defense. Kaya kailangan, meron talaga silang i-designate na taong magiging responsable para dun sa pagbibigay ng impormasyon sa media at saka sa publiko.
2: Oo, maging mismo din yung mga senator judges eh, 'di ba? Parang meron ding call out sa kanila if ever na sila ay magsalita, kasi minsan ay interview rin sila eh sa mga news platforms, 'no? At posible ma-ethics committee rin sila, 'di ba din? Hinasabi pagtatanong ni Senator Judge Bamakino.
6: Hinihintay ko nga, Sir Danny, hinihintay ko magkaroon ng sample eh, dahil napupuna lang naman natin kung minsan, even inside the courtroom mismo, medyo meron talagang mga absurd na yung mga questions, absurd na yung mga examples, pero maring sa pananaw nila, hindi pa ito sapat para ma-violate yung kanilang ethical rules. Pero titingnan natin kung gaano nila kahigpit i-implement ito na patakaran na ito.
2: Oo. Pero din puntahan natin dito sa pagtatapos ng testimonya no nitong si deputy, yung assistant chief of staff no nitong si sa office of the vice president si Limuel Ortonio. Ang takeaway ko kanina doon parang kahit daw napakatalino na Ray, graduate ng isang exclusive school yung term pa nga na ginamit ni Senator Judge Raffy Tulfo, huwag ka namang magtatanga-tangahan na nag-take offense siya, di ba? At sa sinasabi niya, talagang ginawa naman daw niya lahat with all the power na ano. Pero ibig sabihin, ang taong bayan dito, di ba? Ang medyo na-offend din dito sa mga sagot. Yung ganung mga, let's say, yun nga, yung kakulangan ng due diligence ba sa kanyang trabaho para sitahin yung pag-disburse ng pera?
6: Alam mo, ako sa Danny, ang tingin ko, hindi yan question ng intelligence or pagiging matalino ni Mr. Ortonio. Established na yun Very articulate siya. Alam niya yung mga sinasabi niya. Magaling siyang magsalita. I think it's a question of ethics more than anything else and moral principles. Dahil alam naman niya yan kung ano yung tama at mali. Saan ka naman makakakita? Liquidation, bibigyan ka ng mga pagong, belat, at kung ano-ano pa. So, I mean, it's not a function or it's not a question of how smart he is. Because he is smart. I am convinced that based on his training, based on his demeanor, based on his ability to answer questions, wala nang question dun sa pagiging smart niya. Ang question lang dyan ay, sapat ba yung kanyang ethical grounding para sabihin at gawin kung ano yung tama at mali. Yun, hindi mo yun mapag-aaralan sa eskwelahan.
2: So yun na nga yung binabanggit din ni Senator Raffy Tulfo, yung blind loyalty. Parang nagbubulag-bulagan kayo when you know na may mali eh. Diba? The way it was properly accounted, yung pera. Kasi inamin niya, diba, naalala mo din, binanggit niya na sila tanto talaga yung top 3 eh. Diba? In the hierarchy. Diba? Si Vice President, siya, at saka si Gina Acosta. Niwala nga si Colonel Lachica sa equation eh. Kasi hindi naman siya talaga kawan eh. Or, diba, empleyado ng OVP. Pero he was just designated by the Vice President, the security officer, lahat parang ibinigay na yung pera ng buo para siya na yung mag-conduct ng lahat ng confidential activities. Ang nakakaalam lang si VP Sara. Kaya nga, which brings me to a point na mukhang sabi nga ni Erwin Tulfo, puro si Carla Lachica dito ang nakakaalam kung paano di-disperse ang pera. Parang gusto niya ipatawag kung sakali hindi ipatawag ng both the prosecution and the defense.
6: Well, two things, Sir Danny, no? Number one, yung sagot na gano'n ni Mr. Ortonio, palagay ko hindi siya conscious na, in fact, ipinapahamak niya si Vice President Sara dun sa sagot niya . Kasi kung sinasabi niyang sila lang tatlong nakakaalam kung ano talaga nangyayari, at sinasabi niya rin naman na hindi niya alam kung paano ginasta yung pera, hindi rin alam
2: ni Gina Acosta. Kaya nga.
6: Kung paano ginasta yung pera. And that, by process of elimination, isa na lang ang nakakaalam niyan. Si Vice President Sara Duterte na lang. So, maaaring hindi conscious si Mr. Ortonio doon na in fact, isinangkalan niya yung kanyang head of agency. Now, if we don't hear anything from Vice President Sara, at mukhang yun ang magiging conclusion natin.
2: Pero itong yung pinunto naman ni Senator Judge.
6: Senador.
2: Sorry. Senator. Go ahead, go. Naputol tayo, sir. Oh. Go ahead, Dean. Naputol si Dean. Dean? Naputol na.
6: Hello?
2: Okay, Dean. Naputol tayo. Ano yung huli niyong binabanggit?
6: Yeah, inilalatag yung senaryo na ang pwedeng pagbuntunan ng sisi ay si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio mismo. So medyo delikado yun for them. Kaya kung ako sa kanila, medyo ingat-ingat sila dahil alam naman natin na kasunod nito, patong-patong na kaso na maaaring ipataw sa kanila, no?
2: Yung bago tayo maghiwalay, Dean, tungkol naman doon sa pinunto ni Senator Judge Robin Padilla, di ba? Sabi niya, gina-justify niya itong paggagamit ng mga aliases na sabi niya, ginagamit din ng ating mga bayani. Binanggit niya pa si Marcial Bonifacio. Pero ano-anong takeaway mo doon, Dean?
6: Alam mo, Sir Danny, nung nabinig ko yun,
2: napatawa ka or mukhang may point, valid.
6: Walang ka-point-point. Walang ka-point-point sa Daniel. And in fact, it's insulting to the memory of our heroes. Nung nabanggit yun, ang una kong nasabit sa sarili ko, wala naman silang confidential funds. So, the comparison is off. Wala namang confidential funds si Tagailog, si Dimasalang. At saka kung sino pa mga binanggit niya. No? So, maling-mali. And the conditions were very
2: much different noon.
6: Very much different. Wala pang batas against alias. And so, it is an insult for Senator Padilla to even invoke them in the context of in the context of misuse of confidential funds. So sana mag-aral muna ulit ng mas malalim-lalim si Senator Robin kasi nakaka-insulto sa mga sa mga nag-aaral ng kasaysayan at nakikinig yung mga bata diyan na Sir Danny, no, baka ano naman yun? Eh, dapat maliwanag sa atin, wala silang confidential funds. So, the comparison is off.
2: Oo, pero binanggit, no, ay yung kasi nabanggit niya yung Marcial Bonifacio na ginamit ni alias ni, alam niya na, former Senator Ninoy Aquino, na talaga namang nagsalita rin si Senator Bam. Sabi niya, at that time naman, wala namang confidential funds naman si Ninoy. The use of the name of Marcial Bonifacio. Di ba? Yun nga yung punto niyo.
6: Yeah, hindi ko maintindihan din kung ano yung gustong ipunto ni Senator Robin doon. And to his question about whether mapiprevent ba niya yung kanyang assassination kung siya ay may confidential funds, I think that's highly irrelevant. And kung matatandaan natin, Sir Danny, days before he was in fact going to fly to the Philippines, he was interviewed and he was acutely aware of the fact that there was a possibility of him being assassinated upon his arrival here in the Philippines, and yet he still proceeded. So, walang kinalaman yung confidential funds dyan kasi si Ninoy Aquino was really ready to face his fate, ika nga, no, and to use him as an example and justify Pagong, Belat, and Chippy McDonald is really just a disrespect to the memory.
2: Naputol na ho tayo. Anyway, inaabot na rin tayo ng oras, no? At gusto ko lang pasalamatan ang ating guest via Zoom. Walang iba kundi ang presidente ho ng Philippine Society for Public Administration at professor ho ng Public Administration University of Makati. Walang iba kundi si Dean Ederson Tapia. Dito nagtatapos ang ating Day 19 ng VP Sara Duterte Impeachment Trial. Ako po si Danny Buenafe. Siyempre, babalik ho next week para doon ulit sa Day 20 ng Impeachment Trial. Huwag ko kayo alis dahil susunod na ako to, si Chang Ami, kasama si DJ Monica. Bye-bye! Ay, sa Tuesday pala dahil holiday sa Monday. Okay, bye-bye!
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
12: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
12: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radio Patrol 630.
13: Magandang hapon po. Oras po ngayon, 33 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
14: Ako to, si Chang Ami.

0: Magandang hapon po, mga kapamilya at kaserbisyo. Medyo na-delay tayo ngayon, ano? Dahil sa impeachment hearing. Pero di bale, we will make the most out of the 27 minutes that we have left. Ako to, si DJ Monica, pansamantalang humahalili sa ating pinakamamahal na si Chang Ami. At alam niyo naman po, tuwing Miyerkules, di ba, anong feels mo? Ayan, at napaka-interesting po at napaka-relatable ng ating pag-uusapan, yung paksa natin ngayong hapon. Sabi ko nga eh, nung nalaman ko yung ating paksa kahapon, nung itinext sa akin, nako, sabi ko, relate na relate ako dyan. Eto, para sa anong feels mo today, ang pag-uusapan po natin ay resilience trap. Ayan naman, ang resilience trap at ang epekto ng pagiging resilient, no, yung sobrang malakas sa ating mental health. Yung pressure ba ng pagiging bayani at manatiling matatag sa harap ng bawat pagsubok. This is in light, no, of National Heroes Day. Yung National Heroes Day po, nako, sa Lunes na yan, nako, long weekend. Kami walang weekend sa broadcasting, pero kayo, sigurado, kapamilya at kaservisyo, excited na kayo, no? At yon, sa pagkunita natin sa National Heroes Day, bibigyang pugay natin ang mga bayaning handang magsakripisyo at lumaban para sa iba. Pero sa panahon ngayon, paano nga ba nakakaapekto sa atin ang expectation na lagi na lang kailangan matatag tayo? Lagi na lang kailangan nagsasakripisyo tayo habang inaangat din natin ang ibang tao. Ano, we are lifting them up. Meantime, tayo, pabaksak na tayo ng pabaksak. Ayan eh, so paano natin magagawa ito, no? Yung maging resilient ba? Yung maging matatag na iniingatan pa rin po natin yung ating emosyonal at mental na well-being. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon at kakausapin po natin si Coach Rainer Grospe, life coach po ng Limitless Life Coaching. Nasa Zoom na po si Coach Rainer. Hello Coach! Good afternoon!
1: Hi DJ Monica, you look fresh today. Parang yung araw ngayon kakabalik lang, 'di ba? Napaka-bright mo ngayon.
0: Maraming salamat. Pero ang totoo niyan, talagang ang madali para sa hairstyle, i-ponytail na lang.
1: Oo, ganun. Tama, maaliwalas, no? Yan sa hello po mga kapamilya, sana maaliwalas din ang inyong hapon.
0: Hello coach, nako, always happy to have you. My favorite life coach dito sa Chang Ami. Oo, our safe space life coach. Medyo gahol tayo sa oras, pero di bale. Because parati pag nandyan ka eh, we get to the bottom of the situation right away, eh, di ba? So talagang, sige, simulan na natin coach. Ito bang pagiging resilient, ano? Kailangan naman natin ito, di ba? Sa buhay-buhay. Yes. Dahil kapag hindi tayo resilient, sa kangkungan na tayo hahanapin ito.
1: Correct, correct. Ano yan? Life skill yan. Survival skill yan. DJ Monica.
0: Correct. Oo. So, paki-explain lang po all the more, no, sa ating mga kapamilya at kaservisyo, what resilience is all about at kung kailan ito nagko-cross the line doon sa pagiging toxic na and unhealthy.
1: Okay, so, ang resilience, mga kapamilya, ito yung madalas natin na sinasabi sa sarili natin o naririnig natin, no, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Pilipino, no, parang ito yung mga sa kabila ng mga challenges sa buhay natin, ito yung ability natin para mag-adapt, mag-adjust, mag-recover, bumangon ulit. Ayan, ay yung mga sinasabi natin, baka familiar kayo mga pamilya, baka sinabi nyo na to. Baka ikaw, DJ Monica, sinabi mo na to, mga babangon ako ulit. Gagawa tayo ng paraan kahit mahirap. Ayan. Para sa pamilya, magtitiis ako. Ayan. Kahit mahirap tuloy lang. Ayan, yan po kapag sinabi niyo po yan, yan yung mga resilience. And katulad nga ng sinabi ni DJ Monica, napaka-importante nito kasi isa itong survival, isa itong skill para mag-survive natin ng life dahil hindi matatapos yung mga problema natin, di ba? At nag-overlap ito kapag nagiging expectation siya sa atin. Lalong-lalo na sa pagiging Pilipino natin na parang kinagamit na lang yung pagiging resilience natin para i-justify na kailangan nating magtiis ng magtiis sa paulit-ulit na mga paghihirap. Example yung pagbaha.
0: Yun!
1: Every year na lang. Diba?
0: Oo.
1: At diba, DJ Monica? Every year na lang. Magtiis tayo sa pagbabaha. Correct. Wala na ba tayong pwedeng gawin para magbago ito? Dito nagiging, nag-overlap siya. Dito siya nagkakaroon ng, kaya siya nagiging trap kasi ginagamitan tayo ng parang, minsan nagpapasalamat pa sila sa atin dahil resilient tayo, di ba? Dahil nagtiis tayo. Pero tandaan natin mga kapamilya na ang resilience ay healthy pero magiging harmful ito kapag ang resilience ay nagiging expectation na siya sa inyo.
0: Yun
1: tandaan
0: na
1: natin na
0: go ahead coach, go
1: ahead. Ligasyo is natin yung lahat. Yeah.
0: Oo, ang ganda ng explanation ni coach. Sana po na nakuha niyo lahat 'yon. Kasi yung example mo coach, lalo na talaga dito sa Pilipinas sa ating mga Pilipino, no? Alam mo, sinasabi ng buong mundo na napaka-resilient ng mga Pinoy at napaka-masayahin. You know, and ang sagot ko doon is walang no choice. Wala tayong no choice kung hindi maging resilient dahil nga yung sabi nga ni coach, no? Sunod-sunod eh baha. Ngayon may impeachment trial, merong injustice, merong yung ganon, sunod-sunod-sunod. So talagang kailangan talaga eh tayo ay talagang maging matatag eh, kung hindi eh talagang gugunaw na ang ating mundo, 'di ba po coach?
1: Yeah, so at ang pagiging matatag minsan hindi yan laging nakikita na sa pagtitiis lang, sa pagpo-provide lagi, minsan nakikita tayo doon sa pagod na ako.
0: Yes.
1: Na pag-acknowledge ng feelings natin, minsan yung pagiging matatag ay nakikita sa pag-voice out ng mga gusto nating mangyari. Pag-voice out against injustice, no, yung boses natin, nagre-reklamo tayo at dinidemand natin yung pagbabago. So minsan ito yung itsura ng pagiging matatag, yung aalis ka sa lugar na matagal mo nang pinagtitiisan pero walang nagiging pagbabago despite lahat ng mga ginagawa mo. Kasi it's high time that matutunan ng mga Pilipino na i-claim kung ano yung deserve nila sa bahay man yan, sa pamilya, sa relationship, maging sa ating bayan.
0: Mm-mm. And speaking of yun sa bahay, no, yung in our personal lives, because resilience, yun na nga, it can be, nauna natin pinag-usapan yun, as a nation, tayo po, yung ating, tayo mga kababayan, di ba? As a nation. Pero pwede rin po yung mga challenges, gaya ng sabi ni coach, ano, is yung personal, sa bahay. Doon ako nakaka-relate, na talagang parang kahit sa mga kaibigan ko, minsan lahat sa akin humihingi ng ano, ng payo, ng ganon, and I appreciate that. Kaya lang minsan nakakapagod na, because especially kapag medyo malakas ang empathy factor po ninyo, 'di ba coach, nakaka-drain ng energy 'yon. So my question is, paano po nakaka-apekto na ito? Paano natin malalaman kung nakaka-epekto na yung ating pagiging matatag sa ating mental health? How do we know, what are some of the signs?
1: Imagine, DJ Monica, may bago kang cellphone, maganda yung brand, mahal, ito yung pinaka-latest, pero bawal mo siyang i-charge. Ang tendency, kahit gaano pa yung kamahal, kahit gaano pa kaganda yung performance niya, mauubos at mauubos yung battery niya. Mm-hmm. So ispin mo ikaw yung cellphone na yun, 'di ba? Magaling, kinukunan lahat ng payo, 'di ba? Takbuhan ng lahat, pero kapag hindi ka nakapagpahinga, kapag hindi ka nakapag-charge mo, ubos ka rin. So ito yung epekto niya ng resilience sa mental health na mapapansin mo na kapag sige ka pa rin ng sige, overtime ka ng overtime, kinig ka pa rin ng kinig, tulong ka pa rin ng tulong kahit walang wala ka na ubos ka na. Ang pwede mong mapansin sa sarili mo ay irritable ka, merong nahihirapan ka makatulog, nagkakaroon ka ng anxiety, no? Dahil nagkikerry ka ng problem na hindi naman dapat sa'yo lang. Tapos emotionally exhausted ka, mahirap ka makapag-focus. Minsan, nag-withdraw ka na ayaw mo na lang silang kausapin. O
0: yes.
1: Minsan, wala ka nang maramdaman, di ba?
0: So, yes.
1: Ang dami nating pwedeng makitang signs na, teka lang, pagod na ako. Pero dahil likas sa ating Pilipino, kasama siya sa sikolohiyang Pilipino, na parang natural sa atin na magtiis or magsakripisyo ba? No? Okay. Kaya ito yung ano natin eh. Ito yung importance ng program. Then, hindi porket likas sa ating mga Pilipino yun, eh laging yun na lang yung gagawin natin. What if delikado na siya sa ating mental health? Sino pa yung tutulong sa mga taong mahal natin? So, kailangan nating protektahan din yung sarili natin.
0: Correct. Oo. Naku, nung sinabi nyo yung minsan, gusto mo mag-isa ka na lang. That's what happens to me, coach, no? And talagang pag sobra na yung... Napapagod na ako. Like, I love my friends. I'm always there for them. Pero minsan, pag nakakapagod na, kailangan ko talaga mag-isolate. Para kumbaga, yun nga, ang ganda na example ni coach, diba? Yung cellphone. Kailangan ko nang mag-recharge. O di kaya naman, kung gusto nyong analogy, yung computer, kailangan nyo na mag-reboot. So, ang nangyayari sa akin, talaga nag-isolate ako. Kailangan ko mapag-isa muna. Depende na sa tao yan, ano? Yung ibang mga tao, kailangan they have their alone time for a couple of days para makapag-recharge. Iba-iba po yan. My question is this also a form of trauma response, coach? Yan. Kasi parang napapansin ko dun sa ibang tao, me included, ano, this is yung parang ano na ito eh. Hyper independence at saka hyper resilience, parang I feel like this is a trauma response from yung dati po na lumalaki ako, na parang feeling ko ay kailangan parati akong nandun for other people ngayon because no one was there for me. Nasanay ako na ako ng ako ang nag-aalaga sa mga nararamdaman ko growing up. Is that safe to say, coach?
1: Yes, that is possible and it is safe to assume that, DJ Monica, no? Kasi yung nervous system natin, isa yan sa mga nag-i-store ng memory sa atin, ng mga experiences natin. Kung mga kapamilya, no? Kung na-experience ninyo na sa pagtitiis, sa pagpapatawad, at sa pananatili sa isang sitwasyon na mahirap, ay doon kayo nasanay noong bata kayo, nung lumalaki kayo, no? At ito yung nagbibigay, parang ito yung nare-recognize ng nervous system natin. Kaya kahit saan tayo mapunta, maging sa pagkakaibigan man yan, sa workplace natin, sa trabaho natin, sa pakikipag-partner natin, ang tendency natin, kapag nakakaranas tayo ng paghihirap, nagtitiis tayo kasi yun yung alam ng nervous system natin. Now, I'm inviting you, DJ Monica, and mga kapamilya, na i-try yung other experiences. No, i-try natin na sa maliliit, mag-start tayo sa maliliit na bagay na kapag pagod na tayo, minsan kapag may sakit tayo, pwede tayong hindi mo na ako makakapasok, hindi mo na ako makakapag-overtime. And bigyan natin ng space yung nervous system natin na ma-experience na, well, okay naman pala. Di ba? Basta sabihin natin, pwede naman palang mangyari yun, pwede naman palang magpahinga muna at walang mangyaring masama. Di ba? At maiintindihan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, lalong-lalo na kung mahal nila tayo.
0: Yes, ayan. Ang ganda ng usapan natin ni Coach Rainer Crospe, no? Ng Limitless Life Coaching. Coach, huwag kayong aalis, ha? Babalik pa tayo. May mga pag-uusapan pa tayo. Oo. Samantala po, no? 13 minuto bago po ang alas 4 ng hapon. At magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Marcos Jr. bukas sa panukalang mas mahigpit na polisiya sa pagmamay-ari ng baril. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang. Radio Patrol Christian Yosores. Magandang hapon, Christian.
2: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang higpitan ang gun control policy ng pamahalaan para sa mga nagmamay-ari ng baril at loose firearms. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, bukas ang Pangulo sa kung anumang maaring maging magandang batas para masabigan ng malaking parusa ang mga lalabag at para sa ikagaganda ng bansa at interes ng mga Pilipino. Gayunpaman, binigang diinyo si Castro na kailangan munang mabasa ng Pangulo kung ano man ang magiging provision para mas makapagbigay ng malinaw at may kaalamang komento. Naniniwala si Castro na hindi kailangan magkaroon ng negligence o pagpapabaya at mauwi sa marahas at na sitwasyon kung maingat sa paghawak ang mga nagmamay-ari ng baril. Pero ibang usapin pa rin anya kung loose firearms o walang lisensyang baril. Tugon ito ng Malacañang matapos ipanukala ni DILG Secretary John Vicrimulya na gawing non-bailable offense ang pamamay-ari ng loose firearms kasunod ng mga naitalang pamamaril sa mga paaralan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Magandang hapon po. Welcome back. Ako to, si Chang Ami. DJ Monica po, pansamantalang humahalili sa ating pinakamamahal na Chang Ami. Yung mga Chang Aminatics, nandyan na, no? At talagang nakikisama sila sa ating mga talakayan, sabi nga ni Ronald Gayan. Tulad ng mga OFW natin, talagang napaka-resilient ng mga yan. Oo, tama talaga yan. Hello, balik tayo ngayon. Kausap natin si Safe Space Life Coach, Rainer Grospe. Hello, Coach Rainer.
1: Hi, DJ Monica.
0: Welcome back. Oo, Coach, sige, diretso tayo sa ano, no? Sa ating, balik tayo sa ating usapin tungkol sa resilience dun po sa mga kaka-tune in lang, ano? Sa pagunita po ng National Heroes Day, yung ating mga matatag na mga bayani. Ito naman yung mga bayani natin sa araw-araw. Yung mga taong nagiging matatag para sa atin na minsan naman sila mismo kailangan ng tulong. Coach, yung misconception kasi minsan ng mga tao, kapag ka nagpahinga sila, 'di ba? Eh talagang yes. Talagang ano na ito, ibig sabihin eh they are weak.
1: Nakaka-guilty,
0: 'di ba?
1: Parang guilty ka. Oo.
0: Correct. So paano po natin maisasabi sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, no, na napakatatag, who are always there for other people, that it is okay not to be okay sometimes. How is the best way po to address this?
1: The best way to address this is ginugunita natin yung National Heroes Day, di ba? At tinuturing natin ng mga heroes ang mga sarili natin at lalong-lalo na yung mga malalaki talaga yung sakripisyo katulad ng mga health workers, teachers, social workers, mga nagre-respond kapag may disasters, mga members ng ano, News and Current Affairs sa mga broadcasting, di ba? So maraming mga sakripisyo yung mga yan. So tinuturing natin silang modern day heroes. Ang pinaka magandang mindset natin para maintindihan at para ma-internalize natin na it's okay not to be okay is, yes, we are heroes. Marami tayong mga modern day heroes. Kayo po ay mga bayani, no? Makabagong bayani natin. Pero behind doon, sa likod ng salitang bayani, sa likod ng salitang hero, ay mga tao. Bago tayo naging bayani, bago tayo naging hero, tayo ay mga tao din.
0: Nice.
1: Diba? Yung health worker na nasa 24/7 nasa ospital, baka meron siyang anak na hindi niya nakakasama. Diba? Yung disaster responder na tumutulong doon sa mga nabaha, baka meron din siyang iniwang bahay na binaharin. Diba yung mga nagbibigay sa atin, naghahatid ng balita, baka meron ding silang pamilyang iniwan na naghihintay ng tawag mula sa kanila. So, yes, let's celebrate their being heroes, pero tandaan natin na tao lang din sila, napapagod at kailangan magpahinga. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang superhero talaga ay sa kambayani, lalong-lalong kailangan ng suporta, protection at pagmamahal. At acknowledgement, syempre.
0: Kayo rin, Coach, kailangan nyo rin ng pahinga. Ang daming tumatakbo sa inyo, diba? Linggo-linggo kasama namin kayo.
1: Yes.
0: So even you are a modern day hero and we appreciate you dahil po mga kapamilya, no, hindi po lahat ng hero eh nagsusuot ng kapa. 'Di ba?
1: So thank you. Oo, minsan nagsusuot ng salamin katulad natin dalawa. Di ba, Monica?
0: Ito ang ating kapa. So that we can see clearly. That is our cape. Oo, so we really appreciate people like Coach Rainer, no, who are always here for us, but they also need time to rest. Ang ganda ng sinabi ni Coach na, you know, yung modern day heroes po, no, sa ilalim, deep inside we are just human beings. Kaya 'di ba, Coach, kindness is key. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng isa't isa, 'di ba? Talagang importante 'yon. So, Coach, paano, like kayo, paano niyo nababalance yung being a modern day hero na nandiyan kayo para sa aming lahat? Sabay yung pag bigay importansya sa inyong mental health. Paano ninyo nagagawa 'yon, Coach?
1: Meron akong ginagamit na mga tanong sa mag-gauge ko kung kung I'm still at my best or pinoprotektahan ko ba yung sarili ko o inaabuso ko na yung katawan, no, yung sarili ko.
0: Mm-hmm.
1: Minsan kapag meron tayong mga challenging situations, kadalasan ang tanong natin, kaya mo pa ba?
0: Mm-mm.
1: Diba? Kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang magpatuloy? Kaya mo pa bang magbigay? Kaya mo pa bang magmahal? And dahil Pilipino tayo at resilient tayo, usually ang sagot natin dyan ay yes, kaya pa.
0: Mm-mm.
1: At sinusundan ito followed by an action na gagawin mo pa, magtitiis ka pa, no? So pinapalitan natin, tinuturo ko sa mga kliyente ko na palitan natin yung tanong na kaya mo pa ba ng pagod ka na ba? Diba? Kapag yun ang tinanong mo sa sarili mo, pagod ka na ba? Kapag sinagot mo na oo, ang follow-up action doon ay pahinga. Ayan. So, kaya mo pa ba? O pagod ka na ba? Ayan. Yun yung mga ano natin. Minsan, tanungin din natin yung sarili natin, pagod na ba tayo? Kung oo, kung nararamdaman na natin yun, diba yung mga signs na withdrawal o kaya pagod na pagod. Minsan, DJ Monica, minsan we're too busy
0: Mm-mm.
1: to...

0: ako pa, eh pagod na ako.
1: That's
0: so
1: right.
0: So oh. Yan, it's just like, it's perspective, no? Iibahin mo lang yung ano nung tanong, mm-hmm. ano, yung wording nung tanong, pero parang parang napakasimple.
1: Ang powerful.
0: Ang powerful, grabe. It's like when people say, imbis na sabihin mo, ay nako, I have to do this again. You mm-hmm. say, for gratitude naman ito, ay nako, I get to do this again.
1: Yes, oo.
0: Napaka-powerful, isang salita lang ang binago mo, no?
1: Correct.
0: Nako, thank you correct. For that, coach. Napakaganda. At ito, no, as we wrap things mm-hmm. up, no. Ang ganda kahit ano, ang ikli ng oras, ang dami nating napag-usapan. Oo.
1: Correct.
0: So as we wrap things up, coach, mm-hmm. ano ang payo mm-hmm. ninyo o mensahe ninyo na gusto ninyong iparating sa mga Pilipinong ay nako, pagod na sa pagiging matatag. At pero kailangan pa nila to go on. What is one message that you can give them? Sa modern day heroes natin.
1: Isang tip na iiwan ko ay yung salitang rest, REST. Ayan, bigyan natin ng kahulugan niyan yung R, recognize. Ayan, pagod mm-hmm. na ba ako? I-recognize po natin kung ano ba yung nararamdaman natin emotionally and physically, no?
0: Mm-mm.
1: And E is express. Kung anong nararamdaman natin, i-express natin, sabihin natin express. Sa mga mahal natin sa buhay. Sabihin natin sa mga kasama natin. And S, seek support. Ayan, anumang form yan, whether makinig ka dito sa ating mental health habit during 3 p.m. or ask as a friend, a family, kumausap ng professional, yan. Basta seek support. And lastly, mm-hmm. yung letter T, tend to yourself, which is very important. Na huwag po natin kalimutan na alagaan yung sarili natin. Matulog, kumain, mag-exercise, minsan mag-pause, minsan tumulala, okay lang yun. Minsan, mm-hmm. okay lang na wala kang gawin, take breaks,
0: mm-hmm.
1: and magpahinga po tayo. So, you know, hindi nyo po laging kailangang patunayan yung sarili natin na strong tayo. Minsan ang kailangan natin ngayon ay pahinga para magpatuloy tayo.
0: Mm-hmm.
1: And magandang attribute sa atin yung resiliency, no? Ang kailangan lang ay protektahan ang sarili natin. At kung kailangan ng pagbabago, huwag po tayong magtiis sa mga bagay na pwede namang baguhin. I-demand
0: nice.
1: Po natin ano yung deserve natin. Ayun lang, mga kapamilya at DJ Juani.
0: Ang ganda. Maraming salamat, Coach Rainer. Talaga namang pag ikaw ay napaka-thorough ng mga explanation at napaka-practical ng mga tips. Coach, saan po kayo mahanap ng ating mga kapamilya at kaservisyo online? On social media,
1: sa
0: where can we find you?
1: Sa social media platforms, hanapin nyo lamang po ang at Life Coach Rainer. Ayan. So, kita-kits doon.
0: At Coach Rainer.
1: Dito, no? Sa ako to sa Chang Ami, Monday to Friday tayo dito.
0: Yes, maraming salamat, yeah. Coach. We appreciate you so much. Magpahinga ka din, ha? You are one of
1: Thank
0: our
1: you.
0: Modern day heroes. Okay, maraming salamat.
1: Thank you.
0: Thank
1: yes,
0: you, Coach.
1: Yes,
0: Ayan, wag po ninyong kakaligtaan, ha? Susunod na po ay Headline sa Hapon. Kasama ang ating ABS-CBN and DZMM icon, si Sir Tony Velasquez. Susunod na po siya. At, nako, sorry sa mga Chang Aminatics, pero we appreciate you po na kayo po ay nandito sa YouTube live, no? 3,800 of you. Babawi po ako sa susunod para batiin kayo. In the meantime, sa ngalan po ni Chang Ami, ito po si DJ Monica. Don't forget to stay safe and keep it right with us dito lamang sa DZMM.

0: Oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibo. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 26 ng buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating po mga headlines ang hapon. Mga ospital sa Maynila, naabot na ang full capacity dahil sa leptospirosis. Nadagdagan pa mga health workers sa lungsod, magbabahay-bahay na para matukoy ang mga residenteng nakararanas ng sintomas ng sakit. Mga senator, judge at mga abogado ng prosekusyon at depensa, pinagbawalan na ng impeachment court na magkomento sa merito ng kaso sa labas ng impeachment trial. Vice Presidente Zara Duterte, sakop din ng sub judice rule. VP Sara at dati nitong security officer, tanging nakakaalam kung paano ginastos ang confidential funds ng OVP ayon kay Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Investigasyon ng PNP sa Zamboanga school shooting, natapos na. At fashion sense ni Pinay tennis star Alex Ayala, pinuri ng fashion media icon na si Anna Wintour. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, nadagdagan pa ang mga ospital na nasa full capacity na sa Maynila dahil sa paglobo ng kaso ng leptospirosis. Kabila ang ospital ng Maynila na puno na ang bed capacity ng emergency room. Puno na rin ang 17 kama sa Manila Infectious Diseases Control Center sa Santa Ana Hospital. Naabot na rin ang full bed capacity sa San Lazaro Hospital para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Sa pinakahuling monitoring, halos 200 mga bagong kaso ng leptospirosis ang naitala sa lahat ng ospital sa Maynila. Umabot na rin sa 5 ang namatay sa lungsod dahil sa nasabing sakit. Patuloy naman ang paalala ng DOH na agad magpakonsulta kung lumusong sa baha o kung nakakaramdam na ng sintomas ng sakit. Sa anunsyo ng PhilHealth, itinaas sa halos 60,000 piso ang coverage sa leptospirosis mula sa dating 21,000 piso. Libre rin ang pagkukonsulta sa mga yakap clinic at makakuha ng antibiotics laban sa sakit.
1: Leptospirosis fast lane, medyo nagiging slow lane na siya kasi sa daming pumitila. Humihingi po ako ng paumanhin at pangunawa sa kanila na dahil sa dami, medyo natatagalan po ang aming waiting time. Pero ang promise namin, kahit gaano kahaba ang pila, matatapos din namin lahat ang pasyente sa araw na yon at ayun, titingan kayo lahat.
0: Tiniyak ng pamunuan ng San Lazaro Hospital na walang tatanggihang pasyente kahit puno na ang bed capacity para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Sinabi sa DZMM ni San Lazaro Hospital Medical Chief Dr. David Suplico na umabot na sa 135 ang pasyenteng naka-admit sa ospital dahil sa leptospirosis, lampas sa bed capacity nito na 120. Kaya nanghiram na anya sila ng cot bed sa iba pang ospital para makapag-admit ng mas maraming pasyente. Nagtalaga na rin ang San Lazaro ng mas maraming medical personnel na tututok sa mga pasyenteng may leptospirosis, lalo't ilan din sa kanilang mga tauhan ang tinamaan ng sakit. Iginiit ni Dr. Suplico na nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan, kaya dapat agad magpakonsulta sa doktor.
1: Leptospirosis fast lane, medyo nagiging slow lane na siya kasi sa daming pumitila. Humihingi po ako ng paumanhin at pangunawa sa kanila na dahil sa dami, medyo natatagalan po ang aming waiting time. Pero ang promise namin, kahit gaano kahaba ang pila, matatapos din namin lahat ang pasyente sa araw na yon at ayun, titingan kayo lahat.
0: Magbabahay-bahay na ang mga health workers sa Maynila para matukoy ang mga residenteng posibleng nalantad sa baha at nakararanas ng sintomas ng leptospirosis. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, Tony, ayon kay Maynila City Mayor Isko Moreno, hindi nahihintayin pumunta mga pasyente sa mga health center dahil sila na mismo ang lalapit sa mga komunidad para mabigyan ng agarang lunas ang mga posibleng tinamaan ng leptospirosis. Ito'y matapos maitala ang 89 na bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw na pinakamataas sa datos.
3: Ang ating health center na umikot na. sa kanilang nasasakupang barangay na hindi na tayo ang hanapin, tayo nang humanap na posibleng mga na-infeksyon or posibleng na-expose sa baha.
2: Umabot na sa 197 na mga bagong kaso sa loob lang ng isang linggo, habang 5 pasyente na ang namatay dahil sa leptospirosis sa parehong panahon. Inaasahan pa ng lungsod ang posibleng pagdami ng mga kaso ng sakit dahil may 2 linggong incubation period ang leptospirosis. Kaya posibleng ngayon pa lumabas sa mga sintomas ng mga na-expose sa baha noong August 17 at 18. May 389,000 doxycycline capsules na rin ng lungsod na libre nga maaaring ma-access sa 44 na health centers at 7 district hospital. Kinikahit naman ng alkalde ang mga lumusong sa baha na magpakonsulta agad, lalo na kung nakakaranas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at pamumula ng mata. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mahigpit na ang ipatutupad ng impeachment court ang Rule 18 o yung sub judice rule na nagbabawal sa mga senator, judges, prosecution at depensa na talakay ng mga merito ng kaso. Sa inilabas na desisyon, hinimok ni Presiding Officer Francis Escudero ang mga partidong kalahok sa impeachment trial na huwag magbigay ng public statements at huwag talakay ng merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Binasa pa ni Escudero ang ilang pahayag na sinasabing lumabag sa Rule 18, bagamat hindi tinukoy kung sino ang nagsabi nito. Ayon kay Escudero, magpapatupad ang korte ng two-strike rule sa unang offense. Papatawan ang lalabag ng public reprimand at mahigpit na paalala sa harap ng korte, habang pagmumultahin ng 30,000 piso sa ikalawang offense. Kung senator judge naman, pwede isang paang reklamo sa Ethics Committee ng Senado. Muli ring ipinaalala ng presiding officer ang rekomendasyong pagtatalaga ng magkabilang partido ng mga spokesperson na hindi miyembro ng panel of prosecutor at defense dahil sila ang hindi sakop ng sub judice rule.
5: The chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18. You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity, as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal, and risk turning it into a circus, and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence.
0: Nagpaalala rin si Escudero sa mga kapwa senator judge na panatilihin ang impartiality at pagiging politically neutral habang dinidinig ang kaso ni Vice Presidente Duterte. Pero nilinaw niyang hindi ipinagbabawal sa pagiging impartial ang pagtatanong at pag-uusisa sa testigo, prosekusyon at depensa. Bukod dito, pinaalalahanan din ni Escudero ang mga senator judge na sundin ang parliamentary rules at iwasan ang mga personal na pag-atake at mga pahayag na maaaring makasira sa dignidad ng mga paglilitis. Bago mag-adjourn, hiniling din ang presiding officer sa defense team na paalalahanan si VP Duterte hinggil sa rulings sa sub judice rule. Kinundena naman ni Vice Presidente Duterte ang mga name calling sa impeachment trial. Kabilang dito ang pagtawag ni Senator Judge Raffy Tulfo na stupid in the name of blind loyalty sa testigong si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Gayun din ang pagtawag ni Private Prosecutor May Divina Gracia na mastermind sa scam ang Vice Presidente sa direct examination kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Inupakan din ni VP Sara ang pagtawag sa kanya na brat ng testigong si NBI Director Melvin Matibag sa opinion piece na tinalakay sa ika-apat na Article of Impeachment. Sa pahayag, iginiit ni VP Sara na hindi dapat umasa ang mga prosekusyon sa mga insulto, espekulasyon o political theatrics para lang patunayan ang mga aligasyong impeachable offense. Inamo ng Vice Presidente ang mga taga-usig na maglabas ng mga ebidensya para patunayan ang mga aligasyon. si VP Sara Duterte lang at ang kanyang dating security chief na si Colonel Raymond Lachica ang may alam kung paano ginastos ang confidential funds. Iyan ang iginiit ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Sa redirect examination ng prosecution, natanong si Ortonio kung alam niya bilang isa sa tatlong pinakamataas na opisyal ng OVP ang pinaggamitan ng confidential funds. Pero tulad ng testimonya ni OVP Chief of Staff Zulaika Lopez sa Kamara, hindi rin alam ni Ortonio ang pinaggastusan ng confidential funds.
6: So tama bang sabihin na among Your Honor, three of you, si Vice President lang ang nakakaalam?
7: Pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos?
8: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
7: Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre?
8: Yes, sir. As the security officer.
0: Naging mainit din ang balitaktakan sa interjection ng mga Senator Judge. Iginiit ni Senator Robin Padilla na walang pinagkaiba ang paggamit ng alias ng mga bayani noon sa panahon ngayon kaugnay na paggamit ng alias sa mga acknowledgement receipt sa acknowledgement receipt ng confidential funds. Sinabi ni Padilla na maging ang mga bayani gumamit ng alias at sagisag panulat. Pero sagot naman ni Private Prosecutor May Divina Gracia, magkaiba ang circumstance noon sa panahon ngayon.
9: Di masalang, siling labuyo, tikbalang, taga-ilog. Ano po ang kahalagahan dito, palagi po ninyo?
6: First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited.
9: Ito po ang ipinalalabas ng prosecution.
6: If I may,
9: na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan, eh mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nang nangyari nung araw. Isa na lang po.
10: Kindly wind up.
9: Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio?
6: To be candid, Your Honor.
9: Oh.
6: I'm not.
9: Sino po? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
0: Kinumpirma naman ni Senator Bam Aquino na Marcial Bonifacio ang ginamit na alias ng yumaong Senador Benigno Aquino Jr. para makabalik sa bansa mula sa exile sa Amerika.
11: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio. Wala naman po siyang confidential funds na wala po siya sa mga AR.
0: Nirerespeto ng House Prosecution Panel ang sub judice ruling ng impeachment court kaugnay na impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
12: Tony, tatalima ang House Prosecution Panel sa paghihigpit ng Senate Impeachment Court sa pagpapatupad ng sub judice rule na nagbabawal sa senator judges, prosecution, defense at respondent na magkomento sa merito ng kaso. Sa press conference, sinabi ni House Trial Spokesperson Robert Riz Barbers na nirerespeto ng prosecution ang naging pasya ng presiding officer pero umaasang parehong pamantayan ang susundin ng ibang partido kabilang ang pangalawang pangulo. Para kay House Deputy Speaker Jefferson Kumbuna, dapat bantayan ang prosekusyon kung talagang naipatutupad ng korte ang kautusan sa harap ng patas sa implementasyon nito.
13: Pag sinisita yung prosecution sa kanilang mga sinasabi, kailangan maging fair din na kailangan sitahin din yung mga nasasabi ng depensa. At syempre kailangan sitahin din kung ano yung nasasabi ng nasasakdal. No? Dito in the case is si Vice President. No? Hindi nga siya makapunta rito, hindi nga siya maka-attend dito tapos kung ano-ano pa yung kanyang sinasabi. So talagang kailangan dito natin matitest, no? Kung talagang i-apply yung Rule 18.
12: Para naman kay Barbers, patuloy na gagamitin ng prosekusyon ng mga itinalaga nitong tagapagsalita para maisalaysay sa publiko sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan ang mga nangyayari. Kinokonsidera rin ng prosekusyon ang pagdaragdag ng isa pang legal spokesperson. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Pamela Vasquez. DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Naniniwala ang Malacanang na hindi pa angkop na gamitin ang mga salitang mastermind at scam para kay Vice Presidente Duterte kaugnay ng patuloy na pagdinig na impeachment court sa kanyang impeachment case. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
2: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hanggat wala pang final na desisyon at sapat na ebidensa kaugnay ng usapin sa confidential funds, hindi pa angkop na gamitan ng mga salitang mastermind at scam si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, pangkalahatang termino lamang ang mastermind at bilang isang abogado, hindi ito magandang gamitin para may pahatid ang mensahe sa isang taong inaakusahan pa lamang. Pahayag ito ng Malacanang matapos maging diskusyon sa impeachment trial ang paggamit ng prosekusyon ng mga salitang mastermind at scam para ilarawan ang naging papel ni VP Sara sa questionable paggamit ng confidential fund.
14: Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na naloko, nag-lustay at naloko ang kapwa natin Pilipino, so after that siguro pagkatapos na yung decision, kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Muling nanindigan ang kampo ni Vice Presidente Duterte na hindi magbibitiw sa pwesto ang ikalawang pangulo sa gitna na nagpapatuloy na impeachment trial. Balita hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
15: Tony, sa post-trial briefing ni defense team spokesperson Michael Poa, sinabi niyang hindi nila napag-usapan ang kliyenteng si Vice President Sara Duterte ang patungkol sa pagbibitiw nito, pero inamin niyang sumagi ito sa kanilang isip.
16: Hindi po. I think I can answer that categorically. Hindi lang pinag-uusapan ng Vice President yan. Obviously, as a lawyer, nag-isip na namin matagal na, and that's one of the options. But Vice President has no plans of resigning as I speak now. So she has always considered the 32 million people that voted for her.
15: Samantala, nagpahayag naman ng handaan ng defense team na sumunod sa sub judice ruling ng Senate Impeachment Court na nagbabawal sa mga abogado ng prosecution at depensa, maging sa mga senator, judge at respondent na magsalita sa merito ng kaso. Sinabi naman ni Poa na wala pa silang napipiling hahalili sa kanya bilang tagapagsalita ng depensa, pero batid umano nila na kailangan na rin nilang magtalaga ng bagong tagapagsalita. Ayon kay Poa, ang hinahanap nilang tagapagsalita ay yung kayang makapag-laymanize o gawing mas simple ang proseso ng impeachment para mas maintindihan ng publiko ang posisyon ng depensa. Hindi naman umano kailangan na abogado ang maging tagapagsalita ng depensa dahil may mga non-lawyer rin umanong kayang makapag-communicate ng maayos sa publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Sa iba pa nating balita, tapos na ang investigasyon ng PNP kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Balita mula sa Camp Crame at ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
17: Tony, tumanggi munang magbigay ng dagdag na detalye ang Philippine National Police hinggil sa kanilang mga findings sa insidente ng pamaril ng grade 8 students sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, baga matatapos ng investigasyon ng polisya, kinakailangan pa itong sumailalim sa kaukulang verifikasyon. Layan itong suriin kung kumpleto na ang report at tiyaking kumpirmado ang lahat ng mga detalye bago isumite sa tanggapan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. na siyang mag-aaproba para ilabas ito sa publiko. Sabi ni ko, sa oras na maverifika na at maaprobahan, bibigyan din ng polisya ng kopya ang lahat ng mga kinukulang institusyon, kabilang na ang mismong paaralan alinsunod yan sa direktiba ni Narcates. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos.
4: Panahon!
0: pamilya, wala nang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero huwag pa rin po ninyong kalimutan magdala ng payong dahil posible pa rin ang makaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Sa Zambales, asahan ng mga pag-ulan posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Sa Metro Manila at iba pang probinsya sa Luzon, maaliwalas na panahon ang nararanasan na posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan. Localized thunderstorms naman ang umiiral sa Visayas at Mindanao, kung saan maulap na kalangitan ang nararanasan na posible ring magdulot ng mga pag-ulan. At susunod, Senador Jinggoy Estrada nakalabas na ng kulungan para sa mailalim sa knee x-ray. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
4: Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
18: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
19: Kaya ko pa.
18: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
20: Kaya ko pa.
18: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
21: Money.
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa

0: Kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.
1: Tuloy po tayo sa ating mga balita sa headlines sa hapon. Sa mailalim sa knee x-ray si Senador Jinggoy Estrada sa pribadong ospital sa San Juan City. Balita mula sa San Juan, atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: Tony, dumating na sa Cardinal Santos Medical Center ngayong Miyerkules ng hapon si Senator Jinggoy Estrada para sumailalim sa knee x-ray. Si Estrada ay pansamantalang pinayagan ng korte na lumabas ng New Quezon City Jail male dormitory para sa kanyang scheduled check-up dahil sa iniindang sakit sa tuhod. Ayon kay BJRC spokesperson Jail Superintendent J. Rix Bustinera, alas 11 ng umaga dapat aalis ng piita ng senador pero naantala ito dahil habang naglalakad ang senador palabas ng serda kanina ay lumagutok umano ang tuhod nito. Rason kaya mas lalong nakaramdam ng pananakit. Pinabulaanan din ni Bustinera ang kumakalat na balitang nadulas ang senador sa banyo. Samantala, pagkatapos ng check-up, agad namang ibabalik si Estrada sa New Quezon City Jail. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Kumpiyansa ang COMELEC at DILG na magiging mapayapa ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na nakatakda sa 14 ng Setyembre. Balita mula sa Maguindanao del Norte, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve!
3: Tony, init ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na wala nang makapipigil pa sa halalan sa Bangsamoro sa Final Command Conference and Stakeholders Meeting sa Parang Maguindanao del Norte. Piniyak ni Garcia na makapaboto ng maayos sa mga botante sa Bangsamoro nang hindi nakararanas ng takot at hindi nabibili ang boto. Iginit ni COMELEC ng COMELEC na sa kabila ng pananambang kay Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, hindi ito rason para isiralim sa COMELEC control ang isang lugar. Binigyang din naman Interior Secretary John De Grimulya na responsable ang mga pulis sakaling hindi matitiyak ang kapayapaan sa nalalapit na halalan. Tiniyak naman ni PNP Chief Jose Melancio Tartades Jr. na hindi bababa sa 10,000 pulis sa mahigit 20,000 checkpoint ang ipakakalat sa buong Bangsamoro para matiyak ang maayos at ligtas sa magkasagawa ng halalan. Mula rito sa Parang Maguindanao del Norte, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Sa 19 na araw ng impeachment trial, inidepensa ni Private Prosecutor Armando Virgil Legutan ang kanyang Facebook post kaugnay ng misleading questions na una ng sinita ng defense team. Bago magsimula ang paglilitis, binigyan ng pagkakataon si Attorney Legutan na magpaliwanag kung saan iginiit niya na teacher's instinct niya ang umiral kaya itinama ang mali. Nanindigan si Legutan na hindi para sa depensa ang kanyang post kundi tungkol sa sinusunod na batas. Kailanman hindi anya ipinagbabawal na itama ang mali, gawin man ito sa kalagitnaan ng pagdinig o sa social media. Iginiit din ng abogado na hindi lumabag sa subjudice rule ang kanyang post. Sa iba pa nating balita, mahigit 5 oras na naglakad ang grupo ng mga health workers para tumulong sa liblib na komunidad sa Abra. Naglakad sa kabundukan, tumawid sa mga sapa at dumaan sa mga landslide-affected trail ang mga healthcare worker para maghatid ng bakuna at iba pang medical service sa barangay Lanag sa bayan ng Lakob. 22 individual ang nabakunahan kontra tigdas at rubella habang nagbigay rin ang mga health worker ng maternal at newborn care at the general checkup. Sa Nueva Ecija, kinailangan namang suungin ng mga guro ang rumaragas ang ilog at tiisin ang halos 2 oras na pag-akyat sa bundok para maabot ang mga estudyante sa liblib na bayan na Karanglan. Sa video na kuha ng isa sa mga guro, kita ang kapwa niya guro sa Nagkansyonan Integrated School na pilit itinawid sa rumaragas ang ilog ang kanyang motor. Ayon kay Teacher Rose Ann, ganito ang kanilang kalbaryo tuwing tag-ulan kaya may pagkakataong hindi na rin sila nakakapasok. Naipaabot na sa lokal na pamahalaan ang sitwasyon, mga guro at nangakong magpapatayo ng overflow bridge para sa ligtas na pagtawid ng mga guro at residente. Ay, mga kapamilya, hindi na lang sumundo ng palakasan nakikilala si Alex Ayala dahil napapansin na rin ang potential ng tennis star sa fashion industry. Mula sa kanyang Filipiniana sa Laureus World Sports Awards sa Madrid hanggang sa mga Filipino-inspired details sa kanyang mga outfit, patuloy niyang dinadala ang kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Maging ang fashion media icon na si Anna Wintour, napansin ang interes ni Ayala sa mundo ng fashion. Matatanda ang naglabas na rin ang isang kilalang sports apparel ng sariling merchandise ni Ayala habang namataan din sa Times Square at mga bus sa New York ang kanyang mga larawan bilang bahagi ng US Open campaign ng naturang brand. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 31 minuto, makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Magandang hapon. Ako po si Maan Makapagal.
1: Mas maaliwalas pala pag nakasalamin ako.
3: Talaga tinignan yung sarili sa ano?
2: Ha?
3: Tinignan yung sarili sa camera, oh.
2: Okay pala maliit yung salamin mo. Sanay lang ako sa malaking salamin.
1: Oo. Sakto lang siya. Kasi pang ano yan, pang chinito. Ayan. Tapos inayos din ng tele. Siyempre, sinentro rin tayo.
3: Talagang nag-annotate.
2: Sinong chinito?
3: Ay, nako.
2: Ay, napakute na po siya.
1: Ay, ano, kamusta ba yung impeachment kanina, partner?
2: Oh, okay lang.
1: Medyo, maraming ano, no? Maraming rin sagutan din,
2: daming
1: ano?
2: Daming anyari.
1: May mga...
2: Bawal
1: na sila. Pero actually, bawal naman talaga. Siguro rin ni-iterate lang, ano.
2: Oo. Lalo yung mga kalahok.
1: Oo.
2: Diba? Sa impeachment trial, yung magkabilang partido.
1: At ang Senator Judges.
2: Yung mga prosecutors, private or...
1: Tsaka defense.
2: Defense, diba? Lahat.
1: Tsaka magtalaga na nga daw, tapos diba yun
2: nga yung
1: sabi?
2: Ang tanong kasi, yeah, hindi naman sakop ng Rule 18, no?
1: Mm-mm.
2: Yung sub judice. Eh yung publiko. Pero mga abogado ay may code of ethics din palang sinusunod.
1: Mm-mm.
2: No? Na bawal magsalita. So, anong
1: pati report? Written ha, pati yung mga pleading sinabi ni-reiterate ni presiding officer Chief Escudero na soft law at saka mismong written, bawal silang maging magaslaw.
2: Oh, okay. Hindi, pero ang tinatanong ko, paano ito makaapekto, no, sa labas ng impeachment court? Di ba? Kasi diba, yung mga ating mga abogado na hindi kalahok doon, hindi kasama doon, ay nagpapahayag din nung kanilang mga pananaw. Diba? O okay lang kung yung mga mamaya natin, pero ang mga abogado pala ay may sinusunod din code of ethics.
1: Mm-mm.
2: Pagdating dyan, lalo't hindi pa tapos, wala pang desisyon, o nililitis pa lamang ang isang kaso.
1: Kasi yung mga paglilinaw nga, kasi maaaring ibigay naman ano, yung legal opinion ng mga abogado, maari naman nila i-dispense yan eh, ibigay yan diba, kahit na hindi sila miyembro.
2: Pero yung walang ano, kasi parang, diba, normally, eto sa pareho to ah, diba, minsan meron na silang sinasabing mga wordings na, yung, kumbaga, ano na yun eh, opinion na, diba, yung parang tapos na. Yung isang paglilitis. Yung kumbaga meron ng sabi na natin sa totoo lang ay may biases. Mm-hmm. Diba? So paano yun?
1: Mm-hmm.
2: Oo. Paano yun maapektuhan?
1: Ang delikado dyan, kapareho nga nito nangyari kay Attorney Ferrer, diba?
2: Mm-hmm.
1: Yung sinabi niya, kung hindi mo na siya pwedeng tanungin, paano mo ika-clarify? Ano po ba talaga yung sinabi niyo? Saan kayo nag-reply? Doon sa leading o misleading?
2: Sa una bang words?
1: Sa unang
2: word o sa pangalawa?
1: So yun yung magiging epekto nun. Kasi hindi mo na pwedeng tanungin ng diretsa yung taong involved doon sa nangyari sa floor. Diba? Paano mo natatanungin yun? Diba? Paano mo na paano na tayo maliliwanagan kung ano yung ibig nilang sabihin?
2: Tsaka paano nito malilimitahan? No? Yung mga abogado, 'di ba? Yung mga nagbibigay rin ng kanilang mga pananaw, 'di ba? Kahit pa sa labas ng impeachment court, yung mga abogado.
1: Uh-oh.
2: Kasi may code of ethics nga ding sinusunod pagdating sa mga sub judice.
1: Pero siniguro naman kanina ni presiding officer Chief Escudero na yung itatalagan yung spokesperson na hindi kasali doon sa prosecution or sa defense teams, maaari naman nilang sabihin kung ano gusto nilang sabihin.
2: Yes, kahit pa merits.
1: Diba? Kahit pa merits.
2: Ng case.
1: Ang nakakatakot doon, ang delikado doon, yung mga abogado sa magkabilang panig, kasi pwede sila isumbong sa korte. Diba? Sa Korte Suprema.
2: Yun na nga.
1: Yeah.
2: And kahit ano, kahit sa labas ng impeachment court, kahit hindi basta't abogado, ay may code of ano nga din. Tanungan natin yun. Conduct din. Sa labas, no? Yung, yun nga yung pagsasalita ng, ng yun nga, yung sub-judice rule sa pag may mga kasong nililitis pa.
3: Kasi ang pinangangalagaan dito, kaya nagkaroon ng ganyang pagpapasya ang presiding officer at pagbibigay din, ano? Kasi kasama na to eh. Actually, ito na nga yung nauna ko nang tinatanong noon pa nung nakita ko yung rules of court na merong parte doon eh, na nakalagay na bawal pag-usapan. Kasi nga, maaring ito'y saklawin ng sub-judice. At lahat yun, naka-enumerate lahat doon kung sino yung mga pinagbabawalan na, na, na pag-usapan yung merito ng kaso. Kasi nga, ayaw nilang isaalang-alang yung kredibilidad ng impeachment court. Lalo na't kapag maaring mabigyan na agad eh, no, ng posibleng pagpapasya o kung saan papunta yung impeachment trial kahit wala pang pagpapasya mismo na, yung mga senator na, judges.
2: Actually, si Attorney Rico Domingo, tama ba? Tama ba? Yun yung naging guest natin nung Martes. So, may mga tinanong ako. Siyempre, pasok yun sa merits ng case. Anong tingin nyo sa ganito? Yung sinabi na ganito? Yung ganyan. So, nag-beg off siya na huwag pag-usapan. O hindi siya pwedeng magkomento dahil sabi nga niya nililiin nga yung sub judice plus sabi niya kapag ako'y nagbanggit, di ba? Parang hindi na ako neutral.
3: Pinangungunahan na niya
2: o posibleng baka magka-bias, no? So yun din. So sa totoo lang yun nga meron nang tinatawag na ganun. So yun ang medyo kailangan pag-usapan din, di ba? Ay, pero bago ang lahat, partner, ano ba?
3: O, tuloy-tuloy pa rin nga. Ano ba yan, partner? Tuloy-tuloy pa rin hanggang Biyernes. Ang
2: meron pa ba?
3: Yan.
2: Oo, yan. Sige, go.
3: Tuloy-tuloy pa nga hanggang Biyernes, August 28, ang espesyal naming handog sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kaya hanggang Biyernes po ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Isagot, ibigay nyo lang po, ano? Ipadala nyo lang po ang inyong sagot sa aming question of the day kung sino ang paborito mong bayani at bakit. At isend nyo lang po yan sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000 dahil yan, para po kayo ay magkaroon ng chance na makatanggap ng charity mba. Ano ba, partner, yung kailangan kalakip niyan?
2: Hindi ko sasabihin kasi gusto ko kumuha. Hindi, ito na po. At makikita rin sa inyong TV screen or laptop screen or cellphone screen, lahat na eh. Ang buong pangalan po, ilagay ninyo, edad, address, contact number. At syempre, huwag pong kalimutang ipadala yan sa 0919-278-3000. Kasama yung inyong mensahe, yung sagot po sa ating question of the day. Ulit po, sa Viber po ninyo ipadala yan, wag sa Facebook, wag sa YouTube. Ayan. At syempre, kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes po yan. At isa lang beses lang po pwedeng makatanggap ng charity mba, no? Kung nanalo na kayo before, kung kayo pa'y nakatanggap na, sorry, once lang po pwedeng makakuha niyan.
3: Pero syempre magpadala pa rin kayo ng ano, no? Padala pa rin kayo ng sagot nyo kahit nanalo na kayo. Kasi parang
2: para maganda yung diskusyon.
3: Oo. Para rin, kasi nakikita rin namin, nababasa namin yung mga pinapadala nyo sa amin para rin marami tayong mabasa o kaya ay mapag-compare-compare notes, di ba?
2: Oo. Pero ang hilingan nila, basahin din naman daw natin kahit hindi sila yung nanalo. ATM nga eh.
3: Kaso baka makonfuse sila. Hindi kayo sila makonfuse.
2: Hindi. Sabihin mo naman, ito yung napili. Pero minsan kasi nakakatuwa ding malaman, 'di ba, yung sagot mo. Masabi man lang sa ere. Yan.
3: Eh sino ba yung ano ba yung sagot mo sa ating question of the day, partner? Sino ang paborito mong bayani?
2: Ikaw
3: at bakit?
2: Muna. Una, dati, Gabriela sila, kasi girl power.
1: Dati naalala ko.
2: Sino, ano?
1: Si Jerry, tsaka si Anthony. Ba, syempre, bago kong reporter noon, nagre-report ako. Andres Bonifacio Day. Tinanong niya ako, sino ba dapat ang karapat-dapat na
2: kasi, diba,
1: pambansang bayani?
2: May debate pa nga dyan eh. May team Andres Bonifacio, may team Jose Rizal. So, sa anong team ka?
1: Ang sagot ko, dahil Andres Bonifacio Day, syempre, dapat pagbigyan natin ng halaga.
2: Grabe! Pagbigyan ng halaga!
1: At tapos sabi ko, tanungin niyo ako ulit sa December 30. Kung sino yung
2: para
1: narapat.
2: Para sa iba doon. Diba? Isa rin debate yan eh. Diba? May politika pa rin dyan Diba?
1: Eh, syempre kasi dalawang ano yan eh. Kumbaga dalawang train of thoughts.
2: Yes.
1: Diba? Kumbaga ay una, ikaw ba ay pro dun sa revolusyonaryo.
2: Yung
1: ata pangatao.
2: Yung talagang diba? Maki baka. Huwag matakot.
1: Or yung isang dinadaan sa diplomasya.
2: Sa pluma at tinta.
1: Diba?
2: Isang ano tawag dun? Espada ba? Itak!
1: Pero
2: itak pala. At isang pluma at tinta. Ano yung pipiliin mo?
1: Sabi nga nila, the pen is mightier than the sword.
2: Ganun ba yun? Pero kung wala rin naman, mga mahawak na nga sandata. Diba? Yan. So, ano rin yan eh, andyan na rin yung divide no sa ating lipunan, kung titignan, kung maanalisahin. Diba? Nako, mauuwi na pa sa diskusyon yung favorite.
1: Basta sumagot kayo ha, kung sinong bayani.
2: Ang inyong paborito.
1: Kasi
2: nagmula nga yan sa ano.
1: Kasi kanina eh, may isang nag-ano eh.
2: Si Senador
1: si Marshall Bonifacio daw eh.
2: Robina Padilla. Sabi niya, bakit ba yung mga bayani nga ay gumagamit ng alias? Nadamay pa. Ninoy Aquino.
1: Yun nga, si Marshall Bonifacio. Mm-mm. Pero ang sabi ni Senator Bam Aquino, ay gumamit nga siya ng alias.
2: Wala naman siyang confidential funds. Yun.
1: Nice! Doon natapos discussion. Anyway, ito, simulan na natin ng talakayan ngayong hapon. Dahil nga pag-usapan natin, ano nga ba itong Social Media and Digital Safety Act? Mm-hmm. At syempre, himayin din natin itong Day 19. Day 19 na pala.
2: Hoy, malapit nang sumampas sa 20. Kasunod yan, 30, 40. Diba? At least, nakaalis na tayo sa sa, ano ba? Pa-ilang linggo na ba?
1: Hindi ko na rin alam.
2: Hindi ko na alam?
1: Himayin din natin nga itong Day 19 o Week 7 ng VP Sano Impeachment Trial. Bakit?
2: Sa Monday.
1: Ano?
2: Wala. Diba?
1: Kasi holiday.
2: So 2 days ka lang. Nagtutuos po kami dito. Nagsusubatan kami dito.
1: Ay kasi si partner Maan ng taya ngayong linggo. Last week, nakaisa lang ako kasi bagyo-bagyo, ulan-ulan, bahaba.
2: Diba, ali? May ganyan din ako.
1: Next week, baka parang di ba maulan next week?
2: Ayaw ko sa'yo. Nag-rain dance eh.
1: Ito, tawagin na po natin yung ating panauhin ngayong hapon. Makasama po natin live via Zoom si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Kong Jude.
4: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Maan. Thank you for having me this afternoon.
1: Ano po ba itong Social Media and Digital Safety Act na inyo pong isinusulong?
4: Well, itong panukalang batas nito ay naglalayo mabigyan ng mas maigting proteksyon ng ating mga kabataan, lalong-lalo na ang mga minors na ngayon ay nasa internet, nasa online world, kung tawagin. Ang pangunahing layunin nito ay magkaroon ng restrictions, absolute ban from having social media accounts para sa mga kabataang 13 years old and below. Conditional or restrictions para sa mga kabataan na sa 13 years old hanggang 18 years old. At of course, ang responsibilidad na tungkulin ng ating mga digital media platforms na talagang bantayan. Kasi alam mo naman natin sa ngayon, sasabihin ng mga digital platforms na meron naman kaming age verification, age restriction features, pero nakikita pa rin natin na tuloy-tuloy pa rin yung access ng mga kabataan, kahit yung mga minors sa social media. which I think is nakakabahala, especially in the light of what is happening now, no, with all this school violence na nangyayari, na allegedly marami sa mga to ay naimpluwensyahan ng mga nasa social media o di kaya nasa online games. We don't want to offer a simplistic solution na ito lang talaga ang magsosolve. Pero sa tingin ho namin, malaking bagay po na masigurado nating manatiling safe space para sa mga kabataan ang ating social media at iba pang digital platforms.
2: Oo. Kong Jude, di ba may pinag-aaralan ngayon ng CICC yung pag-ban sa Pilipinas ng Facebook dahil na rin sa umano'y mga paglabag at hindi pagsunod ng platform na yan, no, sa ating batas sa Pilipinas. Anong tingin niyo dito, sir?
4: Kasama po yun sa pinag-aaralan natin, no? Kasi sa totoo lang, ha, madalas po, lalo na sa usapin ng sa paggamit ng social media ng kabataan, parang naibabaling lamang sa mga kabataan o sa kanila magulang ang responsibilidad. Ako, sa personal kong pananaw, dapat ang higit na maging responsable dito ay ang ating mga social media platforms at digital platforms. Unang-una, sila yung may traction dito. Pangalawa, sila yung kumikita sa engagement from social media. Pangatlo, para sa akin, kahit may age verification process, pero kung may nakakalusot na bata, hindi po yung kakulangan ng magulang o ng kabataan. Kakulangan po yon ng social media platform. Kasi alam naman po natin, pag may mga features na kailangan ng may bayad, kaya naman nilang i-restrict. Bakit hindi kailangan, hindi kayang lagyan ng isa pang layer ng restrictions para masigurado talaga na hindi makakalusot ang mga kabataan na magbubukas o magkakaroon o isa-sign up ng kanilang social media accounts. Doon naman sa usapin ng Meta, no? Iyan po ang gusto nating mangyari na kasi matagal na ho nagiging excuse ng ating mga social media platforms at mag-iibang digital platforms na hindi ho sila nasasakop ng ating mga batas dahil sila po ay mga kumpanya na nakabase abroad. Sa tingin ho natin, kung ang isang negosyo po, kasi in the end, negosyo naman ho talaga itong mga social media companies, itong mga negosyo na ito ay pilit na magpro-profit sa ating mga, sa Philippine market, kung tawagin itong ating market of social media users, ay nararapat lang din na dapat conditional sa kanilang operation sa Pilipinas na magkaroon ng saklaw ang ating mga batas at sila po ay mapasailalim sa mga batas ng ating bansa. Kung hindi po sila papayag, kasi alam naman po natin, sa ibang mga bansa, sila po ay nag-a-adjust kung ano ang panuntunan ng mga bansang ito. Siguro maganda rin nating pag-aralan na baka pwedeng tignan natin kung how do we convince them to, how can we compel them to comply, and until such time, we'll have to make sure that our children are safe from these harms na makikita online.
2: At ito yung mga multinational companies, sir, no? Yung mga, kumbaga, nasa abroad pa nga yung mga opisina nito, wala talaga silang minsan nga representative sa Pilipinas. Gaano kahirap, sir, yung kanilang komunikasyon sa kanila, lalo kung halimbawa meron tayong mga, di ba, mga nire-request na i-take down ang ganitong mga site or ipagbawal yung mga na-stream na, no, na i-post na sa mga social media ng mga pinagbabawal na mga videos. Kong Jun.
4: Tama po kayo. Ako, I would have to give credit where credit is due, no. Especially nito mga ginawa nating mga investigasyon, mga pagpasa ng panukalang batas, lalong-lalo na sa usapin ng online sexual exploitation. Talaga namang meron namang mga hakbang ang ating mga social media platforms na gawin ang kanilang parte. Ang problema po, sa biliso ng pag-evolve ng teknolohiya, hindi po nagiging practical yung kasalukuyan nating proseso kung saan medyo kailangan ng mas maraming oras at hakbang bago po maisagawa. Like for example, yung pag-issue ng e-warrant o di kaya pagpapa... pagpapa-store no ng mga digital evidence o di kayo yung tracking din ng mga may ginagawang krimen using social media. At minsan nakikita talaga natin na ang malaking rason kung bakit nangyayari ito ay kakulangan talaga ng mga kumpanya na nasa social media industry. At hindi ho natin sila makapasagot, hindi po na, we cannot hold them accountable precisely because sa sinabi niyong rason. Kaya nga po, panukala natin, bago kayo mag-operate sa Pilipinas, kailangan meron silang tanggapan sa Pilipinas. Para kung ano man ang kailangan gawing hakbangin para mapanatili yung kaayusan at proteksyon ng ating kabataan o kung sino man na nasa social media, eh mapapangalagaan po natin ito.
2: Oh, isa pa yan, Kong Jude, yung engagement algorithm, 'di ba? Kapag may naumpisahan ka ng i-search, abay sunod-sunod na yan. 'Di ba? Eh kung may mamaya mga syempre violent videos na yung meron ka lang na search, may nabasa ka lang at sunod-sunod nang lalabas yan. Paano natin sasabihin yan sa tech company na kung pwedeng kumbaga yung mga ganito eh medyo wag ilagay sa social media, Kong Jude?
4: Man, hindi lang siguro sa pagbabawal sa mga naturang content, no? Siguro even by design, dapat hindi siya, kumbaga, hindi siya nakaka-apekto ng behavior ng continuous engagement. Dapat by design, napapanatili ang control ng isang user, lalo-lalo, sabihin na natin, sa pag-scroll, sa pag-titingin ng content, no? Napapanatili ng user yung control sa kanyang online behavior. Napakahalaga po nito kasi madalas o dahil sa algorithm, kahit hindi mo siya hanapin, kahit hindi mo siya actively na titignan, no, or isi-search, talagang nagsasuggest mismo yung social media platform, which in the end encourages continuous engagement. Lalong-lalo na maan sa parte ng mga kabataan na users, no? Ang ating mga minors na maaaring sabihin natin na hindi pa sila ganun kahanda psychologically o hindi pa sila behaviorally mature para mapansin nila yung kanilang online behavior, eh talagang napapasok siya. Kumbaga, natrap sila sa kung ano ang sinasuggest ng algorithm. We think social media companies, no, social media platforms should be able to develop these restrictions by design. Kumbaga, default mismo na hindi. Hindi siya, it prevents such behavior from happening.
2: Eh, paano naman yung balancing act? O Kong Jude, doon sa sinasabi niyo yun nga, yung panukalang Social Media and Digital Spaces Act when it comes to ano eh, yung nga, pagpapato ng duty care, eh kasi baka sabihin ng iba, eh may censorship na ba tayo? Parang ganun. Yung kumbaga, yung karapatan naman para sa impormasyon, eh baka sabihin eh malilimitahan ba tayo? So paano natin ibabalanso yun, Kong Jude?
4: Pero kung titignan mo maan, no, lahat naman itong mga prohibited behaviors, itong mga problematic behaviors sa social media o sa mga digital content, actually kung babasahin mo yung fine print ng terms and conditions, no, ng paggamit, eh talaga hindi naman ito pinapayagan. For example, hindi naman talaga pinapayagan na magkaroon ng account ang isang 13-year-old and below. Kaso nga lang, ang design ng ating mga social media platforms, eh naka-angkla siya masyado sa self-regulation.
2: Oo.
4: Talagang aantayin mo

0: kasama na din doon, syempre yung pangakalaga natin sa privacy ng ating mga users. Kasama din yon yung pagsang-ayon nila sa mga batas natin regarding yung pag-protect ng personal information. Kaya nga po, sabi ko pa kanina, napakahalaga na talagang maipapasok sila o mailalagay natin sila dun sa, kumbaga, sa legal framework na meron tayo sa Pilipinas, at malaking bagay po dun para mapanagot natin sila ang magkaroon sila ng tanggapan dito sa bansa mismo natin.
1: Mm-hmm. Pero kung June, hindi po ba kaya we're barking at the wrong tree na yung pangangalaga sa kabataan ay tila baga iaasa na natin doon sa mga social media platforms. At nakita ko nga yung panukalang batas. So, pati pala yung online gambling, ano, yung paghihigpit doon sa online gambling ay kalakip doon sa panukalang batas ninyo. Pero hindi po ba, yun nga, hindi po ba parang masyado nating dine-devolve yung mga magulang doon sa pagpapalaki sa kanilang mga anak? Kasi parang imbis na sila yung dumisiplina sa kanilang sarili mga anak, parang ang paghihigpitan natin yung social media.
0: Hindi naman natin sinasabing wala ng katungkulin, wala ng responsibilidad ang magulang. Hindi rin natin sinasabing wala ng pananagutan mismo ang user, no? Especially kung nasa edad na 15 and above na sila. Talagang nakikita naman natin, na sabi ko nga kanina, hindi naman to ang simplistic reason na talagang this will save everything, this will solve everything. Pero napakahalaga lang po talaga ng role ng social media platform for the principal reason na sila mismo ang kumikita sa social media. Sila mismo ang kumikita sa engagement, sila mismo ang kumikita sa patuloy ng paggamit ng mga social media platforms. Parang ganito lang yun, Sandro, no? Meron tayong, sabihin na lang natin, nagbenta ng pagkain o inumin na nakasakit o nagdulot ng, for example, poisoning. Hindi ba sa ilalim na ng ating mga batas, lalong-lalo na kung ito po'y binibenta, diba? Ikaw po ay magiging responsable para sa mga, sa anumang consequence ng produktong iyon. Like, for example, nakapagbenta ka ng, sabihin na lang natin, spoiled milk, no? Nainom ng bata. Iniisip lang ng bata kasi yung packaging nandiyan naman, yung magulang iniisip naman, nagatas naman ang sabi, pero hindi lang talaga nila napansin na, sabihin na natin, mali yung storage o kung anuman, nagkaroon ng epekto sa produkto mismo. Pero nakialam natin na sa ating mga kasalukuyang patakaran, nagiging responsable pa rin. Sabihin na natin na nainom po ito, nakain ng isang bata, at nagkasakit ito, patuloy na nanatili pa rin yung accountability at responsibility ng producer ng produkto yun.
1: Kumbaga, partner.
0: Hindi ito na iba. Ang responsibility ng ating mga social media platforms.
1: Kumbaga, partner, Kong Jude, ayusin nyo. Umayos kayo. Huwag kayong maging daan pa para matuto ng mali yung kabataan.
2: Tsaka, pabata ng pabata ang nalululong na sa gambling, ha?
1: Oo,
2: merong 13. Merong 9 years old.
1: At hindi rin maganda yung kinauuwian ng mga ganyan, ano?
2: Tsaka mahirap din limitahan talaga sa gadgets. Kasi unang-una, mga eskwelahan, minsan nga, yung mga modules nandun eh.
1: Nandun na.
2: Oo, diba? Lalo yung sa private school.
1: Dati kasi confiscated, diba?
2: Oo, ngayon hindi. Ngayon. Sabi sa mga private schools nga, sasabihin pa na yung specs ng kailangan mong bilhin, tablet, no? Diba? Mm-mm. Para, kasi nga doon ipapasok, wala ng libro, wala ng yung mahawakan mong libro, nandoon na.
1: Kung diba? Jude, yung status po nito, kamusta po? Tsaka hihilingin po ba natin sa Pangulo na gawing priority rin itong paano ka lang ito? Pero Kung Jude, sorry, bago po namin kayo pasagutin, magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. So sit back and po namin kayo maya-maya lamang.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na pagbabalita, magpilingkod at magpabantay. Kasama ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa disenyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pag-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Kat! Kaya pa, ganyan!
7: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
8: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng,

0: sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Anong take mo?
7: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
9: E balikan natin partner si Kong Jude Asidre tungkol nga doon sa status ng Social Media and Digital Safety Act at kung hihilingin ba natin ano, especially doon sa mga nangyari nga kung hihilingin sa Pangulo na ito ay gawing prioridad. Magandang hapon po ulit Kong Jude.
10: Good afternoon once again.
9: Opo, kamusta po ang status nitong panukalang batas?
10: Well, kanina ho, nagkaroon ng TWG. Bukas meron pong technical working group para pag-isahin po ang mga version po ng batas, ng panukalang batas na pareho po na lalayo no digital safety. No? Isa po ito sa mga priority measures na na-identify po ng LEDAC at ng ating Pangulo, kaya po buo po kahit nasa gitna ho tayo ng budget hearing, tuloy-tuloy po yung deliberation sa panukalang batas na ito.
9: Ayun. So kung kasama po pala siya sa mga priority measures, malamang madadali rin po yung pagsasabatas nito. Pero kung Jude, siguro partner, lipat na tayo no, dun sa day 19 ng VP Sara impeachment trial. Kung Jude, kamusta po yung ano pong take ninyo doon sa naging ruling kanina no, ng presiding officer doon sa pagpapaalala na kumbaga yung mga ipinagbabawal.
11: Yung sub-judice.
9: Oo, yung sub-judice, yung pag-suway para maiwasan yung pagsuway doon sa sub judice rule at yung mga syempre pagpapaalala doon sa magkabilang panig ng depensa at ng prosecution na maging maingat ano doon sa kanilang pagbibigay ng mga interviews.
11: Mm-mm. At saka kung Jude, ito ba saklaw lang? Syempre alam naman natin na sakop lang ito yung mga kalahok doon sa impeachment trial, pero ito po ba may epekto sa labas ng impeachment court lalo sa mga abogado rin?
10: Well, sa paniwala ko naman bilang isang korte no, nasa lugar naman ho, nasa poder naman po ng impeachment court na iset nga yung sabihin na lang natin no, yung restrictions o yung guidelines para doon sa mga kalahok sa impeachment trial no. Ang panawagan lang ho natin ay maging patas po ang application nito. Kasi hindi man ho pwede natin sabihin na ang mga prosecution lang ang hindi pwedeng magsalita. Hindi rin natin masabing ang depensa lang ang pwedeng magsalita. No? Dapat kung may mga ganitong mga patakaran, sana ang application po ay equal po sa lahat. It should apply to all. No? Ang mahirap lang dito, Maan at Sandro, no, is because siguro sa nature po ng usaping ito, napakahirap po na maiwasan pag-usapan po. Kahit nga kami pong hindi kasama sa prosecution at kami po ay naging miyembro lang ho ng Justice Committee sa House, pero patuloy po namin tinututukan ang mga pangyayari sa Senado, madalas hindi, natatanong din po tayo tungkol sa mga usapin sa impeachment.
11: Mm-hmm.
10: So I think a careful balance should be observed, no?
11: Mm-hmm.
10: Other than the fact that it should be applied to all.
11: Ah, paano sa mga abogado, sir? Bagamat hindi ka kasama doon sa prosecution, tama po ba na may code of conduct din na sinusunod habang kumbaga ay hindi ka pa pwedeng magbigay ng iyong komentaryo habang nililitis ang isang kaso, kahit pa sa ibang kaso to.
10: That's the general rule, no, for lawyers, no. I'm sure alam ho na mga abogado ito kung ano po ang extent ng pwedeng pag-usapan at hindi pwedeng pag-usapan sa media, no. I think hindi ho masyado yung issue, eh.
11: Mm-hmm.
10: Ang issue siguro para sa atin ay paano natin babalansehin yung tungkulin ng korte bilang impeachment court at mapangalagaan ang integridad ng proseso, at mabalanse naman natin yung katungkulan naman natin na mahubog din yung kaisipan at appreciation ng taong bayan tungkol sa isyong ito.
11: Oo, eh,
10: I think that is a critical point, no? Where does the boundary of our duty to inform,
11: mm-hmm,
10: or duty to provide appreciation of what's happening, tapos yung korte na naman, yung tungkulin din ng korte na pag-alagaan yung integridad. So I think a total prohibition must be reviewed naman siguro, di ba?
11: Mm-hmm.
10: Kasi hindi naman mo lahat na pag-uusapan dun mismo sa nangyayari sa korte. At minsan nangangailangan talaga ng patnubay o explanation or kahit sabihin na lang natin paano malilaymanize, mm-hmm, yung mga usapan sa impeachment.
11: Mm-hmm.
10: So yun din yung mga katanungan ko rin actually, uh-huh, maanansan.
11: Oo, tsaka laganap kayo ng fake news na minsan ini-spliced yung video, minsan naman kumbaga magbibigay ng pananaw itong isang political scientist sa kabilang partido yan, ha. Yun na nga, kung kulang din yung magiging paliwanag o explainer kong Jude dito, baka mas manaig pa yung mga maling impormasyon.
9: Mm-hmm. At dagdag pa kong Jude, no, at at partner, mm-hmm, yung kasagsagan nung pag-rule ng, mm-hmm, ni Presiding Officer Chis Escudero, may statement na rin kagad si VP Sara Duterte.
11: Correct.
9: Na parang pagsuway din, ano, doon sa ruling.
10: Yun yung sinasabi natin, Sandro, dapat it should apply to all, no?
11: Mm-hmm.
10: Talagang naiintindihan ko gaano to kahirap for everybody, no? Kasi syempre lahat interesado, lahat gustong malaman kung anong nangyayari, anong pinag-usapan. At tama yung sinabi ni Maan, minsan kailangan mo i-contextualize, kailangan mo bigyan ng konteksto yung pinag-uusapan, kasi hindi naman pantay-pantay ang kaalaman nating lahat ng mga nanunood tungkol sa mga usapin dun sa impeachment.
11: Mm-hmm.
10: At kailangan lang siguro maklaro yung boundaries nung dalawang punto na na-erase tungkol dito,
11: mm-hmm,
10: yung pangalagaan, yung integridad ng proseso, at syempre magabayan ang taong bayan sa kanilang pag-intindi sa mga nangyayari sa prosesong ginagawa ngayon ng impeachment.
11: Oo. Yung kasi 'di ba merong mga briefing yan, right after the trial, 'di ba, lagi yan,
9: mm-hmm,
11: na may briefing ang magkabilang panig, nagbibigay sila ng interview sa media. So may isa na lang kong Jude, no, na spokesperson sa magkabilang partido. Pero sila pa rin ba ay open talaga lahat ng impormasyon, or hindi pa rin pwedeng ma-discuss yung merito?
10: Well, strictly speaking, the merits of the case would better be left, no, dun sa nangyayari sa korte, no, especially when you're speaking officially either for the prosecution or for the defense, no.
11: Mm-hmm.
10: At siguro sila din naman mas gugustuhin nila na yung mga kumbaga yung estratehiya nila or susunod na hakbang nila, mas mamarapati nila hindi pag-usapan yun. Siguro ang napakahalagang pag-usapan, yung mga nangyari na.
11: Mm-hmm.
10: O para mabigyan siguro yung parang report natin sa taong bayan, lalong-lalo na na pareho naman ang depensa at ang prosecution ay may mga katungkulan at may mga roles na gustong gampanan sa prosesong ito.
11: Mm-hmm.
9: Alright, sige po. Siguro aabangan na lang po natin, ano, kung ano ang susunod na kabalata next week sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Maraming salamat po, Kong Jude.
11: Thank you, Kong Jude.
10: Maraming salamat po. Magandang hapon at pabuhay po kayo.
9: Yan po si Congressman Jude Asidre, ang kinatawan po ng Tingog party list at may akda nga nitong Social Media and Digital Safety Act. Ay, partner, teka lang ha. Tayo ng report. Unahin natin yung si Marlene. Si Marlene. Ayan, ano ba yung
11: okay,
9: report niya?
11: Si Marlene muna. Ito, dalawang pulis sinibak sa pwesto matapos mangharas ng dalawang criminology intern sa Cagayan de Oro. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
8: Maan at Sandro, ipinagutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Metatos Jr. agad ang pagsibak sa pwesto sa dalawang pulis na may rangong kapitan at korporal na nakatalaga sa Police Station 7 sa Barangay Bulua sa Cagayan de Oro City. Ito yung matapos silang ireklamo ng dalawang babaeng criminology intern ng pangharas habang nagasagawa umuno ng kanilang internship sa naturang istasyon ng pulis. Inatasan ni Nartates ang PRO 10 at ang Cagayan de Oro City Police Office na paspasan ng investigasyon at magsumite ng buong ulat sa insidente. Ipinag-utos din niya sa Internal Affairs Service na mahigpit na bantayan ang mga proseso ng investigasyon habang binigyan na rin ng kaukulang proteksyon ang dalawang biktimang intern. Ngayon, Nartates, sinaseryoso nila ang insidenteng ito kasabay ng pag-ibigay diin na walang puwang sa bunghanay ng pambansang pulisya ang ganitong uri ng mga gawain. Una na sinabi ng Professional Criminologist Association of the Philippines na magasang pasala ng legal na aksyon laban sa mga dawit na pulis. Yan na ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
11: Maraming salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
9: Uy, partner, isa pang report. Senador Jinggoy Estrada nakaranas ng meniscus tear. Ano kaya ito? Ayon sa kanyang doktor o yung doktor na tumingin sa kanya. Yan ang report ni JM Pineda ng PRTV News. Go ahead, JM.
12: Yes, Sandro. Pasado alas 4 nga nang makita nating lumabas na dito sa Cardinal Santos Medical Center si Senator Jinggoy Estrada matapos ang ilang medical examination sa kanya dahil umano. Sa biglang pagtumba nito kaninang umaga sa kanyang sabi ng doktor na tumingin sa senador na punit umano ang meniscus sa kanyang kaliwang tuhod kaya matinding sakit ang nararamdaman ni Estrada. Patay pa nga sa test na ginawa, complete tear ang nangyari sa tuhod ng mampabatas. Napuwersa daw ito ng kanyang pagtayo galing sa pagkakaupo. Binigyan umano ng doktor ng iba't ibang opsyon si Senador Estrada kung paano nga ba gagamutin ang napunit na tuhod. Pero sa ngayon nga, may itinuro kumano na sa senador para maibsan ang sakit nito kasabay ng pagpapainom ng ilang mga gamot. Nagpaliwanag nga rin ng doktor kay Estrada na ang mga ganitong klaseng punit sa tuhod ay dapat nang operahan bago irehab. Imo-monitor muna ngayon ang tuhod ng senador para alamin kung mananatili ba ang sakit na nararamdaman nito sa tuhod. Ibig sabihin kailangan bumalik ng senador sa ospital para sumailalim ulit sa mga medical examination. Pagtapos daw nito ay si Estrada na ang magdidesisyon kung gusto niyang ipa-opera o hindi na ang kanyang tuhod. Nakadepende naman daw sa ipapainom na pain control kung dapat ba panatili ng senador sa ospital dahil kung hindi mawawala ang sakit nito ay dapat hospital medication na ang gagawin. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
9: Maraming salamat, JM Pineda. Eh, partner, magbabalik ang ATM.
11: Anong take mo?
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: Ang lamig!
14: Teka, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
13: Oh.
15: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
16: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
13: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium? Kung saan ako nagbabagay, hindi sa lusak na to, hindi sa putik, Hindi sa kahirapan. Ew!
17: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
16: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
18: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
9: Ay, nagbabalik po ang ATM.
11: Anong take mo?
9: Eh, kausapin naman natin ngayon, partner, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Junicio. Magandang hapon po, Dean Gary.
11: Good afternoon.
9: Oo, parang medyo frozen si Dean Gary, pero nakangiti naman siya sa pagkaka-freeze nung video niya. So I guess ready na si Dean Gary. Oo, medyo nga nag-freeze lang. Eh, magandang maitanong, partner, kay Dean Gary. Hindi ba itong ruling ng presiding officer ngayong araw? Ito, balikan na natin si Dean Gary. Mm-hmm. Dean Gary, magandang hapon po ulit.
19: Hello. Magandang hapon, pasensya na Sandro at Maan at magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
9: Dean Gary, yun nga po, hindi po ba itong naging ruling ng presiding officer ay Dean Gary, itong ang tawag dito, yung naging presiding officer, yung naging desisyon ng presiding officer, ang pangunahing apektado nito, yung prosecution. Kasi yung prosecution, kumbaga, nitong mga nakalipas na panahon, na mapapansin natin, sila yung nagbibigay ng paliwanag kung ano yung nangyayari doon sa impeachment trial.
19: Alam mo, Sando, ang problema nga natin sa impeachment trial, doon sa survey na ginawa namin sa Momentum Research, no? Maraming nakakalang, about 7 out of 10, pero ang nakakatutok lang sa buong impeachment trial ay nasa sa 10 tao, 3 lang yung nakakatutok. So, sa ginawang ruling ngayon ng presiding officer, no, it appears na mababawasan na lalo yung interest. Kasi nga, yung opportunity na maging accessible ang impormasyon outside of the impeachment court, and at the same time, mas mapaliwanag ito ng impeachment, prosecution, ay mababawasan. No? Kasi yung Rule 80 na nilabas nila ngayon ay nalilimitahan din talaga, no? Yung pagiging accessible. So, ang problema nga rito, tama ka doon, no? Mababawasan yung opportunity for the prosecution na maging ready, available sa lahat ng mga tanong ng taong bayan. Tapos, pero on the other hand, yung mga senador naman ay yun, malayang nakakagawa ng mga tanong na minsan out of context. So, halimbawa kanina, kung titignan natin, nagkaroon tayo ng history lesson na out of context naman dahil yung mga bayani naman in the past ay wala naman talagang confidential part. So parang mali ata yung mga analogy, no, kung tutuusin. So, paano mo kayang i-reconcile yung mga ganitong pagkakataon, no, Sandro at Maan? Ang impeachment ay magiging exclusive lalo, no, sa ilang mga tao. So, wala talaga ng gana yung ating mamayan dito.
9: Di nabanggit yun na doon sa survey nyo sa Momentum Research na 3 out of 10 lang ng mga Pilipino ang nakakanoon nitong impeachment trial. Ibig sabihin po
19: ba? Tapos may bias, derecho, yes.
9: Doon sa oras? Doon sa oras po ba? O ano yung dahilan? Bakit ganun kaliit?
11: Oo nga eh. Natanong din ba din?
19: Hindi namin tanong specific yung oras, pero yung interest kasi general yung tanong doon, yung interest muna sumubaybayan to regularly.
11: Mm-hmm.
19: Mataas naman ang nakakaalam, 7 out of 10 ang nakakaalam na may impeachment proceedings. But on the other hand, yung nakakasubaybay almost every day ay tawag dito, tatlo lamang talaga yung nakakatutok, no?
11: Uh-huh.
19: Maraming dahilan dyan na nakikita kami. In fact, kasi meron naman tayong team replay kung tutusin, di ba?
11: Pero,
19: kung tutusin, kung pwede na panoorin, yes.
11: Oo, pero, yes, considering nag-uumpisa pa lang ha, di ba? Day 19 pa lang tayo. May impeachment fatigue na ba agad talaga?
19: Hindi naman, kasi nung sinurvey namin ito, it was the first week ng impeachment, eh. Nasa July kasi namin ginawa. Although bukas ilalabas namin yung bagong survey tungkol sa impeachment, no? So yung momentum survey tomorrow 10 a.m. Pero kaming bagong survey kasi every month nagsusurvey na kami. For the month of August naman itong ilalabas namin. So makikita natin maigi, no? Ito yung survey na tayo sa inyo, ito yung survey pa noong July. So hopefully itong mga nakaraan very naging colorful yung impeachment proceedings. Nakita mo yung interest, lalo na nung si Attorney Ligutan at si Lorne Capunan ay very, you know, very colorful at very articulate, mm-hmm, sa pagpapaliwanag at pag-inganyo nga ng mamayan. So, at sutatas ito. Pero, again, itong ruling nga hinipis natin officer mo ang naging setback na naman, no, para sa ating taong bayan. Dahil nga yung opportunity ng prosecution na maging accessible, maging mainstream yung pagbibigay ng mga update. Not unless mag-i-appoint ulit sila ng mga additional na spokesperson na hindi kasama ng impeachment team.
11: Mm-hmm.
19: So, yun yung mga possible na solusyon, no, sa ganyan. Pero ano mo yun, yung excitement kasi, di ba, every time na nagkakaroon ng after the impeachment, in-interview talaga yung mga, yung mga reporter natin, in-interview talaga yung mga prosecution, eh, no? Lalo even yung mga suot nga nila, tinatanong kung ano yung suot nila ngayon, ano yung mm-hmm cross na dala. Kasi it requires the additional information para mas ma-draw in mo yung mga tao dahil napakahalagang bagay itong impeachment. Pero unfortunately, itong naging decision na ito ng presiding officer.
11: Mm-hmm. Paano nga ibabalansa yung kung may sa right to information ng publiko at malilimitahan naman itong ruling na to? Paano ibabalansa yun, Dean?
9: Dean?
19: Sorry.
11: Ayan.
19: No, wala, sorry.
11: Ayun nga. So, paano ibabalansa yung right to information at yung paglimita naman ng impormasyon sa publiko? Dean? Naku, nawawala talaga.
9: Naku, si Dean. Oo. Sige.
19: Oo, pasensya na. Ayan. Ikaw problema ako. So,
11: yun, narinig nyo ba din yung tanong?
19: Sorry, hindi ko narinig ba?
11: Yun na nga, paano maibabalanse yung kumbaga karapatan o right to information ng publiko at yung limitadong impormasyon naman na ilalabas ng korte o ng Senate Court?
19: Pero tandaan natin, dapat nga hindi ito limitado. Hindi naman to first na nagkaroon tayo ng ganitong impeachment. Dumaan na tayo kay Erap Strada, dumaan na tayo kay CJ Corona. Wala naman ganitong ruling na nilabas kung putusin.
11: Mm-hmm.
19: Diba? At napakahusay pa ng mga abogado noon. At doon natututo tayo. So ngayon, sa ginawang desisyon ng presiding officer, again, baka mas lalo ba wala yung interest ng mga tao dito. So doon kami natatakot.
11: Din kasi noon hindi pa talaga kasagsagan ng social media. Ngayon tama, kasi ay iba rin dahil,
19: yeah.
11: Alam mo na, pwedeng baluktutin, i-twist, at ini-splice pa nga yung mga videos. So, yun din yung danger, no, Din?
9: Nako, sige, siguro
19: sorry, pasensya na.
9: Din Gary, sige, siguro sa susunod na pagkakataon na lang po siguro para po mas mabalikan at mapag-usapan natin yan ng maayos. Maraming salamat po, Din Gary.
19: Salamat po, Van. Pasensya na po. At maganda hapon po sa ating lahat.
11: Ayan
9: po si Din Gary Junicio ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde.
11: Uy, teka lang, ito partner.
9: Sini yan, napili natin.
11: Si Denise Osorio, wait lang, nagmensahe siya. Ang sabi niya, Ate Maan, what you said po about some schools having specs requirement for devices or device, ay naloka po talaga ako sa school ng anak ko. Grade 1 lang po siya, ha? Tapos kalahati na po ng curriculum nila ay digital. Hindi raw siya against sa digitalization, pero sana ay sa ganong edad, naka-rely na agad partners sa digital methods at mga gadgets yung bata. Imagine grade 1. Tapos pati homework nga ay online na rin yung pag-submit. Totoo ka dyan. Wala nang libro. I think there should be an age limit as well to implementing device in schools. Mm-hmm. Diba? Tama rin. Mm-hmm. O teka, ito ang napili po ng ATM team. Sa ano bang tanong? Sinong iyong paboritong bayani? Mula kay Arvin B. Pascua ng Pasay City, ang aking bayani ay si Dr. Jose Rizal. Dahil napapanahon ngayon ang pagkakaiba ng kanyang binitawang kataga na dapat ikintal sa isipan at isinasabuhay ng bawat kabataan ngayon. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
20: Oy, sila Daddy Benedicto Aguilar at Mami Alma Aguilar ay nanonood po sa atin pala everyday. Maraming salamat po. Yan yung parents ni Miss Bev Aguilar Tabara. Maraming salamat.
11: Batiin ko rin, nagbe-birthday si Benji Bengzon Chu Songko. Yan ka gym buddies ko yan.
20: Okay, paano? Bye!
21: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Fake news.
23: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
24: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
25: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
26: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
27: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
28: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
29: Paalala naman ng pulisya sa publiko na
25: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
30: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
31: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
32: Pero ipupakit naman natin yan.
33: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
34: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
35: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
27: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
36: Ako si Naomi Tiburcio.
37: Ako si Just. Ignacio.
38: Ako si Restoraler.
39: Ako po si J.M. Pineda.
40: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
41: Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
42: Toneladang basura.
43: Ang nahahot mula sa...
44: Critical na ang problema sa basura.
45: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
41: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
46: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
47: Buong bansa updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
48: Ito ang
49: Arkada Balita.
47: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
41: Siguradong maanghang na linyahan ang makukuha nating sagot ngayong Webes.
50: Nako, etong guest po natin, kinakabahan ako ng onte, ha.
41: Dahil matatanong natin one-on-one si Attorney Lorna Capuna tungkol sa mga isyung politikal sa bansa.
51: Leading questions are not allowed.
50: Just asking.
41: Makijess, asking na ngayong Webes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
0: Feasible ba to? Di ba yun maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
41: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
1: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
41: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
41: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa anim ang bilang.
41: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
41: sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 26, 2026, Miyerkules. Mainit ang mga eksena kanina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Bataliones, ako si Jeffrey Hernaez. Ito ang
0: Arangada Balita.
1: Ilang lasing nagrambulan sa piyesta sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mag-asawang senior citizen at anak-anak nila pinatay sa Dipolog City. Away sa pera, tinitignang motibo.
2: Hindi po kapanit-paniwala ang mga pinagsasabi mo, sir. Nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
1: Hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio hindi nakaligtas sa pagigisa ng Senate Impeachment Court. CICC, plano makipagdialogo muna sa social media platforms bago magpatupad ng tinitignang total ban ng Facebook sa mga menor de edad. At PhilHealth, pinalawak ang coverage at benepisyo para sa mga kaso ng leptospirosis.
0: Nagkagulo sa isang kapistahan sa Lapu-Lapu City nang mag-amok ang ilang lasing na lalaki. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Nauwi sa rambulan ang sanay masayang pagdiriwang ng kapistahan sa Sitio Mar Beach, Marigondon, Lapu-Lapu City kagabi. Nakunan pa ng video ng isang netizen ang nangyaring gulo. Kinuyog ang limang operator ng sound system ng sinasabing mahigit 30 lasing na lalaki at pinagtatapon ang kanilang mga kagamitan. Nag-amok umano sa sayawan ang ilang lasing na lalaki kaya't itinigil ang tugtugan. Dito na pinagbuntunan ng galit ang mga operator ng sound system. Walang pulis o barangay tanod na nakabantay kagabi. Agad din nila sa ospital ang limang sugatan. Natukoy na ng mga otoridad ang mga responsable sa insidente. Posible silang maharap sa mga kasong serious physical injuries and damage to property. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang mag-asawang senior citizen at kanilang anak-anakan sa Dipolog City. Away sa pera ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Iniimbestigahan pa rin ngayon ng mga otoridad ang motibo ng suspect sa pagpaslang sa mag-asawang senior citizen at kanilang adopted son na natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay sa kanilang bahay sa Barangay Aturno, Dipolog City, Zamboanga del Norte, alauna ng hapon itong Huwebes, Agosto 20. May mga sugat sa likod ng kanilang ulo ang mag-asawang biktima na sina Lodovico Narvaez, 82 anyos, at asawang si Eliza, 77 anyos, na pinaniniwala ang sinaksak gamit ang kudkuran ng niyog. May sugat din sa dibdib si Lodovico na pinaniniwalaan ding sinaksak ng kutsilyo. Habang ang anak-anaka nila na kinilalang si Luel, 38 anyos, ay nagtamo din ng sugat sa ulo na posibleng hinampas naman ng kudkuran. Ayon sa pulisya, nerespondehan nila ang natanggap na reklamo ng ilan sa mga residente sa lugar na may kakaibang amoy silang nalanghap. Doon na nila nadiskubre ang bangkay ng mga biktima na nasa advanced state of decomposition na, indikasyon na ilang araw na itong nasawi. Sa kanilang pagsisiyasat, walang force entry sa bahay at inalis na rin nila ang motibong pagnanakaw dahil walang nawalang gamit mula sa mga biktima. Kasama din sa iniimbestigahan nila ang sinabi ng pamangkin ng mga nasawi na narinig niya ang pagtatalo ng mag-anak sa kanilang bahay isang gabi bago sila di na nakitang lumabas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kisna Azali, ang Chief of Police ng Dipolog City Police Office, posibleng nagalit si Lodovico kay Luel matapos malamang ginastos nito ang pera nila kaya hinampas niya ng kudkuran sa noo si Luel. Kumuha naman si Luel ng kutsilyo at sinaksak ang senior citizen sa dibdib. Di pa siya nakontento at sinaksak pa ito ng kudkuran sa batok. Nang nakita niya namang nakatakbo ang kanyang ina sa kabilang kwarto, pwersahan niya itong binuksan at sinaksak din ng kudkuran.
5: Sa adopted child, adopted son, wala siya nakita ng mga other wounds, no? Siya nang tawag na resistance. Usually manggot, kung may resistance, makita na to, nasa yung mga sama. But of course, still ongoing gihapon ng investigation, unless otherwise, magawas itong mga result. That's the time siguro na makahatag dito o kaya 100% na assurance ng mga auditor na itabo.
4: Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na makipagdialogo sa mga social media platform bago ipatupad ang pinag-aaralang total ban sa Facebook ng mga menor de edad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
6: Isa ang online platform na Facebook na pagmamay-ari ng Meta sa ginamit na live streaming platform ng estudyanteng Namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Mabilis itong naipakalat kahit pabinura na ito sa mismong account ng estudyante. Malaki ang populasyon sa Pilipinas na gumagamit ng Facebook. Malaya rin ang pag-share ng mga content sa platform. Kahit pa may mga violent acts na lubang nakakaapekto sa mga minor de edad na gumagamit ito. Kasama ngayon sa plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang total ban ng Facebook sa mga kabataan. Pero paglilinaw ng ahensya,
7: ang ban po would be the last option that we want po sa CICC. No? Mas gusto pa rin natin makipag-dialogo, makipagtulungan at makipag-koordinasyon dito sa iba't ibang mga platforms. And to be fair, hindi lang Meta ang pinag-usapan natin.
6: Kinakailangan din daw na masigpitan pa ng Meta ang kanilang age verification na siyang nagiging dahilan para mapasok ng mga minor de edad ang social media platform at makapanood ng mga harmful contents. Susubukan naman ng CICC at iba pang ahensya na palakasin pa ang komunikasyon sa Meta, lalo pat isa sila sa mga big tech companies na ginagamit ng mga Pilipino. Sa ngayon kasi, wala pang headquarters ng Meta sa bansa at pahirapan pa ang pag-report sa mga contents dito.
7: Kailangan ma-improve po natin yung ating coordination when it comes to taking down certain dangerous posts. Minumukahin natin na they set up office here. Isipin nyo naman, itong current na hinaharap natin, even if we secure cyber warrants, it would take time before these cyber warrants be answered.
6: Mahalaga umano na makipagtulungan ng mga online platform para makontrol ang mga contents na lumalabas dito. Sabi naman ng Scamwatch Pilipinas na isa rin sa nagbabantay sa mga harmful content sa bansa na hindi sila pabor sa total ban. Pero naiintindihan nila na kabilang ito sa posibleng gawin ng CICC. Maigi daw na udyokan na ng Pilipinas sa mga kapwa ASEAN member para makatulong na kumbinsihin ng mga big tech companies na aksyonan ang mga mapanganib na content sa kanilang platform. Inaasahan na ngayong linggo ay makakapulong ng mga ahensya ang ilan sa mga online platforms para pag-usapan ng issue. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Bukas ang palasyo sa rekomendasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla na patawan ng non-bailable offense ang pagdadala ng loose firearms. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maganda ang rekomendasyon ng kalihim para sa proteksyon ng bansa. Pero kailangan pa itong dumaan sa Kongreso kung sakali mang gawing batas. Anya, wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa proposal ni Remulla at ihintayin din ng iba't ibang bersyon ng panukala. Isinusulong ni SILG Remulla ang pagpapataw ng non-bailable offense para sa illegal possession of loose firearms na may hanggang 20 taong pagkakakulong. Binigyang diin din ni Castro na naiiwasan sana ang mga nangyaring shooting incident kung naging responsable ang mga may-ari ng mga baril.
8: Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon.
0: Nakunan sa video ang pagbuhos ng tubig mula sa kisame ng isang unit sa LRT1 nitong Lunes. Ang sanhi, sirang aircon valve. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
9: Kita sa video na ito ang pagbuhos ng tubig na nagmistulang ulan mula sa kisame ng linya ng tren ng LRT1. Ibinahagi ito sa social media ng pasahero na si Sam de la Cruz. Kuwento ni de la Cruz sa PRTV News, nangyari ito noong Lunes, August 24. 5:45 ng hapon nang siya ay pauwi galing trabaho sa Pasay City. Madalas daw siyang sumakay mula sa Ninoy Aquino Avenue Station. Anya, natutulog siya sa biyahe nang makaramdam na may tumutulong tubig sa kanyang buhok, kaya nagising siya pagdating sa monumento. Patak-patak pa lamang ang tubig noong una, pero nang bumilis pa ang pag-usad ng tren patungong Balintawak, mas lumakas na ang buhos nito sa gitnang bahagi ng tren. Iniwasan ito ng mga pasaherong sakay ng tren. Ayon sa uploader, pagdating na lamang sa dulo ng istasyon nang napansin ito ng mga gwardiya at sinasabing posibleng nanggaling ang tubig mula sa aircon. Naglabas naman ang pahayag kaugnay ng insidente ang Light Rail Manila Corporation o LRMC nitong Miyerkules, August 26. Ayon sa LRMC, nangyari ang water leak sa isang light rail vehicle ng 4th generation train set. Agad naman ito minonitor ng kanilang maintenance team at ininspeksyon ito ng kanilang technician. Batay sa rekomendasyon ng technician, agad na inalis ang unit mula sa linya nito para sa mas malalim na pagsusuri. Lumabas na isang depektibong drain line valve ng air conditioning unit ang naging sanhi ng pagtulo ng tubig. Bigla umano itong nasira bago pa man maabot ang expected 3 to 5 year lifespan nito. Pinalitan na ANLA ang nasirang valve at sumasa ilalim sa safety checks ang unit. Inanunsyo rin ng ahensya ang pagpapaigting ng kanilang maintenance protocol sa pamamagitan ng madalas na pag-inspeksyon ng drain valve ng air conditioning unit. Mula sa inirerekomendang kada 10,000 kilometers na biyahe ng tren, i-inspeksyonin na agad ito kapag naabot na ang 5,000 kilometers pa lamang. Plano rin nila na palitan ang lahat ng mga valve sa buong linya upang maiwasan na maulit muli ang katulad na insidente sa hinaharap. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Masusing binabantayan ng multi-agency contingent ang lumubog na tagboat sa Bucau River sa Zambales. Yan ang umaarangkan ng balita ni Rod Izon.
10: Personal na nagsagawa ng on-site inspection ang Zambales Police sa lumubog na tagboat, ang MTAG DL Sual 1 sa Bucau River sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales. Sa on-site inspection, kinumpirma ni Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola na positibong may karga itong 15,000 litrong diesel nang ito'y lumubog kahapon ng umaga sa Bucau River. Base sa initial na technical assessment, sinabi ni Ariola na ang fuel containment ay nananatiling intact at malayo sa pangamba ng oil spill. Kasama sa on-site inspection, ang mga operatiba ng Philippine Coast Guard Zambales at maging ang Provincial Environment and Natural Resources Office. Ang multi-agency contingent ay patuloy na nakatutok sa Joint Shoreline Security and Environmental Monitoring Team sa lugar kung saan lumubog ang tugboat at napag-alamang pag-aari ng isang malaking kumpanya. Layunin itong matiyak ang zero threat sa local ecosystem, fishing, livelihood at public safety habang inilalatag ang retrieval operation. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Mula noon at magpahanggang sa ngayon, patuloy nating hinahangaan at minamahal sa bawat karakter na kanyang ginagampanan si Gladys Reyes. From being a multi-awarded actress, host at pati sa comedy, hinding-hindi uurungan ni Gladys Reyes yan. Makakasama natin live ang primera kontrabida, Gladys Reyes.
12: Yay! Hello, Jai! And maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Parang ako po ay nakakaramdam na parang ako din yung newscaster kapag narito sa podium na ito, di ba? Kaya hello po sa lahat ng mga nanonood po sa atin yan.
11: Ngayon pa lang, congratulations sa bagong single na Primera Kontrabida. Tiglads, paano ba nabuo ang milestone na ito sa inyong karera?
12: Nako, ito ay written and composed by Mr. Jonathan Manalo and produced by Star Pop, Sir Rock Santos, Sir Rock Silikigan, ABS-CBN Music. Ito ay nag-umpisa nung ako ay nagkaroon ng pelikula na musical, which is The Heart of Music. At doon nakita nila Sir Jonathan and of course si Sir Rox na Teka, kumakanta pala siya. So, sabi ko kay Sir Jonathan, Sir John, gawa tayo ng song na napapanahon, na akong ako, na nababagay sa akin. Kaya ito, pinanganak ang Primera Contrabida.
11: Tiglas, bakit ngayon lang nag-release ng iyong song? Ang tagal mo ng artista, ang tagal ka na namin hinahangaan, minamahal ang mga characters. Pero bakit ngayon ka lang sumabak sa music scene?
12: Alam mo, hindi ko talaga alam eh. Pero siguro, everything is timing, di ba? So, ngayon talaga yung napapanahon. At this time, parang gusto nating subukan din lahat, di ba? Actually, napagod din ako ng kapag may ina-appy tayo, sinasaktan sa mga teleserye. So, itong pagkanta ko ngayon, pagpasok ko sa music era, ay parang akong break, ano? Parang pahinga ko sa mga intense na teleserye.
11: Ano naman, Tiglads, ang fulfillment sa'yo nito bilang isang artista, yung pagkakaroon ng sarili mong kanta.
12: Ay, naku, dream come true, di ba? Kasi sabi nga, pag meron kang kanta, parang nai-immortalize ka, di ba? Tsaka parang kinikilig ako pag nakikita ko yung sarili ko doon sa Spotify, yung mga YouTube. Di ba?
11: Yung mga radio station.
12: Yes, naririnig ko yung sarili ko sa radio station. At syempre, parang sabi ko, totoo ba to? Kasi syempre, di ba, hindi mabubuo ang buhay natin na wala music. So kapag ganun na meron ka rin mga playlist and all, so parang na ano mo na, naku ako, nasa ano na, radio, di ba? At nasa Spotify, digital online, digital streaming platforms, di ba? Nakakatuwa, nakakakilig.
11: Oh, eto na, Tiglads. Alam ko may gig ka, no? Yeah. May gig, di ba? Uh-huh. Oh, invite our karangkada at mga ka-vibes natin sa mga shows na gagawin mo. Go!
12: Yes, on October 1, nandiyan po ako sa Bar 9, Molito, Alabang, Primera Contrabida Sings at Bar 9. Kasama ko po yung aking special guest, Christoph, and the Appetite Music Band and Jelly Ace. Ayan, October 1 po yan. So, magsasayaw po tayo. Tayo po yung magsasaya 90s, 80s, and of course, 2000s, yung mga kakantahin po natin. Of course, the Primera Contrabida song, please download niyo po yan, share your stream on all digital platforms.
11: Maraming salamat, the one and only Miss Gladys Reyes.
12: Thank you, Jai. Salamat, Arangkada.
11: Salamat po. Siyempre naman, i-stream niyo po at i-request sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes niyo sa Soundtrip, Ang Lupit. Maraming salamat sa inyong lahat. Balik sa inyo, Sir Jeffrey and Miss Nina.
1: Litigation lawyer naniniwalang maaaring sampahan din ng reklamo ang mga hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
13: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
14: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS! May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: ECS. Dahil ito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita.
1: Umakyat sa anim ang
2: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo.
2: Sa PRTV Manila, Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo

0: Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Magpapatupad na ang Senate Impeachment Court ng multa sa mga lalabag sa sub-judice ruling. Naging mainit naman na mga tanong ng Senator Judges kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Yan ang umaarangkan ng balita ni Angela Babad.
3: Senator Judge Villanueva.
4: Sa pagbubukas ng paglilitis ngayong araw, tatlong ruling ang ibinaba ni Presiding Officer Chiz Escudero, kaugnay ng pananalita at pagkilos ng kapwa Senator Judges at na magkabilang kampo. Una rito ang paalala ni Escudero sa mga Senator Judge na dapat sila ang unang maging ehemplo sa pagsuri ng katotohanan nang walang kinikilingan.
5: Henceforth, I hope Senator Judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings.
4: Ani Escudero, maaaring maghain ng ethics complaint sa Senate Committee on Ethics and Privileges kapag may lumabag na Senator Judge. Sa ilalim naman ng Rule 18 o sub-judice rule, bagamat binigyan ng clean slate o tabula rasa ang mga nakaraang pahayag ng magkabilang kampo, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbibitaw ng pahayag sa media at social media patungkol sa merits at kredibilidad ng kaso. Ang sino mang lalabag ay maaaring patawan ng 24-hour show cause order kung saan ang unang offense ay public reprimand at ang ikalawa ay may multang 30,000 pesos kasama ang pagbabawal sa pagsasalita sa floor o kaya'y referral sa Supreme Court. Matapos ang ruling, nagpatuloy ang cross at redirect examination sa witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sumunod dito ang pagtatanong ng Senator Judges kung saan naging mainit ang palitan ng salita nang aminin ni Ortonio na hindi na niya nilinaw kay Colonel Raymond La Chica kung bakit malalaking halaga ang ibinigay sa mga informant para umano sa mga gamot at pagkain.
6: So again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo, sir. For me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mo.

0: President Sherwin Gatchalian na tila dalawang tao lang ang nakakaalam sa implementasyon ng confidential funds. Samantala, dahil sa selebrasyon ng National Heroes Day sa August 31, sa September 1, Martes na muli magpapatuloy ang paglilitis, kung saan inaasahan ang pagharap naman ni Colonel Manaros Buransing II para sa pagtestigo sa confidential funds ng DepEd. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang mga naganap sa huling impeachment trial ngayong linggo. Makakausap natin ang public interest human rights lawyer at isa sa host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino.
2: Magandang hapon, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga nakikinig. It's nice to be back.
1: Thank you and welcome back. Ipinatutupad ngayon ni SP Cheese Escudero itong tinawag niyang two-strike rule o parusa laban sa trial by publicity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? At hindi po ba ito nakakabawa sa kakayahan daw ng public at ng legal advocates na magsalita tungkol sa accountability ng mga elected officials?
2: Well, dito sa two-strike rule, no, enforcement supposed to be ng Article 18, yung unang-una naman is yung stern warning at yung pangalawa naman ay yung 30,000 fine. No? I don't know if that's disincentive enough, no, but at the same time, meron naman daw referral dito sa sa committee and bar discipline kung sakasakaling matigas ang ulo ng abogado. No? Pero sa aking palagay, no, hindi dapat kasi masyadong balat sibuyas yung impeachment court, no, pagdating sa mga public statements kasi hindi naman nito ordinary judicial process. What do I mean by this, no? Dapat nakakapagsalita yung kasi yung mga sinight ni Chief Escudero na mga kaso are all pertaining mostly on criminal cases wherein the right liberty and right to liberty, property, no, without due process of law nung tao ay nakukompromisa. Pwedeng makulong. In other words, so may vested right na nakukompromisa at yung pinaka sacred right which is right to liberty. Eh, pagdating naman dito sa impeachment proceedings, there's no such thing as a vested right to office. Public office is a public trust. And the reason why allowed to maging televised, the reason why sui generis ito is because dapat nakakapag-komento yung publiko and at the same manner yung participant. So I don't think that yung mga sinight ni Chief Escudero na cases are all in all force when it comes to impeachment cases. Having said that, no, sige, para naman mabigyan ng leeway yung impeachment court na hindi masyadong maraming nangyayari sa labas at dapat at nangyayari sa loob yung tugisan, no, at saka yung tagisan ng talino at ebidensya, eh sana applicable rin yan dito kay Sara Duterte who has repeatedly cast aspersions to the impeachment process and to the impeachment court, no. So doon lang sana ako nakulangan ako doon sa pagpapataw at pagrekognisa na yung respondent mismo ang tila bumabalahura sa proseso ng impeachment at nagkokomento ng mga hindi ka nais-nais sa integridad ng impeachment process.
1: Ayun nga po, sa gitna nga ng mga ito, nagsalita nga si VP Sara at sinabi ang prosecution daw ay gumagamit ng theatrics at pambabastos tulad ng pagtawag sa kanya na brat o mastermind dahil daw mahina ang kaso. Ano po ang tugon nyo rito bilang legal advocate na nagsusulong ng accountability?
2: Well, tinatawag siya ng brat at tinatawag siya ng mastermind because yun yung pinapakita ng ebidensya, no? Ayaw lang siguro niya yung pagtawag at siguro mas gusto lang ng impeachment court na politika nila neutral. Pero malinaw naman eh, ang ano bang pinapakita ng ebidensya, no? Una, siya yung nag-request. May authorization niya na nag-request nitong confidential funds including yung 250 million. Pangalawa, siya yung nag-order na mag-withdraw. Pangatlo, siya yung nag-order na ibigay kay Colonel La Chica. Pang-apat, wala nang alam yung disbursing officer tsaka yung deputy chief of staff na gumawa ng plano. Panglima, siya yung nag-certify na lahat ito ay maayos supposedly na ginamit at pumirma siya under oath, no? Tapos, yung mga liquidation documents, malimali, yung mga liquidation documents, mga gastos pala na hindi pang confidential operations, kung ano-ano mga pangalan ng mga tao na parang mga chichirya at pagkain. And most importantly, ginastos pa yung pera bago pa dumating yung pera. Diba? Yung liquidation documents niya, eh, bago pa dumating yung pera, yung mga activities na yun, pinapare-inverse. What does this mean, no? Ang tandaan natin na sinasabi doon sa Joint Memorandum Circular na pag ganyan at hindi maayos yung liquidation, presumed

0: no, na yung pera ay personally siya ang nakinabang, no? So yun yung pinapakita ng ebidensya. So wag balat sibuya siguro si Sara Duterte, and just because merong mga hindi ka nais-nais na conclusion para sa kanya doesn't mean that it's not it's unsupported by evidence. It is all of these conclusions, no, na siya ang mastermind, siya ang dahilan kung bakit merong ganitong klaseng supposed confidential operations. Lahat yun batay sa ebidensya. Ayaw niya lang yung conclusion. Pero itong mga ito, yun ang pinapakita ng ebidensya.
1: At mabigat yung mga binitawang salita ni Senator Raffy Tulfo sa hostile witness na si Ortonio. Sinabi niya kahiya-hiya raw kasi na hindi niya nasuri nang mabuti ang mga dokumento sa confidential funds. Para sa inyo ba ay malaki yung naging pagkukulang rin dito ni Ortonio?
0: Well, nagte-take offense siya, no? Eh siguro dapat na mag-take offense dito eh, yung taong bayan na para bang binaboy yung accountability mechanism, and they handled the money so carelessly. Can you imagine, nilagay sa duffel bag, binigay do sa isang colonel na hindi man lang staff ng Office of the Vice President, no? At tapos hindi naman disbursing officer, not bonded. As required by the DBM Joint Circular, and as required by our laws. Tapos kung ano-ano na lang liquidation documents doon, and then we just who trusted him, walang nakakaalam kung sino. Tapos mahigit sa 100 lokasyon all over the Philippines, supposedly ang kiniklaim niya, siya lang nakakaalam, tsaka yung vice president, na hindi naman nila personally nakita kung paano dinisburse tong pera na to, dahil imposible yun, dahil hindi naman sila si Superman, no? Hindi ba dapat all of these questions have already been raised by them? Because hindi lang naman sila staff ng vice president eh. Staff sila ng taong bayan. Ang nagpapasweldo sa kanya, sa kanila, pera ng taong bayan. So kung sasabihin sila na negligent sila at nagte-take offense pa sila, at para bang sila pa yung offended, ang tawag ko dyan, gaslighting, di ba? Dapat ang offended dito yung taong bayan.
1: Yun nga rin po yung sinabi kanina, no, ni Senator Raffy. Pero ito pa na pag-usapan yung mga alias, no, yung mga alias. Partikular nung nagtanong si Senator Judge Robin Padilla. Kung alias man o hindi yung mga pangalan sa confidential funds gaya ng Mary Grace Piatos, ito ba ay may bigat sa impeachment? And what is your reaction dun sa kanyang argument ni Senator Padilla?
0: Well, una, to si Senator Padilla, medyo bully ah, dun sa counsel, no? Na hindi naman yun yung witness, pero ginigrilya. Tapos nung magre-retort back yung witness, ano ba yun ng rules? Ayaw magsalita. Medyo unfair, no? Dun sa practicing lawyer who's just in the prosecution na sinasagot. Tapos yung mga tanong niya, kilala mo ba yung alias na ito, ni Ninoy Aquino? Kilala mo ba yung ano nangyari nung 1908? Yun yung mga tanong niya na wala namang connection whatsoever doon sa confidential operations. Sa tawa nga ako doon sa sinabi ni Bam Aquino right after na, o yan yung alias niya, ni Binigno Aquino, pero wala siyang confidential funds. It only goes to show na wala talagang connection yung question ni Robin Padilla. And yes, may mga alias, no, na ginagamit, pero it does not mean that the money is no longer within the ambit of accountability. Pera pa rin yan ng taong bayan. Kailangan pa rin nilang iliquidate ng maayos. May proseso yan. At definitely, just because sinabi mo yung confidential na term, it doesn't change the fact na may pananagutan dito, at hindi yan magic word para maalis, no, sa ambit ng pananagutan yung pera. Pag sinabi mo bang confidential, automatically yung 500 plus billion mawawala na lang ng bula, at hindi na siya pwedeng maging under scrutiny ng taong bayan. Hindi dapat ganoon, dahil ang pinag-uusapan dito, 612.5 million pesos in total. Tapos sabi mo, confidential. Para yatang lame excuse yan, at hindi yan ang intensyon ng ating saligang batas at ng ating mga ng mga batas right now regulating public money and ensuring that there's accountability every step of the way.
1: And last question na lang, Attorney Dino, no, we always hear the name of Colonel La Chica. Ano po ang inyong opinion? Dapat ba siyang ipatawag?
0: Well, kung ako masusunod, dapat siyang ipatawag, no? Kasi silang dalawa na lang nakakaalam eh. Sinabi mismo ha. Ano ba sikreto nila kaya ni Vice President Sara Duterte? Imagine hindi siya staff ni Sara Duterte. Binibigay sa kanya yung duffel bag. Tapos walang kahit na anong alam. Hindi alam ng Chief of Staff. Hindi alam ng Deputy Chief of Staff kung ano itong mga operasyon na to. Basta inabot na lang sa kanya yung pera. At silang dalawa lang nakakaalam supposedly kung saan ginamit yung pera. Bukod dyan, ano pang sikreto nilang dalawa? Dapat talaga maging under scrutiny yan, lalong-lalo na siya ang umawak ng pera ng taong bayan. So sa akin palagay, dapat ipatawag siya. No? Makikita naman, magiging obvious naman kung sinungaling or hindi. Most importantly, alam mo sa totoo lang ha, dahil nga sinabi ni Gina Acosta na wala siyang proof na pinareceive yung pera kay Colonel La Chica. Pag sinabi ni Colonel La Chica, hindi ko nareceive.
1: Mm-hmm.
0: Ano na tayo ngayon? Hindi ko nareceive. Diba?
1: So sino na may kasalanan?
0: Ha? Walang proof eh.
1: Oh.
0: Walang proof. Diba? And it's contrary to human nature. Sabi ko nga sa'yo, Ninya, mangutang ka ng 5,000 sa akin, baka magpa-acknowledgement pa ako sa papel eh. No? Yung iaabot ka ng 125 billion na ka-duffel bag, tapos wala kahit na anong receive. Medyo scandalous yun. It only goes to show how careless they've handled the money. So right now, kung si Colonel La Chica mag-appear at sinabi niya, actually wala akong na-receive. Anong patunay nila na involved si La Chica? Wala. It's now their words against him, and now they're the ones who's accusing him na siya'y nag-receive ng money, pero dahil sila'y nag-aakusa, di ba dapat sila magpatunay na na-receive ni La Chica yung pera? So, curious case itong si La Chica. Bakit siya nag-receive ng napakarabi-raming limpak-limpak-limpak bag-bag-bag ng pera sa utos ng Vice President ng Republika ng Pilipinas? Saan niya dinala? Kailangan ng kasagutan ng tao.
1: Ayun nga po. Kaso sinabi ng prosecution, di ba, na hindi sila inclined na imbitahin siya etong si Colonel La Chica, dahil enough na naman daw yung mga testimonya nitong mga witnesses na ito. So, mukhang hindi makukuha yung wish ninyo, attorney, na umupo siya or mapatawag itong si Colonel La Chica.
0: Actually, more than sufficient na eh. Bakit? Sabi ko nga, si Sara Duterte ang nagplano kung magkano yung pera. Bahala na liquidation someday. Bahala na yung plano. Nag-request muna siya ng pera, 250 billion. 28 days after, tsaka alabag sinabit yung plano. Pagkatapos, nung dumating yung pera, pina-withdraw sa utos niya. Pagkatapos, ipa-withdraw, pinabigay kay La Chica. Tapos, sinertify niya lahat. All of those pieces of evidence are already clear. Actually, beyond reasonable doubt na sa aking palagay. Kung hindi nila mapatunayan kung saan napunta yung pera. Tsaka malinaw talaga na ginamit yung pera in a lot of instances sa maling paraan. No?
1: Okay.
0: Kahit na hindi pa nailabas si La Chica, enough na. Pero sa totoo lang, di ba, kung kaya nilang i-justify kung saan talaga dinala ni La Chica yung pera, dapat yung depensa mag-produce sa kanya.
1: Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Samantala, naniniwala ang litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja na maaaring magsampa ng hiwalay na kaso laban sa mga hostile witness dahil ito sa kanilang responsibilidad sa umano'y misuse ng confidential funds. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Maaring masampahan ng hiwalay na reklamo ang mga hostile witness sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja, batay sa mga testimonya, dawit sina Gina Acosta, Lemuel Ortonio at Colonel Raymond La Chica sa chain of responsibility sa paggasta at pagliquidate ng 500 million pesos confidential funds.
3: All of them, Nolasco, La Chica, Acosta, Ontorio can be charged in the ombudsman and then filed the case in the ombudsman, then charged later on in the Sandigan Bayan if the ombudsman finds a probable cause.
2: Kabilang sa maaring magamit laban sa kanila ang illegal disbursement sa isang non-accountable officer, kakulangan ng malinaw ng mga documentation, at kahit ang pagpapaluwa ng personal na pera noon ni Ortonio para sa confidential fund request ni La Chica. Batay sa kanilang mga testimonya, sinabi ni Calleja na naging mas malinaw ang pananagutan ni VP Sara bilang arkitekto at mastermind ng umano'y maling paggamit ng confidential funds.
3: Alam ni Vice President Sara ito from start to finish, no? Mula sa pag-request, mula sa plano, hanggang even dun sa pag-report sa COA. Hindi masasabing wala siyang alam, hindi masasabing hindi niya ito inotorisa. Even as Vice President, even as an impeachable officer, hindi siya immune from suit. Ang immunity lang ay nasa presidente natin.
2: Bilang litigation lawyer, batid ni Calleja na delikado para sa prosekusyon na ipatawag bilang witness sila Chica, lalo't hindi ito humarap sa mga naunang imbestigasyon ng Kamara noon.
3: Kung magsinungaling siya o may magsabi siya ng medyo hindi tama, wala kang panglaban, hindi katulad kay Acosta, sabi niya, kung ito, nakita natin kung nagsinungaling siya, may panlaban, nakita mo, naglalabas sila ng transcript.
2: Sakali namang ipatawag pa rin sila Chica kahit ang depensa, inaasahan ni Calieja na gagamitin lang nila Chica ang confidentiality para lumihis sa mga tanong sa korte.
3: Gusto kong sabihin, di ba, wala namang, kahit naman nung nakaraan, wala namang report against the life of the Vice President.
2: Ako si Naomi Timorcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Hindi dapat baliwalain ng ombudsman ang mga sworn recantations na naglalabasan ngayon. Partikular ang pagbaligtad ng umano'y dating Marine na si Orly Gutesa. Ito ang laman ng supplemental counter affidavit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, hindi dapat sabihin ng ombudsman na ang sworn recantations ay walang epekto sa investigasyon na isinasagawa nito. Dapat anya na ibangga ang laman ng recantation sa mga dating sworn statement ni Gutesa saka magdesisyon kung magsasampa ng kaso. Paliwanag ni Romualdez, hinihiling lang niya ang pagkumpara sa dating sworn statement sa recantations. Bukod kay Gutesa, binawi rin ng ilang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang kanilang naunang mga akusasyon. Sa pagkakataong ito po ay makakausap natin ang former dean ng PLM School of Law at isa sa mga suki natin dito sa Arangkada Balita, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi po, Attorney Roy.
5: Magandang hapon mga kababayan sa lahat ng tigapanood. Good afternoon to everyone.
4: Apoy, Attorney Roy, ganun po ba kalakas ang argumento ng kapo ni dating Speaker Romualdez na dapat munang suriin ng ombudsman ang credibility at admissibility ng mga ebidensya bago magsampa ng kaso?
5: Yan talaga ang katungkulan ng ombudsman. Yun ang dapat niyang gawin. Pero hindi natin pwedeng isatabi yung sinasabi ni Speaker Romualdez. Mangyari, binago ng ombudsman, si mismong Crispin Jiremulla ang nagbago ng patakaran para sa pagsuri ng ebidensya. Noong araw, ang requirement lamang dyan ay yung tinatawag na probable cause. Eh ngayon, tinaasan niya yung antas ng ebidensya na kailangan. At ang kailangan ngayon na maabot, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mataas na kasiguraduhan na masesentensya o mahatulan ng guilty ang akusado. So, sa madaling salita, hindi po pwedeng pabasta-basta lang yung ebidensya ang iaharap mo. Pag nagtatalo, pag nagko-conflict yung ebidensya, pag may panangga, pag may pakontrang ebidensya, hindi na tayo maaring magkaroon ng tinatawag na reasonable certainty of conviction. Mangyari, hindi ka naaabot nun sa probable cause. Kung merong isang bahagi ng ebidensya nagsasabing guilty at may isang bahagi ng ebidensya nagsasabing not guilty, ang mangyayari dyan, ang tinatawag po dyan ay yung rule of equipoise. Pantay-pantay po. Eh hindi po maaari yun sa korte. Lalong-lalo pa pag merong tinatawag na sentensya, criminal case. Hindi po maaaring hati ang ebidensya. Pag ganun ang sitwasyon, kailangan isatabi lahat ng ebidensya at hindi maaaring sabihin na may napatunayan na labag o kontra doon sa innocence ng akusado. Kasi kung nagko-conflict yung ebidensya, hindi mo pwedeng basta piliin yung gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, palagay ko guilty ito. So, gamitin natin tong ebidensya na nagpapatunay na guilty siya. Hindi maaaring ganun. Hindi rin maaaring sabihin na, palagay ko, innocent siya. So, ito lang muna ang gagamitin natin. Dahil meron tayong tinatawag na principle na yung rule of equipoise. Ibig sabihin yan, pagtabla-tabla, walang pwedeng panigan ang korte. Hindi dapat payagan na itong ebidensyang ito gamitin na pagbasehan ng pagsuri sa hatol o sa kaso ng nasa sakdal. Kailangan po malinaw. Kaya nga po sinasabi natin, proof beyond reasonable doubt, moral certainty ang kailangan dyan para ma-convict. Paano yan? Binawi na yung mga paratang. Wala na yun. Hindi mo na pwedeng tanggapin yun. Wala nang moral certainty. Ano po ba yung moral certainty? Ibig sabihin nun, pag pinagsama-sama po lahat ng ebidensya, walang kaduda-duda Walang kaduda-duda ang kasalanan ng akusado. Now, ito po isa pang dapat maintindihan natin lahat. Yung pong testimonya o yung mga salaysay, yan ang pinakamahinang uri ng ebidensya. Pinakamahinang uri po yan. Ang malakas na ebidensya yung tinatawag natin na real evidence, yun hong mga physical na bagay, no? Mga documentary evidence, yan ang pangalawa. Ha? Tsaka yung meron pa yung mga ebidensyang hindi na kailangan patunayan. Halimbawa, tuwing umaga, sumisikat ang araw. Ito mga ebidensya na base sa karanasan natin, sa kalikasan, sa siyensya. So ito mga ito hindi na pinagdedebatehan, pero po yung testimonya, yung sabi-sabi ng tao, ay marami pong diferensya yan. Maaring yan ay dala ng matinding damdamin tungkol doon sa kaso, o kaya ito ay may problema ng konting pag-aalala, kasi ang human memory, yung ating pag-aalala ng mga bagay-bagay, nagbabago po yan pagdaan ng panahon. So yung testimonial evidence, yan ang pinakamahina. Kaya pag yan ang nagbangga-banggaan, ay napakahirap. Yung kung sinasabing may mga eyewitness, may mga ganito, yun, tatayo lamang yun pag wala ng ibang ebidensya at pag walang ebidensyang kumukontra dun. Yan po ang sitwasyon ngayon dito na hinaharap ng ombudsman. Tingnan nyo yung nangyari sa kaso ni Bong Revilla. Hilaw yung kaso o kulang yung ebidensya. Pinilit, binigyan ng bail. Ngayon, nagagalit yung ibang mga miyembro ng lipunan, yung mga civil society kung tawagin. Bakit daw binigyan ng bail? Eh, yan po ang ating proseso. Yan po ang tinatawag natin na rule of law. Huwag po natin kalimutan na ang saligang batas ay nagbibigay ng pangako sa atin lahat na meron tayong presumption of innocence. Sa madaling salita, pag hindi po malinaw ang ebidensya at hindi sigurado na kayo ang may kasalanan, dapat ibigay sa inyo ang laya.
4: Attorney, ayon kasi sa ombudsman, no, itong mga recantations daw, it changes nothing. At dahil lang siya, sabi ng ombudsman na marami pang ebidensya ang against kay former speaker. Kung kayo po ang tatanungin, ano yung pinakamalaking legal challenge ngayon dito sa kasong ito?
5: Well, alam mo, maraming issue dyan eh. Kasi ang pagkaintindi ko, maraming kaso, maraming complaint, no, maraming krimen ang pinapataw kay Speaker Romualdez. So may ebidensya diyan na hindi kasama itong mga delivery ng mga pera. Yan ang pinaka sentro ng mga recantation eh, yung pag-deliver na yan eh. Pinapahindian na ngayon ni Orly Gutesa na siyang ugat ng lahat nitong maleta at basura. Kay Orly Gutesa lang lumabas yan eh. Eh sinasabi niya na ngayon, hindi totoo yan. Ako'y pinilit lamang ni Defensor at ni Marcoleta. Paano natin ngayon aasahan ito pang mga sumunod sa kanya na sinasabi nga nitong mga nagrekant, eh hinikayat lamang yan ni Defensor, ni Baligod at ni Marcoleta dahil nila ay gumawa ng scam na mag-blackmail dun sa mga pinangalanan na tao. Hindi ba? Narinig naman natin na ang daming mga senador doon na nagsasabing hindi naman totoo yung mga paratang. At nagpaliwanag pa nga si Baligod nga at na totoo. Tapat yung ibang si Laila De Lima, pinangalanan, si Loren Legarda, kung sino-sino. Tapos yan, yung pinapakitang video, malinaw na malinaw, tinuturuan siya ni Marcoleta kung anong gagawin. Kaya hindi maganda eh. Hindi magandang ipilit ito na sasabihin mo walang kwenta. Alam mo, kahit ombudsman ka, may katungkulan ka na ipagtanggol ang lahat ng mamamayan. Kaya gusto mo, kaya hindi. Dahil pinakamahalaga sa trabaho ng ombudsman ay ipatupad ang lahat ng batas. Hindi lamang yung batas na magpapasikat sa'yo. Batas na ibigay ng katarungan.
4: Ayan.
5: Kung wala pang ebidensya laban kay Romualdez, pues, i-atras mo muna yung kaso niyan. Baka mamaya, pag nakalusot si Romualdez dyan sa kaso, sasabihin mo na naman, trinabaho yung korte kung ano-ano. Kasi yun ang sinagot nung binigyan ng bail si Bong Revilla. Ngayon, inhibit yata yung isang isang justice or parang meron akong nabalitaan na gano'n.
4: So, totally.
5: Masakit man tanggapin na, na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, wala tayong magagawa. Ayan ang kalayaan ng bawat tao na magsabi ng totoo. Yung ikaw, halimbawa, gumagawa ka rin ng salaysay ng mga affidavit, di ba? Minsan nagkakamali ka kung ano-ano nalalagay mo. Siguro naman dito, ang sinasabi ni Gutesa, iba. Hindi lamang siya nagkamali. Mm-hmm. Siya'y pinamakuan ng pera at siya'y pinilit.
4: Oo.
5: Paano gagawin natin ngayon? Yeah,
4: attorney, tuloy-tuloy pa rin. Itong pagdinig sa kasong ito, kaya naman tuloy-tuloy pa rin ha, attorney, ang pagsangguni po namin sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po, attorney Roy.
5: Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Good evening, everyone. Thank you very much.
1: Dinala sa ospital kaninang tanghali si Senator Jinggoy Estrada matapos biglaan umanong matumba sa loob ng kanyang selda. Isinailalim ang senador sa ilang medical examination. Nasa linya ng telepono si JM Pineda para bigyan tayo ng update. JM.
6: FB niya, pasado alas 4 nga kanina nang makita natin na lumabas na nga dito sa Cardinal Santos Medical Center si Senator Jinggoy Estrada matapos ang ilang medical examination sa kanya. Dahil nga yan doon sa biglaang pagtumba nito kaninang umaga sa kanyang selda. Sabi ng doktor na tumingin sa senador na punit umano yung meniscus sa kaliwang tuhod nito kaya matinding sakit ang nararamdaman ng senador. Batay pa sa test na ginawa, complete tear ang nangyari sa tuhod ng mambabatas. Napuwersa daw ito sa kanyang pagtayo galing sa pagkakaupo. Binigyan umano ng doktor ng iba't ibang opsyon si Senator Estrada kung paano gagamutin ang napunit na tuhod. Pero sa ngayon, may itinurok muna sa senador para maibsan yung sakit nito kasabay nga dyan yung pagpapainom ng ilang mga gamot. Naipaliwanag nga rin ng doktor kay Estrada na ang ganitong klaseng punit na sa tuhod ay dapat nang operahan bago irehab. Imomonitor muna ngayon ang tuhod ng senador para alamin kung mananatili ba ang sakit na nararamdaman nito sa tuhod. Ibig sabihin niya nina ay kailangan munang bumalik ng senador sa ospital para isailalim ulit sa mga medical examination. Pagtapos daw niyan, ay si Estrada na yung magdidesisyon kung gusto niyang magpa-opera o hindi na. Nakadepende naman sa ipapainom na pain control kung dapat bang manatili ang senador sa ospital. Dahil kung hindi daw mawawala ang sakit nito, ay dapat magkaroon na ng hospital medication ang gagawin. At yan muna later. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Maraming salamat, JM Pineda. Tumaas sa mahigit 58 billion pesos ang budget projection sa Local Government Support Fund para sa susunod na taon. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Mula sa 57 billion pesos na pondo para sa Local Government Support Fund ng gobyerno para sa LGUs ngayong 2026, itinaas na ang allocated budget para sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang proposed projected budget ng pamahalaan kung saan tumaas ito ng 1.14%. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layo nitong matugunan ang kinakaharap na issue ng bawat lokal na pamahalaan.
8: So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm to market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups.
7: Nabanggit rin ni Jose Castro na nakapaloob sa naturang budget ang pamimigay ng libreng bigas para sa mga nasasakupang mamamayana. Binigyang diin din ng Palace Press Officer na tututukan ng pamahalaan ang naipamahaging pondo sa bawat bayan kung nagagamit ba ito ng maayos.
8: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong mamonitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
7: Ayon kay Jose Castro na ang pagtaas ng pondo para sa LGSF ay nais ng Pangulo para maibigay ang pangangailangan ng mga mamamayana.
8: At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan, ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
7: Kasabay ng pagtaas ng proposed budget para sa LGSF sa susunod na taon. Ang siyang pagtaas din ng national tax allotment sa 1.4 trillion pesos kung saan 679.6 billion dito ay nakalaan sa Luzon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko laban sa pag-aaksaya ng kanin. Natuklasan kasi ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na ang bawat Pilipino ay nag-aaksaya ng tinatayang 2 kutsara ng kanin kada araw. Katumbas iyan ng halos 11 sako ng bigas na may halagang 24.4 billion pesos kada taon. Kaya nitong pakainin ng mahigit 5 milyong Pilipino kada taon na maaring tumugon sa food security ng bansa. Bukod sa responsableng pagkain ng kanin, hinihikayat rin ng PhilRice ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
9: Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.
10: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagmamalupit sa isang puting, umani na matinding batikos pusa, binuhusan ng alkohol, sinilaban at tinadyakan pa. Financer ng Minahan sa Camarines Norte pinagpaparil, patay. Cellphone ng rider nabawi matapos iwan ng snatcher sa nakatambay sa Eskenita.
11: Alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos?
12: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
10: Yes. OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, kinumpirmang tanging si Vice President Sara Duterte at kanyang dating security chief na si Colonel Raymond Lachica ang may alam kung paano ginastos ang controversial na confidential funds. Emergency room ng Rizal Medical Center, naka-red alert na dahil sa dagsang mga pasyente, kabilang ang mga tinamaan ng leptospirosis. Exclusive! Lalaking naglagay ng kamera sa banyo na pinagtatrabahuhan para makapamboso kalaboso. At 10 kantang Pinoy magpapakbakan para maging pampato ng Pinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia.

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Pasintabi po dahil sensitibo ang paksa ng balitang ito. Viral sa social media ang puting na sinilaban at pinagtatadyakan ng ilang kabataan sa Kabuyao, Laguna. Habang sa Nueva Ecija, pinagtataga at inihagis pa sa kalsada ng isang lalaki ang tatlong kambing. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
2: Rinig pa ang iyak ng kuting na ito matapos walang awang buhusan ng alkohol at silaban ng isang binatilyo. Sa video, pinagtatadyakan pa ang walang kalaban-laban na kuting. Sa imbestigasyon ng Kabuyao Component City Police Station, nangyari ang karahasan sa barangay Mamatid sa Kabuyao, Laguna, alas 5 ng madaling araw noong Linggo.
3: In the middle of their drinking sessions naman po, medyo umabot daw sila ng madaling araw. Then silang tatlo po yung natira doon sa mga magkakasama sa kanila. And yun nga po, doon po nangyari yung incident na naisipan nila mang trip po ng kuting.
2: Ayon sa pulis, nakarating sa kanilang insidente matapos magsumbong ang ilang concerned citizen tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng kuting.
3: Marami pong tumawag sa command center namin. Upon receiving this information, responde po agad kami.
2: Tatlo ang nakilalang suspect, isa sa kanila, minor de edad pa.
3: Inamin naman po nila yung ginawa nila at saka in-acknowledge naman po nila na mali yung ginawa.
2: Nailigtas naman ang kuting na nasa video at dalawang iba pang kuting at nasa pangangalaga na ng isang animal welfare organization. Sa Nueva Ecija, isang lalaki naman ang walang habas na pinagtataga ng itak at binalibag pa ang tatlong maliliit na mga kambing habang nasa gilid ng kalsada sa Barangay Buwado sa bayan ng Talugtog. Sa imbestigasyon ng Talugtog Police, umamin ang lalaking nakainom siya kaya nagawa ang pananakit sa mga hayop. Kinain umano ng mga kambing ang kanyang tanim na gulay kaya napagbuntungan niya ang mga ito ng galit. Mariing namang kinundina ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang karahasang sinapit ng mga walang kalaban-laban na mga hayop.
4: Nakakalungkot at nakakagalit. All that has life or has feelings, katulad ng mga animals, they are capable of suffering and we have the responsibility na hindi mag-inflict ng suffering dun sa mga animals.
2: Paalala pa ni Cabrera, posibleng managot sa batas sa mga individual na mapatutunayang nanakit sa mga hayop.
4: Regardless kung may-ari o wala, o kahit kayo pa yung may-ari, kapag ginawa ang animal cruelty, nahuli kayo at napatunayang nag-commit ng acts of cruelty, you are liable under the Animal Welfare Act.
2: Nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act ang dalawang suspect sa pagmamalupit sa kuting at ito-turn over naman sa DSWD ang kasama nilang minor de edad. Maghaharap naman sa barangay ang may-ari ng mga kambing at ang lalaki sa video. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
1: Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng metro ng tubig ng isang lalaki sa Caloocan City. Sa Antipolo City naman, napawi ang ninakaw na cellphone ng isang rider matapos ipasa ng suspect sa isang bystander habang hinahabol ng mga tanod. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
5: Martes ng gabi nang makuhanan sa CCTV ang pagtawid ng lalaking ito sa NHA Avenue sa Barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal. Kaya pala nagmamadali ang lalaki dahil hinabulot niya ang cellphone na iniwan sa motorsiklo ng rider na sumaglit sa tindahan.
6: Habang binabayaran niya yung pinamili niya, paglingon niya, wala na yung nananakbo na yung tao.
5: Sumaklolo ang mga tanod at hinabol ang suspect pero hindi nila ito naabutan nang pumasok sa eskinita. Dahil naka-on ang GPS, natukoy nila na ipinasa ng suspect sa isang nakatambay sa lugar ang cellphone.
6: Boss, andito lang yung cellphone eh. Ayun, sakto naman, hawak-hawak niya pa yung cellphone. Sabi niya lang cellphone. Akala ko pinahawak niya lang sa akin to eh.
5: Naibalik sa rider ang cellphone niya at kasalukuyang nakikipagtulungan sa otoridad sa isasampang reklamo sa suspect. Sa Caloocan noong Martes din, umatake sa J. Rodriguez Street ang lalaking nagdanakaw ng kontador. Sa CCTV ng Barangay 15, madaling araw nang iparada ng lalaki ang bisikleta niya sa tabi ng poste. Nang matiyak na walang tao sa paligid, pinilipit ng suspect ang metro ng tubig hanggang sa makalas ito.
7: Meron dun silang kinukuha, may maliit lang, tapos merong malaki din na kinukuha nila ng buo. Anso daw yun?
8: Binebenta
7: nila.
5: Tinaigtingnan ng barangay ang pagroronda.
7: May nakapag-info sa amin na ganun talaga trabaho, kalalaya lang. May nakausap kami sa ibang barangay, actually ban na rin daw dun.
5: Nakipag-ugnayan na sa pulisya ang barangay para mahuli ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang umano'y akyat bahay habang arestado naman ang kanyang kasabwat matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Binondo, Maynila itong Martes ng gabi. Ayon sa PNP, nagkabit pa ng mga lubid sa pagitan ng mga gusali ang mga suspect para makalipat at makapasok sa gusali na target pasukin. Isang concerned citizen ang nakakita sa dalawa na agad humingi ng saklolo sa mga tanod at pulis. Isa sa mga suspect na huli mismo sa loob ng pinagnanakawang gusali habang isa naman ay nasukol ng mga pulis sa katabing abandonadong gusali. Pero sa halip na sumuko, pinaputokan umano nito ang mga otoridad na nagresulta sa engkwentro na ikinasawi ng suspect. Nalaman ng mga pulis na ang namatay na suspect ay may nakaraang kaso na ng illegal na droga habang ang arestong kasabwat ay nasangkot sa mga kasong human trafficking at rape. Dinala na sa punerary ang bangkay ng namatay na suspect habang maharap sa kasong pagnanakaw ang kasabwat.
9: Kalaboso ang isang lalaki matapos maglagay ng spy camera sa loob ng banyo na pinagtatrabahuhan ang kumpanya sa Malate, Maynila. Target umano ng suspect ang mga babaeng katrabaho. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
10: Inuring na namin kapatid pero ginanon mo kami. Ano pa lang mukha mo?
11: Napaiyak na lang sa galit habang nasa istasyon ng pulis ang babaeng ito. Matapos madiskubre ang pambuboso sa kanya at sa isa pang babaeng katrabaho ng lalaking katrabaho rin nila sa isang dental laboratory sa Malate, Maynila. Naliligo nitong Martes ng gabi ang isa sa mga biktima nang mapansin niya ang tila ballpen na nakadikit sa likod ng tangke ng inidoro.
12: Late ko na nakita kasi naliligo na po ako. Nag-isip po ako kung ano po yung bagay na yun. So, naligo ako. Pagkatapos ng ligo, tiningnan ko yung object na yun.
11: Dito na niya nadiskubre na hindi lang ito ordinaryong ballpen, kundi isang spy camera na karaniwang ginagamit sa mga intelligence at surveillance operation. Agad niya itong kinuha at dinala sa kanilang admin para makita ang nilalaman ng video.
13: Nakakita sila ng memory card dito at nakita nila mismo na yung kuha niya na habang naliligo siya na nakahubad siya.
11: Nakilala rin agad ang suspect matapos makita sa video ang mukha niya habang sineset up ang spy cam.
12: Hindi po namin sigurado kung siya, para sa personal use niya lang yun or pwede niya nang ikalat sa social media. Ang haba po ng video, sir, simula pag-umpisa namin maligo hanggang pagtapos po.
11: Ayon sa pamunuan ng kumpanya, wala pang isang taong nagtatrabaho sa kanila ang suspect. Hindi rin anila nakitang may masama siyang balak dahil magaling naman umano sa trabaho.
12: Active sa church, parang isa rin kasi yung tinitignan ko, yung character po. And nung yun nga po inaral namin siya, ay makikita ko, masasabi ko pong magaling siya. Hindi ko po inakala kasi wala naman ako nakikitang red flag sa kanya.
11: Nang maaresto, inamin ng suspect ang krimen.
14: Yung kasalanan mo po, naglagay po ng camera sa CR para po masatisfy sa sarili ko po. Na-addict po ako sa porno.
15: Bakit ka na-addict sa porno?
14: Hindi ko rin po alam.
11: Nasampahan na ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at nakapiit ngayon sa Malate Police Station. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
9: Sinibak sa pwesto ang isang senior fire officer ng Bureau of Fire Protection matapos umanong mangingkil ng kalahating milyong piso kapalit ng isang slot sa recruitment ng ahensya. Iniimbestigahan na rin ang kanya umanong kasamuan na sinasabing mataas na opisyal ng BFP. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Pagkaabot ng pera ng lalaki na kay Tim sa babaeng nasa loob ng sasakyan, hudyat na ito para sa mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para arestuhin ang babae na inireklamo umano ng pangingikil. Kinilala ang suspect na isang Senior Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa pulisya, nag-ugat ng operasyon sa sumbong ng isang aplikante ng BFP na inalok umano ng suspect ng siguradong slot para makapasok sa ahensya kapalit ng kalahating milyong piso.
16: Ang modus niya is gumagamit siya ng dummy account through Messenger. Pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang kinokontak yung mga yon. So pag may sumagot sa mga yon, yun na, doon na nagsisimula yung transaction.
2: Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng suspect nang unang makipagkita sa aplikante noong Linggo. Doon ibinida ng fire officer na hindi umano ito ang unang beses na may naipasok siyang aplikante sa BFP.
16: Doon na rin nagkatawalan. Kasi ang sinabi ng complainant natin, hindi niya kayang ibigay kaagad yung 500,000. So baka pwedeng kalahati muna.
2: Inamin naman ng suspect ang kanyang modus.
16: Base sa custodial debriefing natin sa kanya, since last year pa siya nagsimula. And according to her, panglima na ito. Doon sa naunang apat, according to her, was tigwa 100,000 ang nakuha niya.
2: Hinala naman ng BFP, posibleng naiengganyo ang mga aplikante sa ilegal na paraan dahil limitado lamang ang kota na kanilang tinatanggap na bagong tauhan kada taon. Sa taong 2026, mahigit 20,000 ang natanggap nilang aplikasyon para sa recruitment quota lamang na 2,504.
17: Ang ano naman doon ay talagang sa sahod kasi, no, talagang job stability, isa yan. Mm-hmm. Kaya marami rin talagang gustong pumasok sa uniform services. At syempre, yung benefits naman ay kahit paano ay maganda naman ang benepisyo na binibigay ng ating pamahalaan sa mga uniform officers.
2: Lumabas din sa investigasyon na may kasabwat ang suspect na isang mataas na opisyal ng BFP. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon dito ang ahensya. Sinibak na sa pwesto na sabing fire officer na nakaharap sa reklamong robbery extortion. Sasampahan din siya ng kasong administratibo. Tiniyak naman ng BFP na hindi maapektuhan ang aplikasyon ng mga magsusumbong sa kanilang ahensya. Hinihikayat silang lumapit sa tanggapan para matigil na ang ganitong uri ng operasyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Naka-red alert na ang emergency room ng Rizal Medical Center sa Pasig City na isa sa mga takbuhan ng mga pasyente mula Rizal at National Capital Region. Ito'y sa gitna ng dumaraming kaso ng sakit, kabilang ang leptospirosis. At live mula sa Rizal Medical Center, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, ano ang ibig sabihin pag sinabing red alert ang ER ng ospital?
18: Kagad, ang sabi ng Rizal Medical Center, ang ibig sabihin ng red alert ay nag-ooperate na sa full capacity ang kanilang emergency room. 100 ang threshold ng ER ng RMC. 30 sa mga ito ay mga hospital beds, habang yung 70 ay magkahalong stretcher at mga wheelchair. Dahil end referral hospital, ang RMC ay dito talaga nagpupuntahan yung mga pasyenteng may iba-ibang dinaraing, kabilang na nga dyan ang leptospirosis na kung hindi maaagapan ay nakamamatay.
19: Nakakaupo at kitang malakas pa si Joel ng makapanayam ng ABS-CBN News sa San Lazaro Hospital nitong Linggo. Pero ilang oras na lang pala ang kanyang itatagal dahil mabilis na lumala ang kanyang kondisyon bunsod ng leptospirosis. Bumigay na ang kanyang katawan kinaumagahan at tumanaw sa harap mismo ng kanyang anak na si Nicole.
20: Nakita ko po siya na inaccept na lang po niya yung nangyayari sa akin. Nung tinubuan po siya, yun po yung time na nire-revive po siya sa harap ko. Sabi niya sa akin nun, nak, lumalaban ako, pero hindi ko na talaga kaya. Pero po, parang at the end po, laban niya. Pero, syempre, yung katawan na rin po talaga niya yung bumigay.
19: Dahil sa nangyari, dali-daling umuwi ang kapatid ni Joel na OFW sa Hong Kong kahit pakababakasyon lang niya sa Pilipinas noong Hulyo. Anya, mahirap tanggapin ang pagkawala ng kapatid sa isang sakit na pwede naman sanang maiwasan.
20: Araw lang malakas, tapos ngayon nandyan na siya nakaiga. Hanggang ngayon hindi nag-instig sa sarili kong pati ng kapatid ko. Seryoso ko inyo kasi pagbuhay na yung nawala. Sobra, hindi na may babalik.
19: Sa Rizal Medical Center, 5 na ang namamatay dahil sa leptospirosis. Gaya ng ibang DOH hospital, puno na rin ang kanilang emergency room ng mga pasyenteng may iba-ibang karamdaman.
21: Although red alert yung ER namin, obligation pa rin po namin na tumanggap ng patients, especially in emergency cases po or cases po na kakailanganin talaga ng immediate na medical attention. In-expect namin ang buong September, magkakaroon pa po tayo ng lepto cases. Although we're ready naman.
19: Umabot na sa higit 30 ang nadala sa RMC dahil sa sakit na nakukuha sa ihi ng daga. Sa ngayon, 12 ang kanilang adult patients habang 10 naman ang mga bata. Nakamamatay ang leptospirosis. Pero pwede itong maiwasan sa pamamagitan ng agad na pag-inom ng doxycycline. Ayon kay Dr. Enavel Algas, Chief Resident ng Department of Pediatrics ng ospital, pwede rin painumin ng doxycycline ang mga bata pero dapat munang kumonsulta sa health worker.
22: Meron din pong post-prophylaxis ang pedia patient. Depende po kasi yun sa timbang, sa bigat ng bata. Pero max pa rin po nun is 200 milligram, nakagaya po nung sa adult. Pero kung mas mababa po kasi yung weight po, kailangan pa din po nilang lumapit sa pinakamalapit na health center para po mabigyan po sila ng tamang dose.
19: Ayon sa mga eksperto, hindi na dapat hintayin magkaroon ng sintomas bago pumunta sa doktor at uminom ng kahit anong gamot. Total, libre naman ang magpakonsulta ayon sa PhilHealth.
23: Sa ating mga yakap clinic, saan po meron pong libreng konsulta, ito po ay sagot po ng PhilHealth. Sakali naman pong may nararamdaman na kayo, pwede naman po kayo dumiretso sa emergency room. At meron din po tayong coverage dyan. Kahit sa hospital po, ma-avail niyo po itong ating benefit packages. Ang pangkaibahan lang po, kapag sa government hospital, lahat po yan masasagot ng PhilHealth kasi meron po tayong no balance billing.
19: Yung weekend, posible na namang makaranas ng ulan at baha. Kaya dapat maging leksyon ang karanasan ng mga nagkaroon ng leptospirosis. Dahil lahat sila, iisa ang sinasabi.
24: Parang nilalason ng tuwing nilalason ng buong katawan, sir. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Akala ko anong una, sir, na normal na fever lang, na kayang-kaya lang siyang gamutin ng normal na gamot. Sa mga hindi pa nila naranasan, huwag nila nang subukang danasin kasi mahirap, sobrang hirap.
25: Karen, sa pag-ikot natin dito sa RMC, nakita natin na meron na rin silang sariling leptospirosis ward. May 20 allocated beds pero hindi pa naman puno yung 20 na yan. Ayon din sa Malacanang, ay activated na yung 33 hospitals na merong leptospirosis fast lane. Kabilang na nga dyan ang RMC at yung dalawa pang hospital na ating nabisita nito mga nakaraang araw. Nagkaroon na rin ng command conference ng Department of Health sa 33 hospitals nito para nga mas mapaigting pa at mapabuti yung patient navigation and referral system. Karen.
26: Rafael, ilang tanong lang, no? Nakakabahala ito at magandang babala na rin para sa mga nanonood ngayon. Sa ulat mo, maraming dinala dyan dahil sa leptospirosis, 5 ang namatay. Ano ang kaibahan ng mga nabuhay at namatay? Ano ba ilang araw na may leptospirosis na ang ibang mga biktima? Ano ang dapat matandaan ng mga nanonood sa atin?
25: Okay, number one, Karen, yung isa sa ating mga na-interview na pumanaw, tinago niya sa kanyang pamilya na siya ay lumusong sa baha. Bagay na hindi dapat talaga gawin dahil nga pag tinago mo ito, eh walang makakaalam na kailangan mong makapagpatingin at makapagpakonsulta sa doktor para nga ikaw ay mabigyan ng doxycycline. Pangalawa, yung iba naman ay kahit may nararamdaman na silang sintomas, ay hindi nila hindi pa rin sila nagpapakonsulta. Inaakala nila na ito ay kakayanin lamang ng mga ibang gamot. Pero pag ikaw kasi ay lumusong talaga sa baha, tapos ilang araw matapos nun ay nagkaroon ka ng sintomas gaya ng lagnat, ang sinasabi ng mga doktor, dapat ka na talagang kumonsulta at dumulog dahil malamang sa malamang ito ay leptospirosis. Ngayon, tuwing umuulan kasi, isa sa mga nauuso ay influenza-like illnesses. Pero dapat tandaan ng publiko na hindi lang influenza-like illnesses ang nakukuha at nauuso tuwing tag-ulan, kundi wild gayan eh. Yan yung waterborne diseases, kabilang na dyan yung leptospirosis at yung dengue, yung influenza-like illnesses, yung leptospirosis at yung dengue. So marami talagang sakit no, na pwedeng makuha kapag panahon ng tag-ulan, at nakikita nga natin na isa talaga itong leptospirosis sa pinaka kumiktil sa buhay. Kaya dapat huwag sikretuhin, maging honest sa inyong mga kapamilya na kayo ay lumusong sa baha para kayo ay ma-remind na magpunta sa mga ospital. At pangalawa, kapag may sintomas, talagang magpatingin na sa doktor. Yan yung key difference no, between doon sa mga pumapanaw at doon sa mga nakakaligtas sa sakit na ito. Karen.
26: At Rafael, yung ilan na dumulog sa ospital no, at may leptospirosis, nakita mo ba na nung binigyan ng doxycycline, gumaling ka agad?
25: Oh, Karen, itong doxycycline ay post-exposure prophylaxis. Yung mga nakikita natin sa ospital, kinakailangan na nilang sumailalim sa dialysis, mapahimo dialysis man yan o peritoneal dialysis. Pag sumailalim sa dialysis, maituturing na itong severe case dahil nga kailangan na talagang matanggal no, yung bacteria at yung lason sa kanilang katawan. Ngayon kung nag-uumpisa pa lang, meron kang maranasan na panghihina ng inyong mga muscle at lagnat, dapat na talaga kayong magpatingin para nga maiwasan na no, na mag-progress into severe form of disease or leptospirosis itong inyong sakit. So, yung iba severe pero naaagapan dahil nga sa dialysis. Pero mas maganda na mas maaga pa dyan ay magpunta na sa mga ospital para hindi na mag-progress sa severe form ng leptospirosis ang sakit, Karen.
26: Maraming salamat, Rafael Bosano.
0: Kasunod po ng pagkalat ng mga violent content sa internet at sa iba-ibang social media platforms gaya ng online games, isinusulong po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pag-ban ng mga ito sa Pilipinas. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
3: Social media ang kalimitang libangan ng mga estudyanteng ito. Naglalaro din sila ng mga online games at anila, alam naman ito ng kani-kanilang mga magulang. Ang mga laro sa iba-ibang social media platforms ang isa sa mga sinasabing posibleng naka-impluwensya sa pag-uugali ng ilang kabataan na ang ilan nasangkot sa karahasan. Kaya ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC pinag-aaralan ng pag-ban sa mga social media platforms sa bansa kung hindi susunod sa panuntunan pagdating sa kaligtasan ng mga gumagamit nito.
4: It's high time po dahil sunod-sunod na po yung mga pangyayari ng karahasan at parati nating nakikita na may impluensya po ang iba't ibang mga platforms kung saan po sila nire-radicalize at ini-indoctrinate. So nag-decide po kami na i-propose ito at magkukundak po kami ng study at recommendations natin sa Office of the President.
3: Pero, iba-ibang opinion dito ng mga kabataan at magulang.
5: Hindi po ako agree kasi po, paano po tayo makapag-communicate through social media kung ibaban po nila yun? Halimbawa, yung pamilya po natin nasa ibang bansa.
6: Pwede rin naman pong oo na iban kasi po marami rin sexual na nangyayari doon. Tsaka yung mga fake news.
3: Si Rowena, pinapayagan pa rin ng anak na gumamit ng social media. Lalo na tungkol sa pag-aaral, pero kailangan pa rin ng gabay.
1: Siyempre dapat nandyan tayo para babantayan sila at gagabayan sila. Kailangan pag nasa bahay tayo, kailangan natin talaga sila kausapin at saka bigyan ng time talaga para bantayan kung anong ginagawa nila sa mga social media.
7: Aminado ang CICC na maaring matatagalan pa bago mangyari ang nais nila na obligahin na mga social media at iba pang platforms na magkaroon ng opisina dito sa Pilipinas. Pero habang wala pang mga ito, may maaring gawin ng mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad para tiyaking ligtas ang mga bata.
3: Para kay dating DICT Undersecretary Jeffrey Iyandi, kailangan na mabusising pag-aralan ang proposal na pag-ban sa mga platform. Pero ayon sa CICC, sinisilip nila ang mga paraan para pangalagaan ng mga kabataan.
8: I think ang issue is not the violence in social media. To ban them, I don't think, will it stop? Marami pa namang social media platforms. Marami rin mga streaming. If you're talking about blocking an entire genre of technology, marami sila na kinakailangan mong iban. So, I think kailangan pag-aralan natin ng mabuti.
4: It's in our mandate that we coordinate all of government's efforts to combat cybercrime. And part of the cybercrimes we're trying to combat is online harms, scams, child predation, o sa XSIM cases ko. So, pasok na pasok ko yan sa mandate ng CICC.
3: Bukas naman ang palasyo sa panukalang ito ng CICC.
10: Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan, kasi marami po talagang hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa.
3: Pero, kinikilala rin ng CICC ang posibleng magiging epekto ng panukala, kaya tiniyak nitong pag-aaralan din muna itong mabuti ng gobyerno bago magdesisyon. Ayon sa CICC, may isang malaking pagpupulong sa Webes sa Singapore ang delegasyon ng Pilipinas kasama ang DICT, National Privacy Commission, National Bureau of Investigation, kung saan haharap sila sa mga kinatawaan ng mga social media at iba pang platform. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Natapos na ng PNP ang investigasyon nito sa pamamaril sa Ateneo de Manila o Ateneo de Zamboanga University, at nakapagsampa na rin ng reklamo laban sa ama ng namaril na nagmamay-ari ng mga ginamit na baril sa krimen at sa isang security personnel.

0: limitasyon sa pinaplanong active attack safety drill. Nauna namang nagdesisyon ang DepEd na ipagpaliban ang drill dahil sa panawagan ng ilang grupo.
1: The PNP is very much willing to participate in any consultation or any study that will be conducted. Kung ano po magiging desisyon ng DepEd, it's up to them kung itutuloy po ito.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senate Impeachment Court naglabas na may fit na ruling para sa prosekusyon, depensa at mga senator judges. PRC, dinagsa ng reklamo kaugnay ng supply at singil sa kuryente. Liza Soberano at her, ibinandera ang kanilang dugong Pinoy. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na resolba na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maguindanao del Norte. Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
12: Aimi, kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. na tapos na o naresolba na ang sinagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18, 2026 na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon sa happy ng PNP, bukas pa rin sila sa mga katanungan ng mga magulang ng mga biktima pero una na anya itong nasagot. Bukod sa mga pamilya ng mga estudyante, natugunan na rin anya ang mga nais malaman pa ng local government unit at ng eskwelahan mismo. Una nang sinisilip ng DOJ kung may online mentoring sa mga kabataan para gumawa ng karahasan o nag-iimpluensya sa mga minor de edad na babad sa violent games. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Ang tanong.

0: Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pandilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes.
1: Nirendahan na ng Senate Impeachment Court ang mga kilos at pananalita ng Senator Judges, Prosecution at Depensa. Kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lumabas naman sa cross-examination kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na ang bise lang at head ng kanyang security ang nakakaalam kung saan ginastos ang confidential funds. Live mula Senado nagpapatuloy RG Cruz. RG, ano ang mga ipinagbawal ng korte? At may mga bago bang sinabi si ASEC Ortonio?
2: Karen, maraming inilista si presiding officer Senator Judge Francis Escudero na mga anilang hindi na nila palalampasin. Kaya bawal na magkomento sa merito ng kaso, bawal ang kabastusan sa korte at bawal ang trial by publicity. Samantala, muli namang lumabas ang pangalan ni Vice Presidential Security and Protection Group Colonel Raymond Dante La Chica bilang isa sa mga nakaalam ng pinagkagastusan ng confidential funds.
3: The complaint is not supported by evidence. It is clear that the Vice President had a direct hand on this. Hanggang kailan ba yung pagpipikit mata natin sa isang bagay na napakaklaro naman?
2: Inisa-isa ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mga namonitor ng korte na pahayag sa publiko ng ilang kalahok sa impeachment trial na anya hindi na dapat pang maulit.
3: You know who you are and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial and from engaging in trial by publicity as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal and risk turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence.
2: Paliwanag ni Escudero, bagamat sinisita nila ito ngayon, hindi na muna sila magpaparusa. Kiit niya, batay na rin sa mga patakaran ng Senado, ipinagbabawal ang Senator Judges, prosecution, taong na impeach at mga abogado niya, pati mga testigo na talakayang merito sa publiko. Muli namang binuhay ni Escudero ang sesyon niyang kumuha ng ibang tagapagsalita ang prosecution at depensa.
3: Walang problema kung hindi siya kasama sa Council for the Panel of Prosecutors. The spokespersons are free to say whatever they want to say. But not, and there are limitations in so far as the panel of prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors is concerned.
2: Sa mga abogadong pasaway, pagpapaliwanagin sila ng korte sa loob ng 24 na oras kapag naulit pagmumultahin ng 30,000 kada paglabag. Paalala rin ni Escudero sa kapwa Senator Judges maghalimbawa pagdating sa political neutrality.
3: I hope Senator Judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people.
2: Pinakinggan din ng korte ang sagot ng Prosecution Counsel Attorney Amando Virgil Ligutan sa reklamo ng depensa sa kanyang Facebook post tungkol sa umano'y misleading question ni Defense Counsel Christine Ferrer.
4: All law students out there, I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court and he is correcting that mistake on Facebook, as I have been doing the past years. The post is not about you. It's not personal.
3: Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened.
2: Samantala, sumalang sa cross-examination si Officer of the Vice President, Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Anya, hindi naman ginamit ang confidential funds para ponduhan ang mismong mga proyekto sa good governance at socio-economic program ng OVP, kundi para mapatupad ang mga ito ng ligtas at maayos. Pinalagan ito ng prosekusyon.
5: You confirm that the confidential funds for the fourth quarter of 2022 was requested to ensure the safe implementation of the OVP's good governance program.
6: That's correct, ma'am.
7: Sabi mo, wala kang participation, wala kang personal knowledge kung saan dinisburse yung confidential funds. Tama ba?
6: Based on my understanding, ma'am.
2: Ayon pa kay Ortonio, sa pagsita ng Commission on Audit, wala itong sinabi na mali ang paggamit nila ng confidential funds.
6: Based on my understanding, ma'am, no misuse, ma'am, although there were certain clarifications that were made.
2: Aminado naman si Ortonio na hindi niya nakilala ang mga informants umano ng OVP dahil ang kausap umano nila ay ang dating security officer, Colonel Raymond Dante La Chica. Hindi rin masagot ni Ortonio kung invento lang ba ang mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds, pati na ang tila pare-parehong pirma sa mga resibo.
6: I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearing, sir.
2: Ayon pa kay Ortonio, ang Vice at sila Chika ang tanging may alam kung saan napunta ang confidential funds.
6: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
8: Yes, so si Colonel La Chica alam din siyempre.
6: Yes, sir. As the security officer, I will assume.
2: Nilinaw din ni Ortonio na hindi empleyado ng OVP sila Chika. Karen, bago umarangkada ang cross-examination, sinubukan sanang pigilan ng prosekusyon ang depensa na magtanong ng leading questions o humikiling na tanong dahil hostile witness ng prosekusyon si Ortonio. Pero ayon sa depensa, hindi naman porket hostile witness ang kalaban, pabor na sa kanila. Hatol ng presiding officer, wala namang limitasyon sa cross-examination, hostile witness man o hindi. Karen?
1: Alright. RG, very interesting yung naging anunsyo ni presiding officer Chief Escudero. Matanong ko lang, halimbawa si Attorney Lorna Capunan, prosecution panel yan, nagpapa-interview. Si Attorney Michael Poa rin, member ng defense panel, pero siya ang nagpe-press con after sinasagot niya ang tanong ng media. Magbabago ba ang magiging siste? Kumbaga, hindi na sila maaring makapagsalita sa media pagkatapos ng utos ni presiding officer Escudero, RG?
2: Hindi naman bawal, pero kailang sumunod sila doon sa mga inilatag na patakaran. So, bawal lang magkomento sa merits of the case, bawal lang kabastusan, bawal ang trial by publicity, bawal yung mga komento mag-i-insight ng galit ng publiko. Yung mga ganong inilatag at sinabi kanina doon sa napakahabang ruling, may mahabang listahan si Senator Escudero dyan, yun yung kanilang mga magiging guidepost o kailangan sundin para magampanan ng maayos yung trabaho nila nang hindi sila sumusuway doon sa naging hatol ng korte. So pwede pa rin naman, hindi naman sila pinaalis. Pero yun na nga, ang payo nga ni presiding officer, mas maganda kung kukuha na lang sila ng ibang tagapagsalita na hindi naman umuupo bilang defense, bilang counsel, whether prosecution counsel or defense counsel, kumbaga hindi humaharap sa korte, yun na lang ang magiging spokesperson at yun ang haharap at sasagot ng mga tanong sa ng media para na rin libre silang sumagot ng kung ano mang gusto nilang sabihin at libre sila mag-opinion at libre makakapagtanong din ng media.
1: Oo. Karen? RG, huling tanong na lang, no? Yung ilang mga salitang binibitawan sa impeachment trial, alam naman natin yung ilan doon, yung mga buntot, yung sinasabing nagiging matters of law, yung mga hindi daw dapat isama, pinapastrike sa record. Ang parusang binanggit kanina ay admonition pa lamang. May naririnig ka ba, RG, kung posibleng magkaroon ito ng penalty in terms na kailangan magbayad ang mga lalabag?
2: Pagka first offense, siyempre una muna magkakaroon ng show cause kapag nakapagsumite ng show cause ang yung alleged offender ay pag first offense siya ay magkakaroon ng public reprimand on the record during the trial doon sa paglilitis, ano, pagka naulit 'yon, kumbaga pasaway ka, umulit ka pa, 'yon meron ng 30,000, pwede ka pang pwede ka pagbumultahin ka ng 30,000 kada offense, at kapag makulit ka pa talaga, pwede pa ring idulog 'yon o ipadala o ireklamo sa Office of the Bar Confidant, pwede ring dalhin sa Integrated Bar of the Philippines, pwede ring dalhin sa Supreme Court. At kung may mga senador namang lalabag, pwede namang ireklamo sa Ethics Committee ng Senado. Dahil yung impeachment court, walang poder na sitahin yung mga judges.
1: Alright, Karen? Maraming salamat. RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
9: Iginit po ni Vice President Sara Duterte na dapat maglabas ng matibay na ebidensya ang prosekusyon imbis na umasa sa anya yung mga insulto, espekulasyon o political theatrics. Ayon po sa bise, ang pagtawag ng isang senador sa isang testigo na stupid o ng isang abogado na mastermind ng scam, maging ang pagtawag sa kanya ng isang testigo na brat ay hindi magpapalakas ng kaso o maituturing na ebidensya. Matatanda ang tinawag ni Senator Judge Raffy Tulfo, si dating OAVP Disbursing or Special Disbursing Officer Gina Acosta nitong Lunes na stupid in the name of blind loyalty. Nitong Martes naman, tinawag ni Prosecution Counsel Attorney May Divinagracia si Duterte na mastermind at arkitekto sa issue ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, bagay na agad tinutulan ng depensa sa korte. Ipinunto naman ng depensa sa July 21 hearing ang artikulo ni NBI Director Melvin Matibag na nagbansag sa Vice Presidente na isang bratinela. Sabi naman ni Duterte sa mga taga-usig at maging sa ilang kongresista, dapat maging kumpiyansa sila sa kanilang kaso at iwasan anya ang fishing for evidence.
10: Hawak na ng NBI Camarines Norte District Office ang kopya ng CCTV video ng pamamaril sa isang negosyante sa barangay Kasalugan, Paracale, noong Lunes. Sa footage, malapit ang pinagbabaril ng isa sa dalawang suspect ang biktima at mabilis na tumakbo pagkatapos. Hindi na nahagib sa video pero dalawang beses pang binaril ng isa pang salarin ang biktima habang nakabulagta. Ayon sa NBI, may sinisilip na silang mga lead para matukoy ang motibo at kung sino-sino ang responsable sa krimen. Posible anilang tagaroon lang din sa lugar ang mga salarin dahil wala silang nakitang bakas ng getaway vehicle. Nagalok na ng 1,000,000 pisong pabuya ang pamilya ng biktima at kalahating 1,000,000 piso naman ang lokal na pamahalaan para sa makapagtuturo o makatutulong para mahuli ang mga salarin. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang lakas ng ulan ha. Magiging maulan na ba simula bukas?
11: Alam mo Alvin, lalakas muli ang ihip ng habagat at maraming bahagi ng ating bansa ang maaapektuhan simula bukas araw po yan ng Huwebes. Pero yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalo po sa kanlurang bahagi ng Luzon, ay posibleng magsimula Biyernes at pwedeng tumuloy hanggang sa kalagitnaan ng susunod na Linggo. Aasahan muli yung posibilidad ng delikado mga pagbaha at paguho ng lupa, kaya kapamilya, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Itong muling paglakas po ng habagat ay dahil sa inaasahang mabubuong sama ng panahon sa Philippine Sea bukas at posible itong maging bagyo na bago mag-weekend. Tatawagin po ito sa local name na Pilandok. Sa ngayon po ay hindi ito nakikita ang tatama sa limang bahagi ng ating kalupaan dahil nakikita ang pahilagang kanluran ang magiging pagkilos nito. Patuloy pong umantabay sa update bukod sa potensyal na bagyong ito at sa habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 27 sa Luzon, may kaunting ulan sa madaling araw at umaga sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Mindoro at sa may Central Luzon, lalo po dyan sa probinsya ng Pampanga. Lalakas ang ulan sa may Mindoro mula tanghali at meron ding malalakas na ulan sa hapon sa may Pangasinan na tilang bahagi po ng Central Luzon. Magpatuloy yung mga pag-ulan sa gabi sa Pangasinan at gitnang bahagi ng Luzon at meron na ring mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa Calabarzon. Sa Palawan, tanghali magsisimula ang mga pag-ulan at malalakas ang buhos ng ulan sa Central Palawan sa hapon at sa Northern Palawan bago lumubog yung araw, bagamat mawawala o mababawasan ang mga pag-ulang ito pagsapit ng gabi. Sa Visayas, maulan sa madaling araw sa Southern Leyte at sa Negros Island Region. Sa umaga at tanghali, may mga aasahan pong mga pag-ulan. Posible rin yung mga pag-ulan sa ilang lugar sa Central Visayas at maulan din sa maraming bahagi ng Kabisayaan maghapon at sa gabi po ay posible na malakas muli ang buhos ng ulan dito sa may bandang Western Visayas. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan po magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa maraming lugar maghapon. Posible ang pag-ulan sa umaga sa ilang lugar dyan sa bahagi ng Caraga at pagsapit naman po ng tanghali at hapon ay pwedeng merong mga daraang mga pag-ulan sa may Caraga at Zamboanga Peninsula At posible po na sa pagdaling pa ng gabi ay may pag-ulan pa dyan sa may Zamboanga, Sibugay. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at buong araw pong may tsansa ng pag-ulan lalo pagsapit ng gabi. Kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong at kapote. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
9: Gretchen, kumusta ang unang pagsabak ni Alex Ayala sa US Open Mixed Doubles?
12: At hindi maagang nag-exit sa US Open Mixed Doubles ang tandem din na Pinay tennis star Alex Ayala at Felix Auger alias Sim. Tinalo sila ng mag-asawang sina Gael Monfils at Alina Svitolina sa straight sets sa round of 16 Martes ng gabi. Maganda ang simulan na Ayala at alias Sim at nakuha ang unang game ng opening set. Pero mula roon ay kinontrol na ni Monfils at Svitolina ang laro at tinapos ang laban sa loob lang ng 39 minutes sa kanilang ikalawang match point. Ang final score, 4-1 at 4-1. Tampok sa US Open Mixed Doubles ang kakaibang format kung saan apat na games lang ang kailangan ng magkakampi para makuha ang isang set.
1: At susunod, bayarin sa kuryente ng isang residente. Lumobo sa mahigit 75,000 pesos. At 10 kanta, magbabakbakan para maging pambato ng Pinas sa Eurovision Song Contest Asia. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang.
17: Kaya ko pa.
15: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ang galing! Pang matagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
16: Oh.
19: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
21: Money, money, money!
20: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
21: Money, money, money!
13: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM. DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Dumami pa ang mga reklamong ipinaabot sa Energy Regulatory Commission kaugnay sa singil at supply ng kuryente sa buong bansa. Ang isang consumer ng Meralco sinisingil na mahigit 75,000 pesos matapos palitan ng bago ang kanyang metro na nadiskubre ng Meralco na tampered o pinakialaman umano.
1: Pinalitan ng Meralco ang metro ni na Ben noong Hunyo. May pinapirmahan umano sa kanya ang Meralco noong tinanggal ang lumang metro pero hindi pa sila sinabihang may issue ng tampering.
2: May itong August 24, may dumating na notice na may babayaran kami na 75,812 pesos. Yan, nagtaka kami at nagulat yung tefo talaga na kayo. Sige, sabi, nagdakaw ka.
3: Kaya nga.
2: Magnanakaw ba kami? Tignan nyo nga po yung mga nakatao rito. Dalawang matanda, dalawang bata. Paano kami nangyanakaw na?
1: Nag-aalala ang pamilya ni Ben dahil nakalagay sa sulat ng Meralco na kailangan bayaran ang mahigit 75,000 pesos sa loob ng 10 araw kung hindi ay mapuputulan sila. Depensa ni Ben, 2017 nila nabili ang bahay at ang metro nakapwesto sa taas ng poste na malayo-layo pa sa kanilang tirahan. Kaya malabo umanong pakialaman nila ito dahil napakataas nito at mahirap abutin ng tao. Nanindigan si Ben na hindi sila magbabayad ng sinisingil ng Meralco.
2: Wala kaming pambayad dyan, sir. Kahit may pambayad kami, hindi namin babayaran kasi hindi naman kami yung kagagawa niya, sir.
0: Sa ngayon, nasa ERC na ang reklamo ni Ben. Inatasan ng komisyon ang Meralco na imbestigahan ang complaint. Pero habang hindi pa ito tapos, bawal putulan ng kuryente ang consumer.
1: Wala pang pahayag ang Meralco sa reklamo ni Ben pero ayon sa ERC, walang dapat ipag-alala ang consumer dahil iimbestigahan ng komisyon ang issue kapag hindi na kontento si Ben sa findings ng Meralco.
4: Kung hindi sila magkasundo naman dito, ay pwede kaming either mag-set kami ng conference, kung hindi magkaroon ng resolution or an agreement.
1: Isa lang ang kaso ni Ben sa dumaraming reklamong na idudulog sa ERC. Sa buong bansa, nasa mahigit 5,300 complaints na ang natanggap ng ERC kahit Agosto pa lang. Mas marami na kumpara sa total complaints noong 2024 o 2025. Sa mga reklamo ngayong 2026, nasa 77% ang isinampa laban sa Meralco. Samantala, na-publish na ang bagong Magna Carta for Electricity Consumers at magiging epektibo na ito simula September 10. Kasali sa bagong probisyon ang remedyo ng consumer na naputulan na matapos akusahang nag-tamper o pinakialaman ang metro.
4: Ang pwede lang gawin para ma-reconnect is to pay 10%. 10% lang ha, hindi yung buo. 10% of that tip of the bill in question para ma-reconnect siya.
1: Payo ng ERC, imbis na mag-post sa social media, pwedeng idulog ng consumer ang mga reklamo sa komisyon para eksperto na mismo ang magpapasya kung sino ang dapat managot kapag natuklas ang tampered ang metro ng kuryente. Sisingilin din kasi sa lahat ng mga consumer sa pamamagitan ng system loss charge ang mga ninakaw na kuryente sa pamamagitan ng pagmanipula ng metro.
5: Inilunsad po ng Social Security System o SSS ang programang Transpo Caravan na layong mailapit ang programa at serbisyo ng ahensya sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa buong Metro Manila. Kabilang sa mga iniaalok na serbisyo ang SSS membership registration, tulong sa mga usaping may kinalaman sa kontribusyon, mga katanungan tungkol sa benepisyo at mga serbisyong online. Pinatayang nasa higit 40,000 transport workers ang kabilang ng nasa mahigit 6,000 drivers ang inaasahan umanong makikinabang sa programa. Plano rin ng SSS na dalhin sa iba pang sektor ng manggagawa ang caravan sa mga susunod na panahon. Ikinatuwa naman ng ilang tsuper ang inisyatibo ng SSS.
3: natin wala talagang oras kasi minsan busy sa trabaho. Ngayon ko lang nakita na may ISIS, kaya sa isipan ko, papatuloy ko lang sa ISIS ko pagbayad.
6: Kasi napakahalaga ng kanilang oras. Dapat hindi po nababalam o hindi sila naistorbo. It's about time na kami po yung pupunta sa terminal. Kami yung pupunta, hindi lang naman kasi pag nasa terminal po kami, hindi lang po yung mga driver or mga operator, kasama na po yung mga commuter natin.
7: Tiniyak ng liderato ng DPWH na walang allocables at leadership funds sa panukalang mahigit na 643 billion pesos na pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Pasok dito ang inihiling ng ahensya na 83.8 billion pesos para sa locally funded na flood control projects. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
8: Ibinali sa panukalang 2027 national budget ang locally funded flood control projects na hindi pinondohan ngayong taon kasunod ng umano'y mga anomalya sa pagpapatupad ng ilang proyekto. Sa pagharap ng Department of Public Works and Highways sa House Committee on Appropriations ngayong araw, 83.84 billion pesos ang hinihingi nito para sa locally funded flood control projects. Bukod pa yan sa higit 19 billion pesos na panukalang foreign assisted projects. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang mga nasimula noon pero di natapos na proyekto, pati yung mga nangangailangan kumpunihin.
9: Nakakalungkot po talaga. Marami sa mga nasangkot na damay sa flood control scandal ay unfinished.
8: Aniya 12 contractors na ang blacklisted ng DPWH habang higit 100 personnel ng ahensya ang nasuspinde, natanggal o nakasuhan dahil sa issue sa flood control. Nasa 643.95 billion pesos ang panukalang pondo para sa DPWH sa susunod na taon. Pagtitiyak ni Dizon, mas naghigpit ang DPWH sa pagtukoy ng mga popondohang flood control at iba pang infrastructure projects. Kasama aniya sa mga hinihinging rekisito ang plano, geotagged photos, feasibility study at sertifikasyon na walang right-of-way issue at walang duplikasyon ng proyekto. Pero may puna si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
10: Essentially, ganyan lang yung proposed appropriate item. Construction of road, tapos yung location, tapos yung amount, pare-pareho na, tigpa 5 billion. Does that conform with yung sinabi kanina ng secretary na increased traceability, information, etc., etc.?
9: Lahat po ng mga project na ito ay may kaakibat ng mga dokumento. No? Kasama dyan yung program of works, kasama din po dyan yung mga iba't ibang coordination sa mga LGUs.
8: Tanong pa ni Tinio, bakit 80% o bulto ng pondo para sa mga proyekto ay nasa ilalim ng central office?
9: Lahat po yan ay
10: nasa central.
9: Pinapadala sa central. Pero ito po ay pagtanggap lang po ng mga ng SARO galing sa DBM. Pero ang pag-implement po nito ay nasa region at sa district.
8: Giit ni Dizon, hindi na sinunod ng DPWH ang umano'y ginamit noon na parametric formula para matukoy ang alokasyon ng pondo para sa infrastructure ng mga distrito. Wala rin aniyang leadership funds o allocable sa panukalang 2027 budget ng DPWH.
9: Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po, base po sa district levels at sa regional levels.
8: 8 mula nang magsimula ang taon, nasa 32% pa lang ng mga proyekto ng DPWH para sa 2026 ang na-award na sa contractors. Umaasa ang DPWH na aakyat ito sa 80% bago matapos ang Setyembre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Daming tumaday dahil sa mataas na singil sa kuryente. Mag-share ka nga ng mga tipid hacks mo dyan, Trawins.
11: Naku, Alvin, may nakilala kaming masipag na tatay na taga Las Piñas. Ginagawa niya ang lahat para makatipid sa kuryente. Kahit kayod sa trabaho ang call center agent na si Harvey, aminado siyang nasu-short pa rin siya sa budget. Under renovation pa ang kanilang maliit na kainan, kaya sinisikap nilang magtipid dahil sa mga dagdag na bayarin, lalo na sa kuryente. Winning discarded tip number 1 ni Harvey, mag-invest sa styro box o insulated bags na pwedeng lagyan ng yelo at malamig na tubig para maiwasan ang laging pagbubukas ng refrigerator.
12: Malaking bagay siya pag hindi bukas sara yung refrigerator, since pag open-close ng open-close yung mga refrigerator, malakas yung nagiging konsumo niya sa kuryente.
11: Aprobado ng Department of Energy o DOE ang kuryente PID hacks ni Harvey.
13: Ang maidadagdag lang natin doon, yung sa water dispenser, wag na nilang i-on yung pag-cool at saka yung pag-init doon. Kung gusto natin ng malamig na tubig, maglagay tayo sa pit shell. Kung mag-iinit tayo ng tubig, edi pwede naman nating i-microwave yun, mabilisan eh. Or kung talagang madami tayo, magpakulo tayo, or yung isang air pot.
11: Winning discarded tip number 2, bunutin sa outlet ang mga appliances kapag hindi ginagamit dahil humihigop pa rin ito ng kuryente.
12: Bukod sa mga katipid tayo sa kuryente, iwasunog din.
13: Meron tayong tinatawag na phantom load or vampire load. Ang technical term doon, yung standby power. Batay sa pag-aaral ng ating DOE, ang isang appliance na may standby power, nasa mga 8 piso yon based doon sa electricity rates natin eh. So kapag ka umikot ka sa bahay mo, maakita ka ng 10 nun, 80 pesos na kaagad yon.
11: Kung may aircon sa bahay, ilagay sa 24 degrees Celsius o mas mataas pa ang temperatura para iwas dagdag na 10% sa konsumo ng kuryente. Winning discarded tip number 4, mahalaga pa rin panatilihing malinis ang appliances sa bahay.
13: Kasi pagka mayroong build-up tayo ng dumi, nakakapagpabagal po ito or nagiging mas inefficient po yung ating mga ginagamit na appliances. At kung kagaya ngayon, medyo maganda naman ang panahon, edi syempre, gumamit tayo ng natural lighting.
14: Yun! At mga ating mga kuyang sanayin rin ang mga anak sa tinatawag na last out, lights out habit. Ibig sabihin, ganito yun. Sino mang huling lalabas sa kwarto o bahay, siya rin ang magpapatay ng ilaw o appliances. Tipid na sa kuryente, iwas sunog pa. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
5: Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, ginisa ng mga Senator Judge. At pagpupugay sa pumanaw ng music legend na si Dolly Parton, bumuhos. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
17: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
18: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras alas 7:37 ng gabi.
20: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Tataan po tayo ng presyo.
22: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
21: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
22: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
21: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
22: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
22: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
4: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: Ginisa ng mga senator judges ang assistant chief of staff ng office of the vice president na si Lemuel Ortonio matapos nitong sabihin sa impeachment trial na hindi na niya binusisi kung paano ginastos ng dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group ang milyong-milyong pisong confidential funds dahil sa tiwala. Bagay na pinalaga naman ni Ortonio. Live mula sa Senado ng Papatroon, Katrina Domingo. Kat, bakit tila nagkainitan ang ilang senador at ang testigo ngayong hapon?
1: Alvin, hindi kasi nagustuhan ni Senator Judge Rafi Tulfo yung mga naging sagot ni Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, tungkol sa mga tanong kung paano nga ba ginastos ang milyong-milyong confidential funds ng OVP.
2: Maaanghang na salita ang binitawan ni Senator Judge Rafi Tulfo sa kanyang pagtatanong kay Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ang insidente nagsimula nang tanungin ng senador kung bakit hindi binusisi ni Ortonio kung bakit pera at hindi gamot ang umano'y ipinamigay ni Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group, sa mga informant ng ahensya.
3: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
4: But it is your responsibility to know.
3: I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
2: Dito na uminit ang diskusyon matapos sabihin ni Tulfo na hindi kapani-paniwala ang salaysay ni Ortonio.
4: So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangaan.
3: With all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado.
4: Okay. Now, you're talking about taking offense. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin.
2: Pumagitna si Presiding Officer Francis Escudero.
5: May the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. I see Senator Judge Tulfo nodding.
2: Maging sa ibang senador, hindi rin naging katanggap-tanggap ang mga sagot ni Ortonio.
6: Tama bang depensa yun? Na hindi mo nakita, kaya hindi mo masasagot?
3: The JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access
6: to you. You could get clearance, could you?
3: Respectfully, in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC.
7: Physical target. Paulit-ulit po ito, ano? Paano niyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? Hindi ba ito isulto sa common sense? Hindi man lang yung binago ng konti.
2: Samantala, si Senator Judge Robin Padilla, ang paggamit naman ng mga alyas ang pinunterya.
8: The prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
9: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio?
8: To be candid, Your Honor. Oh. I'm not.
9: Sino po?
10: Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
2: Hindi na pinasagot ng korte si Divina Gracia dahil hindi naman anila tanong ang huling binitiwan ni Padilla. Pero ang pamangkin ni alias Marshall Bonifacio o Ninoy Aquino ang sumagot sa kanya.
11: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds.
2: Samantala, hinimok na ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaaring ipatawag na ng korte si La Chica na hanggang ngayon ay hindi pa rin hinihiling ng prosekusyon para ipasabpina. Si Senador Juan Miguel Zubiri naman umapela sa Commission on Audit na ilabas na ang pinal na desisyon nito kung may nalabag bang batas sa paggastos ng confidential funds ng OVP para makatulong ito sa pagdedesisyon ng mga senator judge. Pero paalala ng korte na binigyan ng OVP ng sapat na panahon para iapela ang kaso ngayong taon. Samantala, sinabi naman ni Defense Counsel at spokesperson Michael Poa na kailangan ng makahanap ng bagong tagapagsalita ang depensa sa lalong madaling panahon. Alvin, sa ngayon, sinabi naman ng prosekusyon na kailangan pa nilang pag-aralan yung naging desisyon ng Senate Impeachment Court na mas mahigpit na ipatupad yung Senate Rule on Sub Judice bago sila tuluyang magdesisyon kung dapat na nga ba nilang palitan yung ilan nilang mga tagapagsalita na bahagi rin ng paglilitis. Alvin.
0: Katrina, anong balita doon sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo na kunin na rin or ipatawag na rin si Colonel Lachica?
2: Alvin, alam mo marami ditong frustrated na sa Senado dahil hindi pa rin pinapasampina ng prosekusyon si Colonel Lachica gayong dalawang testigo na yung nagtuturo na siya lang yung nakakaalam sa maraming katanong sagot sa maraming katanungan. Pero ayon sa Senate Impeachment Court kay Presiding Officer Cheese Escudero ay walang kapangyarihan yung korte na pilitin yung prosekusyon o yung depensa kung sino yung witness na dapat nilang tawagin sa stand. Pero mayroon naman silang karapatan na ipatawag si Lachica o sino mang mga individual na sa tingin nila ay makakatulong sa pagresolba nitong kasong ito pagkatapos na ilatag ng magkabilang panig yung kanilang mga kaso. Alvin.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
12: Ikinalungkot ng music industry at mga tagahanga sa iba-ibang panig ng mundo ang pagpanaw ng binansagang Queen of Country Music na si Dolly Parton. Kinumpirma ng kanyang pamangkin na si Brian Seaver ang pamamaalam ni Parton sa edad na 80 matapos ang maiksing paglaban sa sakit na cancer. Agad namang bumuhos ang pagpupugay para sa music icon na 7 dekadang naghatid ng inspirasyon dahil sa kanyang mga awitin, kabilang ang ilang chart-topping hits na Jolene, 9 to 5 at Coat of Many Colors. Si Parton din ang nagsulat ng orihinal na kumanta ng I Will Always Love You na kalaunay sumikat muli dahil sa cover version ni Whitney Houston. Naka-half-staff ngayon ang mga bandila sa Amerika sa paligid ng White House sa Washington bilang pag-alala at pagsaludo kay Parton.
0: Susunod, dampok ang mga kantang pagpipilian para maging pampato ng Pinas sa Eurovision Asia. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
15: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
16: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
14: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
17: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
18: Money, money, money!
17: Eto na! May money! Monica sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
18: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
17: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
17: TV Patrol sa DZMM!

0: Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga song interpreters. At yan ang report ni Ana Cerezo.
1: Ang 10 kantang pagpipilian ng madla para maging official na entry ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia sa November 14 sa Bangkok, Thailand. Tampok sa bawat kanta ang iba-ibang kwento, iba-ibang tunog at genre. Kabilang dito ang sobra-sobra na lilikha ni Nika de Rosario at Matt Olavides. Tribute ito sa mga Pinay at lahat ng mga babae na kailanman hindi umoe sa sobra at hindi rin kulang. Excited na si New Gen Diva Carmel Collado na mag-perform.
2: Yung magiging concept po is abangan nyo na lang dahil isa po ito sa kumbaga tribute din po sa lahat ng mga Filipinas. It's a really big opportunity po para sa akin.
1: Ang unpredictability naman ng pagmamahalan, ang tampok sa round and round na isinulat ni na Julius James de Belen at John Michael Conchada. Kakaibang konsepto, unique choreo at fresh performance naman ang ibibida ng song interpreters na Wink at Rusu ng Rise.
3: We see this as another opportunity po, another stage, another platform po para mas ilabas po natin kung ano yung talento ng mga Pilipino.
1: High energy, funky na ginawang mas buhay ng Pinoy Budot Sound. Ito ang Make It Exist na sinulat ni Angelo Calusin. Excited na ang Aja na i-perform ito.
4: Of course po, there's pressure talaga kasi nga po, parang ang daming artist na magagaling yun kasama namin. Pero at the same time, very honored kami.
5: First competition po to as a group po namin as Aja, kaya sobrang exciting po itong maging experience po namin sa Eurovision.
1: Tatlo pa lang ito sa 10 original songs na pagpipilian. Sa ngayon, mapapakinggan ang Pilipinas, Philippine Selection Night Compilation sa iba-ibang music streaming platforms. Mapapanood naman ng live ang Philippine Selection Night sa darating na linggo, August 30, 9:45 p.m. sa iWant, ABS-CBN, ALTV2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng TFC at may delayed telecast sa mix. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Makukunti na yung may interview natin ito, Karen, sa umaga.
7: Hindi naman daw bawal.
8: Hindi pa bawal, pero ang maghirap na, actually, kanina, kung nanunod kayo ng impeachment trial, masasabi ko, kanina po, isa na yon sa pinaka-exciting. Ang tatapang ng senator judges, medyo kahit si presiding officer Escudero, yung pagtatanong niya sa uli, doon sa testigo,
6: di ba? In fairness, magaling si presiding officer.
8: So, marunong. Kanina na yung pinaka-ambanat ng mga senator judges.
6: Ano bang alias mo?
8: Alias a superwoman. Nax! Ano alias mo din?
6: Ano ba yung mga ganyan? Ano mga ganyan? Yung
8: mga senador? Ano eh, no? May alias si Ninoy Aquino.
6: Marshall.
8: Bumanat si Bonifacio. Si Senator Bam Aquino. Wala naman siyang confidential funds.
6: No, tama rin naman. It's all about
0: saan
6: context.
0: Saan ba ginagamit?
6: May context. Dapat malaman natin.
8: Yun ang issue. Saan ginamit?
6: Yes.
8: Kaya nga ang tanong, si Colonel La Chica, kailan po ba talaga?
6: Hindi, tinanong mo kay RG, diba? Tinanong mo kay Katrina, tinanong ko rin, ano?
0: Pwede. Baka tanong rin nila. Diba? Diba? Wala pa rin sagot.
6: Pwede ata after na.
8: After na.
6: Kasi kung ayaw, i-present ng prosecution as a matter of strategy. Ayaw din ng depensa as a matter of strategy. O, paano ang taong bayan? Kasi parang ang kwento bitin.
8: At saka ang maghirap lang, posibleng makalimutan na ng taong bayan ang mga naging testimonya kung hihintayin
6: sa dulo
8: na,
6: pa.
8: Sa dulo pa.
6: Eh baka next year na yun, kung dulo pa. Abutin daw ba sa dulo?
8: Sinabi ko nga, alam niyo nung corona impeachment trial, apat

0: Presidential fund. Saan napunta? Yun ang dapat lumabas.
1: Ibig sabihin, okay lang gumamit ng alias. Pero ang tanong, yung alias na yun, totoo bang tao yun?
0: Oo, ginastos ba sa tama?
1: Yun lang yun.
0: Oo, diba? Alright, sige, pwede
1: tama
0: tayo.
1: Tama na yan, Supergirl.
0: Okay.
2: Alright. Wonder, a superwoman.
1: A superwoman. Andito si Baby China. Well, 80s, 80s.
2: Si Ate Bion. Sino ka?
0: Ikaw, Superman.
2: Ah, Pedro Penduko.
0: Pedro Iron Man.
1: Luma. Di ba pwedeng si, si Panther? May bagong Panther, di ba?
2: Pink Panther.
1: Anong pangalan ng mga tao?
0: Alam ko sino ka.
1: Bilisan mo na.
0: Alam ko sino ka. Si Odysseus.
1: Ay, oh.
0: Pwede. Yan na lang. Okay, sige.
1: Di ba pwede Achilles?
0: At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
1: Thank you, Aphrodite.
0: Yeah.
2: Oy, nako. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Miyerkules.
1: Isang minuto magkalipas ang alas 8 ng gabi.

0: Nice.
1: It's Wednesday music.
0: Iyan, partner. Bagay na bagay sa hump day.
1: Yeah, tsaka bagay na bagay sa ano, sa panakanakang pag-ulan.
0: Oh, kita ko. Ay, yung music eh, ano yun, mellow yun.
1: Yeah.
0: Napatalon si Don. Anyway.
1: Ay!
0: Abay, August 26, 2026.
1: Mm-hmm.
0: Miyerkules, partner, aba, hump day. Eh, 8:02.
1: Mm-hmm.
0: Eh, siyempre, ambisyo alas 8. Eh, spot report na po. Kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensang kailangan tuklasin. At sa bawat angulo, may tanong na dapat sagutin.
2: Spot
0: ayun, tama,
2: report.
0: Tama. Okay, go ahead, partner.
1: Ito po ang programang kakanta. Then, niuurong sa magtuklas ng katotohanan. Ah. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok, at nalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang Spot Report.
3: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Sa ulo ng mga balita, mahigpit nang ipatutupad ng impeachment court ang Rule 18 o sub-judice rule na nagbabawal sa mga senator, judges, prosecution at depensa na talakayin ang mga merito ng kaso. Sa inilabas na desisyon, hinimok ni Presiding Officer Francis Escudero ang mga partidong kalahok sa impeachment trial na huwag magbigay ng public statements at huwag talakayin ng merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Binasa pa ni Escudero ang ilang pahayag na sinasabing lumabag sa Rule 18. Ay bagamat hindi tinukoy kung sino ang nagsabi nito, ayon kay Escudero, magpapatupad ang korte ng two-strike rule. Sa unang offense, papatawan ang lalabag ng public reprimand at mahigpit na paalala sa harap ng korte habang pagmumultahin ng 30,000 piso sa ikalawang offense.

0: Kung si Senator Judge naman, sino ito? Sinong Senator Judge ito? Pwede namang ireklamo na sa Ethics Committee ng Senado. Muli ring, kung Senator Judge naman, okay. Pwedeng ireklamo sa Ethics Committee. Okay. Muli ring ipinaalala ng presiding officer ang rekomendasyong pagtatalaga ng magkabilang partido ng mga spokesperson na hindi miyembro ng panel of prosecutor at defense dahil silang hindi sakop ng sub-judice rule. Nagpaalala rin si Escudero sa mga kapwa Senator Judge na panatilihin ng impartiality at pagiging politically neutral habang dinididig ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw niyang hindi ipinagbabawal sa pagiging impartial ang pagtatanong o pag-uusisa sa testigo, prosecution at depensa. Ay bukod po dito, pinaalalahanan din ni Escudero ang mga Senator Judge na sundin ang parliamentary rules at iwasan ang mga personal na pag-atake at mga pahayag na maaring makasira sa dignidad ng mga paglilitis. Bago mag-adjourn, hiniling din ng presiding officer sa defense team na paalalahanan si VP Sara hinggil sa ruling sa sub-judice rule. Kasi nag-postpart na rin.
1: Oo. Samantala, dagdagan pa ang mga ospital na nasa full capacity sa Maynila dahil yan sa paglobo ng kaso ng leptospirosis. Kabilang ang ospital ng Maynila na puno na ang bed capacity ng emergency room. Puno na rin ang 17 kama sa Manila Infectious Disease Control Center sa Santa Ana Hospital at naabot na rin ang full bed capacity sa San Lazaro Hospital para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Sa pinaghuling monitoring, halos 200 na ang mga bagong kaso ng leptospirosis ang naitala sa lahat ng ospital sa Maynila at umabot na rin sa 5 ang namatay sa lungsod dahil sa nasabing sakit. Kaya't patuloy ang paalala ng Health Department na agad magpakonsulta kung napalusong sa baha o kung makaramdam ng mga sintomas ng sakit. Sa anunsyo naman ng PhilHealth, itinaas sa halos 60,000 pesos ang coverage sa leptospirosis mula sa dating 21,000 pesos. Libre rin ang pagpapakonsulta sa mga yakap clinic at makakakuha ng antibiotics laban sa sakit.
0: Sa ibang balita, ay binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogidi III ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga kagubatan at watersheds sa Sierra Madre matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Ayon po kay D, bukod sa flood control infrastructure, dapat ding pangalanan o pangalagaan ang kalikasan bilang panangga laban sa matinding epekto ng pagbabago ng klima. Kaugnay nito, itinuloy ng House Technical Working Group ang talakayan sa panukalang paglikha ng Sierra Madre Mountain Range Authority o SMMRA sa nalayong maging central agency sa pamamahala, pangangalaga at restoration ng Sierra Madre. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon din ng 25-year Sierra Madre Master Plan na nakatuon sa climate resilience, conservation at sustainable development. Iginiit ni Dean na dapat sabay na maisulong ang pangangalaga sa kalikasan at sustainable livelihood ng mga komunidad na umaasa sa Sierra Madre. Kamakailan, isinama rin ang paglikha ng SMMRA sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC.
1: Patay naman ang hinihinalang akyat-bahay sa engkwentro sa mga pulis sa Binondo, Maynila pasado alas 11 kagabi. Isinubong ng concerned citizens sa barangay at mga nagpapatrolyo pulis ang dalawang lalaking inaakyat ang gusali ng package delivery company. Labo-labog ang mga sospek kaya naudat ang umunay planong pagnanakaw at naaresto ang isa sa kanila. Habang lumipat naman ang isa pang sospek sa katabing abandonadong gusali gamit ang lubid. Hinabol ng mga pulis ang tumakas na sospek pero sa halik na sumuko, naglabas ng baril at pinaputukan ng mga otoridad kaya gumanti ng putok ang mga pulis at napatay ang sospek. Dinala na sa punenarya ang 12 ng sospek na natuklasang dati nang nasangkot sa illegal na droga habang maharap naman sa kasong pagnanakaw ang kasabwat na una nang nasangkot sa mga kasong human trafficking at rape.
0: Mahigit 42.6 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo, heavy equipment at iba pang kagamitan ang nasamsam sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Negros Occidental. Ayon po kay Police Regional Office Negros Island Region Chief, Police Brigadier General Romano Cardinho, mahigit 26 million pesos ng mga sigarilyong walang kaukulang tax seal at health warning ang nasamsam sa Escalante City. Isang suspect na kinilalang si Jesse alias JC ang naareso sa operasyon. Samantala, pito naman ang nadakip sa operasyon laban sa umano'y illegal na quarrying sa Moises Padilla. Nasamsam ang isang backhoe, apat na dump truck at iba pang kagamitan na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 16 million pesos. Ay ayon po sa pulisya, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PRONIR laban sa smuggling at unauthorized extraction of natural resources sa Negros Occidental.
2: Spot Report!
1: Mga kapamilya, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa dalawang araw na kalakalahan, 1 peso and 75 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang nasa 60 centavos sa gasolina at 50 centavos naman sa kerosene. Dahil dito, inaabangan din kung may paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Pero duda si Pasang Master National President Robert Martin na bababa agad sa susunod na linggo ang oil price at muling iginiit ang pagbasura sa oil deregulation law. Kahapon, tumaas ng 2 pesos and 30 centavos ang diesel, habang 1 peso and 10 centavos sa gasolina at piso naman sa kerosene. Buntsid pa rin ito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan na sa 61 pesos and 73 centavos kada US dollar.
2: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Balita naman sa labas ng himpilan, Senator Juan Miguel Zubiri muling hinimok ang Commission on Audit na ilabas na ang desisyon sa kinokwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid po ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang gabi.
3: Umapela si Senator Judge Juan Miguel Zubiri sa Commission on Audit, King Gil, sa nakabinbin pang motion for reconsideration ng Office of the Vice President kaugnay ng Notice of Disallowance sa Confidential Fund. Idinaan ni Zubiri ang kanyang panawagan sa pagdinig ng impeachment court kanina at maging sa kanyang ex-account. Panawagan niya sa Commission on Audit na ilabas na ang pinal na desisyon sa kinukwestiyong confidential funds ng OVP. Mahalagaan niya ang final audit findings. Ito'y upang magkaroon ng mas matimbang, mas patas at mas matibay na batihan sa anumang pagpapasyang kanilang gagawin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Yo, Robert Mano!
1: Samantala, ilang taxi drivers naman nahuli sa operasyon kontra colorum at overcharging sa NAIA. Narito ang britang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Marlene, Jeff, 11 taxi ang nahuli sa Sirwang Joint Law Enforcement Operation ng Land Transportation Office o LTO, Philippine Coast Guard at Aviation Security Unit sa NAIA Complex sa Pasay City. Lahat ng mga ito ay sangkot sa colorum operation, overcharging, pangungontrata ng pasahero at pagtangging magsakay o magatid ng pasahero sa kanilang destinasyon. Ayon sa LTO, lahat ng 11 taxi ay inisyuhan ng Temporary Operators Permit o TOP. Dahil sa breach of franchise, binigyan din ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao na hindi dapat samantalahin ang public transport para man lamang sa mga pasahero. Tiniyak ng ahensya na magpapatuloy ang joint operation sa mga lugar na mataas ang bilang ng mga pasahero, gaya ng NAIA, upang matiyak ang patas, ligtas at maayos sa serbisyo ng mga public utility vehicle. At yan ang balitang kumpirmado. Gurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
0: Samantala, lumubog na tugboat sa Zambales na may kargang diesel, hindi pa nakikitaan ng oil spill. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away.
5: Jeff, Marlene, patuloy ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa lumubog na tugboat sa karagatan na sakop ng Botolan, Zambales noong Lunes. Karga ng MTAG Suwalwan ang nasa 15,000 litro ng diesel. Ayon kay Commodore Noy Mikayabyab, tagapagsalita ng PCG, ay wala pang nakikitang oil sheen o oil spill sa paligid ng lumubog na tugboat. Nakapwesto na ang watch stand sa lugar para sa 24 oras sa pagmamatsyag, habang nagkasagawa na rin ng coastal monitoring at water sampling ang DNR. Nakatakda namang isagawa ang isang underwater inspection para makita ang kondisyon at pwesto ng tugboat sa ilalim ng dagat. Plano ng salvage team na i-refloat o iangat ang tugboat para masipsip ang diesel upang maiwasan ang posibleng pagtagas nito. Matatandaan mong Lunes ng umaga ay tuluyang lumubog ang tugboat dahil sa masamang kondisyon ng karagatan. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng PCG sa insidente. Samantala, Jeff at Marlene, sa mga sandaling ito ay nagiging pahirapan ang pagsakay ng pasahero dito sa bahagi ng Espanya Boulevard matapos nga yung nangyaring malakas sa pagbuhos ng ulan kaninang bandang mga alas 7 ng gabi. Ang sabi sa atin ng mga driver na ating mga jeepney driver na ating nakausap ay nahihirapan silang makabalik dahil nga medyo traffic yung papunta dito sa bahagi ng Maynila, particular na dyan sa may Taft Avenue, Padre Burgos, hanggang makarating dito, tukod na yan hanggang makaliko rito sa Quezon Boulevard sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
0: Thank you, Bertizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Panahon! Panahon! Patrol!
0: Ay, kuha naman tayo ng update, partner, sa panahon. Ay, may balita ko. Nakausap ko si Papa Ariel Rojas kanina bago tayo mag-on niya. Ay, mukhang uulan daw ng Biyernes. Hanggang Miyerkules na naman.
1: Malakas, malakas daw.
0: Oo, habagat yata ulit. Eh, tanong natin, nasa linya na natin si Ma'am Lori de la Cruz mula dyan sa Pag-asa. Magandang gabi, Ma'am Lori.
6: Ating mga tagapakinig. Ang ngayon nga po, habagat pa rin ang umiiral na weather system sa bansa at nagdudulot pa rin ito ng mga malalakas na pag-ulan sa Zambales, habang mga light to moderate rains naman at anytime pwede pa rin bumuhos ang ulan dito po sa Metro Manila at sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, west of Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at even sa Western Visayas. Kaya saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang magdala ho ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, dito naman po sa dito ng bahagi ng ating bansa, general fair weather ang mararanas ng panahon liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Maraming salamat, Ma'am Lori de la Cruz.
2: At Marlene Padierno sa SPOT Report!
0: Eh, partner eh, sabi, uulan na naman. Naubo na nga ako eh. Kasi nga, di ba, ang init naman, partner.
1: Correct.
0: Hindi mo na maintindihan talaga ang panahon.
1: Kaya nga eh, oh, parang diba? May mood swings na rin, partner, ang panahon ngayon. Oh. Diba?
0: Ano, parang ano, partner, di uulan na naman. Oh. Mapapakanta ka nung Yesterday once more.
1: Sige nga. Ayun. Sample.
0: Ayun, pinaalala sa akin, mama, ipiplay ko yun pa uwi.
1: Kala ko na makakantay nung ngayon.
0: Nahang sa utak. Ang intro lang.
1: Bagay na bagay sa malamig na panahon, partner.
0: Oh, shit. Natatawa sila doon.
1: Parang nakaka-relapse kasi yung ano yung kantang yun.
0: Pero partner, on a serious note, yung report ni Kelly, eh, medyo ako talaga ay nakaka-relate dyan. Lalo na yung ating mga kababayan na galing na ibang bansa, tapos wala namang susundo. Diba? Kaya yung, hindi nyo rin masisi, partner, hindi ba? Ang ilan na sa ating mga kababayan, kung bakit tinatangkilik yung mga online na taxi app, hindi ba?
1: Yeah,
0: kasi doon, ibubuk mo na lang kapag, halimbawa, yung flight mo, papunta ka ng ganitong oras, ibubuk mo. Sigurado, partner eh.
1: Correct.
0: Kesa makikipagsabayan ka sa mga taxi na yan na sisingiling ka, paparinggan ka pa ng kung ano-ano, di ba? Overcharging masyado. At hindi lang sa airport yan, partner. Kahit naman saan eh.
1: Oh. Ang kadalas experience ko dyan, partner, kapag alam ng mga taxi driver, hindi ko po nila lahat, pero pag alam ng mga taxi driver na pahirapan ng pagsakay sa isang lugar, maraming
0: pasayon.
1: Tatagain ka talaga, partner, na napakataas na pamasahe.
0: Grabe, no?
1: Oo, grabe.
0: Meron pa dyan, partner, minsan, meron kayo, dati pa ito, dati na-experience ko. Parang magpagpaparinig ba, traffic doon eh.
1: Oo.
0: Ano ngayon, Pasko ngayon, holiday, traffic eh. Oh. Ang sa akin naman ito, opinion ko lang, partner, siyempre yan ho yung profession na pinasok ninyo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo, magpipilantik pa yan. Gaganon pa yan, eh. Di ba? Magaganon pa yan sa manibela. Diba? Nakakasama ng loob, nakakabatter. Kasi siguro pa nalang, partner, ano yung pinagmulan ng pasahero mo?
0: Sa halip na bigyan mo ng tip, partner, na ng kusang loob mo, di ba? Parang, hindi ko naman nila lahat, pero marami naman nung mababait tayong mga kapamilya na mga taxi drivers dyan, mga TNVS, marami naman eh.
1: Pero hindi talaga maiwasan, partner, mahaluan ng mga masasamang kamatis.
0: Oo, yung mga bad eggs, mga ng bad expert.
1: Ay, nako.
0: Eh, imagine nyo, partner, hindi ba? Hmm. Meron ang nabalita, no? Merong foreigner, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Siningil siya ng pagkamahal-mahal sa taxi, di ba?
1: Kasi na, nakita na. Malapit lang pala ang ano niya.
0: Malapit lang pala, nagwa-viral yung ganun. Nakakahiya.
1: Nakakahiya din. At saka partner, meron din akong kaibigan partner na na-experience yan. Taga-provincia siya, first time niya dito sa Manila.
0: Oh, ano
1: pinaikot-ikot siya para yung
0: kasi
1: metro niya.
0: Kasi
1: hindi
0: niya alam eh.
1: Para yung metro niya, eh, mag-roll ng mag-roll. At yun na nga, gasa malaki yung inabot ng kanyang naging pamasahe sa taxi. Wala mo siyang choice.
0: Kaya nga partner, hindi mo sisi ang ating mga yung mga nagtatrabaho nating mga kababayan. Mm-hmm. Magbubok na lang ako ng TNVS kaysa mag-taxi.
1: Mm-hmm.
0: At least doon kita mo na yung sisingilin, hindi ba?
1: Correct.
0: Okay, bago tayo mag-partner, attendance check. Ma, hindi na tayo nag-attendance check nito mga nakarang araw eh. Sino nandyan?
1: Sabi partner ni Maria Dulce Orate, marami po nananaga dyan sa airport. Grabe mag-charge yung mga taxi.
0: Diba?
1: May violent reaction si Madam Maria Dulce Orate.
0: Si Annelyn Merida, partner, baka ito yung na-experience na rin kasi nasa Hong Kong siya kaya, no? Maulang gabi sa Hong Kong. Mag-iingat po kayo dyan, ha?
1: Ito, partner, sabi ni Cherish Apari, I've never ridden a taxi but there are so many horror stories. It's not everyone but still meron pa rin daw talaga.
0: Sabi naman ni Tita Nona Damian ay maalinsangan kahit na umuulan. Eh, siyempre, mainit eh.
1: Diba ganyan?
0: Nung araw, partner, sa Cavite,
1: sumisingaw
0: yung init. Nung araw, ganyan, tawag sa amin ni Alimuong, partner.
1: Mabaho yun, di ba?
0: Sakit sa tiyan eh. Yung mga bata kami, kami magpipinsan, basta umulan ng mainit ang panahon, tapos biglang umulan, naaamoy namin. Lola namin, kukuha na kagad ang suka.
1: Nag-aano kayo, partner? Kasi yung papa ko, may ginagawa siya dati.
0: Anong ginagawa niya?
1: Parang yung mga grass, igagano naman yung kamenets, gagano.
0: Talaga?
1: Gawat daw yun sa ubo eh. Sabi ni papa.
0: Gano'n daw talaga nung araw eh.
1: Gagano sa grass.
0: Si Beth Kamaing from Marikina, of course. Tapos si Louis Basco, of course. Tapos si Marvin Riabat, si architect, nandito na rin. Tita Lina ho. Si Lade, 0108. Birthday niya raw ngayon. Si Lady. Lady pala yun. Lady, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Tapos si...
7: Happy birthday!
0: Nagulat naman ako doon. Lakas.
1: Surprise, happy birthday.
0: Si Semicolon Butterfly nandito rin. Anyway, kailangan lang ako magbigay daan sa ilang paalala. Tsaka hahanapin ko, idadagdag ko na sa playlist yung tumugtog kanina.
1: Yeah.
0: Dahil lamang po kayo, magbabalik pa po ang Spot Report. Makalipas sa ilang paalala.
2: Balita,
8: balita,
2: siyasa,
8: siyasa,
2: katotohanan,
8: katotohanan,
2: Spot Report,
8: Spot Report.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang hutay!
10: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww.
2: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
11: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiemnos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Spot Report!
8: Nagbabalik po ang Spot Report. Sa oras na 8:25 ay makakasama na po natin si Police Lieutenant Colonel Von Alejandrino, ang station commander po ng Talipapak dito sa Quezon City. Police Station 3 yan, partner.
9: Oo.
8: Ano pag-uusapan natin, partner? Go ahead.
9: Eh, meron partner isang eskwelahan ng Nilobana, Ninakawan, at ang nanako partner, pampasahod sana doon sa mga guro ng school. So paano nangyari yon?
8: Alamin mo na kay Lieutenant Colonel Alejandrino. Magandang gabi po, sir!
10: Good evening, sir. Magandang gabi din po sa inyo at sa mga nakikinig po dito sa programa ninyo.
8: Okay, partner, si Lieutenant Colonel Alejandrino, sa TV ko lang nakikita ngayon.
9: Aba.
8: Ngayon, naririnig ko sa radyo na.
9: Yan.
8: Magandang gabi po, Colonel. Anyway, sir, on a serious note, sir, ano ho nangyari dito, sir? Paano nilooban itong mga, itong eskwelahan na ito? Sino itong mga ito?
10: Sir, on August 22, bandang around 4 a.m., nagising itong isang caretaker ng school kasi meron siya mga narinig na kaluskos sa first floor. So, tinignan niya ito. Nakita niya nga magulo na yung mga gamit sa parang nahalugog na yung mga drawer sa administration office nila sa school. So, tinawagan niya, ni-notify niya ito yung mga may-ari na ni Baysia pa. So, the following day, saka sila humingi ng tulong dito sa police station natin. Nagkanda kami ng ocular at saka chinect namin yung mga CCTV footage ng school. So, yun nga, nakita natin, no? Bandang between 12:30 to 3 a.m. ng August 22, may dalawang lalaki nga pumasok dito sa school. Na pinagkukuha itong mga cellphones, cameras, mga CCTV, itong pera nga na pang sahod sa empleyado ng school. So umabot lahat ng more or less na sa 300,000.
9: Wala.
10: Include the money.
8: Okay, tama pang pasweldo, partner. Go ahead, partner.
9: Oh, sir, paano na looban? Wala bang guard nung panahon na yon? O hindi, wala talagang guard kapag walang pasok doon sa eskwelahan na yan?
10: Actually, yung premise, no, ng premises ng school is may bakanting lupa ito sa likuran na portion niya.
9: Okay.
10: Tapos may bintana. Doon sa dumaan sa window, which is nabuksan, tapos doon pumasok. Yan nga, sinira yung pinto ng administration office, kaya doon na nagkukuha yung mga gamit.
9: Oh my God, sir, pero sa likuran pumasok itong mga suspect.
10: Opo, ma'am. Sa likurang banda po. So, hindi na napansin na nakuha ng guard. So, meron namang nakakuha doon sa second floor na caretaker nila.
9: Colonel, I understand yung isa sa mga suspect arrested at isa pa ay nagpapatuloy ang paghahanap, pagtugis. Ay, magkano-ano ho itong dalawang ito?
10: Kuwan, ma'am, no. Tama po yun. Nahuli po natin yung isa. Saka yung isa at large po. Bali yung wala magkakaibigan ng itong dalawa, no? Yung at large natin, yun yung naging ganyo dito sa nahuli natin na samahan siya para looban ditong school. So yung at large natin, may prior record na ito ng robbery. Dalawang beses. Nung nahuli naman natin yung isa, agad naman niyang nakipag-cooperate sa atin at sa tinuro. Doon lang din malapit sa school kung saan nila tinago muna yung mga ninakaw nila ng mga cellphone at ibang gamit.
8: Bali ho, na-recover ho lahat yun, Colonel?
9: Pati yung pera.
8: Ano na ho ang, kumbaga, na-dispalko ho nitong mga to?
10: Actually, sir, no, meron pang mga ilang gamit na mga hard disk sa CCTV na hindi na-recover kasi nga, hindi nila itong kwan. Tsaka yung pera, bali... Nandun doon sa kwan, yung at-large natin. So, yung ibang gamit, pinagtago lang dito sa nahuli natin.
8: Magkano ang total ng pera na pampasweldo dapat, Colonel?
10: More or less na sa 150,000 yung
8: Kupo.
10: Pera na kwan, nakuha.
8: Ano ang sabi nung pamunuan ho nung eskwelahan, Colonel, para huma-warningan na lang? Bakit ho sila nag-iwan ng ganong kalaking pera ho doon?
9: Correct.
10: Yun nga, no. Sabi ko sa kwan, pag may mga kontay, malaking halagang pera, huwag natin hayaan na iwan lang natin kung saan-saan, lalo na walang safe o bolt o wala man lang tight security na o security guard present sa establishment.
8: Inside job ho, medyo umano ba sa inyo, dumampi ho sa inyong investigasyon?
10: Actually sir, based naman no, nakita man sa mga CCTVs natin na by chance lang din nila nakita yung pera sa administration office kasi yun lang yung parang hindi masyado tight yung security at saka pinto lang yung naka-cut lang. So hinalungkat mo na by chance lang din nakita dun sa drawer yung pera.
8: Ay, natsambahan ano?
9: Pero Colonel, ano ba nakikita ninyo? Planado po itong pagnanakaw na ito kasi ang nabagitin nyo kanina, doon sa likurang bahagi pumasok yung mga sospek kung saan walang nagpapatrol yung mga guard. So planado ba nila ito? Tinitikan ba muna yung eskwelahan? Ano po ang nakita sa investigasyon?
10: Actually ma'am, lahat naman ng paglulob, no? Planado talaga yan. So yun nga, may nakita lang silang opportunity. So yun nga sinasabi ko sa mga kanatin dito sa nasasakupan namin, huwag natin bigyan ng opportunity yung criminal makagawa ng crimen.
8: Oo eh. Kasi nga ho, baka talagang medyo baka lapse din ng security. Ano?
9: Oo.
8: Ilan na may guard ba ito, Colonel? Ilan?
9: May guard pero...
8: Kung meron ba? Ilan?
10: Meron naman sir, kasi lang ito nga no, bali itong kwan na to is portion na parang boundary na rin ng area namin. So, vacant lot ngayong likod nito. So, hindi masyado napapansin itong likod.
8: Siguro dapat maglagay ho dyan ng ano, Colonel. Ano,
9: mas maigpit na security.
8: Yung automatic, kahit halimbawa partner yung automatic na ilaw, para magulat mo yung ano.
9: Yeah,
8: diba, yung Colonel, sensor, may ganon yung may sensor. Ano? Invest ka
10: sa ganon. No? Sir, ma'am, actually, isa yan sa nakagising sa kwan natin, no? Na nag-style, nagising yung, hindi lang dahil doon may narinig siyang kaluskos, itong isang CCTV din nila, parang may alarm, may motion alarm. So, yun nga, isa din yung sa dahilan na nagising yung caretaker natin.
8: Oh, pero sir, it so happened, parang tama ba? Na, parang late nila na i-report? Tama ho yung nasabi nyo kanina? Tama ba?
10: Opo sir, no? Hindi naman sa late nila na report kasi nga kailangan po natin ng kwan talaga. Yung naiwan doon is caretaker lang. So, late talaga yung presence ng mayari muna para ma-inventory ng maayos natin, ng investigate ng kwan natin office na yung pag-imbestiga sa kwan incident.
8: Siguro, Colonel, i-remind yun ho yung mga business establishment, ho, maging nakikinig siya. Meron na ho unified 911.
9: Yeah.
8: At the same time, ho, yung mga hotline sa mga police station, dapat ho i-memorize yun, di ba ho, Colonel? Kasi time is of the essence ho yan. Kung ba ho, naitawag ni caretaker yon, baka sakaling makapag-drug death ho kayo, Colonel, hindi ba?
10: Tama po, sir, no. Hindi naman tayo nagkukulang dyan, no? Kasi ito nga, dito sa QCPD, mayroon tayong programang Oplan Bandilyo.
8: Iba't
10: ibang krimen at saka paano iwasan ito. Lalo-lalo na pinaprank talaga natin yung Unified 911 at saka yung 122 dito sa QC.
8: Oo, kaya dapat tandaan din ho yun, ano, Colonel. Tawag agad kung sakali. Para time is of the essence. Oo, sir, reminder lang ho sa mga ganito, mga business establishments, tsaka ano na rin hong paalala nyo dun sa at-large pa. Go ahead, Colonel.
10: Sir, ano, sa mga nakikinig, paalala lang po, lalo na sa mga business owner o mga bahay na iwanan nyo during weekends or long trip kayo, make sure po na iiwan nyo sa kapitbahay nyo o sa pinagkatiwalaan yung tao. At saka siguraduhin po natin talaga na secure itong kwan at huwag natin bigyan oportunidad yung mga criminal na magawa ng krimen. Oh. So, at large, payo ko lang sa kanya. Abang maaga pa, sumuko na siya kasi kasama naman siya doon sa asunto. Kaya magtago, ihabulin siya talaga ng batas.
8: Kilala siya eh, sasampan siya. Tsaka, Colonel, maidagdag ko lang, kapag kayo kay aalis, huwag muna i-post, partner. Huwag muna.
9: Huwag na mag-ATM, no?
8: Huwag na i-mide.
10: Tama po yan, sir.
8: Huwag na i-mide, Colonel, kasi wala ka pala dyan, ha?
10: Tama po yan, no?
8: Makikita. Mamomonitor eh, di ba? Anyway, maraming salamat.
10: Ayan, sir. Ayan, sir. Parang binobroadcast mo na sa mga kriminal na dito ako, bakante itong bahay ko, pwede nang luban.
8: Yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Colonel Von Alejandrino, ang station commander po ng Police Station 3 ng Quezon City Police District. Salamat po, Colonel. Mag-ingat palagi.
9: Thank you, sir.
10: Thank you din, sir, ma'am, sa pangbayan niyang interview sa akin.
5: TZMM Numero uno sa aksyon.
8: Ayun ang sinasabi, partner. Huwag nang i-post. Tsaka yung opportunity, partner. Dati nang sinabi yan ng PNP.
9: Uh-oh.
8: Merong mga elemento, partner. Yung opportunity, may mga gano'n.
9: Kung bakit may nangyayaring krimen.
8: Hindi naman natin, hindi naman tayo victim blaming. Ano? Pero halimbawa, for example, partner, di ba? Lalabas ka, punta ka sa mataong lugar, nakasuot mo yung mga mamahalin mong alahas.
9: Diba? Makakapuko kasi ng pansin, partner, kapag gano'n.
8: Tapos nga ngayon, sa modern age, social media, iwas na muna.
9: Correct. No. Pero partner, nakikita ko dito, yung pinakakawawa bukod doon sa pamunuan ng eskwelahan, yung mga teacher.
8: Oo, sweldo
9: na
8: nila.
9: Na nawalan ng sweldo.
8: Pero partner, ilang gagawa ng paraan kasi private yan eh. So, ang kawawa dyan,
9: may-ari pa rin.
8: Kailangan mong bayaran yung mga teacher eh, pasweldo yun eh.
9: Pero sana naman hindi ito mag-cause para madelay yung pasahod sa kanila dahil yung mga naman, guro naman
8: mga gastusin din.
9: May mga sa kanya-kanyang gastos, may mga binubuhay ang mga yan eh, di ba?
8: May mga gastusin din ho sila. So, syempre, kailangan mo rin naman na suportahan yan, hindi ba? Diba? May mga gastos din, hindi naman nila akalain din. Ano? Pero doon sa mga kawatan, partner, isipin mo yung pagka inisip mo yung nasa isipan nila, no? Iisipin mo, no? Eskwelahan?
9: So, dinami-dami. Pwede namang ano, hindi sa binibigyan ka idea, pero marami po ibang establishmento dyan.
8: Hindi mo naman talaga maintindihan anong pumapasok sa tuktok ng mga ito, partner, hindi ba?
9: Sabi nga, partner ni Colonel, na-chambahan
8: chamba. Yun. Kasi nga, partner, di ba parang una mong isipin, nandun yung pasweldo.
9: Yeah.
8: Bah, nakuha. Diba, siyempre, una mong isipin, kaya nga natanong natin, kung na-consider mo bang inside job, baka mami may nagsasabi.
9: Baka may nagturo.
8: Wala, chamba lang. Kita raw ho talaga sa CCTV, mukhang na-jackpata nila. Eh, hindi rin nakalain. Siguro, siyempre, parte, alam mo naman din ng mga teacher, mga may-ari na eskwelahan, masyadong positive thinking yan eh. Hindi wala siguro namang gagalaw nito. Caretaker naman eh, meron namang bantay.
9: Correct.
8: Naku, sa panahon talaga ngayon, parte talaga.
9: Tama ka dyan. Kaya nga, feeling ko dapat, itong nangyari na ito, maging aral to partner sa lahat.
8: Sa lahat ng business.
9: Hindi lang po sa mga eskwelahan, kundi sa lahat ng mga establishments.
8: Bangko nyo muna.
9: Yes.
8: Para kahit pa paano eh, safe, hindi ba?
9: Hindi, kaya kung kayo mag-invest sa mga vault partner,
8: vault. Go. Baka namang kargahan kasi yung vault, isama. Hindi naman. Alam mo na ang kawatan eh. Marami na tayong ganyan, partner.
9: Ang hirap naman palang depensa itong mga kawatan na ito.
8: Hindi ba? Speaking of partner sa mga kaisipan na,
9: ano?
8: Dyan sa Kabuyao, Laguna.
9: Ano?
8: 'Di ba merong nagba-viral ngayon yung nanakit ng mga kuting?
9: Oh yeah. Yung
8: isa rin ito,
9: oh,
8: eh.
9: Yun, karumal-dumal po 'yun yung grabe. Sinunog yung mga
8: imagine
9: yung
8: ang kuting? Kautakan nito, ano? Walang kalaban-laban yung kuting, partner. Ang late-late na nung kuting. Sisilaban mo pa. Tapos ko ano pang gagawin mo. Pasintabi ko sa mga kumakain.
9: Ah, so totoo lang part niyan, dumaan yun sa feed ko, hindi ko siya natapos.
8: Oh, marami nang hindi na magbabasa noon, hindi na magki-click noon. Sipin mong
9: ang sakit sa puso ng
8: partner. Paano niya na ano? Tapos partner ka back to back yun kanina sa TV Patrol. Tapos yung isa naman kambing naman ang pinagtripan kasi kinain daw yung kanyang gulay.
9: Oh my gosh.
8: Ito daw common denominator nung mga yon. Nakalango sa alak. Kaya hindi na maintindihan kung anong pumapasok sa tuktok ng mga iyon.
9: Alam mo, baka nakakalimutan ho natin mga kababayan, lalo na po yung mga...
8: Meron
9: pong batas na pumaprotekta sa mga hayop.
8: Oh.
9: Hindi ho kayo makakalusot. Lalo na ngayon, partner, may social media. Frenemy talaga yung social media na yan eh. Kasi pwede maka-apekt o pwede makatulong.
8: Diba?
9: Eh, sa social media po, kitang-kita yung mga mukha ninyo. So, may chance po at malaki ang posibilidad na agad kayong matunto ng mga otoridad. May batas po dyan.
8: May batas po dyan.
9: Sinasabi ko sa inyo.
8: Speaking of technology, last na, ihahabol ko na lang ito.
9: Ano?
8: Sa speaking of technology,
9: ano yan,
8: yung sa MPD.
9: Ano yan?
8: Na-aresto yung may, ano, yung pen camera. Nilagay niya doon sa
9: yung
8: siya.
9: Sa...
8: Kalabosong mambubo. Pambihira ka naman, pare. Bangklase ka rin,
9: pero,
8: pare.
9: Ano siya, partner, amateur. Dahil nakaroll na yung na, kanyang ano camera.
8: Hindi, hindi niya akalaing madidiscovery kasi. Iwan ko sa'yo. Anyway, partner, sa oras na 8:39, dyan lamang ko kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report.
6: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
14: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para... makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay. Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
15: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
13: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
16: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report! Spot Report!
8: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparas.
9: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
8: Hi, partner. Nasa linya na natin si Lieutenant Colonel Reynaldo Vito, ang hepe naman ng San Pedro Component City Police Station sa Laguna. Partner, ay pasintabi ho sa mga kumakain, ha?
9: No.
8: Kasi ho itong susunod na pag-uusapan ho ay isa hong bangkay ng lalaki ho na... Diyos ko po. Nakabalot ho ng tape ho sa ulo at saka nakagapos yung kamay ang paa. Natagpuan ho sa AOR ni Lieutenant Colonel Vito. Magandang gabi po, sir. Jeff Caparas po ulit at Marlene.
9: Hi, sir.
17: Hi, sir. Ma'am, magandang gabi po.
8: Alright. Colonel, paano ho ang timeline ho nito? Paano ho na-discover at paano ho naipaabot ho sa inyo itong insidente?
17: Well, actually, may tumawag dito sa station, no? Si, ang ating, ano, yung barangay na meron nga daw, no, na natagpuan sa kanilang area. Around 6:10 na nang may report to dito sa amin.
8: Okay.
17: At ang ating kabulisan na pumunta dun sa area at para ma-verify yung, ano, yung sinasabing reported na pounded body, ano.
8: Mm-hmm.
17: So, nung pumunta yung ating pulis doon, nakita na merong nakandusay na tao sa pavement na sa malapit sa ano sa may sukalan. So nung tinan na may dugo, kung kaya ta sinecure nila yung area, then tumawag ng SOCO kasi may umaagos na dugo.
8: Nako. Yun hong bangkay ho, Colonel, ano ho siya, nakabalot ho ba sa garbage bag o yung ulo lang ho nakabalot?
17: Actually, hindi naman po siya nakabalot sa garbage bag.
8: Oo.
17: Pero mayroong nakabalot sa namuka na ano na towel and then nakagapos ng tape yung kanyang kamay at paa.
8: Mm-hmm. San ho ang gunshot wound niya, Colonel?
17: Kanina sir, hindi pa namin alam yung ano kung saan yung mga gunshot wound niya kasi wala pa yung report ng ano ng SOCO kung saan yung kung saan yung mga gunshot wound niya.
8: Oo, musta ho ang backtracking, sir? At forward tracking?
17: Actually, sir, dati kasi yung lugar na yun, sir, maliwanag yung area.
8: Oo.
17: Meron din mga CCTV. Just because of sa nangyayari, kalalagay lang ng city hall natin, ng LGU, ng mga CCTV at saka ng mga wiring, sir, kinukuha ng mga kawatan.
9: Ay,
17: kaya,
9: naku naman.
17: Wala yung, yung ilaw.
8: Naku. Oh, hindi ho nahuhula, sino ho yung responsable ho muna doon sa kumukuha ng mga wood at saka ilaw, pambihira.
17: Actually, sir, nung sa area ng nilangyari nung natagpuan ano tao, may mga nakaumbok na ano doon, pinagbalatan ng mga wire. Kaya hindi namin na kaya iniisip natin baka ito ay may kaugnayan diyan sa mga nakawan diyan sa area.
9: Nako.
8: Oh. Partner, go
9: baka,
8: ahead.
9: Baka bati din, sir, ng suspect, no? Nung mga salarin din sa pagpatay o nag-dump nung bangkay ng itong biktima na walang CCTV dun sa area, hindi gumagana dahil nga ninanakaw yung mga wire.
17: Malamang po. At saka itong victim, may dati arrested na siya dati before noong June 25, 2026. Sa ano naman, sir? Sa RA-10591, illegal possession of firearm.
9: Pero sir, sabi po ninyo kanina, napansin itong, na-discover itong bangkay dahil po dun sa maraming dugo dun sa lugar.
8: So,
9: natagpuan, ano po?
17: Hindi po, nung nag-report yung barangay, nung pinunta ng pulis natin, merong mga umaagos na dugo dun sa pavement. Kaya sabi namin, malamang patay na to kasi nakabalot niya yung ulo niya ng towel at may nakagapos ng parang duct tape, parang ganoon.
9: So,
17: hindi naman natin kagad ginagalaw. I-secure lang natin ang area. Nilagyan natin ng police sa
8: police line.
17: And then tumawag tayo ng SOCO.
9: Pero, Colonel, nung na-discover itong bangkay, sa pagkataya po rin niya, fresh, kakapas lang sa kanya, o ano ho ang...
17: Medyo fresh pa po, ma'am, kasi nung pumunta ako personal mismo, umaano pa yung dugo niya, umaagos pa sa pavement.
9: Nako. Sir, sa ngayon ho ba, wala pa po bang mga pamilya na nagkiklaim o nagre-report na meron silang kaanak na nawawala?
8: Na-identify na kanyo.
9: Oo, na-identify na ba?
17: Ito po ay na-identify na dahil kahapon nga, sir, siguro, manabalitaan doon sa lugar na may ganun ang pangyari.
8: Mm-mm.
17: May pumunta sa atin dito sa station at yun nga, nabalitaan na nila daw na may tao na doon na tagpuang patay. Kaya kung kaya sinamahan na ng ating investigador sa Pureraria, at ito ay positive na na-identify ng pamilya na yun nga yung inaalap nila.
8: O tapos ho sa pag ganun nyo sa, pag check nyo ho, Colonel, ay may mga previous case ng illegal possession of firearms. Bukod ho doon, meron pa lumalabas.
17: Nakulong na po. Opo, nakulong na po siya, na-arrested na po siya sa ano. Hmm. Sa ARIN 10591, illegal possession of firearms.
8: Ayun, meron hong mga cases, ibang cases na mukhang siya ho ang nauugnay. Murder,
17: homicide. Sa ngayon, sir, yung pa sir, yung inaalam natin, baka meron pa sa mga previous case before. So, yun sir, yung inaalam sir natin.
8: Oo, sir, siguro nasa inyo pagkakataon, sir, mukhang dapat ipanawagan nyo yung mga residente ron. Huwag naman nakawin yung mga wire doon. Kaya ho, matatapunan ho kayo na matatapunan lagi ho dyan kapag ganyang madilim ho ang lugar, hindi ba, Colonel?
17: Kaya nga po, kasi yung area po, kung makikita, remote area siya.
8: Yun, oo.
17: Nung... Alam mo, mga 2 weeks lang po sir, meron ngayon, meron magandang ilaw niya, napakaliwanag. Dahil meron pang CCD, kaya lang, yun nga.
9: Pagdiskitahan.
17: Dahil sa hindi nasa ang pangyayari, kinuha yung wire at saka yung CCTV dun sa area.
8: Mm-hmm.
17: Kaya nahihirapan kami ngayon na mangalap ng posibleng magturo dun sa pangyayari na yun.
8: Kaya nga, ano sabi ho ng barangay, moving forward, ano sabi nilang gagawin nilang action dyan, sir? Kasi ho, parang sa nakikita ko, mukhang barangay ho muna ang dapat na kahit papano, siguro magparonda sila ng tanod doon, magtayo sila ng outpost, hindi ba, Colonel?
17: Actually, yan naman ay nirorondahan po ng ating kapulisan na tanod-tanod. Kaya lang, nga po, dahil sa malaking area din ng San Pedro, pag ronda ng tanod, siyempre, aalis po. So, tatayming yung luro, yung mga masasamang loob.
8: Tatayming
17: sila kung kailan wala yung ating pulis at saka yung tanod.
8: Pero, sir, kamusta ho yung pagtuntun nyo? Ano ho, siyempre, maaaring tinapon ho yan doon. Mga anong oras ho sa palagay ninyo bago na-discovery siya?
17: Actually, sir, nagtanong-tanong tayo sa ano, no, sa area na mayroong medyo malapit-lapit na residente doon, may narinig daw sila around 3 a.m. parang ganon, na may pumutok, pero hindi naman nila pinansin kung ano lang yon. Tapos may narinig din silang motor na umalis. Yun yung residente doon.
8: Ganun ah.
9: Colonel, paano na ho yung pagtuntun po ninyo doon sa mga salaring kung wala na tayong mga CCTV footage na pwedeng gamitin para mag-backtrack or forward tracking? Ano ang gagawin ng pulisya para matutun yung mga sorte?
17: Sir, continuous pa rin yung follow-up natin dito, no? Baka sakali lang na nagkakamera sa mga ibang area na mag-come up tayo ng forward tracking at saka backtracking ng CCTV. And siguro, kung may witness na pagtuturo, baka meron tayo ng lead po.
9: Pero, Colonel, nung nabubuhay pa itong biktima, meron ba siyang mga nakaalitan before? Ano ho ang nakita niyo?
8: Nakaaway, ginantihan, o kung anumang motibo.
17: Sa ngayon, sir, inaalam pa natin yung ano niyan, yung angulo niyan, no? Baka naman na para magkakameron din tayo ng lead kung sakali, bakit pa siya ay pinas lang doon sa area.
8: Even mga kaanak ho ba, sir? Anong sabi?
17: Based po sa mga kaanak, actually, marami po silang magkakapatid. Ang pagkaalam ko, isa na sa 11.
8: Marami na lang, oo. Tapos siya, pang ilan ho itong biktima? Pang ilan?
17: Ang alam ko, sir, kung di ako nagkakamali, ito ay pang-apat.
8: Pang-apat sa mga...
17: Hindi ako nagkakamali.
8: Oo, tapos ano siya, nakulong na, tama ho ba o may kaso lang?
17: Opo, nakulong na siya, nakapagpiyansa. On bail.
8: Possession, sir, no? Possession.
17: Opo, illegal possession of firearms.
8: Colonel Vito, baka may programa ang San Pedro Component City Police Station o kaya ho'y panawagan nyo sa inyong mga kababayan ho dyan sa Laguna. Go ahead po, Colonel Vito.
17: Itong kaso naman po ito ay very isolated lang naman po. Ano? Actually, at San Pedro po, peaceful po naman sa pagdating sa mga crime incident. Lang na nagkamera tayo ng ganito, very isolated po. And ako po ay nananawagan sa mga kababayan ko dito sa San Pedro na tulungan niyo po ang PNP ng San Pedro na lalo po nating paggandahin ng peace and order dito sa ating lungsod. Okay, ako po ay naniniwala kapag maganda ang peace and order sa isang lugar, maraming investor ang papasok sa ating lungsod.
8: Oh, wag, hindi yung ganyang hung merong mangyayaring ganyan. May madilim. Siyempre, impression eh, hindi ba, Colonel, ano?
17: Tama po kayo, tama po kayo, sir.
9: Partner, ang laki ng epekto, partner, no? Pag yung mga magnanakaw talaga niyan, ang laki ng epekto na lalaro na sumaga ito pagkakataon. Imbes naman napapakalabangan. Tandaan natin ha, yung CCTV na yan, partner, provided yan ng gobyerno. Lalo na kung dapat napapakalabangan yan, lalo na sumaga ito pagkakataon. Pero wala. Nahihirapan ngayon yung mga otoridad natin dahil sa mga petty crimes na pagnanakaw na yan.
8: Yan diba? Nga. Oo nga eh. Tsaka siyempre, Colonel, di ba, pag ganyan, narinig mo na may nakawan, patayan sa isang lugar, iwasan mo talaga. At tama si Colonel, magtulungan, partner. Para may investor na pumasok.
9: Para rin naman sa kanila yan.
8: Yan.
9: Eh.
8: Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Lieutenant Colonel Reynaldo Vito, ang jefe po ng San Pedro Component City Police Station. Salamat, sir. Mag-ingat po palagi. Magandang gabi.
9: Thank you, sir.
17: Magandang gabi po. Thank you po, sir. Thank you.
18: TTZMM, numero uno sa aksyon.
19: Jeff Capalas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
8: Hey, partner! Oh.
9: Wait lang. Mabalik lang ako sa topic natin, partner, sa mga pusa. Yung minaltratong pusa. Yung pinag-usapan ng lalaki kanina na nagsunog ng pusa, nag-upload na ho siya ng video.
8: May guts pa siya. May guts pa siya.
9: No? Oh, apology video, partner, na hindi naman daw siya masamang tao, ganyan. At doon sa kanyang video, partner, may hawak siyang mga kuting.
8: Ang klase
9: na. Na pinapakita niya na ito raw yung mga kuting na kanilang inapi-api. Wala ho. Wala. The damage has been done.
8: Grabe, ano. Anyway, partner, balik naman tayo sa kaso sa San Pedro Component City Police Station. Nakikita nyo, may CCTV, may kuryente, ninakaw, dahil isolated. Correct. Para sa inyo yun.
9: Para sa inyo
8: yun. Eh, yung bakanting lote na yun, baka sana may potential pa yun na magkaroon ng, maganda itong lokasyon na ito,
9: Aayawan yan, diba?
8: Hindi man aayawan, partner, matatagalan bago ma-develop. Diba? Kasi kailangan mo muna makalimutan lahat yan.
9: Correct.
8: Eh, kung sariwa yan, ano bang meron dito pag pin-profile, diba? Halimbawa, ikaw ay interesado sa isang lupa, gusto mo mag-develop, makikita o magtatanong, okay itong sa San Pedro na ito. O, tapos mababalitaan yung mga ganyan nangyari. Lalayo ka na. Hahanap ka ng mas safe, hindi ba? Kaya tama sinabi ni Colonel.
9: At saka, partner, siguro, kaya nalabagat ni Colonel kanina, may mga residente nakarinig ng putok ng barel ng bandang 3 a.m. Kung sa tingin ko ninyo yung kahinahinala, putok ng barel ho yun, kahinahinala po yan. Pwede po ninyong itawag agad yan sa mga otoridad.
8: Hey, partner, kasi nga minsan, hindi nila nade-distinguish o na pagkukumpara ko. Kasi nga, may mga tambutso na nakaiingay rin eh. May hugot ako dyan, partner. Anyway. Siyempre, akalain ng mga nando sa lugar na yon, layong siguro. Yung sinasabi natin. Alam nyo, may igi na hong OA kapag ganyan. Kung halwa, narinig nyo, tawag nyo, parang may narinig ko rito. Ang sinasabi ho natin sa ganyan ng crime prevention, time is of the essence. Kita nyo minsan nung sa example sa partner sa Muntinlupa, di ba? Yung nag-viral, buting nagpapasalamat nga sa atin si Sargento Ricardo, Fernando ba yun? Yung responde dun sa overpass.
9: Oh yeah.
8: Nang hold up siya ng estudyante. Ngayon, nang hold up yung isang suspect sa loob ng jeep. So yung natangay lang cellphone. Ngayon, yung mga kasama sa jeep, tumawag agad ng 911. Si 911 naman ni-refer sa Southern Police District. Si Southern naman ipinaresponde doon sa Muntinlupa. Napuntahan nila agad doon.
9: At na-arresto ang suspect.
8: Na-arresto. Di ba yung pinutukan siya, partner?
9: Yung kitang-kita sa
8: nagpambuno sa overpass. Kasi time is of the essence. Kaya nga ho, pinopromoto ng gobyerno na meron na ho tayong 911. Para hindi nyo na ho kayo mahirapang magkabisado.
9: Tama.
8: Kung nasan ho kayong lugar. Kasi di ba dati, partner, iba ang hotline sa Manila. Iba ang hotline sa ganito, ganito eh.
9: So, kumbaga, partner,
8: 911.
9: For example, sa ibang lugar ka, di mo kabisado ang hotline before, mahirapan. Ngayon po, unified na po
8: unified
9: yan.
8: Na nga, kaya pinopromote nila. Di ba? Tawag ka lang, 911, mabilis tandaan. Dito sa Quezon City, 122. Ngayon, Yung 136 naman ng MMDA, huwag nyo yung...
9: tatanong lang ng...
8: ng number coding o kaya ganyang emergency. Hindi ho. Ang 136 naman ay para ho sa responde ng mga aksidente.
9: Correct. Yan.
8: Kasi ho, ang pagkaka-improve ho ngayon ng 136, pag tinawag nyo ho, may mga CCTV na ang MMDA sa Metro Manila, kaya matututukan nila ngayon. Eh kung halimbawa, ikaw bumangga sa, nagkabanggaan kayo sa EDSA, matututukan na yun.
9: Correct.
8: Hindi mapipicture ang kagad, isisend, nasampulan ako ng
9: tatlo. Ah, talaga?
8: Hindi naman ako na-aksidente.
9: Ano, yung ano
8: pinapresent lang sa amin. Sabi ko, okay, i-viber mo nga sa akin. Biniber nga sa akin, partner. HD pa, ha?
9: Ba? Actually, ang gaganda kasi talaga ng CCTV partner ng mga tauhan ng MMDA, yung gamit nila dyan sa NCAP. Mega zoom talaga yung partner, di ba?
8: Hindi ba? Anyway, partner, last roll call bago tayo magpaalam.
9: Sige, andito na partner si Madam Tina Verinia. May reaction siya partner kanina patungkol sa mga taxi driver. Mga inconsiderate daw. Andyan na si Daniel Bustamante, ayun, si Madam Nona Damian, Jericho Ferrer, watching sa atin. Si Mercy G, si Cherry Apari. Nako, galit din po sa mga animal abusers. Ayun. Si Noel Dorosan, nanonood sa atin from Melbourne.
8: Ayun. Tapos si Mirna Tambis, partner.
9: Oo, ano sabi?
8: Sabi niya, Sir Jeff, yung alimuot ay bisa. Hindi ho alimuot ang sabi ko. Alimuong! Sa amin ho dyan, sa Cavite. Alimuong. Ayun, may nakita pa ako kanina, sabi, Bix Vaporub nga daw ang ilalagay mo sa ilong. Lola ko ho noon, suka. Bigla partner, may magugulat sa daliri sa ilong. Kaming mga

0: Anyway, partner, lumipas na naman ang isang oras dito sa Spot Report kung saan unang kaligtasan mo. Ako po, Jeff Caparas.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay, bukas po ulit, ha. Samahan nyo kami. Eh, pero susunod na programa po ngayon, samahan nyo rin, ha. Sina DJ Jaiho at
1: Ganyal Oh My Krishnan. God,
0: Ganyal Krishnan sa Alam Na This. Bye-bye, mga kapamilya. Ingat kayo saan mga kayo naroon.
2: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Oras natin ay 9:01.
2: Sa mundo ng show,

0: Ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jai Ho! Oh, alam ko na!

0: ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jaiho.
1: At sa ngala naman ng ever lovable, Papa Owl Paz, ako po si Gino Krishna.
0: Hi! O, diba nga? Half day Wednesday na kasi, ate.
1: Oh, yes. Grabe. Ang bilis ng oras.
0: Totoo. Actually, sabi ko nga kanina sa una kong programa kapag hapon, itong buwan ng Agosto, diba, parang super nagmamadali. Mm. Feeling ko nag-giveaway siya para mabilisan ang pagdungaw, pagsilip ni Jose Marie Chan.
1: Yes. Oh, grabe, no? Months na. Parang
0: true.
1: Kailan lang, no?
0: Totoo. Parang kailan lang nagka-countdown tayo kung ilang araw na lang bago ang Kapaskuhan, bago ang araw ng bagong taon, ganyan. Ngayon, sasalubungin na natin sa ilang araw at ilang tulog po ang September 1.
1: Bare months na.
0: Totoo.
1: I love it.
0: I'm sure. Kagaya po namin, kagaya rin po kayo sa amin. Alam nyo na po yan dahil ito na po ang alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this sa DZMM
3: Showbiz
2: Balitang Mabilis.
3: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz, inaanyo natin Liza Soberano, may newest milestone sa kanyang karera.

0: at ganap sa kanilang Philippine fan meet para sa upcoming film na Forgotten Island, sabay-sabay nating alamin.
1: Alam na this!
2: At concerts ng mga OPM stars ngayong darating na Burr months, yeah, anunsyo.
1: Alam na this!
2: At Blackpink member, balik, solo projects.
1: Alam na this!
0: Eto na! Haguran na natin ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Unahin na natin, Sobrang Proud. Yun lang. Sobrang proud. Hindi!
2: Mali!
0: Sobrang proud ng mga bida ng animated movie na Forgotten Island na naibahagi nga ang kanilang pagiging Pinoy sa isang international film. Sa Philippine fan meet ng Forgotten Island sa Pasay City nitong Martes, muling nagpasalamat sina Her at Liza Soberano na maging bahagi ng pelikula na anilay nagbabandera sa kultura ng Pilipinas. Excited na silang ma-feel na rin ng mas marami pang kababayan ang saya sa kwentong nakasentro sa ating lahat. Siyempre naman, ang sa panayam naman kay Liza, mahalagang proyekto daw ang Forgotten Island para sa kanya dahil dumating ito habang nag-a-adjust siya sa kanyang career sa Amerika. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinihan simula September
1: 23.
0: Sa gabi-gabi nating binabalita ang Forgotten Island. Ewan ko na lang kung di pa tayo mabigyan ng passes.
2: Mali! Pero proud na proud nga tayo kasi gawang Pinoy. And bumida dito yung mga Pilipino. Nandiyan diba sila Lea Salonga?
0: Dali De Leon.
2: Yes, so ang dami-daming mga Pinoy na talaga naman pwede natin ipagmalaki. And also, nakakatuwa yung part na sinabi ni Liza na dumating tong project na to habang
0: nag-a-adjust
2: pa lang siya pa Los Angeles.
0: Ako parang feeling ko, hindi talaga yung passes yung hinihingi ko. Hindi, sa gabi-gabi natin siyang binabalita, mas nadadagdagan yung curiosity ko kung ano ba itong Forgotten Island na ito. Mm-hmm. Siyempre, di ba, parang para sa akin kagabi, if I'm not mistaken, parang 1990s, parang yung setup or yung setting nung nasabing movie sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos ngayon naman, ang pagkakasabi sa balita, di ba, parang ito ay sentro at iikot ang kwento nito sa atin.
2: Oo.
0: Di ba? So parang feeling ko, bukod sa mga Pinoy na mga magsisipag boses para sa pelikula, yun talaga eh, no, na parang hindi na lang itinataas ang bandera ng Pilipinas sa pagiging winner sa pageant, sa pageantry, like sina Catriona, sina Pia Wurtzbach, at marami pang iba, diba? Syempre sa sports, si Alex Iyala and everything. Mm. Pati talaga pagdating sa larangan ng pagkapakita ayan, sa pelikula, sa entertainment, abay yung namamayagpag at talagang nabibigyan na ng pansin ang iba't ibang mga ganap ng Pinoy. Yes. Actually, noon pa naman. Mm-hmm. Pero ngayon talaga, masasabi mo na the whole movie itself, di ba, na produced by DreamWorks. Oo,
2: yes,
0: di ba?
2: And ito ay film written and directed by so si Joel Crawford at si Janwell Mercado.
0: Diba?
2: No? Talagang nakakatuwa kasi it's not every day you get to see a Filipino film.
0: Totoo.
2: Na binapalabas internationally.
0: Totoo.
2: But dapat normal na sa atin pala, no?
0: Actually, dapat noon pa man din talaga. Kasi, hindi, pero kasi aminin natin, di ba, growing up, sa mga book natin, ang totoo, aminin naman talaga natin, ang Broadway diva na si Miss Lea Salonga ay talagang nakalagay sa libro yan as the Miss Saigon, kauna-unahang Pinoy, di ba, sa Broadway, as gumanap bilang si Kim. Mm-mm. Tapos sa Disney din naman talaga, sa Disney nga na concert, parang dalawa yung spot ni Ate ko Lea, di ba? Kasi syempre yung sa Reflection at saka yung Jasmine.
2: Yes, kaya naalala mo, binalita na din natin yung Walk of Fame.
0: Yes, diba? Na very, very excited tayo for sa kanya na magkaroon. Deserve naman din kasi talaga. In fairness to Liza, ha, isa siyang living proof na kahit na marami man ang humadlang, marami man ang kumwestiyon, pero kapag may gusto ka talagang maabot sa iyong, pag gusto mo talagang abutin itong something na ito, pangarap man or kung ano man, gagawa't gagawa ka ng paraan kahit na marami ka mang makalaban.
2: Tama.
0: Kasi diba at first, nakita naman natin yung struggle talaga na parang hindi natin naiintindihan ano ba yung pinaglalaban niya, lalo na nung tumika siya na parang, don't call me Liza, Call Me Hope. Di ba? Yung mga ganong, yeah, di ba? Noong mga panahon na yun. Tapos parang may issue pa with Tito Oji Diaz before, sa tita niya dati, ganyan. Mm. Tapos parang may video pa, di ba? Yung may nag-ano siya ng cake.
2: Ay, oo. Ano yun? Parang, hindi siya docu. What do you call that?
0: Basta pero parang series siya.
2: Series, oo, ng iba't ibang mga actors and actresses na pinifeature.
0: Na pinifeature nung isang vlog.
2: Yes, super vulnerable na Liza Soberano yung nakita natin doon. And she was able to tell stories also about her childhood. And nakita na talaga natin kung saan nanggagaling yung Liza Soberano na, ano, matapang eh. Matapang si Liza.
0: Eh, kasi nakilala naman natin siya, di ba? Sweet, leading lady, na parang maamo-maamo yung mukha, ganyan. Mm-hmm. Di ba bukod dito sa Forgotten Island, ito kasi parang feeling ko big break para sa kanya to. Yeah. Pero di ba meron din yung ano, may maliit siyang exposure sa ano yung Frankenstein ba yun?
2: Lisa Frankenstein.
0: Oh, yun. Oh, di ba?
2: Siya yung kapatid doon.
0: Oo, oh, yung nasa kotse. Nasa kotse yung eksena niya, di ba? Actually, sorry for the term. Pasensya na po. Yung hindi pala maliit kasi being part of, di ba, kahit na mabilis pala dapat. I'd rather ano, yung mabilis.
2: Mabilis ba yung naging role niya doon?
0: Hindi, parang for me kasi yung pinaka-exposure, di ba, na parang yun doon talaga yung paulit-ulit na nakikita natin sa social media kasi ako hindi ko naman talaga napanood ng buong-buo. Pero 'di ba aminin natin yung mga small steps na yon, yun ang ano eh nagbibigay sa kanya kung nasaan siya ngayon, 'di ba? Yes.
2: And speaking of Liza Soberano, bukod sa pagbida sa upcoming animated film na Forgotten Island, may panibagong milestone na actress na si Liza Soberano. Sa ulat ng Variety, bahagi na si Liza ng jury para sa Golden Globes Impact Prize for Documentary sa Venice Film Festival. Kinikilala ng nasabing award ang extraordinary power ng documentary filming para may pakita ang mga isyung panlipunan. Para naman kay Liza, higit pa sa entertainment ang kakayanan ng pelikula.
1: I love this!
0: Oh, diba? Kita nyo na. Yung sinasabi natin, hindi mo pwedeng maliitin yung sa single or small steps sa mga bagay-bagay. Kasi ayun, ngayon, parte na siya ng jury para sa Golden Globes Impact Prize. Alam ko meron din tayong ibang Pinay eh.
2: Check natin yan.
0: Na mga naging una. If I'm not mistaken, parang nasa dulo lang ng dila ko mamaya pag naalala ko kung si...
2: Well, check natin yan.
0: Alam ko may nakapanayam ako na isa rin, Pinay din siya eh. Hindi ko matandaan if that's Shaina Magdayo or Bella Padilla ba. Pero ano lang ha, iti-check po namin yan ni Ganiel mamaya at babalikan natin kung sino pa bukod kay Liza. Yes. Or kung hindi man dito sa Golden Globe. Or baka ang nasa isip ko yung sa music. Sa music ata, si Marion Honor, I remember, parang parte siya nung jury din siya for sa mga musikero naman. Hindi lang sa Pinas, kundi pati sa international ata, sa Grammy ata, may mga ganun-ganun. Check po namin yan, mga kapamilya. Yes!
2: Did you check natin yan? Pero di ba, she wanted more. Liza wanted more.
0: Yes.
2: And so talagang kinuha niya.
0: Yes. Pero we miss you sa Pilipinas, Liza. Pero ilaban mo na yung Hollywood, Hollywood the Dream, ganyan.
2: Hindi natin alam eh, no? Ngayon, Forgotten Island, nagkaroon siya ng Lisa Frankenstein.
0: Yes.
2: More.
0: Di ba madami pa? Sila Nicole Scherzinger, may dugong Pinoy din sila. Bruno Mars. Di ba? Lumikha.
2: Si Her. Yung kasama niya
0: actually,
2: doon.
0: Actually, yun na lang mismo.
2: Sa Forgotten Island. Also, very sweet. Alam mo, sabi niya kahapon sa stage, sabi niya, ito daw yung chance niya na maipakita yung pagiging Pinay niya.
0: Nainis kasi ako, hindi mo pinanood.
2: Hindi ko ba nga napapansin, sabay tayo, gusto mo.
0: Di ba kasi dapat may early pass ka, yung early pass. Oo. Meron pa ba?
2: Hindi ko pa alam.
0: Wala na ata. Sa September 3 ang early pass. Oo. Tama?
2: September 3 ang...
0: Hindi, September 23 to ipapalabas.
2: 23, diba? Actually, yun, nakalagay 25 eh.
0: Ah, talaga? Ay, kailan yung early pass? Kahapon
2: lang ata yun. For media lang din talaga.
0: Diba? Sige, Liza.
2: Dahil saan, hintayin na lang natin.
0: Hindi, manood tayo.
2: Manood tayo.
0: Sumuporta tayo ng bonggang-bongga. Huwag na tayo mag-VIP na ticket. Kasi, ganun din naman.
2: Pero kung mabigyan tayo ni Liza ng VIP ticket, okay din naman.
0: Sabi, ang dalawa, daot.
2: Alam ni Liza, yung word na daot.
0: Alam ni Liza yan, te. Kasi Bargas-Bargas din naman yan si Liza.
2: Ah, talaga?
0: Yes, totoo.
2: Every time I see her, talagang very...
0: Kasi parang din mo, class-class society, nakaka-LL, ganyan. Nakakaluwag-luwag. Mali! Oh,
3: mali!
0: Naman. Pero Bargas-Bargas din yan si Liza, aminin natin. Pero ito naman, opo, sa oras na 9:14, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ipinagdiriwang ni Concert Queen Pops Fernandez ang kanyang 40th anniversary sa showbiz. Sa pamamagitan nga ng concert, November 26, gaganapin ang kanyang concert sa Newport Performing Arts Theater. Wow! Paano yung theater?
2: Yes. Parang yung spelling ng iba na.
0: Totoo. Parang akala mo talaga, hindi laking mambog. Bako,
3: Mali!
0: Kumaka-theater ako, di ba? Oo. Ano ba dapat?
2: Theater.
0: Ay, ganon.
2: Dapat may err.
0: And yung sa amin kasi, depende nga sa lugar niyo kung saan kayo. Pero bukod nga po sa kanyang musika, inaabangan ang anunsyo sa lineup of guests ng kanyang concert taong 1980 nang magsimula sa industriya si Pops at nakilala siya sa mga sumikat na kanta gaya ng Bakit? Don't Say Goodbye. Minahal din po ang kanilang tambalan ni Concert King Martin Yevera na kanyang ex-husband.
2: Congratulations to Miss Pops. Grabe talaga, no? Concert. Hindi madaling mag-mount ng concert, no?
0: Like, actually, may napanood ako kanina. Parang, syempre, di ba, parang marami sa mga fans ni Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid, ang very, very excited sa kanyang three-night sold-out concert na kung saan yung pang second day, ipinamigay niya ng libre para sa kanyang mga fans, di ba? Ito naman, speaking of Miss Pops Fernandez, alam mo, nakita ko yung R2K concert ni Ate Reg before. Tapos ang pinakamalaking pagkakaiba na sabi ko nga, hindi mo na yun magagawa ngayon kasi parang importante na ngayon sa bawat tao ang cellphone. Parang nung nakita ko yung concert ng R2K, wala pa ako nakikita na nakaangat yung cellphone tapos kinukunan lahat ng eksena, yung umiilaw yung mga ganap. Kumbaga lahat nag-cheer. Wow. Nag-e-enjoy lang talaga watching yung idol nila na nag-perform on stage. Eh kasi ngayon, aminin mo, ako din ha, aminado ko na parang as much as, pero hindi ako ganun kayong all throughout, naka-cellphone ako. Ini-enjoy ko talaga yung concert. Tapos pagkatapos, parang doon na lang ako sa interview kasi yun yung trabaho natin, di ba? Pero pag nanonood, may mga part na kinukunan ako. Pero, mas gusto kong enjoyin. Kaya lang, diba, requirement. Kasi nga sa trabaho natin, nakaabang dapat yung phone kung ano yung mga magiging bigla ang kaganapan or nakaka-intrigang eksena. Kailangan updated tayo.
2: May sarili kang kuha, no? So, madaling makapag-tweet.
0: Makapag-balita. Mababato kagad natin sa news desk. Ganyan, diba? Meron ako nabasa, speaking of concert, pero congrats muna kay Miss Pops, ha. May nabasa ako na isang pahayag ni Chair. Oo, Chair pa rin kasi ang tawag sa kanya, Liza Dino.
2: Oh, yes.
0: Nabasa mo, nakita mo ba yung post niya about sa concert ni Ice Segura na parang nakikiusap siya na respeto naman daw sana, na okay lang daw, na summarize na lang po, no, summary lang, okay lang daw na mag-video or mag-take ng photos sa concert. Pero pakiusap niya daw dun sa mga nanonood, gets naman na kayo ang nagbayad, kayo ang gumastos sa ticket para makapanood ng konsyerto. Pero sana naman lang, diba, hindi nyo po kuhanan ng buong-buo yung konsyerto tapos i-upload nyo sa inyong mga social media accounts. Sabi niya kasi, iba naman po yung pagbabayad nyo sa ticket para kayo po ay makapanood. Iba rin po yung, parang kumbaga yung rights and royalty of the whole show na may nagmamay-ari ng buong show na yun talaga na ipinost mo na paano pakikita. Ganyan.
2: Lalo na yung mga concerts na may day 2.
0: Yan.
2: Na, kasi actually ngayon na I was able to ask some of the staff of ASAP. Sa ASAP naman, iniiba nila. Like say for example, the whole day may concert, may show. May big show ang ASAP. Lahat ng kapamilya stars pupunta yan sa ibang bansa or sa province. May morning show and may evening show. Ang ginagawa nila, pinag-iiba talaga nila yan. Yung dalawang yan. Hindi para gastusan lalo ng mga tao, kundi para lang maipakita. And also siguro, naiisip ko lang ngayon, ha, dahil sa mga sinabi mo nga din, na siguro para iwas na lang din sa mga nagpo-post ng ganun. Tapos pag nakita na nila sa social media or sa Facebook kung saan man uploaded yan, eh, hindi na ma-excite yung mga taong susunod na manunood, no? Kaya may mga ganun din siguro.
0: Para verbatim, eto na. Pinuntahan ko yung page or yung pinaka-Facebook ni Chair Liza Dino Seguera. Sabi niya, sinimulan niya na, I need to say this because it is becoming increasingly disturbing. Yun yung kanyang opening na spiels. Parang sharing the experience lang, sabi, ang hirap intindihin, I quote, ang hirap intindihin kung saan nang gagaling yung entitlement na dahil nakabili ka ng ticket, pwede mo nang i-upload ang buong concert online.
2: Mm-hmm.
0: Please understand, a ticket is not a license to pirate the show.
2: Yes.
0: We love seeing your photos, short clips, reactions, and moments from the concert. In fact, we are grateful that you want to share them. But there is a very clear difference between celebrating a performance and republishing the performance itself.
2: Okay.
0: Parang sabi niya, I just want to protect yung artist namin kasi meron siyang
2: yes.
0: Fire and Ice sila ni Ice Seguera,
2: yes.
0: Diba ganyan? So parang ano, support artists by sharing the experience, but
2: mm-mm.
0: Please don't steal the work.
2: Grabe yung isang buo mong ano, no? Or meron pang iba nagla-live. Naka-live
0: actually,
2: sa concert.
0: Yes, oo. Pero syempre, di ba, aminin naman natin, malaking bagay yun sa mga hindi maka-afford para panoorin yung mga idols nila. Gets na gets po. Talagang ramdam na ramdam po namin yan.
2: Lalo na
0: yan.
2: Sa ekonomiya po natin.
0: Oo,
2: ngayon.
0: Pero syempre, di ba, ako sabi ko, ako din naman, carry ko naman din yung, natutuwa ako pag yung mga naka-live din.
2: Mm-hmm.
0: Pero na-realize ko, di ba, dito tayo nagtatrabaho eh. Ito yung work, industriya natin.
2: Mm-hmm.
0: And I'm sure meron kayong mga anak or may mga pamangkin kayo na paano pa nila ma-achieve yung dreams nila working in this industry kung darating ang panahon na patay na yung industriya. Diba? Oo.
2: Si so, Rochelle, mamahal din yan sa industriya.
0: Yes. Kumbaga parang palaganapin natin because people na nandito ngayon, yung mga taong gumagawa ng mga eksena ngayon, they are paving the way
2: yes.
0: para doon sa mga susunod na generations. Kagaya na lang, ang mga nag-comment, ha, hindi basta-basta.
2: Mm-hmm.
0: Sina R.S. Francisco, nag-comment sila na award, period. Nag-comment din si Rochelle Pangilinan, ang
2: yes.
0: leader ng Sexbomb, sabi niya, ganyan ang ginawa nila sa concert namin, ..
2: Ay, nako.
0: Oh, diba?
2: Pero at least buti nagsalita, no? May nagsalita man lang. Kasi, well, hindi naman sa hindi lang nagsalita yung ibang mga artists na nag-concert, pero siguro pinabayaan, napabayaan na din, or ano, diba? Maganda rin na ngayon may nagsalita about this.
0: Ay, kasi nga,
2: sana hindi numaulit.
0: I mean,
2: pero,
0: naman,
2: mahirap.
0: Aminin naman din natin kasi talaga, di ba, Gan? Diba? Parang, may kita eh.
2: May kita.
0: Kumbaga, may pag nagtitrending yung videos mo, meron talagang kalakip na money din. Kumbaga,
2: yes.
0: yung iba nga, alam ko, nagbabayad ng SVIP. Yung mga nagba-vlog-vlog, oo, yung mga dating nakikita kong mga fan, parang syempre dahil na malaki yung kita rin, kitaan din sa social media, nagbabayad na sila ng mga SVIP nila para may content sila na maipopost talaga. Tapos, wala na. Kumbaga yung pagmamay-ari ng halimbawa, yung copyright, diba? Yan. Meron akong friend si
2: yes.
0: na depende siguro may ruling ata yun eh. Na parang kapag lagpas 1 minute ata, pwedeng mabura yung video na pinost mo, tapos magka-file ng claim ang ABS-CBN kung sino man yung may-ari ng show, parang may ganun.
2: Ah, oo. Even music, diba ganyan?
0: Sa music,
2: sa
0: yes, music ganyan.
2: Din.
0: Sabi ng mga nagsuggest na mga tao rin sa industriya na parang sana iban yung pag-phone or
2: mm-hmm.
0: sa mga, pero syempre, diba, napaka-imposible namang mangyari because sasabihan, nasa free country tayo.
2: Tama.
0: Oo, yung ganyan. Pero ang may nag-comment doon, nabasa ko, hindi ko napapangalan, sabi niya, hashtag entitlement era.
2: Ay.
0: Oh, mabigat, yeah. diba?
2: Oh.
0: Pero, aminin naman natin, hindi po sa inaano ng arte nyo naman, ganyan-ganyan.
2: Oh.
0: Pero tama po, diba? Respect para po, ibalik din po ang respeto, for sure. Kasi paano
2: respect
0: kung...
2: Respect begets respect.
0: Ayan. How was it?
3: Mali!
0: Kamusta yun? Oo. Samantala...
2: Ito na nga, naghahanda.
0: Oh, naku, i-video na yan kaagad nila. Hindi!
2: Naghahanda din sa kanyang concert sa November si OPM singer Jonalyn Veray. Nakapost na sa social media ang detalye ng concert pero i-announce very soon ang ticket details nito. Kasabay ng kanyang birthday ang concert na may title na Chapters.
0: Sunod-sunod silang mga divas, ano?
2: Angeline.
0: Tapos sa Friday and Saturday, Yeng Constantino, diba? Tapos, meron pa. Si KZ, alam ko, ano. Meron,
2: si Miss Pop din, diba?
0: Meron pa, at saka hindi na lang, alam mo, in all fairness naman din, ha? Dahil nga, sa bagong tayong arena ng Mall of Asia, diba meron na sa SMC Side Cebu? So meron na rin dong
2: may venue
0: na rin para sa mga artists natin na mag-perform doon. Kasi nakita ko nung last time nga nung All Star, nakapascale kung ano yung mga upcoming concerts. Alam ko meron si Moira.
2: Amazing.
0: Dito si Moira, meron sa MOA Arena. Tapos alam ko yung kila KZ, ilalagay din siya sa SMC Side Cebu. Pati ata itong kay Yengay. Pero itong kay Jonah, di ba katatapos niya lang din last year? Because I remember, nag-promote din siya sa programa. MOA Arena si Jonah. Yes.
2: No, pero ito, birthday concert nito. May nakakatuwa akong kwento about Jonah. Kasi nakita kami sa airport. Kasi paalis siya. Papunta. I'm not sure if paalis ba siya papuntang for ASAP during that time. Tapos nakakatuwa kasi nagtanungan kami about contact lens. Siyempre mga girls, ano, diba? Mahiling magtanungan ko, gamit mong lipstick, gamit mong makeup. So, tinanong ko sa kanya, ano gamit mong contact lens? Ang ganda, bagay na bagay. Sabi niya, I forgot eh. Pero babalikan kita about doon. Tapos sabi niya, ikaw ano gamit mo? Ganyan. Sabi ko, sa anong shop lang to? Ganyan. Tapos, hindi ka ko pa masabi, di ba?
0: Sa TikTok.
2: Tapos, hindi, naghiwalay na kami. Kasi may flight na siya, ganyan. Tapos siguro after ilang weeks ba? Ang
0: chinat
2: nakalipos. Chinat niya ako. Minessage niya ako na, hi, Gina, I'm so sorry, something. I'm so sorry, ngayon lang kita nabalikan about dun sa contact lens. Nakakatuwa si Jonah.
0: Diba?
2: Alam mo yung parang nakakaalala. Marunong makaalala pa din. Ako nga, hindi ko na naalala eh.
0: Nabag-usapan
2: namin, or tatanong ko pa ba sa kanya.
0: Meron ka na ba na-experience ng mga celebrities na mga may ganyang kwento, hindi naman naalala? Parang
2: wala naman ako maalala.
0: Yan. Ikaw ang hindi
2: ako nakaalala. Hindi makakaalala.
3: Mali!
2: Baka may mga artista na magsasabi na, yan, sige niyo.
0: Chismis ako niyan, sa alam na din. Charet.
2: Pero ang bait ni Jonah. Gusto ko talaga si Jonah. Ang galing-galing pa kumanta, girl. Ang galing mo.
0: Totoo.
2: And happy birthday.
0: Happy birthday. So, uy, support po natin si Jonah, ha? Ayan.
2: Kailan ba itong concert niya?
0: Ayan, syempre yung concert niya ay gagalapin sa New Frontier Theater. At alam ko naglabas na ng date.
2: Pero wala pa kasing details yung tickets.
0: Sa ticket selling, wala pa talagang details. Pero let's see. Galing, no?
2: Nilikod tayo ni Jonah.
0: Totoo. Pinapakita niya lang na wala siyang back knee. Model.
2: Petite girl yan, diba?
0: Tsaka mabait talaga si Jonah. Alam ko, dati, natatandaan ko nung hindi pa kami friends or something, friend niya si Papa Dudut ng Barangay LS.
2: Okay.
0: Tapos parang ang hilig-hilig niyang mag-outing-outing sa Jed's Island sa Bulacan. Ganyan.
2: Totoo ba yung Jed's Island?
0: Oo, totoo yun. Meron ganun. Sikat yun, sikat ang Jed's
2: Island. Bakit tayo ko? Kasi nakikita mo yung mga billboard yun, pero never ko pang nakita. Wala akong
0: ako friend. Nadaanan ko na. At
2: talaga?
0: Saka, lagi yan siya sa mga UKG unang hirit before nung kabataan days.
2: Nakakatuwa.
0: Ganyan, lagi silang nag-outing-outing doon dati. Tapos parang ini-invite nila. Kung di pa naman kami friends, sila Jonah dati. Tapos mahilig siyang magdala ng niluto niyang adobo. Yes, ganyan. Very simple and very humble si Jonah.
2: Okay.
0: Eto naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo, hindi na lang sa mundo ng pampalakasan nakikilala si Alex Ayala dahil napapansin na rin ang potensyal ng tennis star sa fashion industry. Mula sa kanyang Filipiniana na Laureus World Sports Award sa Madrid hanggang sa mga Filipino-inspired details sa kanyang mga outfit, patuloy niyang dinadala ang kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Maging ang fashion media icon na si Anna Winter, napansin ang interes ni Ayala sa mundo ng fashion. matatanda ang naglabas na rin ng isang kilalang sports apparel ng sariling merchandise sa Iyala habang namataan din sa Times Square at mga boss sa New York ang kanyang mga larawan bilang bahagi ng US Open campaign ng naturang brand. Samantala, maagang nag-exit sa US Open mixed doubles ang tandem na Iyala at Felix Oze Aliasim at tinalo sila ng mag-asawang sina Gael Monfes at Elina Svetolina sa straight set sa round of 16 sa final score na 4-1 at 4-1.
4: I love that dish!
0: Meron, bukod dyan, may nakita ko na parang low-key flexing. Yung chinelas.
2: Ay, hindi ko pa na.
0: Nakita mo yun? Pero, yung si Alex Iyala, parang ang comment ng mga tao, wow, low-key flexing yung slippers niya na sikat.
2: Okay.
0: Yung Islander.
2: Ah.
0: Yes, oo. Hindi kasi parang sinabi ko na, hindi kasi baka hindi mag-gets ng mga hindi naman nakakita talaga. Oh, or oh, yung Islander niya na parang yung slipper niya. Hindi, alam mo yun, parang ipinagsisigaw niya na, Hoy! Pinoy ako!
3: Mali!
2: Thank you po!
0: Nakuha mo!
2: Grabe!
0: Sobrang okay.
2: Pwede siya ako eh.
3: Mali!
2: Mali! Alex, no? Ang ganda-ganda talaga din niya, no? Pag nakikita mo siya sa court, ibang-iba din yung itsura niya kasi no makeup siya, ganyan. Pero pag nakita mo nag-ayos si Alex, ang ganda niya, super girly din pala siya, no? Kasi pag nakikita natin yung mga athletes sa kani-kanilang mga sports, like katulad nga ni Alex, di ba? Very ano eh, parang sporty girl ang dating, wala talagang makeup at all, hindi nag-aayos. Pero nakikita ko yung lagi yung nails niya, ang ganda lagi ng nails niya, oo.
0: At saka in fairness, ang galing-galing din talaga niya mag-comedy. At saka in fairness, ang galing-galing niya mag-comedy.
2: Talaga?
0: Alex Calieja. Alex Galera. Mani. At ang nanay niya, sikat na radio DJ din. Oo. Totoo. Nicole Yala. Chare! Mani. 9:29 ako, ganyan. Mag-commercial break muna tayo. At mamaya sa magbabalik, basahin natin kung ano pang mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. At makakasama rin po natin mga kapamilya at mga kaserbisyo. Si Eric Ejercito. Siya pa isang P-pop singer, actor, and may pelikula siya na The Guardian. Kasama lang naman ang K-pop star na si Won, sino nga yun? Yan Won Yun. Oh, ay, diba? Yes. Wow. Oo.
2: Sana tama. Yun, ah.
0: Sana tama.
2: Pag yan, yan tama.
0: Oo, kapag mali, edi syempre, tsamba. Mamaya, tanongin natin yan kay Eric Ejercito. Magabalik po ang alam ko na.
2: Alam yun na.
0: Alam na this.
4: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

Matanza. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot?

0: Macho Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Nose in sa pag-amoy ng chismis, DJ Jaiho sa Alam na Dis!
3: Oras mga kapamilya, 9:51 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika sa showbiz. Ako po si Jaiho.
4: At syempre sa ngalan ng ever lovable, ever laughable, Papa A, Awal Paz, ako po si Gino Krishnan.
3: Bago natin ituloy ang chikahan, ipasok muna natin ang balita sa labas ng himpilan. Karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea hindi mababago sa kabila ng pagpapalawak ng presensya ng China. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Jaiho, iginiit ng ilang civic at advocacy group na hindi dapat payagan ng Pilipinas ang mga pangharas na ginagawa ng China sa West Philippine Sea na maging isang normal lamang. Ayon kay Jose Antonio Goita, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms at Liga Independensya Pilipinas, paraan lamang ito ng China para i-pressure ang Pilipinas at yung unti-unting baguhin ang umiiral na karapatan ng bansa nang hindi nagdudulot ng hayagang tunggalian. Isang halimbawa umano ang nangyari sa Chief Reef na sinimulang tayuan ng China noong 1995. At sa kalaunan ay na-develop bilang isang military outpost na paglabag sa 2016 arbitral ruling at karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Bagamat patuloy ang operasyon ng China Coast Guard at Maritime Militia sa mga katubigang inaangkin ng Pilipinas, hindi dapat ituring na normal ang ganitong uri ng panghihimasok. Hindi nakakalikha ng soberanya ang pagkatayo ng artificial island, military facilities o pagdadala ng mga armed Coast Guard vessels at hindi nito mababago ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginiit din ng grupo na dapat sumunod ang China sa international law, igalang ang maritime rights ng Pilipinas at ang kalayaan ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol per Dizon DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Maglilingkod, magbabantay kasabi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Saktong alas 10 na ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa kwento na ikaw ang bida, ating susolusyonan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: best certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antoniosa. Love Connect.
1: Sagabal ba talaga? Sagabal ba talaga, kapamilya, ang pag-ibig sa iyong career success? Kapamilya, kaserbisyo, welcome po sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ay sagabal o kaya naman nakakatulong pagdating sa pag-a-achieve ng mga pangarap mo sa buhay? Kung ikaw ay naniniwala na sagabal ito, let us know why. At kung ikaw naman ay naniniwala na hindi, Coach V, actually, nung nag-love life ako, lalong naging okay ang career ko at lalong nagkapera ako. Anong rason mo, kapamilya, no? Ano ang paniniwala mo sa pag-ibig? Let us know. Our Viber line and text line where you can share your opinion and your comments is this. It's 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. You may also call our hotline at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, excited na ako mapakinggan ang inyong mga komento sa topic natin ngayong gabi. Does love really inconvenience us, or does love help us become more successful? By the way, this is your U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na si Coach V. Magkakasama niyo po ako from 10 p.m. po to 12 midnight dito lang sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga Pilipino. Kapamilya, ikaw man ay single na naghahanap ng jowa o baka naman may jowa na at naniniguro lang na tama ang napili mo. O baka naman parte ka ng pangatlong grupo, which is matagal ka nang may asawa at gusto mo lang ibalik ang spark ng inyong pagmamahal. Well, huwag ka nang patumpik-tumpik pa, kapamilya. Go and join us until 12 midnight para po sa mga usapang puso at mga practical skills na talagang makakapag-level up ng iyong relasyon. Kaya tutok na po dito sa Love Connect. At ngayong gabi, kaaralan natin. Nakakatulong ba ang pagiging in love or nakaka-BOBO? Nako, kapamilya. Masasagot natin yan maya-maya lang, ha? Kasi you know what? For the most parts, ang dami naman talagang experiences, love stories na talagang ang pag-ibig ay nakakatulong. Pero alam nyo naman, the truth is, sa pag-ibig, hindi lahat ng bagay ay convenient. Minsan, di ba, kailangan natin mag-adjust, maghintay, umintindi, magbigay, at isantabi din muna ang sarili nating comfort para sa mga taong mahal natin. May mga desisyong ginagawa tayo, hindi dahil madali. O di ba, ikaw nga, yung mga pinagagawa mo para lang mapasaya yung jowa mo. Di ba, we're doing things na hindi madali kung hindi dahil mahalaga sa atin ang relasyon na meron sa atin. Pero kapamilya, hanggang saan nga ba ang healthy sacrifice pagdating sa pag-ibig? Ako, mukhang dapat matutunan yan ang katabi mo ngayon. Kasi yung katabi mo, sobrang grupo. Kalos buong buhay niya ay sinacrifice niya na sa pag-ibig. Pero iniwan pa din siya. Wait. Pero kapamilya, kailan naman yung sacrifice na masasabi mong worth it na ginawa ko yun sa pag-ibig? Kailan nagiging inconvenience ang pag-ibig? At kailan naman ito nagiging dahilan ng pagkawala ng pag-ibig mo sa iyong sarili? Dahil you know what, mga kapamilya, may mga sakripisyong tahimik nating ginagawa na hindi natin nakikita o hindi nakikita ng iba for love, di ba? Hindi nila nakikita kung paano mo sila kinukumutan sa gabi. Kung paano ka magumising ng umaga para mapagtimpla sila ng kape o makapagluto ka ng almusal. May mga sakripisyong hindi mo na binabanggit and you just do it because you love the person. At minsan, hindi talaga lahat na-appreciate. Kaya kapamilya, ano ang kaya mong isakripisyo pagdating sa taong mahal mo? O hanggang saan ka ba dapat magsakripisyo nang hindi mo naman kinakailangang ma-sacrifice ang sarili mo, ang health mo, at ang sariling pangarap at pamilya mo? Sa pag-ibig, kapamilya, compromise ba ito? Sacrifice ba ito? O baka naman unti-unti nang nawawala ang self-love mo? Kaya kapamilya, malalaman natin yan ngayong gabi. Dito lang sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, our show Love Connect, no? Our live na live at 10 p.m. sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Tayo din po ay napapanood on TV sa DZMM Teleradyo. And syempre kapamilya, kapag meron kang mga kwentong pag-ibig na gustong i-share dito sa aming programa, abay, feel free to text us or call us. Ito na kapamilya ang text line at Viber line na pwede niyong padalhan ng inyong kwento, katanungan o kaya naman sagot sa ating question of the night. It's 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. O kaya naman po ay pwedeng tumawag sa ating hotline. Ang ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
0: Cool not to connect. Sun Love Connect.
1: Oh, you know what, mga kapamilya, may mga sacrifice talaga sa pag-ibig na romantic at sweet. May mga sacrifice naman sa pag-ibig na parang mapapaisip ka, tama pa ba itong ginagawa ko? Hindi ba dapat ang pag-ibig tinutulungan kang maging successful at hindi maging kawawa? Hindi ba dapat ang pag-ibig ay tinuturuan kang lalong mapagmahal at lalong maging mapagmahal at hindi maging bitter sa buhay? Kaya kapamilya, ngayong gabi malalaman natin, ang pag-ibig ba na meron ka ay nakakaganda, nakakasaya, nakakayaman, at nakakabuti sa'yo? O baka naman ang pag-ibig na meron ka o yung pag-ibig na gusto mong pasukan, yan pa ang magpapahirap at magpapalosyang sa'yo. You know what, kapamilya? Sabi nila, love is sacrifice. Love is sometimes, you know, doing things for the people that you care about kahit hindi ito convenient. But you know what? Meron ding mga sinasabing, love hurts kuno. Ano at ang opinion ng iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach dyan? Hindi po ang love ang nananakit. Yung tao po. Kaya wag po nating pagbintangan ang pag-ibig. Imbis na alamin natin kung kailan ang pag-ibig nagiging okay at kailan ito nagiging masama pagdating sa atin. Kaya wag po kayong aalis, mga kapamilya, dahil magbabalik pa po si Coach V sa programang Love Connect.
0: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connects.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Mali ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money.
3: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antoniosa. Love Connect.

0: Nagbabalik po ang programang Love Connect with Your Love Guru on air na si Coach V. Kapamilya, ngayong gabi, good love versus bad love. Yan ang ating matututunan sa episode ng Love Connect. May pag-ibig nga bang nakakasama? At may pag-ibig nga bang pwedeng mag-level up sa'yo ng 10x? Nako, abaya, balita ko minsan yung love o ang pag-ibig ang sinisisi natin kapag may mga nangyayari sa ating buhay. Pero alam nyo ba na sa simula pa lang, kaya na natin, no? Kaya na natin ma-identify kung yung love na yung parating sa'yo o yung love na meron ka, bad love yan or good love. Kaya kapamilya, wag po kayong aalis. Tutok lang po kayo sa Love Connect kasi mamaya na. Mamaya niyan, malaman mo, naku, nasa bad love ka pala. O kaya naman, baka ma-realize mo na tama talaga ang decision mo na nakipag-jowa ka sa taong yan kasi good kind of love ang na-experience mo ngayon. Pero bago ang lahat, kapamilya, kausapin muna natin ang caller natin from Quezon City. Ano kaya sa paningin niya, no? Anong mga senyales para masabing good love or bad love ang na-i-experience natin sa pag-ibig? Hi, Edwin! Welcome to Love Connect! Hello, hello! Maayong gabi, yes!
1: Magandang gabi po, Coach
0: V. Magandang gabi, Kuya Edwin. Kuya Edwin from Quezon City, ha? Paano po, mas...
1: Ito muna, Coach V, sorry po. Coach V, belated happy birthday po.
0: Ay, maraming salamat, Kuya Edwin, at na naihabol mo pa.
1: Saan po tapos ang ugot?
0: Opo, thank you. Kuya Edwin, tanong ko lang sa'yo ha, paano mo masasabing good love or bad love ang meron ng isang tao? Kailan ito nakakasama o nakakaganda, no, ng tao pag nai-in love?
1: Ano naman po yan eh, okay naman po pag... basta po nasa tamang edad.
0: Oh, okay. So, pag nasa tamang edad, automatic na yon na okay ang magiging love life.
1: Opo. Talagang, kumbaga sa bunga, talagang ano na po yun. Magulang na po yun. Talaga po.
0: Hinog na.
1: Opo.
0: Sa paningin mo, yung mga first love, yung mga puppy love, early love, hindi pa magandang kind of love yon?
1: Hindi.
0: Bakit? Bakit?
1: Ako, kumbaga po sa ano eh, ano lang yung pagkabago, pero pagka tagatagal eh, yan eh po eh, parang isang ano na rumurupok.
0: Oo, kasi masyado pang mga bata, ganun.
1: Opo.
0: So, Kuya Edwin, para sa iyo, ano ang tamang edad para mag-love life?
1: Siguro okay na yung mga 38.
0: 38 magsisimulang mag-love life or magpapakasal? O kaya maghihiwalay?
1: Opo, pwede lang po mo talagang magpakasal na kasi nasa gustong edad na po.
0: Pag 38 ba, paningin mo magkakaanak pa yon?
1: Ito po talagang okay po po kayong babae.
0: So, ikaw ba yung 38 sa babae tsaka sa lalaki or paningin mo sa lalaki lang yung 38?
1: Kailangan po, kailangan po sa lalaki. Pero meron din naman po 38, hindi pa naman po ganun na menopause po.
0: Okay. Grabe, no, Kuya Edwin, para sa'yo, gusto mo mature na. Before sila mag-love life, para...
1: Kung baga sana po, training na po yung gano'n eh.
0: Oo, training na sila. As ibig sabihin, mababa na ang chance na magkamali sila sa pag-ibig.
1: Talagang huwag lang po magluloko ang bawat isa.
0: Okay. Kuya Edwin, pero tanong ko lang, bakit may mga... 50 na na marupok pa din sa pag-ibig kung edad ang basihan.
1: Natin mapaliwanag ko today kung bakit po mayroong nagkakaganyan. Siguro po talaga po nasa kanilang po ang wala po ang Panginoon sa kanilang kamahan.
0: So hindi mo din ma-explain kung bakit yung iba matanda na pero ang pagdating sa pag-ibig parang mga elementarya pa din.
1: Opo.
0: Ikaw ba, Kuya Edwin, ilang taong ka na?
1: Mag-53 na po sa September ko.
0: Okay, mag-53 ka na. Kung ikaw ang tatanungin, anong level ka na sa pag-ibig? Elementary? High school, college, o talagang may masters ka na?
1: Then po, master na po.
0: O, paano mo naman ang sabing may master ka na sa pag-ibig?
1: Marami ka muna ang pagdaanan.
0: Ilang beses na bang nawasak yung puso mo?
1: Isa lang naman puti.
0: Isa pa lang?
1: Isa lang.
0: O, paano magiging master kung isang beses pa lang?
1: Kasi isa lang yung beses lang po ko naibig
0: eh. Ano nangyari doon? Kwentuhan mo naman kami.
1: Hindi po kami nagkatulong kasi po isang ting na umuwi po siya ng probinsya. Kaya po, hindi na po ko naligaw.
0: So long distance ang naging problema nyo?
1: Opo.
0: Sino ang unang nag-give up? Siya or ikaw?
1: Kasi po nung ako umuwi po sinulatan mo, nagpasulat naman po ako so hindi naman po nyo ni-reply yan. Kaya po, puro, nandiyano na ako na, gumibap na.
0: Ilang beses ka nagpadala ng sulat?
1: Ilang po, kasi isa lang po, isang beses lang.
0: Ayun lang, nawala siguro yun sa delivery. Posible, di ba?
1: Baka tama din na yung tagagawa ko ng sulat.
0: Yun naman pala di paano yun, nasayang yung love life mo, Kuya Edwin.
1: Ayun, nasayang nga po.
0: May pag-asa na ngayon o wala na siya?
1: Excuse me po, sa awa naman po ng Diyos, meron po ako natagpuan.
0: Yan, so happy ka naman na.
1: Ay, opo, happy naman po.
0: Okay, okay. Saan mo natagpuan yung pag-ibig mo ngayon?
1: Sa ano po? May nagpakilala lang po sa akin.
0: Pati mo naman yung nagpakilala at pasalamatan mo. Kasi kung di dahil sa kanya, di hanggang ngayon, heartbroken ka pa din.
1: Hindi, nagpasalamatan po ako sa kanya. Pero may something na nagalit niya sa akin.
0: Pero nag-thank you ka na sa kanya.
1: Opo, nagalit lang po siya sa akin kasi daw niligawan ko.
0: Ayun lang. Pinakilala niya pala sa'yo para siguro maging kaibigan, hindi para agawin mo. Yung ba'y nangyari?
1: Kasi hindi naman po niya sinabi na ligawan ko. Basta sabi niya, eto ha, tawagan mo to. Sige ka ko. Tawagan ko naman. Ako naman ligawan ko. Wala namang masamay. Kung nagkagustuhan kami, wala akong kasalanan doon.
0: So nililigawan niya ba yun dati?
1: Hindi ko po alam ko, hindi ko po masasabi po.
0: Hindi mo masasabi kasi binigay niya sa'yo yung number tsaka sinabihan niyang tawagan mo, di ba? Well, pag mga ganyan, masakit talaga yan. Lalo na kung may crush pala siya dun sa lalaki, sa babaeng yon, tapos baka iniisip niya, nagpapatulong-tulong lang sa'yo. Kaya pinapatawagan sa'yo, tapos biglang, uy, kaibigan ko, ba't tayo sa lakay?
1: Tinanong ko po kung mayroon pong naliligaw po sa kanya yung lalaki, hindi naman daw po.
0: So hindi ka naman bantay sa lakay, Kuya Edwin?
1: Hindi po, kasi po masama yung bantay sa lakay.
0: Totoo. Ikaw ba minsan mo nang na-experience yung bantay sa lakay? Yung may gusto ka, tapos sinabi mo sa kaibigan mo, tapos yung kaibigan mo, abay, sinulot sa'yo. Nangyari na ba yun sa'yo?
1: Yung nangyari sa akin ganyan.
0: Wala naman.
1: Wala po.
0: Okay. Well, dun sa nagpakilala sa'yo na hindi naman pala niya sinasadyang ipakilala kayo at magkatuluyan, sana eh, kuya, makahanap ka na din ng para sa'yo kasi hindi talaga sa'yo eh. Sa kaibigan mo na in love eh. Ikaw, Kuya Edwin. Sige, Kuya Edwin, ano magiging mensahe mo sa kanya? Sige nga, sige nga.
1: Sige na po, kanina po ko speech.
0: Para kay ano, para din sa kaibigan mo na nagtampo sa'yo. Kasi sa paningin niya lang to. Eh, binantay sa lakay mo yung gusto niyang babae.
1: Hindi po ko speech, kakausad pa naman po kami. Sabi niya, wala na, bali wala na po.
0: So parang pinatawad ka na din niya?
1: Opo.
0: Oy, kasi syempre, iba talaga pag magandang lalaki, doon na pupunta yung babae, no?
1: Opo, talaga po, Kotsipi, talaga po ang guwapo ko.
0: Wow, patingin nga.
1: Wala pong kukontra.
0: Ay, wala palang video, yung walang video call yung telepono natin, no? Pero sige, opo, i-describe mo na lang kung gaano ka kagandang lalaki, Kuya Edwin.
1: Ano po ko, 5'6 po ko, so maputi.
0: 5'6? Matangos ilong, maputi. Tapos ano pa?
1: Baby face po.
0: Baby face? Gaano ka baby yan? 8 years old?
1: Hindi po.
0: Mga pagtingnan ka, ilang taon ka tingnan?
1: 30 ang tingin.
0: Wow, kahit 50 ka na, mukha kang 30 talaga?
1: Opo, yun sa mukha po, pero sa aking buhok po, hindi na po alata kasi may mga puting buhok na po ako.
0: So baby face, pero maputi buhok?
1: Opo.
0: Okay. Kumusta naman yung ano, yung tayo mo, yung postura mo? Ikaw ba ay maskulado, ikaw payat, ikaw ay medyo chubby? Describe mo naman.
1: Medyo chubby lang po, ganun po, chubby lang. Yun naman po talaga something na maskulado.
0: Ano ba talaga, chubby o maskulado?
1: Ano lang po, simple lang po.
0: Sabit na. Coach B, ano, chubby na maskulado. Nakakaloka. Alright, Kuya Edwin, thank you sa pagdi-describe kasi wala naman kaming basihan. So, gagawin namin, maniniwala na lang kami sa iyo ngayon, 'di ba?
1: Oo.
0: Sige, sana next time mapatawag mo 'yun.
1: Lagi ko yung nagkakaroon ng ano eh, mga kasya, hindi po ako nakakaatid.
0: Sana next time tumawag ka kasama yung girlfriend mo para ma-validate naman talaga namin kung talagang magandang lalaki ka o ano.
1: One good day. Yan po, Maria.
0: Opo, next time patawagin mo dito, okay? Okay, Kuya Edwin. Sige, alright. Next time papatawagin natin si Maria. O, anong gusto mong song request?
1: Doon na po yung kanta ni Sharon, yung Lantingi.
0: Ano? Anong title? Lantingi?
1: Yung ano po, Lantingi. Yung mag-title po, no? Lantingi.
0: Lantingi. Wow! Opo. May ganun palang kanta? May kanta ba Lantingi? Wala kaming Lantingi. Ang alam ko lang na Lantingi isda eh. May iba ka pang kantang gusto?
1: Balutin mo na lang po ako.
0: Saan? Saan mo gusto magbablot, Kuya Edwin? Bitwing walang ningning. Yun ang title nun. Kung makabalot ka naman, akala ko December na.
1: Sorry po.
0: Oh, in fairness, ilang buwan na lang this bare months na. Pero Kuya Edwin, thank you for your request. Dahil malakas ka sa amin, nandito na. Ang balutin mo ako. Sa bitwing walang ningning. Thanks for calling. Bye.

0: US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antoniosa. Love Connect.
1: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic ngayong gabi na paano mo malalaman kung good love or bad love yan. Kumuha muna tayo kapamilya ng importanteng balita. Isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Novaliches. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen?
2: Coach V, sumiklab ang isang sunog ang residential area sa Sarmento Street, Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City, pasado alas 9 ng gabi. Na rumisponde ang mga bumbero para mapigilan ang pagkalat ng apoy sa mga kalapit na bahay. Idineklara na itong fire under control. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kung may nasaktan o napinsala sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: Malalaman mo ba, kapamilya? Malalaman mo ba sa mukha ng isang tao kung okay ang love life niya or hindi? You know what, kapamilya, bilang isang US certified matchmaker at science-based na dating coach, abay masasabi kong yes, nakikita sa mukha kung good love or bad love ang meron ka. Simple lang yan, kapamilya. Base sa siyensya, kapag good love yan, eh gumaganda ka. At kung bad love naman yan, abay nalulosyang ka. Hindi lang to dahil sa mga aesthetic o shallow reasons, no? Pero pinakita po sa pag-aaral na ang chronic stress, kapamilya, can affect your sleep, yung appetite mo, yung pamamaga mo, yung energy mo, at kahit ang iyong self-care. At ang supportive partner, kung meron kang supportive partner, eh mababawasan ito. They help reduce stress, exposure, and they also encourage healthy behavior. Kaya kapamilya, eto tanong ko sa'yo, ha? Simula nung naging kayo, naging blooming ka ba? O naging mukha kang may kaso? Yan lang ang tanong ni Coach B sa'yo. Malalaman mo na kung good ba talaga yung relationship na pinasukan mo o baka naman you are better off single, kapamilya. O akala nyo ba yung mga taba-taba sa tiyan nyo, puro yan sa pagkain? Hindi ah. Yung inflammation tsaka yung mga tummy rolls natin, minsan that is caused by our wrong relationship. Kasi that could be stress, kapamilya. Akala nyo ba yung mga maga-maga sa mukha nyo? Akala nyo ba dahil lang yan sa puyat ka o bagong tulog ka? Naku, hindi. Minsan, the reason kung bakit gumigising ka ng maga-maga, dahil ang katawan mo na mismo ang nagsasabi sa'yo, uy, nasa maling pag-ibig ka, bro. Nasa maling pag-ibig ka, ate. Kaya do not disconnect from your body, kapamilya, because your body knows whether you are in a good love or in a bad love. Kaya kapamilya, ikaw, para sa'yo, paano mo masasabi na nasa good love or bad love ka? Abay, ipadala ng inyong komento, reaksyon o kasagutan sa tanong natin ngayong gabi. Ang ating Viber line at text line ay 0919-278-3000 at ang hotline na pwedeng tawagan hanggang alas 12 ay 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, sign number 2 na nasa bad love ka or good love ka, ito na ya. Kapamilya, you are in a good relationship o masasabi natin good love yan. Kapag nung naging kayo, mas productive ka. Bad love naman yan, nung naging kayo, abay lalo kang nireklamo ng mga kaopisina at ng boss mo. Why is this the reason why, bakit bad love, no? Ang bad love, nakaka-lower ng productivity. Dahil kapamilya, healthy attachment can function as a secure base. Ano ba sabihin nun, no? Because you're not constantly preoccupied, kapamilya, sa kakatanong na nasa na kaya siya? Mahal niya pa kaya ako? Iiwan niya kaya ako next week? Amang mababae kaya siya ngayon? So, nakaka-focus ka sa mga importanteng gawain sa buhay mo. At meron kang bandwidth, meron kang energy, meron kang oras para sa pag-asikaso ng buhay at trabaho mo. Hindi na uubos yung energy mo dahil nakaka-drain yung love life mo. Pero kapamilya, kapag may bad love ka, naku, wala. Pagdating mo sa opisina, ubos ka na. Dahil sa bahay pa lang, stress na stress ka na sa partner mo. Which is ironic, kapamilya, because love should energize you. Love should inspire you. And Kapamilya, most of all, love should help you become more successful. Hindi yung nagka-love life ka, abay lalo kang nawalan ng trabaho. Nagka-love life ka nga, abay lalong nawalan ng laman ng bangko mo. So Kapamilya, ikaw ha, para sa'yo. Ano mga sinyales na good love or bad love yung bagong karelasyon ng kapatid mo o ng kapamilya mo o nung relatives mo o kaya ng kaibigan mo. O if you want to learn more signs, abay huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po si Coach V sa programang Love Connect.
1: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach Vanessa Antoniosa. Love Connect. Basta AM DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect. Nag-i-enjoy ba kayo sa Good Love and Bad Love episode natin? Abay, hindi nyo lang kailangang makinig at manood. Pwede din po kayong mag-share ng inyong bad love at good love experience sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. You may also share your bad love versus good love stories sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Ito na nga kapamilya, nabanggit natin kanina na this is a good love kapag lalo kang nagiging productive sa trabaho. At bad love naman kung nadedrain ka na dahil kakaisip mo kung anong ginagawa ng partner mo. Kaya ang sign number 3 natin kapamilya na nasa good love ka, eh kapag hindi mo kailangang maging FBI. Hindi mo rin kailangang maging FBI, CIA at NBI at kailangan magtago ng maraming screenshot at kailangan mag-investigate kung kailan yung last seen nila at kung sino-sino ang mga babae o lalaking fina-follow nila. Good love yan if you don't have to worry about the thing when it comes to your relationship. Pero bad love yan kapag nafe-feel mo sa puso mo maya-maya na feeling mo may chance siyang magloko. Naku kapamilya, if you have doubts like that at hindi ito na-settle sa pamamagitan ng pag-uusap at pagiging honest sa isa't isa, naku, baka talaga kapamilya, tama ang kutob mo. Ang kutob kapamilya, hindi yan basta-basta, no, ini-ignore. Hindi naman all the time susundin mo siya. Pero, you know, what we call instinct or gut feel, that is actually connected to our brain. Sometimes, sa sobrang daming experience, sa sobrang daming information that we receive, na alam natin kung ano ang tama. Hindi lang natin ma-explain kung paano, saan banda, or bakit ito ang nararamdaman natin. Kaya huwag ka naman maging super duper praning na bawat kutob mo ay tama. But also, do not neglect your kutob. Thoroughly. Lalo na sa mga babae, ha? Kasi minsan may mga nakikita kang micro-expressions, mga galaw na hindi man na agad-agad pansinin. Pero dahil you've lived this life for more than 30 years, may mga sinyalis na nakita mo na dati sa mga manluloko at nakikita mo ulit dyan sa kasama mo. Hindi naman sa praning ka, pero kapag may kutob ka talaga lagi na hindi maganda, ibig sabihin, baka nasa bad love ka. Kausapin naman natin ang ating kaserbisyo from all the way from Pagbilao, Quezon. Ano kaya ang masasabi niya pagdating sa bad love at good love? Hi Kuya Ray, welcome po sa Love Connect. O sige, mamaya babalikan natin si Kuya Ray. Ha? Pero kapamilya, tatlong sinyalis na nga ng good love at bad love ang na-share sa inyo ni Coach V. Gusto niyo pa ba ng more?

0: More pa, marami pa bang nagtataka dyan na, Coach V, sige, ano pa yung mga example para masabi kong okay or hindi talaga okay ang relationship na aking pinasukan? Ito. Good love yan, kapamilya, kung nung nakilala mo sila, lalong tumaas ang standards mo. Bad love yan kung nung nakilala mo sila, lalong tumaas ang excuses mo. Ano ibig sabihin yan? For example, nung nagsisimula pa lang kayo, sinasabi mo ako, iibig lang talaga ako pag consistent yung tao. Pero nung nasa month 3, month 5 na kayo, hindi naman kasi talaga lahat ng lalaki o babae consistent. Minsan, okay din niya. Minsan-minsan lang yung consistency. Tapos, nung mga 1 year, 2 years na kayo, ganito na kayo. Di baling hindi consistent, basta sa'yo umuuwi. Parang pangit pakinggan. Lalo nga, bumaba yung standards mo nung nakilala sila because you keep on coming up with excuses for their behavior. Well, kapamilya, you human beings, such as you and me, we are excellent, no? At changing stories sometimes para lang hindi tayo maging uncomfortable sa realities na nangyayari sa atin. Kaya kapamilya, magandang tanong para sa inyo, ha? Nagko-compromise ka ba o tinuturuan mo ang sarili mong tumanggap ng dati nga unacceptable sa'yo? Parang mga mga babae nung single sila, nako, bawal talaga sa akin yung cheater. Pero nung nagpakasal na at nag-cheat ang asawa, iba naman kasi talaga, pag may anak na, dapat nagbibigay ng mga chance. Diba, pamilyar ka, pamilya? Familiar talaga yan. Siya, kausapin natin, pabalik ang ating caller from Quezon na si Kuya Ray. Hi, Kuya Ray. Welcome back.
1: Hello po, Coach B. Aba, na-miss kita. Magandang gabi po.
0: Hello, magandang gabi, Kuya Ray. I'm back.
1: Okay. Kumusta, Coach B?
0: Hindi naman, hinihintay ko yung tawag mo kasi hinihintay ko na mag-share ka sa ating question of the night.
1: Coach B, yung tanong kasi compromise yung ating sarili or the standards. Tama po ba ako?
0: Ang tanong ko sa iyo, paano mo malalaman kapag yung pag-ibig na lumalapit sa iyo, good news o bad news? Di ba may mga tao minsan na may dalang pag-ibig ko, no? Pero sometimes it's a bad kind of love. Or sometimes naman, it's a good kind of love. Paano natin malalaman ang pagkakaiba ng dalawa para sa'yo?
1: Para sa akin kasi yung love is dumadating talaga yan kapag time na eh. Pero yung love is hindi talaga natin mapipigilan yung natin kung talagang yun nga yung dumadating.
0: Okay, so paano mo malalaman kapag good yung love na lumalapit sa'yo?
1: Kapag yung malalaman mo, para sa akin kasi nalalaman ko yung good na love para yung bang tipo na bigla na lang ang papatingin sa'yo. Parang ganun. Tapos magkakatitigan kayo. Yun.
0: Good love yun.
1: Para sa akin, yun. Yun yung para sa akin, yun yung good love para sa akin.
0: O para sa'yo, naman yung bad love?
1: Yung bad love sa akin is kapag yung halimbawa, kasi naranasan ko na, Coach B, yung ako nagagusto ko sa isang tao. Oh. Pero hindi naman niya ako gusto. So hindi talaga compromise para sa akin. Hindi siya yung naranasan ko yun yung kabataan ko.
0: So,
1: tinry ko siya dati. So, tinry ko siya. And ayun, sinabi naman niya sa akin na hindi ako yung hinahanap niya talaga.
0: Paano niya sinabi yon, Kuya Ray, sa telepono, in person, at paano exactly ang pakakasabi niya sa'yo?
1: Personal po, actually. Kasi kumbaga parang sa ibang community ng church, gano'n. Iba yan sa church na kasi may iba't ibang community. Nakikita ko siya lagi doon sa simbahan. Kasi kuya po kasi ako. So, pagkapag may program sa simbahan, sama-sama yung mga ibang kabataan. So, kaya, ayun. So, nasabi ko sa kanya in person, So, hindi daw ako yung hinahanap niya. Pero, ano, nagagusta talaga ako sa kanya.
0: Anong naramdaman mo yung sinabi niya sa'yo yung hindi ikaw ang hinahanap niya?
1: Siyempre, may sakit ka talaga mararamdaman. Pero kailangan mo kasi tanggapin yun na hindi ikaw yung gusto niya. Sa sport lang tayo, eh, kumbaga parang kung i-google mo kasi yung sarili mo dun, walang mangyayari. Kumbaga, kailangan mo lang kasi tanggapin na, ah, okay, hindi siya talaga para sa akin.
0: Gano'n mo katagal bago natanggap? Natanggap mo ba within 5 minutes? 24 hours?
1: Hindi,
0: 1 week? 3 months?
1: Hindi po siya, ano, mga 3 months, ganun.
0: Wow!
1: Bigla na lang siya nawala.
0: Okay.
1: At least, coach, pinalaman ko siya ng sinabi niya ng katotohanan.
0: Oo, no, hindi ka pinaasa ng 10 years.
1: Pero kasi yung point na, no, sorry, na nagpapaasa lang. Pero, ayun. At least, hindi niya sinabi niya yung buong katotohanan.
0: Okay. Bakit minsan ka na bang napaasa ng ibang babae?
1: Yes po, coach, maraming dumating sa akin na gano'n.
0: Gano'n kakatagal pinaasa? At anong sinasabi sa'yo para naman ikaw ay umasa?
1: Yung magsasabi ka ng katotohanan, pero pala ay hindi naman din pala ikaw yung gusto. Parang may point kasi na nagagamit ka sa ibang bagay.
0: Tulad ng?
1: Okay, kailangan kanya. Kailangan, abang meron kasing part na na-experience ako, Coach Bina. Nililigawan ko tapos after nung mabigay mo na yung kailangan niya, wala na.
0: Ano ba yung mga kailangan niyang nabigay mo sa kanya? For example?
1: Yung mga bagay na materials, yung mga bagay na ano, basta may mga bagay na materials.
0: So, yes, pwedeng nang hingi ng pera, ng load, pangbili ng cellphone, ganyan.
1: Yes, po. Kasi nung una, Coach P, ano, yung mga uso pa na yung load. So, yun. Dumating ako sa point na ganun. Pero ngayon, naranasan ko na. So, ano, nag-iingat na lang din ako sa paghahanap ko ng, ano, ngayon.
0: Ay,
1: kasi ang point ko kasi, Coach P, kung saan naman darating yan eh. Kung talaga para sa akin.
0: Oo. Tsaka maliban sa paghihintay, Kuya Ray, meron naman talagang tinatawag na ayusin ang picker. Anong picker? Yung,
1: yes,
0: yung pagpili, di ba? Meron naman tayong kakayahan na sa, siguro sa una, posibleng naloko tayo, but we learn from that at
1: yes,
0: hopefully nag-i-improve na din yung picker mo.
1: Actually, yung ano, kapag para sa akin kasi, Coach B, kapag naloloko kasi ang isang tao, marami ka natututunan din sa mga bagay na yun. Kaya totally marami din talaga ako natutunan.
0: Okay. So, ano ang pinaka natutunan mo nung ikaw ay minsan ang naka-experience ng bad love, aka babaeng pinasa ka lang?
1: Yung tiwala mo is, ano, siguraduhin mo lang na 100% talaga na binibigay na yung part niya. Kasi kung sa una pa lang na hindi naman na binibigay yung part niya, mararamdaman mo naman yung sa sarili.
0: Oo, naramdaman mo dati.
1: Yes po, naramdaman ko na siya nung sabi ko, okay, parang hindi, ano, parang kailangan lang nito ako, ano. Ako na kasi yung kusang umayaw, eh, Coach. Okay. Hindi na ako nag-antay nung pangalang beses ko mararanasan, hindi na ako nag-antay pa nung i-debug ka na lang. Ako na mismo talaga yung kusang umayaw kasi naranasan ko na nung una, eh.
0: Hindi ka na naghintay na hingian ka ng house and lot?
1: Yes, parang ganun, Coach B. Hindi na ako nag-antay ng, okay, kailangan lang pala ako nito. Kasi kung halimbawa, naliligaw ka sa isang tao, mararamdaman mo naman kung may effort din siya na pinapakita sa'yo eh. Parang ganun. Yeah, para sa akin ganun yung part. Kasi yung pag-ibig kasi, Coach B, hindi lang kasi iisa yung nag-effort. Dapat parehas yan.
0: Kaya
1: partner.
0: Sige, Kuya Ray, ano na ang iyong mensahe para sa mga babaeng nagpapaasa ng lalaki?
1: Huwag ganun kasi matuto tayong lumagay sa tama. Matuto tayong ayusin yung mga sarili natin. Yan lang. At alam naman natin na masakit yan. Nabalik po kasi yan, Coach, binabalik yan kapag mga ganun pa. nabalik siya. Kaya wag ganon maging anak. Ako, yes. Ito single. Pero darating yung time na makikita din niya ako at makikita ako din siya. Ganon. Ganon yung para sa akin ngayon.
0: Okay. Maraming salamat, Kuya Ray, sa iyong mensahe para sa mga babaeng nagpapaasa. Ano naman
1: thank you, Cosby.
0: Song request na gustong mapakinggan?
1: Yung song ng MYMP, yung Only Reminds Me of You. O kaya yung Kajot Madila, Maalon Man Dun sa Dalawa.
0: Okay, bakit naman Only Reminds Me of You? Sino naman ang naaalala mo lately?
1: Team song kasi yun ang ate ko. So, batuhin ko lang din ang anniversary sila. Yung kuya ko tsaka yung ate ko. Yun kasi yung team song nila.
0: Congratulations.
1: Yes.
0: Pang ilang anniversary na ito?
1: 7 years.
0: Wow, congratulations. 7 years nang magkasama.
1: Yes. Happy anniversary sa inyo and Father Glenn and Sister Christina. Happy anniversary sa inyo.
0: Alright, maraming salamat Kuya Ray ng pagbilaw Quezon for calling. At dahil,
1: thank you, maraming salamat Coach B. Yeah,
0: dahil nakarelate ng maraming lalaki sa iyong kwento. Ito na po ang kantang ipiplay natin para sa mga taong at sa mga lalaki na minsan na nahingian ng load pero hindi naman sinagot. This is Only Reminds Me of You by the MYMP.

0: best certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antoniosa. Love Connect.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban na.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: casa. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Love Connect.
1: Love Connect.
0: Sa

0: Coach V, bad love ito kung yun bang kahit alam mo na meron na siyang iba, ay patuloy mo pa rin siyang minamahal. Sa edad ng 21 to 25 years old, ako eh may stable job na mag-asawa na ako, pero yung may trabaho na din. Maganda kasi na mas maaga ka ding mag-asawa para sa akin. Thank you, Vince ng Quezon City, for sharing your opinion. Si Danielle naman ng Manila, sabi niya, sa tingin ko, Coach V, love really does inconvenience us sometimes. Kapag may mga taong mahalaga sa atin, natural lang na may mga pagkakataong babaguhin talaga natin yung mga plans natin para sa kanila. Hindi dahil obligado tayo, kung hindi dahil gusto natin maiparamdam sa kanila na importante sila. For me, yung willingness to make room for someone else is actually the clearest sign of love. How romantic, Danielle ng Manila! Si Nicole naman ng Pasay, sabi niya, for me, abay, totoo, love does inconvenience us, Coach V. Kasi it requires to step outside of our comfort zone eh. Hindi naman healthy na puro sacrifice, pero may point talaga na kailangan mong matutong mag-adjust. Making love is not always about getting what you want. Sometimes it is about choosing to understand, even when understanding is difficult. Abay, napaka-understanding naman ng mga listeners at viewers natin dito sa Love Connect. Abay, magiging understanding pa din ba kayo kapag narinig nyo ang kwento ng isa sa ating mga listeners ngayong gabi? Dahil sa Love Connect po, gabi-gabi po tayong pumipili ng isa sa mga love stories na pinapadala sa atin. At hindi lang ito basta-basta love stories, ha. Most of the time, ito din ay love problem na pinagdadaanan ng isa sa ating mga kaserbisyo. Kaya halikan at pakinggan natin ang kanyang kwento at subukan nating bigyan ng solusyon ang kanyang love problem sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Dear Coach V, may mga bagay na nagsisimula sa hindi pagkakaintindihan. May mga bagay na hindi mo naman hinahanap pero bigla na lang dumadating. Ganito nagsimula ang kwento namin. Ako po si Heart, 26 years old, isang miyembro ng isang choir organization at musical house. Lumaki po ako sa pamilyang musikero. Pianista ang tatay ko, kaya bata pa lang ako, nakasanayan ko na ang piano at musika. Hindi ko akalaing sa lugar na pinakamamahal ko, sa mundo ng musika, doon ko rin makikilala ang lalaking magiging pinakamalaking bahagi ng buhay ko. Siya si Anton, 41 years old, ang senior conductor, music composer, at ang instructor ng choir namin. Hiwalay siya sa kanyang asawa at siya ang madalas nagtuturo sa grupo namin. Noong una, Coach V, hindi ko siya gusto. Sa katunayan, kinaiinisan ko pa nga siya. Isang araw, late kami sa rehearsal. Alas 8 ng umaga ang usapan, pero pasado alas 8:30 na kami dumating. Agad niya kaming pinagsabihan. Alas 8:00 ang usapan, hindi alas 8:30. Nangatwiran ako dahil may dinadaanan pa kami. Tahimik ang lahat dahil senior namin siya. Pero ako lang ang patuloy na sumasagot. Simula noon, lagi ko na siyang napapansin. At hindi ko namamalaya na ang inis ko sa kanya ay unti-unting naging paghanga. Sa rehearsals, madalas niya rin akong pagsabihan dahil off-key daw ako. Heart, panggrupo ang pyesa, hindi pang solo. Naiinis ako, Coach V. Pero alam kong tama siya. Hanggang isang araw, mag-isa akong pumunta sa studio dahil hindi ko alam na canceled pala ang rehearsal. Tumayo ako sa center stage at nagsimulang umawit. Hindi ko alam na naroon pala si Anton. Off-key pa rin, Miss Heart. Yan ang sabi niya. Napahiya ako. Pero sa halip na umalis, nag-usap kami tungkol sa musika. Nabanggit kong gusto kong mag-practice ng piano dahil luma na ang piano sa bahay namin. Inalok niya akong hiramin ang extra piano niya. At doon, habang nagpa-practice ako at umaawit, nagkatitigan na kami. At sa isang iglap, parang tumigil ang mundo, Coach V. Dahil sa matagal ko ng tinatagong paghanga, nahalikan ko siya. Nagulat si Anton dahil alam niyang mentor ko siya at may boundaries kaming dapat panatilihin. Pero pareho na kaming may nararamdaman. Nang malaman ito ng management, nanganib ang trabaho at reputasyon ko. Ayaw kong maging dahilan para masira ang organization. Kaya pinilit kong umalis. Ngunit hindi ako pinabayaan ni Anton. Nag-resign din siya bilang senior music composer. Sinugal namin ang trabaho at reputasyon naming dalawa para sa relasyon namin. Nagsama kami at pinanindigan ng isa't isa kahit malaki ang pagitan ng edad namin. Akala ko, Coach V, iyon na ang simula ng buhay na gusto namin. Hanggang sa dumating ang isang balitang hindi ko
inaasahan. Nalaman ni Anton na buntis pala ang dating asawa niyang si Nicole nung naghiwalay sila. May anak siyang darating. At dahil ayaw niyang talikuran ang responsibilidad niya bilang ama, pinili niyang makipag-co-parent kay Nicole. Naiintindihan ko iyon, Coach. Hindi ko naman gustong maagaw kay Anton ang karapatan niyang maging ama. Hindi ko rin sinisisi ang bata. Pero Coach B, paano naman ako? Dati, akin ang oras niya. Ngayon, kailangan niyang hatiin ang panahon niya sa akin at sa kanyang anak. Kailangan pa niyang makipag-usap at makipagkita kay Nicole para sa kapakanan ng bata. At doon nagsimula ang takot ko, Coach. Paano kung sa pag-aalaga nila sa anak nila, muli silang maging malapit? Paano kung ang pagiging magulang nila ay magbalik ng dating pagmamahalan? Minsan, Coach V, naisip ko, hati lang ba ang katawan at oras ni Anton o baka naman pati na din ang puso niya? Ayokong maging selfish. Ayokong may anak siyang kailangang unahin. At alam ko din kailangan niyang unahin. Pero hindi ko rin kayang magpanggap na hindi ako nasasaktan, Coach V. Mahal ko si Anton. Pinili niya ako noong kailangan kong umalis sa organization. Pinili niya akong makasama kahit marami ang kumontra sa relasyon namin. Pero ngayon, ako naman ang kailangan pumili. Coach V, tama ba na manatili ako at matutong tanggapin ang buong buhay ni Anton kasama ang kanyang anak at dating asawa? O kailangan kong umalis dahil ayokong habang buhay akong mabuhay sa takot na baka isang araw hindi na ako ang piliin niya? Paano ko malalaman kung ang pagmamahal ay sapat para tanggapin ang isang relasyon na may ganitong komplikasyon? Maraming salamat po.

Should you leave or should you stay? My advice, heart, stay. But do not compete with the son or with the ex. Abay, hindi mo dapat pinoproblema yung baby o kaya naman yung ex niya. Ang dapat mo lang tingnan ay ang behavior ni Anton. May boundaries ba siyang nilalagay between his interaction with his ex? Naglalagay ba siya ng malinaw na plano pagdating sa co-parenting at kung saan ka o paano ka magiging parte ng buhay nila? If he is transparent, abay, bigyan mo siya ng pagkakataon na i-explore niya ang pagiging co-parent but at the same time, keeping his commitment to you. Kung kaya niyang talikuran kasi, you know, heart, ang anak niya, ibig sabihin, hindi din siya magiging okay na tao. So, thank God that you've met a man who is responsible, no? Huwag mong isipin na pipiliin niya ba ako o yung anak niya. Because a good man will not run away from their responsibility. At kahit in love sa'yo ang good man, abay, mas pipiliin nila ang kanilang anak because that is an extension of their future legacy. So, ganito na lang, heart, ha, para hindi ka din maparaning dahil nagstay ka. Have structure. Ibig sabihin, you have to sit down with him and linawin mo na, love, what are the percentage, what are the chances na pwede kayong magkabalikan ng ex mo? May konting tension ba? O ikaw eh, gusto nang tumakbo every time kausap mo, no? Gusto mo tumakbo palayo every time kausap mo yung ex mo. So, allow him to tell you stories instead of you reacting and judging everything that he is saying. Because if you keep on reacting sa bawat sinasabi ng partner mo, abay, madi-discourage silang magkwento sa'yo. Collect information. That is my advice to you. Posible kasing wala naman na talaga siyang nararamdaman, pero kailangan niya lang panindigan ng kanyang responsibilidad. Or, kung meron man siyang nararamdaman pa towards his ex at may chance na ma-develop siya, at least, no, heart, alam mo na you chose to stay and yet he still chose to break your heart. Hindi ikaw ang magkakaroon ng konsensya. Hindi ikaw ang magigilty dahil katulad ng ginawa niya sa'yo, pinili ka niya when times are hard, ikaw din. Pinili mo siya kahit nakakakaba na bumalik ang past niya. So heart, huwag mong idamay ang bata, huwag mong tingnan ang ex. Nakatutok ka lang dapat sa behavior ng karelasyon mo. Ikaw, ha, kapamilya, kaserbisyo, ano ang magiging advice mo kay heart? Huwag na ba sa masyadong komplikadong buhay at maghanap na lang siya ng single at wala pang history? Dahil kung tutuusin, 25 lang naman siya, no? 26 pa lang siya, batang-bata pa siya. Because you know what? If she continues to love Anton, you know, being a 41-year-old single father, that comes with a lot of history. I don't want to use the word baggage dahil hindi naman baggage ang pagkakaroon ng anak, lalo naman kung kasal siya dati, no? But ganun talaga, kapag umiibig ka ng taong medyo may edad na, mas marami na yung bit-bit na experiences. Mas marami na yung nakilala. Mas marami na yung history na nagawa sa iba't ibang tao. So, dapat lang ready siya, no? Kung hindi naman, would you advise heart na, you know what? Since masyado nang komplikado, hanap ka na lang ng teenager katulad mo. O kaya somebody under 20s, no? Sana matulungan natin si heart, kapamilya. If you have any opinion, thoughts, or advice for her, you can send that message to 0919-278-3000 or call our hotline
at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Ito na nga kapamilya, by 10 minuto na lang ay magtatapos na naman ang episode natin dito sa Love Connect. Nakakatuwa kasi akala natin, no, ang pag-ibig ang nananakit. Sabi nila, love hurts. Sabi nila, huwag ka daw magmahal kasi masakit magmahal. Ay, ulitin lang ni Coach B, hindi po ang pagmamahal ang nananakit. Ikaw po, kaserbisyo. Pero lang, mabait ka naman. Yung hindi mabait, yung pinili mo. Yun ang nananakit, hindi yung pag-ibig. Kaya kapamilya, it's good to recognize na pagdating sa relationships, dating, eh meron talagang tinatawag na good love versus bad love. At ito na nga, no, masasabi mong good love ito, and the fastest way to tell is if it improves you. That's good love. If it makes you move backward, if it keeps you away from the people that you love, if it makes you broke, if it makes you cry, if it makes you fatter, that's the kind of love na dapat hindi mo pinipili. Bad love yan. Kasi ang good love, lalo kang magiging healthy, lalo kang magiging maganda, lalo kang magiging inspired to do what's right. Kung ang pag-ibig na yan, eh, it's making you, you know, cheat on people, steal on people, abay, anong klaseng pag-ibig yan? Hindi pag-ibig ang nagpapagawa ng kasalanan, kung hindi ang tao na nagkukunwaring nagmamahal. Kaya kapamilya, kaserbisyo, no? Do not accuse love, kasi ang love walang kasalanan. Tao ang nagdadala, tao ang gumagawa. So, moving forward, kapamilya, kung ikaw man ay in doubt dyan sa love life mo, kung ikaw man ay in doubt dyan sa relationship mo, isa lang ang itatanong mo sa sarili mo. Nag-i-improve ba ako? O lalo akong nagiging worst as a person? And with that, dapat lang kung ano man ang naging kasagutan, eh, hindi tayo maging in denial, no? Dahil kapamilya, kaserbisyo, ang mga tao kasi nakikita nila yan eh. Kung ikaw eh gumanda ang buhay mo, gumanda ang mukha mo, gumanda ang mood mo, or lalo kang naging matatakutin, lalo kang naging worryful, lalo kang hindi naging kumbaga kaaya-ayang tao. Because when love is good, it also gives you the good vibes. Kaya makikita mo yung mga taong masaya sa love life nila, gusto din nila sumasaya yung mga tao sa paligid nila. Kapag ang tao naman ay miserable sa love life nila, nandadamay, kapamilya. By the way, this is your US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. If you are enjoying Love Connect, alam nyo ba, pwede nyo mapanood ang ilan sa ating mga highlight episodes dyan lang sa DZMM Teleradio YouTube. Hanapin lang po ang playlist ng Love Connect. Once again, that is DZMM Teleradio on YouTube. Marami din tayo mga quotable quotes at video clips dyan sa DZMM Teleradio Facebook, ha? Kaya i-like nyo na din yan, kapamilya, para updated din kayo sa mga question of the night at mga kumbaga shareable quotes and videos na ating pinopost from Love Connect. At huwag kalimutan, ang Love Connect po goes on air gabi-gabi from 10 PM to 12 midnight po, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. If you wanna connect with Coach V online, eto na po. You can also connect with me sa Coach V PH. Yes, Coach V PH tayo, kapamilya, on Instagram. Aba, yan din po ang handle ni Coach V sa TikTok, ha? Coach V PH on TikTok. May promise ko po. Ang dami pong mga hugot about love dyan na for sure mapupulutan ng araw. At kung ikaw naman ay nasa Facebook, hanapin nyo lang po
si Vanessa Antonio, ang ating love guru dito sa DZMM. Paano ba yan, kapamilya? It's August 26, 2026. Sabay, limang minuto na lang, eh, August 27 na. Thursday, ha? Malapit na weekend. Huwag pong kakalimutan. Hindi po tayo nabuhay para magtrabaho lang. Nabuhay din po tayo para mag-love life. Here is Thank You by Dido.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capuzion sa bayan ng tugtugin hatid ng

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nang kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo kakwentuhan on the air, tumawag lamang po sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy nyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang sitwasyon mo 10 years ago?

0: Swabbing umaga, August 27, 2026. Araw na po ng Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan, hatid sa inyo ang tugtugan. From the 60s hanggang 80s, meron ding 90s, meron pang OPM. At syempre ang inyong mga song requests na kaysa sarap pakinggan. At mamaya din, dahil ngayon po ay araw ng Thursday, meron tayong Kumusta Dear Specials. Oo, mamaya yan. At yung ating nakasanayang Kumusta Dear, pinalevel up natin ng kaunti, no? Kaunti lang naman. Yan ang dapat abangan maya-maya pa. At of course, ang ating topic para sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Throwback Thursday. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok na nakikinig, nanonood. Munahin na natin ang mga nanonood sa kanilang mga telebisyon sa mga sandaling ito habang sila ay hayahay na sa kanilang mga bahay, nagpapahinga, nagpapaantok. Hello-hello po sa mga nakatutok via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello! Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig naman sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga opisina, mga tindahan na binabantayan, sa mga ukay-ukay, sa mga pwesto sa paling, hindi ko alam kahit saan. Lalo-lalo na ang mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan habang binabagtas ang daan pa uwi o kaya naman papunta sa trabaho. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kumusta ang linggo ninyo so far, ha? Ako ay medyo namamalat na ang boses kasi ang daming ginagawa sa buhay. Daming ginagawa ni Kuya Dan ako ay work after work, no, pambihira talaga. Pero thankful dahil maraming ganap sa buhay, di ba? Marami tayong pinagkakaabalahan, yun nga lang. Di ba, bukas naman di pala bukas, mamaya naman pag-uwi ko sa bahay, ako ay mag-re-recharge ng aking energy. O, ganun lang yun. Pagkatapos ng isang mahabang araw, kailangan babawi ka. O kasi kanina recording day kasi kami kanina, kaya medyo nangangapaos na yung boses ko. Pero kayo mag-alala, marami pa ako hinanda para sa inyo. Kayo, kumusta ang Wednesday ninyo? Ano mga ganap ninyo sa inyong bahay, sa inyong trabaho, sa inyong mga the usual routine, no? Ano mga pinagkaabalahan ninyo? Yun nga, ano, recording, tapos konting dinner pagkatapos, kasama ang mga friends, tapos tulog ng kaunti, tapos ito ulit, balik ulit, no? Magandang umaga po sa mga kasabayan nating nagpupuyat din sa mga sandaling ito dahil mga naka-duty din sila dyan. Oo, marami din tayo mga kasabay dyan na nagpupuyat, kaya kung kailangan nyo ho ng matatambayan ng ganitong oras, ito na ang perfect na tambayan ninyo, no? May music, may huntahan, at meron pang drama. Oo, mamaya para sa ating Kumusta Dear. Kaya dito na ho kayo, no? Tayo ay tayo ay marami pang pagkukwentuhan, okay? Pero dahil 12:25 na po ng umaga, siguro dapat na muna tayong pumunta sa ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan, at para simulan yan, kailangan nating malaman ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan ngayong umaga ng Thursday, August 27, 2026. Sasagutin niyo lamang ho ito, no? Anong sitwasyon mo 10 years ago? Very specific na, no? Kasi nare-realize ko kasi ngayong pagka-throwback Thursday, di ba gusto ko lagi magto-throwback tayo? Parang marami na tayong usapan ng throwback na yung pangmalayo talaga, no? Mula pagkabata, high school, college days, elementary days, doon talagang mga bata pa tayo. So naisip ko, what if 10 years ago lang ang italo natin? Oh, isang dekada. That's 2016, di ba? Kasi, pagka 10 years ago lang yung tinalo natin, doon natin makikita yung difference lalo, di ba? Oh, yung kumbaga, hindi siya ganun kalayo, pero malayo na rin. Imagine mo, isang dekada na lumipas. Ano nagbago sa'yo? Oh, pwede mong i-picture yung sarili mo ulit na nasa taon kang 2016. For sure, meron dyan yung mga nangyayari sa buhay nila ngayon, eh, malamang pinagdarasal pa lang nila noong taong 2016. Ako, natatandaan ko yan, malinaw na malinaw sa akin yung 2016. Yan yung mga panahon na grabing nangangarap pa lamang ako. Oh, yan yung mga panahon na parang ini-imagine ko pa lang ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Kaya, very specific, di ba? So, 10 years ago, nasaan kang sitwasyon ng buhay mo? Siyempre, may mga magko-comment dyan, bata pa daw sila, 10 years ago. O yan, no, katulad niyan, no, nakikita ko na yun, no, tumayo pa lang si Patrick, alam ko na kagad yung sasabihin. Sabi niya, 10 years ago, kuya Dan, ako kakagraduate ko lang ng elementary. Okay! Eh di okay, kung 10 years ago, graduate ka pala. Talaga ba? 10 years ago? Tapos nagtatrabaho na ako, ano ba yun? Bakit ganun? Ipapamukha na naman itong mga to na medyo hindi pa ako katandaan. May ano lang, sakto lang, may edad lang, ganun. Oo, marami. O, tapos yun ang bawa, 10 years ago ng mga listener natin na medyo may mga edad na, di ba? Nasaan kayo? Sinong mga anak pa ang kasama ninyo sa mga bahay ninyo, di ba? Kasi 10 years ago is enough na para, alam mo yun, makatagpo yung mga anak ninyo ng mga partner nila sa buhay, magbago yung buhay nila, mag-asawa na sila, di ba? Picture lang natin, no? Kasi malay natin, kapag in-imagine natin siya 10 years ago, again, no, yung lagi ko sinasabi dito na count your blessing, baka lalo nating ma-count ulit yung mga blessing natin sa buhay. Kasi hindi na natin naaalala eh kung anong nangyayari nung mga nakalipas na taon eh. Pero try nating alalahanin, ano ba, mas masaya ka ba 10 years ago? Malungkot ka ba 10 years ago? Broken-hearted ka ba 10 years ago? Very specific lang, 10 years ago. Nasaan ka? Ating yan na paghuntahan ngayong umagang ito ng Thursday. At dahil dyan, paano nyo ba ipapadala ang inyong mga kasagutan? Ganito lang ang gagawin ninyo.
1: Bukas na ang linya. Huntahan na. Kasama si Kuya Dan.
0: Oha. Ready. Bukas na ang linya. Apakadami kong art card talaga na. In a span of 5 minutes, tatlong art card yung lumabas sa TV ninyo, di ba? Ganun yun. Oo, bukas na ang linya. Parang puno na nga yata agad. Sa sobrang bukas ay talagang rumaragasa ho talaga naman. Pero pwede nyo pa rin i-viber yan sa 0919-278-3000. O kaya naman sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. At sa aking Facebook page, para naman na mabasa ko agad ang inyong mga comments, hanapin nyo lamang Dan Capucion, DanCapucion. Okay? Yan po ang spelling para pwede kayo mag-comment, pwede kayo mag-DM, ipadala ninyo at ating babasahin. Okay? Again, ang ating huntahan ngayong umagang ito ng August 27. Ano ang sitwasyon mo 10 years ago? Tinan mo, itry mong i-picture out. Marami kang marirealize kung anong ginagawa mo 10 years ago. Oras natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember your music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako. Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palo?

0: Vázquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes a las 5:30 ng hapon. Exclusivo sa DZMM Teleradio.
1: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Classic hits. On Remember Your Music.

Pumanaw na ang US country music legend na si Dolly Parton sa edad na 80. Isa sa mga pinakakilalang pangalan sa music industry ng country music. Nakilala si Parton sa mga kantang Coat of Many Colors and I Will Always Love You na naging bahagi ng kasaysayan ng musika. Bukod sa kanyang matagumpay na karera, nakilala rin siya sa kanyang pagiging songwriter, aktres at isang philanthropist.

Sabah Balık.

0: Oras po natin, 12:47 ng umaga. Napakinggan natin ang mga awitin, no? Dedicated natin para sa pagpanaw ng isang music legend na si Miss Dolly Parton. Oo, isa to sa mga talagang, kumbaga, masasabi mong haligi ng musika dahil ang kanyang mga awitin, sobrang tumatak, no, para sa hindi lamang sa mga Pilipino, pati sa mga, lalo-lalo na sa mga tao na nasa ibang lugar din sa mundo, di ba? At isa nga dyan sa mga, ako personally, no, yung awitin niyang I Will Always Love You, which is siyang original, pero siguro dala din siguro ng kung anong generation tayo nabuhay dito sa mundo, di ba? Ako kasi ang talagang nababad sa tenga ko na version, na hindi ko alam nung una na version lang pala ni Whitney Houston yun, no? Yung awiting I Will Always Love You. Siguro dahil nga kung kailan lang naman tayo pinanganak. Akala mo kung kailan, akala mo kahapon lang pinanganak. I mean, ang naabutan ko na ay yung version ni Whitney Houston na lagi nang naririnig sa radyo, 'di ba, sa TV. So akala ko tuloy siya yung original, pero hindi pala, 'di ba? Feeling ko nga dito ko lang sa Remember Your Music narinig yung ano, nung nagpo-programa na ako, yung original na original talaga na pagkakakanta ni Miss Dolly Parton ng awiting I Will Always Love You. At tanda-tanda ko, noong una ko narinig yun, akala ko siya yung version, no? Sorry na po Miss Dolly, wag ko kayo magagalit sa akin. Akala ko siya yung version. Sabi ko, ang ganda naman yung nagandahan ako, di ba? Kasi ganun tayo pagka kung ano yung sanay tayong mapakinggan na to, no? Parang feeling natin, yun na talaga yun. Then pagka may ibang twist, no? Dun sa kanta na narinig tayo, parang na-amaze tayo, di ba? So akala ko, parang twist tuloy yung kanya, which is, akin po yun, mali po akin. Pero napakaganda, tandang-tanda ako na parang nahook talaga ako nung una ko narinig. Sabi ko, pwede palang ganito kantahin itong awitin na ito, di ba? Tapos from then on, doon na ako, alam mo yun, napunta na ako sa rabbit hole dito kay Miss Dolly Parton. O, napunta na ako hanggang dun sa mga performance niya kasama si Miley Cyrus na parang malayo magkamag-anak yata sila, di ba? Parang connected sila sa isa't isa, Ano? Ani nang niya si Dolly Parton. Kasi country singer si Dolly Parton, yung tatay ni Miley ay country singer. Actually si Miley din, 'di ba? Bago naman siya nag-wrecking ball, ganoon naman yung ano. Si Billy Ray Cyrus, correct. Kaya kumbaga magkakakilala na sila, 'di ba? So, ang galing, nakita ko yung performance, yung nagpalit sila ng ano, nagpalit sila ng kinanta, kinanta ni Dolly Parton yung kanta ni Miley, 'di ba? Si Miley naman, ibang klase din yung boses noon, yung parang alam mo yun, sobrang textured, 'di ba? Parang pareho sila ni Dolly Parton. So, maraming salamat, no, kay Miss Dolly Parton sa kanyang pagbahagi ng kanyang talento, no, dito sa mundo. Oo, sa time niya, no, kung saan siya naging singer. Dahil alam mo, diyan talaga ako bumibilib sa mga legendary singers, 'di ba? Yung kahit matagal na silang wala, no. For example na lang si King of Pop, 'di ba? Tagal niya nang nawala, pero dire-diretso, no. The music lives on. Kaya maraming salamat po sa musika. Oras natin, 9 minutes po bago mag-alauna ng umaga at bago tayo pumunta sa ating KD. Kumusta, dear? Kausapin muna natin ang ating first caller para makipaghuntahan sa atin sa katanungan na anong sitwasyon mo 10 years... Ako, isa pa itong sasabihin na naman. Elemental. Ako, alam ko na. Kausapin natin from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan. Alam mo na yung sagot dyan.
0: Oo nga parang ay, nako. Magmumukha na naman ako dito, parang kitanda-tanda ako dito. Oo, pero sige na nga, diretso na nga. 10 years ago, anong sitwasyon mo nun, Aljon?
1: Grade 5 ako niyan, Kuya Dan.
0: Grade 5, okay. So, hindi ka pa-graduate ng ano. So, mas matanda si, ano, sa tandakan, si Pat, kasi kaka-graduate lang daw niya ng elementary. So, grade 5, bilang isang grade 5 student, anong mga naaalala mo nung mga time na yon nung ikaw grade 5?
1: That time, grasping with the modernization of technology.
0: Paano? Ano daw?
1: grasping with on the
0: grasping
1: modernization na
0: technology. Grasp. Kumbaga, inaaral mo pa yung mga nangyayari sa ano sa ating technology. Ano ba yung mga technology noon na feeling mo ini-introduce pa lang sa iyo nung grade 5 ka? Grabe yung
1: Facebook.
0: Sandali lang, 2016?
1: Okay. Medyo late na rin kasi dumating ang teknolohiya sa bahay
0: sa inyo,
1: namin.
0: Correct. Okay, so, noong 2016, ikaw ay, kumbaga, inaaral mo pa lang mag-Facebook, ano pa ba?
1: Doon ako unang nagkaroon ng Facebook account.
0: Mag-email, ganyan. Siguro yung mga ganyang bagay, doon mo palang ginagawa, no?
1: So,
0: grabe yung 2016. Nag-aaral ka palang. Nagtatrabaho na ako nung DJ. Parang ako, inaalala ko kung kailan ako unang nagka-Facebook. Siguro mga 2014, 2012 pala, sorry.
1: 2012, 4 years back.
0: Napakaluma akong tao naman sa part na yun. So, ano pang mga naalala mo nun na talagang medyo natcha-challenge ka pa kasi syempre bata ka pa rin nun, di ba? Tapos ini-introduce sa itong mga gantong bagay. Ano yung mga naalala mo nun?
1: Challenging din mag-aral noon that time kasi average student lang ako noon that time. Hindi naman katalinuhan. Pero hindi rin naman ano.
0: Oo. Pero anong klaseng estudyante ka na? Makulit ka ba? Tahimik ka lang? Ano ka?
1: Nung grade 4 ako medyo bulak-bulak on that time. Grabe. Pero nung grade 5. Oh, seryoso
0: ako. Bakit ka nagbubulak-bol? Anong ginagawa mo? Paano ka nagbubulak-bol?
1: Misdemeanor.
0: Demeanor.
1: To my teacher.
0: Bigla ka nalang nawawala? Ganon?
1: Hindi, yung demeanor ko is not great.
0: Ano? Sorry?
1: Yung demeanor ko sa teacher ko is not great. That time. Pero nung grade 5, doon ako tumino.
0: So parang struggling ka nung mga grade 4 ka, nung mga panahon na yun. So nung grade 5, medyo, kumbaga, hinabol mo na, ganon?
1: Hinabol ko na. Yung dumidiretso na hanggang pagka-graduate ko. Tumino na.
0: So, anong feeling mo, saan ka nagsastruggle nun noong mga time na yun? Nag-a-adjust ka ba sa paligid, sa mga tao? Saan ka, naninibago?
1: Sa setup ko, kasi sa setup na sa klase namin, kasi from section 4 ako nung grade 4, then, jump into second section. Dalawang section ang pinalon.
0: Hindi ibig sabihin parang
1: pero grateful ako doon. Pero medyo nahihirapan ako makisabayan sa mga kasama ko sa school that time.
0: So parang tinaas ka ng dalawang section, ganun?
1: Nagulat pa nga ako doon .
0: Understandable. Pero, yun, no? Kasi kumbaga parang na-culture shock ka.
1: Tapos grade 6 top section na. Diyos ko.
0: And lalo na, di ba? Lalo na.
1: Grabe nga ang tadhana nun . May expect na mapupunta ako doon.
0: Ganun. So, may dahilan naman pala, no? Hindi naman...
1: May dahilan lang.
0: Kumbaga, hindi ka basta-basta, parang hindi ka na makasabay at all. Talagang naman yun, adjustment period talaga yun. So, pero in general, masasabi mo, like 10 years ago, masaya ka ba sa buhay? O medyo, happy ka naman?
1: Masaya ang buhay nun that year. Pero, alam mo naman, pag lumalaki ka na, medyo complicated.
0: Nagbabago, di ba? Kumbaga, totoo. Kaya...
1: Pero that time, medyo bata-bata pa kasi na-enjoy mo pa yung pagkabata mo. Pero from paglipas naman ng panahon, medyo hindi ka na rin nakapag-enjoy.
0: Kumbaga, parang wala ka pang paki sa mga nangyayari ng mga panahon na yun, di ba? Kung ano man yung mga ganap sa paligid.
1: Naive ako nun. Naive.
0: Correct.
1: Pero may alam naman ako sa society naman. Pero
0: hindi ka tulad ng sa ngayon.
1: Hindi tulad ngayon.
0: Correct. Okay, at saka understandable kasi, di ba, hayaan maging bata ang mga bata. Ganun naman talaga yun . So, hindi naman para ipaintindi
1: mo sa mga. Naman ng puberty nun pero...
0: Mm-hmm.
1: Pinarito talaga ang pagiging bata that time.
0: And that's the way na dapat talagang mangyari sa mga bata, di ba? Hayaan mo silang magkamali, hayaan mo silang mag-explore. Kasi formative years yan eh. Yan yung mga panahon na tinifigure out nila saan ba sila, saan, ano bang gusto nilang gawin sa buhay, ano bang mahilig nila. No? So, at least, di ba? At least naman eh, masasabi mong 10 years ago, eh, nandun ka sa state na happy ka naman.
1: Happy na. Yeah.
0: After 10 years, ano ang realization mo?
1: Don't take things for granted.
0: Yan, oo, di ba? Yan na yung mga unti-unti habang tumatanda ka, magsisink in na sa'yo yung mga dapat ganito ginawa mo.
1: Simple things lang nakapagpasa sa'yo.
0: Tama. Alright. Maraming salamat, Aljon. Thank you sa iyong kasagutan at bumati ka muna ng mga gusto mong i-shoutout.
1: Yan, good morning sa iyo, Dan. Happy Throwback Thursday sa'yo. And nakikiramay tayo sa family ni Dolly Parton. Hindi maganda yung gising to that time eh. Kasi yun yung bungad sa akin eh.
0: Actually, kahapon pa nga yun eh. Nakita ko.
1: And sa mga nakikinig sa mga DGNN, hello sa inyo. Sa nag-asawang Sir Marvin and Ma'am Marian, and of course si Angelo, kung nasaan sa man, nakikinig sa bakit. Yun lang ko yun din.
0: Alright, ano ang awiting ipi-play ko mamaya-maya?
1: Ano ba? OPM tayo kaya, Dan. Be careful with my heart.
0: Sorry, isa pa? Please be careful with my heart?
1: Right. And Regine Velasquez.
0: Ah, Regine Velasquez version. Okay, sige.
1: Hindi, kasi Marissa and Regine Velasquez.
0: Bakit? Ay, parang hindi ko maintindihan yung ano yung linya mo ngayon. Please be careful. Ah, Jose Marichan and Regine Velasquez. Ayan. Okay, sige. Lalagyan na lang natin mamaya. Okay. Salamat at good morning sa iyo dyan, Aljon, sa Bulacan.
1: Ayan. Good morning sa iyo, Kuya Jan. Happy Thursday.
0: Happy Thursday. Mula sa Bulacan, nakausap natin si Aljon. At ang oras po natin, eksaktong alauna ng umaga. Bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng balita. Suspect sa pagnanakaw sa private school sa QC, arestado. Halos 95K halaga ng gamit na bawi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen?
2: Kuya Dan, arestado ng Quezon City District of QCPD. Ang isang 24 kanya sa suspect sa pagnanakaw sa isang private school sa barangay sa Uyo, Quezon City. Kaya lang sa suspect kanya sa buboy na resident.
0: Balikan natin si Rowen maya-maya para sa report na yan. Oo, para maayos muna natin ang kanyang linya. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

0: Mga kapamilya, balikan po muna natin ulit si Radyo Patrol Rowen Cueto para sa kanyang report. Rowen?
1: Kuya Dar, arestado ng Quezon City Police District o QCPD ang isang 24-anyos na suspect sa pagnanakaw sa isang private school sa barangay sa Uyo, Quezon City. Kinilala ang suspect sa alias Buboy na residente rin ng barangay. Sa investigasyon, pinasok ng dalawang lalaki ang paaralan habang wala roon ang administrator. Na-discover ng kamag-anak ng school owner ang pagnanakaw matapos makita ang mga gamit na nagkalat at mga pintuang sapilitang binuksan. Sa tulong ng CCTV at pakikipag-ugnayan sa mga residente, nakilala ang dalawang suspect. Ayon sa pulisya, pumasok ang mga ito sa likurang bahagi ng paaralan, umakyat sa bubong at tumawid sa railings bago makapasok sa loob. Kabilang sa tawi ang apat na cellphone, tatlong external hard drive, 10 speaker, CCTV camera, WD purple hard drive at isang pulang bag na nagkakahalaga ng tinatayang 95,000 pesos. Hindi na nabawi ang iba pang gamit at tinatayang 150,000 pesos na cash. Naharap sa kasong robbery ang suspect habang patuloy na tinutugis ang isa pa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
0: Oras natin, 1:03 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Sa buhay mo ba, masasabi mo bang nakatagpo ka na ng taong kaparehas mo? Yung tipong isang simpleng tingin pa lamang, tila alam nyo na ang iniisip ng bawat isa. At bigla na lang kayong tatawa. O di kaya, parehas kayo ng mga ninanais sa buhay. At ang pakiramdam ninyo na tila itinadhana kayo na magkakilala bago pa man kayo mabuhay dito sa mundo. Maaaring naiisip mo ang iyong kaibigan, kapamilya, o di naman kaya ang iyong kasintahan at kinakasama pag nababanggit ang salitang tadhana. Pero dear, kailangan ba talagang magkatulad ang dalawang tao para makabuo ng isang relasyon na masaya at totoo? May hahalintulad mo ba ito sa isang pares ng sapatos na kapag nawala ang isa ay hindi na magagamit ang kapares nito? Makakaya mo bang kumain ng maayos nang gamit lamang ay tinidor at walang kasangga nitong kutsara? Paano mo masisimulan ang isang bagay na umpisa pa lang ay tila hindi na ito gagana? Isang pangkaraniwang umaga ang muling magsisimula. Gigising, kakain ng almusal, maliligo at papasok sa eskwela. Araw-araw na gawain para sa iyo ay kabisado mo na. Pero sinong mag-aakala na iba pala ang hain ng araw na ito? Para sa katulad mong binata na medyo mahiyain at hindi napapansin ng karamihan, isang pagpapares ng guro sa inyong mga mag-aaral para sa isang group project ang magpapabago ng lahat. Okay, class, para sa inyong final project para sa buong semester, kailangan niyong gumawa ng isang report na magbubuod ng inyong mga natutunan. Malaking bahagi ito ng inyong grado, ha? At ito ay gagawin ninyo in pairs. Agad kang kinabahan. Hindi dahil sa gawain na inata sa inyo, kundi dahil kailangan mong makisalamuha sa iba para magawa ang isang proyekto. Tulad ng iyong inaasahan,

walang pumipili sa'yo dahil tila isa ka sa lamang na anino na hindi napapansin sa klase. Habang kanya-kanyang pumipili ang iyong mga kaklase sa kung sino ang gusto nilang makapare sa gagawin, dalawang tao lamang ang naiwang mag-isa. Ikaw at siya. Okay, so mukhang tayo nalang dalawang hindi napipili, ah. Biglang sabi niya sa'yo. Oo nga eh. Mukhang lahat sila nakapili na ng kasama nila. Nahihiya mong sagot sa kanya. Ano? Hindi kita maintindihan. Bakit bang hina ng boses mo? Sabi ko, mukhang tayo nalang dalawa magiging magkatulong sa project na to. Nahihiya mong inulit. Yun! Kaya mo naman pala magsalita ng buo eh. Eh, pasensya na. Hindi lang kasi ako sanay na kinakausap ng iba. Pwes, kailangan natin mag-usap kung magiging mag-partners tayo. Ikaw gumawa ng presentation, ako magsasalita. Sabi niya sa akin. Ha? Huh? Bakit mo ang gagawa ng presentation? Okay, bakit? Kaya mo ba magsalita sa harapan ng buong klase? Tanong niya sa'yo. Sabi ko nga, ako na lang gagawa ng presentation. Basta sabihan mo lang ako kapag tapos na para mabasa ko yung magagawa natin. Hindi mo alam kung bakit siya natatawa. Pero mula nung araw na yon, lagi mo na siyang kinakausap. At masasabi mong natutuwa ka sa araw-araw na interaksyon ninyong dalawa. At isa yon sa rason kung bakit excited kang pumasok araw-araw. Habang tumatagal, mas nakikilala mo siya. Sinabi mo sa kanya ang mga pangarap mo at tila mukhang malabo ito para sa babaeng lumaki sa probinsya. Nakita mo na may isang taong seryoso sa kanyang pangarap at nais abutin. Magkaiba kayo ng gusto sa buhay, pero hindi mo alam kung bakit mas lalo mo siyang hinahangaan at gustong makasama. Alam mo, gusto kong pumunta sa Maynila, sabi niya sa'yo. Bakit naman? Tanong mo sa kanya. Hindi, kasi gusto kong maging reporter eh. Ah, kaya pala ang dami mong tanong palagi, no? Kaya pala walang preno yung bibig mo. Pabiro mong sinabi sa kanya. Ay, grabe siya. Bala ka nga. Di na ako magsasabi sa'yo. Ay, niyang sinabi sa'yo. Ito naman. Joke lang eh. Ikaw ba? Anong pangarap mo? Tanong niya sa'yo. Simple lang. Basta maging successful, masaya na ako dun. Ano ba yan? Ang boring mo naman. Pangaasal niya sa'yo. At least realistic. Banat mo naman sa kanya. Sige, kapag successful ka na, i-interviewin kita. O kapag sikat ka na, baka hindi mo na ako makilala. Imposible, nakangiti niyang sinabi sa'yo. Ngumiti ka. Hindi mo pa alam noon kung gaano kalaki ang mundong gusto niyang puntahan. Pero isang bagay ang alam mo. Kung dumating man ang araw na kailangan niyang lumayo, gusto mong ikaw ang unang taong magsasabing, sige lang, abutin mo mga pangarap mo. At hindi mo na malayan kung kailan nagbago ang lahat. Ang dating ingat ka, naging nakauwi ka na ba? Ang dating simpleng pagkikita sa school naging bagay na inaabangan mo na araw-araw. At bago mo pa man maintindihan ang nararamdaman mo para sa'yo, alam mong siya na yung taong ayaw mong mawala sa buhay mo. Bakit mo ba ako laging hinihintay? Tanong niya sa'yo.
Oh, bakit? Bawal ba? Eh, gusto ko lang naman, sabay tayong uuwi. Hirit mo naman sa kanya. Eh, kahapon. Umuwi na ako na maagi. Oo nga. Tapos hinintay mo pa rin ako? Oo. Bakit nga? Pangungulit niya sa'yo. Eh, baka sakaling dumating ka eh. Tigilan mo nga yung kakornihan mo. Nakatitig niyang sinabi sa'yo. Pero ngunti ka, pang-asar mo sa kanya. Eh kasi, nakakainis ka eh. Sige na, sige na. Nakakainis na ako, nakakainis. Pero, napapangiti kita. Pang-asar mong sinabi sa kanya. Umalis siya at tinakbuhan ka. Dahil napikon siya sa pang-aasar mo. Pero ang hindi niya nakita ay ang paggabay ng iyong mga mata sa kanya. Habang nakangiti ang iyong mukha dahil sa kaswal na interaksyon na yun, doon mo naisip na baka ang taong kasalungat ng iyong personalidad ay ang taong tutugma sa iyong buhay. Lumipas ang ilang buwan at nagpatuloy ang inyong pagkakaibigan. Hindi nyo namamalayan pero hindi na lamang nalilimata ang personal na pagkikita sa inyong kwentuhan. Pag-uwi ng bahay, nagmamadali kang kumain ng hapunan para maituloy ang naudlot ninyong kwentuhan sa eskwelahan. Tatakbo ka papunta sa kwarto para makapag-cellphone at kumustahin siya kung nakauwi na ba siya. Hindi nyo namamalayan na nahuhulog na kayo para sa isa't isa. Hanggang sa nilakasan mo na ang iyong loob at tinanong kung maaari mo ba siyang ligawan at nagulat ka sa kanyang sagot na, "Bakit mangliligaw ka pa kung pwede namang tayo na?"

Nagpatuloy ang inyong pagsasama. Naging magaan ang mundo mo pagkasama siya. Siya kasi yung tipo ng babae na maganda, pero hindi takot magpatawa sa sarili niyang pamamaraan. Love, pag naging langgam ba ako, mamahalin mo pa rin ako? Pabebe niyang sinabi sa'yo. Huh? Nahihibang ka na ba? Ano ba? Sagutin mo na lang. Naiinis niyang sinasabi sa'yo. Siyempre hindi. Sino bang tao ang makikipagrelasyon sa isang langgam? Ah, talaga? Hindi ibig sabihin, hindi dito yung pagmamahal mo sa akin. Sabay talikod niya sa'yo. Una. Sige na. Mamahalin pa rin kita. Kahit maging langgam pa tayong dalawa. Basta kasama kita, dun ako. Pero love, di ba magkakamukha lahat ng langgam? Paano mo malalaman kung ako yun o ibang langgam na yun? Ikaw lang naman yung langgam na madaldali. Kaya for sure, mahanap at mahanap kita. Alam, ikaw wisit ka talaga, no? Naiinis niyang sabi sa'yo. Pero mahal mo. Che, ewan ko sa'yo. Sabay irap niya sa'yo. Minsan naman, kahit simpleng paglalakad lang sa kalsada, ay nagiging lugar ng komedya dahil sa mga simpleng sinasabi niya na bentang-benta talaga sa'yo. Love, ano ba yan? Oh, bakit na naman? Tanong mo sa kanya. Hindi mo ba alam yung sidewalk rule? Ano naman yung imbento mong sidewalk rule, love? Dapat ako'y nasa gilid pag naglalakad tayo sa kalsada. Hirit niya sa'yo. Ha? Huh? Bakit naman? Tanong mo. Para kapag nasagasaan tayo, ikaw yung unang mababangga. Grabe ka naman, love. Tao rin naman ako eh. Eh, totoo nga yun. Kakascroll mo yan sa internet eh. Kung ano-ano nakikita mo. Pabiro mong sinabi sa kanya. Bahala ka nga. Basta ako dapat nasa gilid palagi ah. Mataray niyang sagot sa'yo. Ganun kayo. Minsan seryoso. Minsan magulo. Minsan sobra sa kulitan. Pero palagi niyang sinusubukang gawing magaan ang buhay para sa isa't isa. Hindi niyo namamalaya na unti-unti niyo nang nilalabas ang kulit na tinatago ng isa't isa. Mga bagay na kailangan nakakaintindi. Mga kwento na kayo lang ang nakakaalam. Hindi niyo namamalaya na parehas niyo na palang hinuhubog ang relasyong totoo at kalmado. Makalipas ang 3 masasayang taon, hindi kayo makapaniwala na ang dating hindi nagpapansinan ay 3 taon ang nag-iibigan. Pero sabi nga nila, walang pagsasama ang hindi nasusubok ng problema. Dumating ang graduation, masaya kayo. Pero alam mong may malaking pagbabago na paparating. Hanggang isang araw, dumating ang balitang matagal na niyang hinihintay. Love, may sasabihin sana ako sa'yo. Malungkot niyang sinabi sa'yo. Oh, love, bakit naman parang ang lungkot-lungkot mo dyan? Ano ba yun? Love, natanggap ako. Saan? Tanong mo. Sa Manila. Love, totoo ba? Tanong mo sa kanya. Oh, kung ganun, congratulations. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo eh. Hindi ka malungkot? Tanong niya sa'yo. Love, bakit naman ako malulungkot? Eh di ba, yan naman yung pangarap mo? Oo nga. Pero paano na tayo? Love naman, eh, wala namang kailangan magbago eh. Nandito pa rin naman ako. Hindi naman ako mawawala eh. Love, natatakot ako eh. At biglang bumuhos ang luha niya. Taga, love. Love naman.
Alam mo namang ayoko nang umiiyak ka, diba? Sabihin mo sa akin, ano ba kinakatakot mo? Sabi niya, natatakot akong baguhin tayo ng distansya. Natatakot akong masira tong buong pinagsamahan natin. Love naman. Alam naman nating lahat na nagbabago, diba? Hindi na natin mapipigilan yun. Ang tanging magagawa lang natin, maging totoo sa isa't isa. Magtiwala sa buo nating pagmamahal sa isa't isa. Pag-assure mo sa kanya. Pero, paano ako? Mag-isa ako dun. Ang daming bagay na hindi ko alam. Love, huwag na lang kaya akong tumuloy. Okay naman tayo dito eh. Masaya naman ako dito. Sabi niya sa'yo. Love, makinig ka sa akin. Hindi ako papayag na palampasin mo ang oportunidad na to dahil lang sa akin. Magtiwala ka sa akin. Pag sinabi kong walang magbabago sa atin, walang magbabago. Isipin mo yung pangarap mo. Nandito lang ako lalagi nakasuporta sa'yo. Promise mo yun, love, ha? Walang magbabago sa atin, please. Pangako ko sa'yo. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Masakit. Pero alam mong hindi mo maaaring gawing kulungan ang pagmamahal mo. Kung tunay mo siyang mahal, kailangan mong suportahan ang pangarap niya kahit na ang kapalit noon ay ang distansyang kinatatakutan mo. Sa kanyang pag-alis, niyakap mo siya ng mahigpit. Pinabaon mo ang pagmamahal at tiwala na magiging gabay ninyo habang malayo kayo sa isa't isa. Gusto mong sabihin na huwag siyang umalis, pero mas gusto mong balang araw ay makita siyang nakamit ang lahat ng pinapangarap niya. Kaya kahit masakit, kumaway ka sa kanya ng nakangiti at punong-puno ng pag-asa na bawat araw, makikita ulit kayong dalawa.

Pagdating niya sa Maynila, nagsimula ang inyong bagong normal. Mga meeting, mga deadlines, mga bagong kaibigan, mga bagong responsibilidad. Ikaw naman, naiwan dito upang ipagpatuloy ang sarili mong pangarap. Noong una, araw-araw kayong nag-uusap. Pero habang lumilipas ang panahon, naging mas mahirap maghanap ng oras.

Hi love, kumusta ang araw mo? Sabi mo sa kanya. Ito, pagod. Walang gana niyang sagot sa'yo. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Kumain ka na. Mamaya na. Lagi na lang mamaya eh. Sorry love, dami lang talagang ginagawa eh. Naiintindihan ko naman. Sigurado? Tanong niya sa'yo. Oo. Pero bakit parang may problema? Habang kinukulit ka niya. Hindi, wala. Kilala kita eh. Seryoso niyang sinabi sa'yo. Hindi, wala. Namimiss lang kita. Malungkot mong sagot sa kanya. Hindi mo sinabi sa kanya kung gaano mo siya namimiss. Ayaw mong dagdagan pa ang bigat ng dala niya. Pero sa bawat gabing hindi kayo nag-uusap, mas nararamdaman mong hindi madaling mahalin ang isang taong malayo sa'yo. Hanggang sa hindi niyo namamalayan na ang dating hindi matapos-tapos na kwentuhan, ngayon, nalilimitahan na lang sa simpleng kumustahan.

Hi love, ano, kumusta ka na dyan? Hindi ka na nakakapag-message sa akin, ha? Bakit parang hindi mo ako naiintindihan? Hindi mo ba naiintindihan yung buhay ko dito, ha? Siyempre, nakatulog na ako kagad pagka-uwi ko. Galit niyang sinabi sa'yo. Love naman, nagtatanong lang naman ako eh. Siyempre, nag-aalala ako pag hindi ka nag-chat-chat. Oo nga. Diba sinasabi ko lang naman sana intindihin mo na lang yung pagod ko. Dahil ang dami kong ginagawa dito. Galit pa rin niyang sagot sa'yo. Iniintindi ka naman eh. Pilit ko namang iniintindi. O yun naman pala eh. Ba't nagtatanong ka pa? Love, gusto ko lang naman na kumustahin kita. Gusto ko lang na kausapin ka. Ilang araw na kasing limitado yung pag-uusap natin sa hi at hello lang. Sana love, ako rin naman maintindihan mo. Naiiyak niyang sinabi sa'yo. Pasensya na love. Sorry ha. Eh kasi sobrang stress lang kasi ako dito eh. Lahat bago. Ang bilis ng mga gawain. Sobrang na-overwhelm ako. Nagpapaisip na lang ako kung tama ba yung desisyon ko pumunta rito. Love, baka masyadong mataas yung mga pangarap ko. At agad mo itong sinagot. Love, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. O ito, tanong ko sa'yo ha. Gusto mo ba yung rason kung bakit ka nasa-stress? Ha? Ano namang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang. Siyempre, oo. Yun naman pala eh. Love, tandaan mo. Lahat ng tao nasa-stress. Pero limitado lang ang masaya at gusto ang dahilan ng stress nila. Kahit papano, napangiti siya. Thank you, love, ah. Salamat dahil hindi ka nagsasawa na intindihin ako. Kahit minsan, nadadala ako ng mga emosyon ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi tayo mababago ng distansya. Nandito lang ako palagi para suportahan ka sa mga pangarap mo. Pagkatapos ng tawag na yon, matagal kang nakatingin sa cellphone mo. Doon mo napagtanto na ang distansya ay hindi lang pala tungkol sa kilometro. Minsan, ang pinakamalayong distansya ay ang mga bagay na natatakot tayong sabihin. Mga pagsubok na kaya tayong baguhin. Makalipas ang ilang araw at hindi mo napigilan ang iyong sarili, nagdesisyon kang sundan at sorpresahin siya sa Maynila. Hi love! Surprise! Love, anong ginagawa mo rito? Sabi ko naman sa'yo eh, di kita matitiis eh. Yan tuloy, sa sobrang pagkamiss ko sa'yo, di ko na napigil ang sundan ka dito sa Manila. Salamat, love. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Naiiyak niyang sinabi sa'yo habang yakap-yakap ka. Oh, love, dahil nandito na ako, pagluto mo naman ako ng dinner, oh. Nagugutom na kasi ako eh. Pabiro mong sinabi sa kanya. Ay, naku ka talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Alam mo, ikaw, lakas mo pa rin kumain. Pero sige. I love you, love. I love you. Hindi lahat ng relasyon ay pare-pareho. May mga relasyon na masaya at tila hindi binibigyan ng pagsubok. Ngunit ang relasyon na pinagtibay ng solidong pag-intindi sa isa't isa, kahit ano pa mang pagsubok ang dumating, ang relasyon na ito na binuo ng tunay na pag-iibigan at respeto ay mananatili. Kaya naman dear, sa mga taong naghahangad ng pag-ibig na tunay at matayog, tandaan mo, hindi ito hinahanap. Ang tunay na pag-ibig ay dumarating ng kusa at minsan pa nga ay darating sa panahon na hindi mo inaasahan.
Tandaan natin na upang mabuo ang isang relasyon, kailangan ito ng mga pagsubok na magpapatibay sa kanilang pundasyon. Hindi kailangan maging tugma ang mga pangarap at personalidad ng dalawang tao para makabuo ng relasyon na tapat at totoo. Kaya dear, ang kailangan lang ay respeto at pagtanggap na ang bawat isa sa atin ay naiiba at kamahal-mahal sa sarili nating paraan.

0: kwentong para lamang sa'yo. Kumusta, dear? Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta, dear? Sa Remember Your Music.
1: Oras natin, 1:44 na po ng umaga. Diyan po nagtatapos ang liham o sulat na pinadala para sa atin. Magandang umaga sa mga napabalik 10 years ago na alala ang kanilang mga first crush. Yes. Naalala yung mga panahon na patagupang nagchat-chat habang kinikilig. Yung mga panahon na nagpupuyat. Tapos pabalik-balik kwa sa kama habang hindi maalaman kung anong nararamdaman niya. Diba? Those were the days, no? At yung mga ganyong feeling ay masarap i-treasure, diba? Kung ano't ano man ang kahinatnan dun sa magiging relasyon mo dun sa taong kausap mo, maging masaya man o hindi, yung naramdaman mong saya, di na mawawala yun sa puso't isipan mo. Kaya i-acknowledge natin yung ganong feeling, no? Pag kinikilig tayo, why not, diba? Yun ang ano sa atin eh. Isa yan sa mga nagiging inspirasyon natin sa buhay, di ba? Yung kilig, di ba? Napapansin nyo ba kapag meron kayong crush, mas ano kayo, mas productive kayo, mas lalo kayong ginaganaan sa mga ginagawa nyo, mas good mood kayo, di ba? Pag nakikita kayo ng mga kasama ninyo, talagang ngiting-ngiti ka, ganyan. Alam kong may mga makaka-relate dito sa istoryang ating nabasa at kung meron tayo ditong makukuha, no? Yun kahit sa anong itsura ng relasyon, kasi yung kanina yung kwento nila kumbaga parang nagsimula sa kilig-kilig love, 'di ba? Parang papapi love pa nga yata yun, hanggang sa nag-aaral, which is pag nag-aaral hindi pa rin naman talaga yun yung final, 'di ba? Hindi pa yun yung that final. Kasi nag-aaral pa, marami pang pwedeng magbago, marami pang pwedeng mangyari. Pero ang common dito, no, sa lahat ng relasyon, no, sa lahat ng sitwasyon na ganito ay ang respeto, di ba? Kailangan mong irespeto yung partner mo. Kailangan mong irespeto yung oras niya, kailangan mong irespeto yung feelings niya, kailangan mong irespeto yung mga sinasabi niya sa iyo. Kailangan nandun yung respect kahit na nasaan pa kayong stage ng relation ninyo, ng relationship ninyo. Kasi kung wala yung respeto, di ba, andaling magduda, andaling isipin na baka wala ng pag-asa, wala ka ng pakialam talaga sa akin. Pero kapag binigyan mo ng respect, no, yung mga hinihingi niya sa'yo, like oras, so bigyan mo naman muna ako ng time. Hindi naman sa ayaw kitang kausapin, yun nga lang, marami talaga akong ginagawa. And of course, ganun din pabalik, di ba? Pag naghintay yung tao sa'yo, di ba, i-acknowledge mo din yung paghihintay niya para hanggang sa dumating yung pagkakataon na makapag-usap kayo. So, again, respeto, no? Napakahalaga niyan sa isang relationship. Para sa lahat ng mga naghahangad na ma-meet na rin yung kanilang special someone, make sure na ready muna din ang feelings ninyo. Ready na kayo sa mga... Kasi hindi naman puro ano yan, hindi naman puro masaya, hindi naman puro komedya. Sabi doon, komedya. Hindi naman laging komedya at in love at kilig-kilig. Sa una, oo, marami, di ba? Sa mga unang araw, buwan, baka taon, ang dami. Pero along the way, may experience ninyo yung kailangan nyo na mag-adjust para sa isa't isa. Kailangan nyo ng lawakan lalo yung pag-iisip para dun sa partner mo. At ano yun, package deal yun, di ba? Hindi pa pwedeng kulang ka ng isa. Kailangan sama-sama yung mga karakteristik na yun kapag iyong napagdesisyonan na iibig ka na. So, again, maraming thank you sa lahat ng mga nakinig at kinilig sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Sabi ni Aljon, Relate din ako sa late night chat, oh. Eh, sinasabi ko sa iyo. Pero nadala na ako roon, hindi lang puro landian, Kuya Da. Napa-throwback memory ako sa crush ko nung elementary, kaso mapanakit siya. Physically kasi kinukurot ako ng matalim niyang kuko. Uy, masakit yun ha, dumudugo yun pagka mahaba yung kuko ha. Masakit kaya pangkurot yung ano, yung kuko na hindi nagpuputol. Bakit ka naman niya kinukurot ng may kuko? Ano ba yun? Sabihin sana ako, wag na lang. Sabihin mo, ayun o, hindi nakakaano yun, hindi nakaka-crush yung gano'n nangungurot. Ba yun, may crush mo, tapos kukurutin mo, ano ka? Surot ka ba, nangungurot ka? Ayun ako, oras natin ay 11 minutes po, bago mag-alas 2 ng umaga. Again, yan ang ating kumusta dear para sa umagang ito. At dahil dyan, ipagpatuloy natin ang ating huntahan sa katanungan na anong sitwasyon mo 10 years ago? Anong nasang estado ka ba ng buhay mo? Anong pinagkakaabalahan mo noon? Sino yung mga taong kasama mo, 'di ba? Nasang circle of friends ka pa ba noon 10 years ago? Ano yung mga pangarap mo 10 years ago na kung titingnan mo baka isa, dalawa, tatlo o lima doon ay nangyari na ngayon? Okay, pagpatuloy natin ang huntahan sa oras sa 10 minuto bago mag-alas 2 ng umaga. Kausapin na natin next caller from Laguna. Nasa linya natin si Lito. Lito, good morning. Ayun, si Lito naging toots. Naging toots si Lito. Balikan natin mamaya si Lito. Baka napabitaw lamang. Basa muna ako dito. Sabi dito ni Apolonio Sugay, magandang umaga. 10 years ago, ako ay nagwo-work sa MTC bilang clerk of court. Ah, so, ano sir, retired na kayo ngayon. No? Hindi na kayo nagwo-work ngayon. Diba? 10 years ago. Si Miss Mimi Trinidad ay nagre-request sa atin ng awiting One Moment in Time by Whitney Houston. Magandang morning, Miss Mimi. Umabati din ng good morning si Miss Nona Damian. Hello, hello, Miss Nona. Magandang umaga po sa inyo. Sabi dito ni Jeffrey Duhali Gumapos, Kuya Dan, 10 years ago was my first job sa BPO. Adjustment ng malala. Wala akong kakilala, walang panahon para lumablay. Kailangan lumaban sa buhay para sa sarili at para sa pamilya while on the urban jungle of Metro Manila. Pero awa ng Diyos at sa tulong ng mga tamang tao sa industriya ay naging makulay at magtagumpay ang naging karera ko sa call center industry. Alam mo ba, Kuya, yung call center industry, Kuya Dan? Yan yung kanta ng Little Mix featuring Jason Derulo. Ano na naman to? Saan na naman to papunta, Jeffrey? Why can't you call? Ano? Why can't you call center industry?
2: Mali!
1: Ano yun? Why can't you kiss me on the desk? Inanta ko naman, isa din ako. Yan na rin ang request ko for Songs of the Millennium. Ay, hindi, wala naman tayong ganyan. Parang feeling ko wala tayong ganyan. Secret Love Song. 10 years ago na rin ang kantang yan. Kung wala, Emotions na lang po ng Destiny's Child. Yan, meron tayong yan. Emotions. Maraming salamat, Kuya Dan, sabi niya. Maraming salamat din, Jeffrey Duhali Gumapos. Ang very evident dun sa 10 years na yun, yung mga pagbabago ng trabaho, no? Lalo na kung nagwo-work ka na 10 years ago. Pero ako kasi, hindi nagbago yung trabaho ko. Andito pa din ako, which is, ipinagpapasalamat ko naman, di ba? Kasi 10 years ago, nasa radyo na ako, yun nga lang, syempre sa FM, di ba? Pero nandito lang naman yun sa likod nitong screen na ito. Diyan lang sa likod na yan. Pero 10 years, nandito na ako, ganito na ang ginagawa ko. Pero yung iba, sa 10 years na yun, maraming nangyari. Katulad si Jeffrey, di ba? O on-site siya, call center. Ngayon, sa bahay na lamang siya, mga work from home. Yan ang isang pinakamalaking ano din, pagbabago sa industriya, di ba? Kung dati, ang usong-uso ay pupunta ka sa mga opisina, magpapasa ka ng resume, di ba? Mag-walk-in ka, magtatanong ka kung may mga job opening. Ganun ang mga uso dati, di ba? Pero ngayon, wala nang pumupunta physically, no? Sa application, magpapasa ka na lang online, interview online din. Hanggang sa trabaho, online lang din. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati yung mga trabaho na sa ibang bansa, di ba? Yung lagi nga binabanggi dito, yung mga kapamilya nating mga virtual assistants, di ba? Usong-uso na yan eh. So, grabe ang pinagbago, di ba? Grabe ang pinagbago ng panahon. Kung dati eh, lahat kailangan mong puntahan physically, ngayon hindi na. Pwede ka na magtrabaho kahit nakahiga ka lang dyan, no? Baka tinatamad ka pang maligo, tinatamad ka pang bumangon, okay lang. No problem, oh. Baga, ganun na yung mga options natin ngayon sa pagtatrabaho. So, dami ng pinagbago sa loob lang yan ng 10 years. Kaya kung meron pa kayong mga naalala, ipadala nyo sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capuchon. Oras 1:54, kausapin na natin. Ito muna, punta tayo sa Tarlac. Nasa linya natin si Ate Ann. Ate Ann, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning, Kuya
1: Dan. Good morning, sorry. Para masyado ako maingay pala. Kumusta po, Ate Ann?
3: Hello, ano po? Okay lang po.
1: Okay naman.
3: Ano na po po kung gising, 11 na po.
1: Pero bakit parang bumubulong ho kayo? Meron, may natutulog na ho ba dyan sa tabi mo?
3: Meron po sa kabilang kwarto.
1: Ah, sige, hindi na mag-iingay. Ibubulong ko na lang. Ibubulong ko na lang din ho sa inyo kung ano. Pag-uusapan. Okay lang ba? Okay lang bang makausap ka, Ate Ann? Kasi baka magising yung mga katabi mo dyan. Sige ka. Huwag ka na lang tatawa ng malakas, okay? Ah, sige. Oh, ito, Ate Ann. 10 years
3: ago. Kaya nakaka-relief naman ako sa ano.
1: Saan?
3: Sa dear mo.
1: Ay, nakaka-relief. Uy, naalala yung kanyang kilig days. Saan doon?
3: Yung kasi po yung katrabaho ko doon dati sa Fort Worth ko po. Una, ano lang po siya, yung parang...
1: Parang paramdam.
3: Nakikipag, ano lang, nandun po kami sa kitchen. Kakapit-kapit sa umaga. Tapos nung ano lang, madalas na po siyang magising na umaga.
1: Oo.
3: Maaga po siyang nakikisalamuha po sa amin.
1: Mm-hmm.
3: Andun sa dumating yung time na ano, yung inintay niya ako sa work ko.
1: Mm-hmm.
3: Sabay na ka, ano pag ano, sumasabay siya sa pag-uwi.
1: Kumbaga.
3: Tapos nung ano po, yung pag nag-home service po siya ako or ako, hinintay niya na po mag-dinner, ganun.
1: May hintayan ng nagagana.
3: Tapos nakatansin ko yung mga katrabaho ko, tapos nagsumbong ko sa boss ko.
1: Ano nangyari, hindi natuloy?
3: Tapos po, bawal po kasi sa
1: work. Oo, kulungkot na mo.
3: Ano
1: yung magkasama sa work, bawal pagka magkasama sa work.
3: Opo, yung pag may mga ganun na may pakiramdaman na sa ano.
1: Bakit? Sa bagay, oh. Eh, well, common naman din nga yan sa mga trabaho. Pero marami din naman akong kakilala, oh. Talaga namang hindi nagpapa, ano, hindi nagpapatinag. Pero, hindi kayo, halimbawa, usapan kayo after work, ganyan, tsaka lang kayo clingy. Hindi
3: kasi po, isa po yung, ano namin, yung boarding house namin. Sa taas po, yung mga babae.
1: Nasa iisang lugar kayo, kaya, kaya bawal talaga, kasi nasa iisang lugar kayo.
3: Tapos po, yung kitchen po namin, yung isa po kasi sa taas. Pag sa umaga, at sa pagkainan, doon po sila.
1: So,
3: tapos po, yung dumating po yung time na naligaw na po sa akin.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, yun po, parang ano, after 2 months or 3 months po, mabait naman po kasi siya.
1: No.
3: Tapos, yung pagkoconcern niya sa akin, parang nawalag na rin po yung love ko.
1: Mm-hmm.
3: Tapos po, nung nalaman ng boss ko na parang kami na, inausap po siya, tapos tinanggal po siya sa trabaho.
1: Huh? Ano ba naman, kinikilig na ako, bigla namang tinanggal naman sa trabaho naman, pambihira naman, no? Talaga, as in,
3: opo, opo, kasi daw po, kasi ako po datihan na po ako doon matagal na, kasi ako po yung parang kanang kamay ng boss ko. Kasi alam naman ako yung tanggalin niya, kasi ako yung katiwala po doon.
1: Pero tanggalin talaga ang option? Or baka dapat siguro inunahan ninyo, like lumipat na lang si kuya kung saan man para ano, para...
3: Tapos po, ang sinabi po ng boss ko, kasi Kuya Dan, huwag nyo ituloy yung relasyon nyo o tatanggalin ko kayo sa trabaho, isa sa inyo.
1: Pinagbantaan tapos, kayo.
3: Tapos po yung ano po, yung ano po namin noon, bali, hindi po siya nagpatinag, tinuloy. yun.
1: O, kahit wala na siya dun sa work ninyo?
3: Hindi po. Nung nandun pa po siya, matigas ng ulo niya kasi ginagawa pa rin.
1: Walagang love na love ka.
3: Binabaliwala niya yung sabi ng boss niya tanggalin pag tinuloy po na. Tinuloy po niya. Tapos lang kinausap po ng boss ko. Tinanggal na po siya. Tapos po.
1: Ah, sinabi mo na sa boss mo din? Ikaw na nagsabi?
3: Po, ano po yun dapat yan?
1: Ito nagsabi sa boss mo na tuloy pa rin yung relasyon ninyo, ganun?
3: Hindi po, nahalata po nila.
1: Ah, nahalata nila.
3: May mga mata po. Tapos po yung may mga sekretary po kasi kami doon na sinusulong
1: po. Mga chismosa. This alam ko na yung role nila sila yung mga chismosa taong bago.
3: Nagsasabi. Tapos po yung mga iba po pabor po, pinatatakpan po kami. Yung iba po kasi...
1: yung iba parang
3: Kuya Dan. Bali siguro may nagkakaklas po din sa kanya siguro kasi guwapo siya.
1: Okay, eh, sinasabi ko naman talaga naman hirap talaga pag pogi talaga.
3: Kuya Dan, tall, dark and handsome ka.
1: Tall, dark and handsome kaya pala ang daming humahad lang.
3: Hindi naman po siya blind kasi, Kuya Dan. Pero may difference lang konti yung...
1: Sa paningin niya.
3: Pero malinaw po yung matang.
1: Tapos
3: po yun, Kuya Dan, nung ano po, lagi kasi kaming binibiro pagka may ginagawa po, nagsasampay po ako. Ginagawa niya po, siya po yung nag-aabot doon sa taas. Ako po yung nagbibigay, siya po yung nagsasampay. Kaya siguro marami naiingi.
1: Alam mo, parang kinikilig na din ako, ha, si Anna. Nai-imagine ko yung ginagawa ninyo. Inaabot mo sa kanya yung sampay, tapos siya yung naglalagay dun sa taas.
3: Opo, yung hanger po, sinasabit niya.
1: Tapos habang inaabot sa'yo, medyo dumudulas yung kamay mo sa kamay niya. Yes!
3: Tapos po, nung time po yun, na ano, yung nakikita nila pag sa... Kasi hindi po siya kakain pag hindi pa po.
1: Love na love kanya talaga. So ano nangyari? Paano nangyari sa relasyon ninyo?
3: Tapos po kaya na nung nataman po ng boss ko na ganun tuloy pa rin yung ano. Tapos kinausap na po siya ng boss ko na.
1: Sabi ng boss, di kayo wala, mapigilan
3: wala ha? Wala akong magagawa. Sabi ng boss ko. Kinagalit na pahagalitan po siya.
1: Tapos tinanggal na siya.
3: Mag-anap ka na ng iba sa ibang...
1: Yung boss mo ba lalaki o babae?
3: Lalaki po.
1: Alala ko babae kasi may ibang angle pa sana kung babae. So tinanggal siya.
3: Ano, nung time na po yun, nung nagpaalam po siya sa akin kasi nga ano, tinanggal na po siya talaga. Walang problema sa akin, sabi daw niya sa boss ko na tatanggalin niya po. Pero nag-usap po kami. Kaya dahil pinapasok niya po ako sa Manila.
1: Sa Manila siya nalipat.
3: Opo, doon siya umanap ng trabaho.
1: Bakit hindi nung sa malapit lang sa'yo para, di ba, kahit na hindi mismo doon sa pinagtatrabahuhan mo, like malapit lang dyan?
3: Doon po yung ano niya yung unang ano niya, apply niya, doon natanggap. Tapos yung ano po,

0: malis kasi nga, di ba? Ikaw yung mag-a-adjust bigla, di ba?
1: Opo, natakot lang.
0: Tsaka mawawalan ka ng work, di ba? Kasi may work ka naman, hindi ka naman tinanggal.
1: Opo, kasi matagal na po. Taon na rin po.
0: Hanggang ngayon ba nandyan ka pa rin? Diyan sa same pa rin na ano? O iba na?
1: Ano na po, nag-resign na po.
0: Nag-resign ka na. Okay, so hindi pala ano, hindi pala happy ending yung nangyari sa inyo, no? Parang
1: opo, tapos
0: napilitan kayo ng kalayo.
1: Yung tumatawag pa rin siya kahit nandun siya. Tapos pinapapunta po niya ako. Talagang hindi po ako pumunta. Hanggang sa ano na po.
0: Wala na. Nag-fade na.
1: Opo, parang iba na po yung ano niya. Tinanggal ko na po yung SIM ko para wala na po tawag ng tawag. Parang
0: kalungkot naman.
1: Pag-ugan na po ako ng SIM. Pero tumawag pa rin po siya nung nalaman yung... Ewan ko kung saan niya nalaman.
0: Number yung bagong number mo. Ang tanong ko sa'yo, Ate Ann, namimiss mo?
1: Dati kasi, Kuya Dan, nung na siya, may dumating.
0: Ah, may kapalit. Okay.
1: Oh. Pero matagal pa po para may dumating.
0: Correct.
1: Pero hindi na nang ano, na...
0: Hindi rin nagtuloy-tuloy.
1: Opo, natuloy. Kasi yun nga, naikwento ko niya dahil na...
0: Pero hindi mo naiisip na what if nga kaya, sumunod nga kaya ako dun sa Maynila? Ayaw mo na umalis talaga?
1: Ayaw ko po. Parang takot ko yung
0: ano po. Iba din eh, nakakatakot nga din.
1: Sa akin, baka kasi... Kasi ano po yun eh. Mga ano pa po ako nun eh. Line up 2, parang matakot po ako dun.
0: Ano?
1: Line up 2 pa lang po ako kasi nun po yun dun eh.
0: Anong line of 2?
1: Nasa
0: 20s
1: pa lang po.
0: Ah, 20s ka pa lang ng time na yun. Okay. So, baka may iba na rin. Baka matagal-tagal na rin nangyari.
1: Meron na po siguro. Pero hindi na po kung kasibalita.
0: Okay. Pero maraming salamat, no? Nga, parang halos parehas. Halos parehas sa kwento, no? Nagsimula sa kilig yun lang sa ending. Doon nga lang kayo medyo humiwalay. yung sa inyo ay medyo hindi nag-happy ending yun sa inyo. Pero nandalis,
1: yung, long distance, yeah.
0: Long distance.
1: Siya, pero ako kasi yung hindi, ano, sumunod.
0: Ikaw yung hindi sumunod. Ano, okay lang yun.
1: Yung kwento niyo po siya, sumunod siya.
0: Sumunod, eh, di ba? So, na-imagine mo tuloy kung ganun siguro yung nangyari, baka hanggang ngayon, kayo na, ate, kayo pa rin, ano, baka, naku, baka dami niyo ng anak, no, sinasabi ko sa'yo. Talagang, but well, okay lang yun. Ibig sabihin, di ba, hindi yun yung kwentong, hindi yun yung kwentong para sa'yo talaga, kaya, ganun lang talaga. Well, maraming salamat sa pag-share, ate, ano, hindi na kita tatanungin ng 10 years ago, kasi parang okay na yun, parang yun na yung kwento mo ng throwback sa akin, no? yung iyong love life na nagsimula sa kilig pero hindi natapos sa kilig, ano? Alright, maraming salamat, ate. Baka may gusto ka muna ng i-shoutout. Go ahead.
1: Ano na lang po, si Ate Tess ng Pampanga. Hi po. Tess, sana mag-meet po tayo. Yung gusto ko po yung caller niya si Ate Jax. Napaka-ano po.
0: Jax? Oo, si Ate Jax.
1: Hi, Ate Jax.
0: Yun, Ate Jax. Good morning daw, Ate Jax. So, gising yun ngayon. Nagtatrabaho din yun si Ate Jax. Alright, okay.
1: Bali yung request ko po. Hindi ko po nasabi kanina.
0: Ano ba yun?
1: I love you, goodbye po.
0: Oh, nakukulungkot naman yung I love you, goodbye. Sige, papatugtog natin, Ate Ann, mamaya pagbalik natin. Salamat, Ate Ann, at magandang umaga sa iyo dyan. Thank you, thank you. Good morning. Si Ate Ann ng Tarlac. Makalungkot naman. May mga ganun talagang kwento, no? Nagsisimula sa kilig pero natatapos sa pait. At hinagpis. Ano pa bang masakit na salita? But then again, pagka ganun, ibig sabihin, hindi talaga yun yung kwentong binuo para sa'yo. May ibang kwento si Lord para sa'yo, kaya ganun. Maraming salamat sa pag-share. Oy, kayo din, kung gusto nyo mag-share ng mga love life ninyo, Throwback Thursday naman tayo ngayon. Why not? Sige. Pero mamaya na yan, sa pagbabalik natin, oras natin, 2:07 na po ng umaga, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:00.

0: kasama si Kuya Dan.
1: Di makatulog? Halika na, ituloy natin ang huntahan sa oras nating 2:20 ng umaga. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan ang ating katanungan. 10 years ago, ano ba ang sitwasyon mo? Sabi ni Marlon ng Pasig, 10 years ago, bagong graduate ako at halos araw-araw naghahanap ng trabaho. Wala pang ipon, wala pang direksyon at minsan, iniisip ko kung anong mangyayari sa buhay ko. Ngayon, may pamilya na ako at may stable na trabaho. Hindi pa rin perfect pero malayo na pala talaga. Parang yung mga nagko-comment doon sa TikTok ko, may mga nagko-comment doon ako. Kuya Dan, ano yun? Parang high school pa lang, elementary pa lang po nakikinig na po ako sa inyo doon sa mga dramang ginagawa ko. Tapos biglang sasabihin, may asawa na po ako ngayon, may anak na. hindi nakakabata yung ganong comment. Parang nararamdaman ko masyado yung edad ko pagka ganun. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, 10 years ago, kasama namin magkakapatid ay ang aming mga magulang. Pa-shoutout kay Angelo, hindi ako maniwala kay Labi kasi walang ebidensya. Bakit bigla mo naalala si Angelo? Pa-request po ako ng It Might Be You. Bakit ang dami-dami biglang ano? Habang yung Marvin ay namumroblema sa mga sandaling ito, kaya pala gising pa. Kaya mo yan. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan. Ano ba yan? Bakit biglang may mga ganyan? Nako. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, 10 years ago, payat pa po ako. Ngayon po, bawas rice na. At saka 10 years ago, nasa Pinas pa ako. Ngayon, andito na sa ibang bansa kasama ang pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Ate Martina. 2:22 ang oras natin. Kausapin na natin next caller. Punta tayo sa Laguna. Nasa linya natin. O, again, si Lito. Lito, good morning.
2: Good morning po, Kuya Dan. Good morning po sa lahat pa na nakikinig po sa Remember Your Music.
1: Good morning, Lito. Saan ka nagaling kanina? Bakit bigla ka nawala? Kakausapin ka na pero bigla ka nahulog.
2: Ako po ay nawalan po ng signal. May dumang puntrak sa signal.
1: Nawala ang signal.
2: Diba, nawala po ka ng signal eh.
1: Ako. Alright, sige. O ito, Lito, kung natatandaan mo, 10 years ago, ano ba ang sitwasyon ng buhay mo noon?
2: Kailan po ba, Kuya Dan, yung darating o yung ngayon?
1: Yung nakalipas na 10 taon, so kung 2026 ngayon, nung taong mga 2016, anong natatandaan mo, anong mga ganap mo sa buhay noon?
2: Natatandaan ko, Kuya Dan, yung nagkasakit ako na yung na-compine ako, tapos yun, yung malubba. Pero, awa naman lang, just, akala ko, yung nagpiti-piti na ako, so akala ko, yung hindi na siya, wala, yung hanggang doon na lang ako, hanggang 26 na lang ako, tapos yung hanggang doon na lang ako.
1: Parang
2: pero
1: natakot ka sa buhay mo, bakit gaano ba kalala ito, anong nangyari?
2: Hindi po, Kuya Dan, bali po kasi bali meron po kasi yung bumili po kasi kami ng ulam, tapos yung ulam kasi may sabaw, tapos yung naisama po kasi nung wife ko yung grasa ng Kuya Dan, yung panlagay sa bike yung
1: Ba paano naman so, napunta sa sabaw yun?
2: Hindi napagtabi niya yung napagtabi niya yung punta, napag-isa niya ng plastic pero magkabukod naman pero nag-inaitabi lang niya ng plastic.
1: Okay.
2: Tapos Kuya Dan, madali ako. So, inaagat ko, akala ko yun yung sabaw, akala ko iba yung ulam yun, yung pala lang yung pala ng ano yun, yung pakang grasa.
1: Madami kang nainom, ganun.
2: Kasi natamid ako eh, tapos yung natumba ko yung pagkakahabang minum ako, natumba ako sa pagkakatayo ko, tapos yung hindi ako nakahinga, tapos yun, akala ko ano.
1: Kasi siguro naglagkit sa lungs mo, kaya
2: tapos ko yun, niligyan ako ko'y tubo, dinasad niyang ko'y sa bibig ko, ganda sa mityang ko, tapos inipsip yung mga, alam mo ba kayo doon, pag may dumadang sasakyan sa kalsada, yung nagre-react yung lalamunan ko ba, nakakamay ako ng gasolina, yung nagre-react yung lalamunan ko. Nung 1 month ako sa hospital noon, sa hospital noon, 1 month ako, nagpiti-piti ako, pero salamat kay God kasi hindi naman na-affect yung grasa na yung kuya Dan, hindi naman siya maduming madami, medyo malinis naman.
1: Kaya, pero grasa pa rin kasi yun, baka hindi naman dapat
2: kainin. Nadali ko talaga yung chunk ko.
1: Correct. No.
2: Kaya yun, hindi pa pasalamat ako kay God na na siguro hindi pa niya kalooban na mawala ako.
1: Correct.
2: Yun.
1: Oh. Kasi, di ba, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Kasi, ang lala talaga nun. Kasi, baka inom ka ba naman ng grasa, di ba?
2: Hindi kasi kahit nung madali ako, tapos pang una ako, tapos yung kasi isang plastic bag. Naihalo kasi nung kasama ko yung nalagay sa bayan niya. Yun.
1: So parang iinumin mo sana siya na parang tubig na rin yung sabaw, parang gano'n, isang diretso.
2: Akala ko nga yung sabaw na eh. Kasi minit na rin, kuya din eh, kasi
1: kasama nung sabaw, kaya parang pareho ng texture, no?
2: Hindi na siya buo, kuya din, parang liquid na siya, di ba, parang buo yun. Hindi na siya buo eh, parang liquid na siya dahil nainitan nga ano sa ulam eh. So yun, nainom ko talaga.
1: No, galing,
2: sabi ko sa inyo, naubos ko talaga yung ano na yun. Kasi natumba na ako eh, nasa bibig ko lahat ng ano eh.
1: Correct.
2: Pero,
1: ang galing nung pagkakumuha, pero ang sakit noon, no? kung tinubuhan ka, di ba, sakit na
2: pagkakumuha. Masakit talaga, pero kailangan.
1: Pero ang galing nila, nakuha nila sa sikmura mo, no, yung, tsaka for sure, hindi siya 100% said, di ba, kasi syempre, baka may mga pinainom na sa'yo para mailabas mo na lang yung ano, mga iba mo pang nainom.
2: Kasi nag-LBM ako, tapos talaga hindi ako makahinga, tapos yung pakakamdang ko yung, para may mga ano sa lalamunan ko talaga na andun talaga yung oil na iluluwa ko talaga. Iba. Masama sa mga ano. Talagang hindi ako makain kaya dan 1 month ako po. Apat na siguro ko. Isa sa dalawa sa paa. Magkabilang paa. Magkabilang kamay. Tigi isa. Talagang hindi ako makain. Hindi ako pwede. Minam din ako pwede kumain. Puro siguro lang talaga.
1: So medyo hindi pala maganda nung nangyari sa inyo 10 years ago, ano? Medyo tragic yung nangyari, pero at least yun nga, sabi mo andito ka, buhay ka pa rin at na-share mo pa rin yan, kaya maraming salamat kay Lord. Ituloy mo pa daw.
2: Hindi pa siguro yun yung katapusang buhay ko. Meron pa siguro akong magagawa, di ba kaya?
1: Tama. Mag-iingat na lang ulit next time para kasi, siyempre, di ba? Ang hirap.
2: Kaya din kasi hindi ko naman nakikita. So, napahalo kasi. Siyempre, nung mamadali din ako, una ako, nilakad namin. Bakang gusto ko makahigip ng sabaw eh. Ako ganun ako, pag may dala kami sabaw, gusto ko yung unahin ko, nakakagating ko na agad yung plastic eh.
1: Tsaka hindi mo naman kasalanan niya kasi hindi mo naman nakikita eh. Pero, aksidente talaga. Aksidente. Pero sana, hindi mangyari ulit kasi ang hirap, no? Magastos, syempre, magastos yan. Tapos eh, ang sakit pa sa'yo mismo, sa katawan mo. Pero marami salamat sa pag-share niyan, Lito. No, again, mag-iingat ka na lang palagi. Thank you so much. Bumati ka na muna, Lito. Go ahead.
2: Binabati ko po lahat. Kaya Dan, si Kaya Patrick, yung nakasagip pa sa akin ng tawag. Tapos, kayo po, Kaya Dan, magandang umaga po.
1: Thank you.
2: Si Mama Angelica. Magandang umaga din po kay Mama Angelica, kay Ate Tess ng Pampanga, kay Kaya Nicolas ng Negros. Kaya Nicolas, kamusta na? Si Ronald ng Bulacan, si Kuya Joel po ng Quezon City.
1: Mm-hmm.
2: Saka si ano, si saka yung si ano, si Jennifer yun. Kasi yun, nakanig ko kahapon, Kuya Dan. Tawa kahapon eh. Kasi kay JR, yun, JR po. Si JR, parang hindi ka na nadidinig. Mm-hmm. Salamat po kay Dan, more power po to your program.
1: Ano ang song request mo kay Lito?
2: Ano po, kung tayo magkakalaya ay balayara.
1: Alright, sige. Lagay natin. Maraming salamat at baka i-play natin yun.
2: Salamat po. Ayun siya na po, nawalan po ako ng signal.
1: Problem. Salamat.
2: Salamat po kayo, Dan. Ingat po kayo.
1: Thank you. Good morning. Si Kuya Lito ng Laguna. Fossil nun, ano? Kasi... Diba yung tubig na madumi nga lang mainom mo, mag-LBM ka na, paano pa pagka langis, diba? Grabe, mabuti na lamang at ayan, si Kailito, kausap pa rin natin ngayon, ano? Alive na alive and kicking, yun nga lang, talagang medyo masama yung experience niya 10 years ago. Oo, no? Ako din, itanong kasi ako ng tanong, naalala tuloy ni Kailito. I Alright, ako, oras po natin, 2:29 ng umaga. Mag-commercial muna tayo at marami pang tugtugan at huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Alianza. Macho Patrol, balita a la 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a la 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your name.

good life. Let you hide all the sadness you feel. Sing it, Billy.

0: lang ha. We remember your music.
1: Nine minutes bago po mag-alas-stress ng umaga, napakinggan natin Tony Bennett with the song The Good Life. At ang mga song request sa atin, Stephen Bishop with the song It Might Be You. Sabi ni Miss Nona Damian, nag-start ako kanina mag-type ng message, marami sana akong gustong i-share. Esip-esip muna ako, nag-grocery na muna ako para alam kung tama ang mga message. Kulang itong space sa dami ng hindi okay way back 2022. Smartmatic, magic election, okay ang buhay namin ng mga anak ko at unika iha ko. Until now, tahimik and blessed. Kaya praising Lord God always. Ingat lagi Kuya Dan at matsala, sabi ni Miss Nona Damian. Ang ating pong huntahan ngayong umagang ito, no, mga naaalala ninyo nangyari 10 years ago, isang dekada sa inyo. Sabi ni Sedi, si Sedi Dress ng Canada, Kuya Dan, medyo slim pa ako nung 10 years ago. Parang ako din. Kidding aside, ang sitwasyon ko 10 years ago, siguro wala pa akong pakialam sa mga bagay-bagay, puro happy-happy lang. Pero na-realize ko ngayon, hindi pala sa lahat ng oras ay palaging happy. Minsan, makaka-experience ka ng mga challenges sa life, lalo na pag umiedad na. Dati hindi ako masyadong conscious sa health, ngayon kailangan ng alagaan ang ating sarili, lalo na't hindi na pabata. Maganda yan, tamang mga realization yan, Sedi. Yun lamang Kuya Dan, pa-shoutout naman from Edmonton, Alberta, Canada. Pa-request naman ako ng song na To Love You More by Celine Dion. Magandang umaga ho sa mga nauubos ng energy dyan. Oo, pero kailangang mag-work. Hello, hello, galaw-galaw. Oh, don't worry, hanggang alas 4 naman eh, sasamahan ko kayo. So, ilalaban natin ito, ano? Good morning. Ano? Sinong may gusto ikaw? Oo, yun To Love You More. Si Sarah na lang. Alright, sige. Alright! Teka, may hindi pa ba ako nababasa dito? Wait a minute. Baka may manalalampasan ako dito. Alright, sige. Okay, tama. Mamaya, babasahin ko naman mga comments nyo naman sa ating Facebook page. Ako 10 years ago, iniisip ko, ano yun? Kakastart ko pa lang sa MOR nun. Pero as editor, kasi naging editor ako dun eh. Pero nag-start ako maging voice actor 2014. Pero noong 2016, inabsorb na nila ako. Nakakatawa yun kasi editor ang trabaho ko, tapos medyo pangkal ako mag-edit. Noong 2016 ha, tanda ako, ang test sa akin nun ay parang actual, mag-i-edit ako ng actual photo. No? Photo lang naman. Eh, dati kasi noong 2016, wala pa namang Canva nun eh. Oo, wala pa yung mga AI na yan na madali nang gumawa ng picture. Dati noon, ang ginagamit ay Photoshop, no? Yung Photoshop ko pa talagang kailangan may knowledge ka talaga pag mag-i-edit ka. Ang ginagawa ko noon habang ini-edit ko, nanonood ako sa YouTube. Habang ini-edit ko doon sa PC, nagbukas ako ng maliit na YouTube kung paano gawin. So parang kumbaga nilaban ko na lang talaga na kailangan makuha ako dito nung time na yon. Pero mabuti na lamang at hinire ako ni Pops Eric. So nailaban natin kahit na medyo marunong naman ako, pero na-pressure ako doon sa mga kasabayan ko kasi mga graphic artist talaga sila, no? Yung narinig ko galing sila sa kung saang-saang school na ang course talaga nila ay graphic artist talaga. So sabi ko lang, gagaling ng mga kasabay ko. So ginawa ko, nanood na lang ako ng tutorial. Pero nailaban ko pa rin. Sabi ni Jeffrey Dohali gumapos, naalala ko nag-MOR DJ search ka noon. Hindi, ano yun, mga 2018 na yun. Top 3 kayo ni Chan at nanalo dun si Nicky Morena, correct. Hindi si Chan. Ang top 3 namin, ako, si Jiru at saka si Nicky. Tapos dun nanalo si Nicky bilang DJ, di ba? Kasi mula nun parang ayoko nang mag-DJ. Sabi ko, baka hindi naman ako mananalo talaga sa mga ganito, ayoko na. But then again, we're here, oh, di ba? Yung sinasabi ko, yung sinasabi kong changes sa loob ng 10 taon, di ba? Parang Parang pag-iisipin mo, parang ganun-ganun lang, pero napaka-drastic din talaga. Anyway, ito, 255, kausapin natin next caller. From Neva Isiha, Nanay Pinyang, good morning po.
2: Morning, Kuya Dan.
1: Good morning po. Kamusta po kayo? Kayo po ba ay nakatulog o hindi pa makatulog?
2: Hindi pa po makatulog.
1: Hindi makatulog sa gabi, si Nanay Pinyang. Anong oras po kayo nagising?
2: Ay, alas 12 po. Naghihintay na ako ng ano ninyo.
1: Saktong-sakto pala, alas 12. Alright.
2: Oo po.
1: Tapos kilig-kilig na ho kayo. Dire-diretso na.
2: Opo.
1: Alright, sige.
2: Eh, paano nga po, hindi makatulog.
1: Hindi makatulog.
2: Ako, Kuya Dan.
1: Ano po?
2: Ano ko naman, ng 2016, nagsisimula akong magpagamot ng mata. Ano po yung kasaysayan ng buhay ko mula nung yung 10 years na yan.
1: Yun ang naalala ninyo, hindi maganda, no? Kasi, ano yun, doon yun na-discover na may kailangan kayong pagamot sa inyong mata?
2: Ay, opo, 2016. Pinaagapan, inagad po namin, kaya lang. Glaucoma nga po.
1: Yung glaucoma kaya, nga talaga. So,
2: hindi na po brang i-opera. Pwede naman daw po, kaya lang. Hindi na katulad ng mga katarata, nakakapaano pa, nagliliwanag pa, pero yung glaucoma, tuloy-tuloy pala yun, naglalabo.
1: Parang ano na, talagang pawala na ng pawala, parang ganun ho.
2: Ay, opo, kabilis. Tapos, sumunod naman na ano, 2022 na stroke naman yung kasama ko, ay malungkot pa buhay ko.
1: Oo nga ho, ano, talagang hindi kagandahan yun sa 10 taon.
2: Opo, malungkot. Tapos 2022, na-stroke ang kasama ko. Yun naman panganay kong anak, namatay naman po 2024.
1: Sabihin niyo ako kay Kuya Dan, ba't kasi tanong ng tanong? Nalulungkot tuloy si Nanay Pinyang. Nakakainis naman to si Kuya Dan eh. Pero kamusta po kayo ngayon, Nanay Pinyang?
2: Okay naman na po. Over naman na yung mga lungkot.
1: Kumbaga, syempre yung lungkot at sakit, di na mawawala yun, pero kailangan nating magpatuloy, kaya ito tayo ngayon, Nanay Pinyang, ano? Kumbaga, tuloy-tuloy tayo.
2: Kuya Dan.
1: Kasi, syempre, di naman natin para kalimutan yung mga nangyari na yun na nakakalungkot, kasi yun ay parte ng kwento ng buhay natin. But then again, kailangan tayo magpatuloy. Pero, kung para hindi yung lungkot ang maalala ninyo, dun sa 10 taon na yon, kung maaalala ho ninyo, anong pinaka nagpasaya sa inyo?
2: Yung po, sa aming mag-anak, kasi po, kaming mag-iina, yung pag nakaalala yung mga anak ko, magluto kayo dyan, doon tayo kakain kila nanay. Hapunan kong hapunan. Ayun, masasaya po kaming mag-iina.
1: Ayun, yun ang mga...
2: Ayun.
1: Ilan po yung mga anak ninyo, Nanay Pinyang?
2: Ay, 10. Ay,
1: grabe.
2: Panganay ko po yung namatay, babae.
1: 10, Nanay Pinya. Ano, memorize niyo pa lahat ng mga pangalan nila?
2: Ay, opo.
1: Ang galing, 10. Ah. Kasi ngayon, no, Nanay Pinyang, pauntian na. Ayaw na nga mag-anak nung iba, pero nung panahon ninyo, talagang okay na okay. 10, ano? So, talagang masipag, ano, Nanay Pinyang.
2: Sabi nga po nila, baog.
1: Baog. Baog ba kayo sa lagay na yun, ha? 10, ha? Pero anong feeling pagka ganun karami ang anak ninyo? Gusto kong...
2: Masaya po. Kapag marami, masaya. Kaya lang nga yung pinagdaan ng... Habang pinalalaki sila, mahirap talaga.
1: Talagang...
2: Pero ngayong may mga pamilya na rin sila. Ayun nga po, yung panganay kong namatay na yun, yun ang namuno sa mga kapatid na, magluto tayo, doon tayo kakain kila nanay, kasasaya po namin. At ang halian o hapunan, ganun.
1: Yung 10 ho, lahat naman bumabalik pagka may time, nag-ano naman sa inyo, dumadalo naman sa inyo.
2: Ay, opo. Minsan po, layo, ngayon po layo-layo kasi sila. Isa sa Ilocos. Ay, Kuya Dan, anday ko nang masabi. Matagal na yung oras. Matagal na yung oras natin.
1: Hindi, okay lang, Nanay Pinya. Ito naman, nagkakwentuhan lang naman tayo. No problem.
2: yung pong isa sa Ilocos.
1: Mm.
2: Yung isa naman sa Baguio, Limba, Ibarra, marami layo-layo sila. Madalas naman din magsama-sama kami.
1: Mm. Yun ang importante, may time pa rin kayo sa isa't isa kasi nai-imagine ko nga kung sampu yung magkakapatid tapos wala namang masamang tinapay sa isa't isa. Ba? Pag nagsama-sama, masaya yun, Nanay Pinyang, di ba? Talagang may sarili kayong reunion, di ba?
2: Yun na nga po, masaya nga din.
1: Correct. Pamilya nyo pa lang, reunion na, Nanay Pinyang.
2: Ay, opo, masaya. Magugulong mga bata pero yun ang kasiyahan namin.
1: Correct. Okay. Congratulations po at napalaki ninyo yan na hindi lahat kaya magtaguyod ng 10 anak, Nanay Pinyang. Kaya talagang may kasipagan ho kayo, Nanay.
2: sabi nga po nila, ay baog.
1: Pero nakasampo, Nanay Pinyang. Pero yun, natanong ko lang kasi, yun nga, nasimula natin sa mga hindi masyado magaganda. But then again, pagtitingnan natin, meron at meron pa rin mga, di ba, ang sarap balik-balikan katulad niyan yung ating mga anak. Alright. Salamat ng marami, Nanay Pinyang. May mga gusto ba yung batiin? Batiin niyo na po.
2: Isa na lang po para
1: Akala ko yung sampo. Akala ko yung sampo, isa-isahin natin .
2: Yun na lang pong bunso ko, yun na lang ang kabahay ko ngayon, si Larry.
1: Baka ho magselos yung siyam, Nanay Pinyang.

0: Sige po. Thank po natin. You.
1: Salamat po, Nanay Pinyang. Good morning po sa inyo.
0: Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you, thank you. Si Nanay Pinyang ng Nueva Ecija ang ating nakahuntahan. Yun pala yun. Ikaw ang ligaya kong panaligan mo. Yung lyrics lang ang nakuha ni Nanay Pinyang. Kaya yung pangalawang lyrics ay akala yun ang title. Giliw ko. Oras natin, 3 minuto. Makalipas po ang alas 3 ng umaga. Hanggang alas 4 tayo magkukwentuhan at tugtugan. Kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:04.

0: Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Steve Perry with the song Foolish Heart. Pati ang mga song request ninyo sa oras po natin, 3:21 ng umaga. Puntahan natin ngayong umaga ito ng August 27. From the past 10 years, ano ba ang mga realization mo? Ano ba ang kalagayan mo? 10 years ago, sabi ni Adrian Ramirez, magandang morning Kuya Dan. 10 years ago, pag gusto ko mag-vacation dyan sa Pinas, nagagawa ko. Pero ngayon, 2 years na akong undocumented. Gustuhin ko mang mag-vacation nga, sabi niya. Ma-request naman po ng All I Ask ni Adel. Ay, oo, hinanap namin yung All I Ask. Wala tayong All I Ask ni Adel eh. All I Ask ni Kuya Dan. Gusto mo, meron kami dito. Yes, easy. Oo, ibang song request, Adrian, baka meron tayo, ha? Uy, sabi ni Vanya, ay National Dog Day po from Silver. Oh, Happy National Dog Day. Ngayon 27, akala ko kahapon yun. Happy National Dog Day sa lahat ng mga dog lovers. Hindi, ah. Nagagalit ako si Bruno. Bruno, behave. Bruno. Yan, di ba? Madaling kausap to si Bruno eh. Nadadaan nga to sa meeting eh. Di mo humihina. Good morning sa iyo dyan, Bruno. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, ang entry ko, 10 years ago, bago pa lang ako rito sa Canada, marami na rin ako na pagdaanan. Pero ngayon, nakuha ko na sa wakas yung dream job ko. 10 years ago ay nakilala ko rin ang aking husband. Yun lang po at maraming salamat. Si Vanya na maraming iba't ibang klase ng hayop yung meron siya. Kasi doon yata siya nag-work. Ang cute ng mga sinesend ng mga dogs. Anong pangalan nitong dog na sinend mo, Vanya? Anong name niya? Ba't ang ganda ng collar niya? Gusto doon daw ni Tokwa niyan yung aso ko. Pahingi daw ng ganyang collar. Maganda umaga sa mga may mga alaga ho dyang mga aso, no? Na yung aso, ay, di ba, dati ang thinking, pag may aso ka, pambantay sa bahay, di ba? O ngayon, hindi makalis ng bahay kasi walang magbabantay sa aso. Yun ang problema natin ngayon. Problema ko din yan eh. Pagka lahat kami umaalis sa bahay, yung aso ko bantayin eh. Imbis na siya yung magbabantay sa bahay, baliktad na, ano, masyado ng nabe-baby na masyado yung mga baby na yan eh. Si Silver, sorry, sabi niya, Silver po yung name. Sinabi na pala niya, sorry. Pasensya mo na si Kuya Dan. Ito, paubos na nga yung boses na mamalat na. Hi, Silver! Cute. Sabi ni Dersander, kape-kape na, sitwasyon ko 10 years ago, ganun pa rin. Walang pagbabago, paikot-ikot lang ang lifestyle. Pwede pa-request ng Yesterday ni Paul Anka, sabi ni Dersander. Nag-good morning si Miss Joe Bueno. Sabi niya, my situation 10 years ago, complicated. 10 years ago, nakatabi ko ang nag-iisang anak ko, karga ko pa siya. Ngayon, malaki na siya, sabi ni Jessica Marie Borromeo. Si Miss Maria Dulce Orate, 10 years ago, masaya. Kompleto pa ang mga anak ko, sabi niya. Marilyn De Leon, nag-aalaga ng apo at nananahi. Sabi naman ni Miss Mary Micanada Javines, 10 years ago, I was still working as an OFW in Bahrain alone. Now, I'm here with my children and grandchildren in Vigan. Medyo pahinga ng konti and enjoying my life. Minsan, pasyal din sa home barangay ko sa Quezon to meet and greet my kadugo, sabi niya. Palambing ng through the years. Oh, na-play natin kanina si Kenny G. Hindi pala si Kenny G. Ano ba? Mali-mali na ako. Nag-good morning si Miss Merle Mendoza. Magandang morning po. Sabi ni Mary Jane Nunez, 10 years ago, ang nangyari, hindi maganda. 3 times sa confine, 2 times sa, 3 times sa Lasal, 2 times sa Molino, nang dahil sa asthma at allergy. Salamat sa Diyos at nakasurvive, sabi niya. Sabi naman ni Erlinda San Andres, ang sitwasyon ko 10 years ago po, nadagdagan po ng 10 na taon ng edad. Salamat po sa Diyos sa pakikibaka sa kahirapan. Nalampasan din ito ngayon, hayahay na ang buhay. Wow, sarap naman nun. Hayahay na ang buhay. At si Simon Wright, sabi niya, marami ako masasabi tungkol sa sitwasyon ko 10 years ago. Malapit ko nang tapusin ang aking sophomore year of high school nang mapagtanto kong marami akong hindi nakapasok na klase. Wala ako natanggap na credit para sa mga yon. Dahil doon, kinailangan ko magpakita ng patunay para sa lahat ng aking pagliban. And not only that, nakatanggap din ako ng failing grade sa aking end of instruction math exam. So I had to take 2 weeks of summer school para makabawi sa nangyari. Towards the end of the first semester of my junior year, nabawi ko ang lahat ng aking credit para sa previous year matapos gawin ang sinabi sa akin ng kawaninang paaralan. Aray ng kawaninang paaralan. At pagkatapos noon, bumalik na sa lahat ang dati, sabi niya. Adi, maganda. At least sa dulo naayos pa rin. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Simon Wright. Let me see kung may mga comment pa kayo dito at para ma-sure natin na walang maiiwan. Oh, ayan, I think okay na lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan at sa lahat ng mga nakasama natin mula pa kanina alas 12 na mga nag-text, nag-chat, nag-comment at syempre mga tumawag din sa atin na kahuntahan natin on the air. Thank you, thank you! Sa oras muna din, 3:27 ng umaga, magko-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik mga headlines naman ngayong umaga ng August 27, 2026, araw po ng Thursday ang ating aalamin. Kaya dyan lamang pa rin po kayo at magbabalik kami. Mabilis lang po ito. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, August 27, 2026. Halos 100 patay sa pagbaha sa Nepal. 5 hanggang 7 bagyo posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang 2026. Ama ng estudyanteng na Maril sa Ateneo de Zamboanga University at SECU ng Universidad kinasuhan. Presyo ng langis lalo pang bumaba sa ikalawang araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan. Ikalawang hostile witness ng prosecution sumalang sa cross-examination ng mga abogado ni VP Duterte. Vice President Sara Duterte umalma sa name-calling sa impeachment trial. Balita sa lalawigan, estudyante arestado sa bomb joke sa Cebu. Sa showbiz, National Cinema Day ilulunsad sa September 12. At sa sports, Philippine Women's Baseball Team itinala ang unang panalo sa WSBC Women's Baseball World Cup sa Taiwan. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Jom Garner. Ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
2: Remember your music.

0: ng nakaraan kasama si Kuya Danza. Remember your music. Remember your music.
1: Napakinggan natin John White with his song Missing You, pati ang song request sa atin yesterday by Frank Sinatra. So alas po natin, 3:40 ng umaga, may pahabol na comment si Wayri Sha. Sabi niya, 10 taon na nakalipas, engaged ako sa isang American, 5 taon na nakalipas nang pumanaw siya. At namimiss ko pa rin siya, sabi niya. Bagay sa kanya yung awiting Missing You kanina. Maraming salamat, Wayri Sha, at sa lahat ng mga sumagot sa ating huntahan ngayong umagang ito. August 27, 2026, araw po ng Thursday. Thank you sa mga nag-comment, tumawag, nagpadala na kanilang mensahe. Pero bago tayo magyugyugan, batiin muna natin ang mga nakikinig sa atin na nasa biyahe pa rin sa mga sandaling ito dahil hindi ko alam, baka may pupuntahan sila o baka naman namamasada pa sila. Kaya magandang Thursday morning po sa lahat naman nakikinig sa atin, mga kuya natin dyan, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS Moto Taxi, kasama ng mga truck driver at kanilang pahinante, sa lahat ng mga pedicab drivers, ano pa ba mga maagang gising dyan? Oo, yung mga tricycle driver na may mga hinahatid. Oo, yung may mga service. Oo, good morning, good morning. Nagpapa-shoutout si 213, sabi niya, miss ko na siya. Miss ka ba? baka ikaw lang nakaka-miss. Mahirap yan, no? Nami-miss mo, kaso, miss ka ba? No, gagawin pagka ganun, di ba? Ay, nako. Alright, maraming thank you once again, ha? At bukas ulit, no? Actually, hanggang Sabado morning pa. Sabi niya, ang gagawin daw ay tulog na lang. Oh. Wala, tutulog mo na lang talaga pagka ikaw lang ang nakakami sa kanya. Oo, dahil ginawa mo naman lahat, di ka naman nagkulang. Ah. Ano yun? Hello din po sa lahat ng mga gising pa rin sa kasama natin sa mga sandaling ito, mga nagtatrabaho pa rin dyan, mga VAs, mga virtual assistants, at ano pa ba, mga call center agents, mga nasa creative industry na hanggang ngayon marami pa rin revision na ginagawa. Ano pa ba mga gising ngayon? Mga nagtitinda sa karinderya at sa mga 24 hours na mga tindahan. Hello po sa inyo dyan. Nagalit siya sa... Sabi niya, imbis mag-advise ka sa akin, lalo mo lang ako sinasaktan. Sorry na nga, ni. Sorry na. Sabi ni Shiloh, ilalaban ko pa ba kung pamilya na niya ang humahad lang? Bakit naman ngayon lang pumapasok yung mga mabibigat na mga katanungan niya sa akin? Kung kailan naman payugyugan na tayo. I-reserve niyo yan. Bukas tayo magmadibdiban ulit ng kwentuhan, okay? At saka happy International Dogs Day. Tama ba? O, basta araw ng mga aso nyo ngayon. Kaya dami-damihan ninyo ang ano. Dami-damihan ninyo ang pakain sa kanila ngayon at mga patreats. Dahil International Dog Day. Hello sa mga fur parents. Sa mga fur parent na talaga na akala mo babying baby talaga yung ano. Talagang... Alam niyo, mas marami pang mga aso ngayon na nakalagay sa stroller sa mga mall kaysa sa mga totoong mga bata. Minsan, pagka nakikita kong bata yung nakalagay, mas nagugulat na ako kaysa sa aso talaga. Ang dami yung nalalaman dyan sa live. Bahala nga kayo dyan. Ang oras natin, 3:44 na po. O, para lalong magising ang inyong mga diwa, simulan na natin ito. The song from Gloria Gaynor. Here's I Will Survive. Gising na bago na. Yug-yuga na.

August 27, 2026, harap po ng Thursday. Good morning! Siyempre, good energy na ako ngayon. Maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan mula kanina alas 12 hanggang ngayon. Oras po natin, 5 minuto bago mag alas 4 ng umaga. Oh yes! Maraming salamat sa mga nakakwentuhan natin ha. Bukas ulit hanggang Sabado morning, sasamahan ko po kayo. Pero sa ngayon eh, tutulog na muna ako. Antok na talaga. No? Pero wag kayong aalis, dadire-diretso po tayo. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Jom Garner. Ako eh, uuwi na ako ha. Thank you. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Thursday, everyone!

0: Balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Rizal Medical Center naka-red alert dahil sa dagsa ng mga pasyenteng may leptospirosis. ER ng Ospital ng Maynila, puno na ng mga pasyenteng dinapuan ng naturang sakit.
1: Hostile witness kinumpirmang si VP Duterte at Colonel Raymond Latchika ang nakakaalam kung paano ginastos ang milyong-milyong pisong confidential funds paggamit ng alyas sa mga bayani inungkat sa impeachment trial.
0: Investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University tinapos na ng PNP. Ama ng estudyanteng na maril at sa queue ng paaralan kinasuhan.
1: Mahigit 100 patay sa landslide sa Nepal at Tibet. Daan-daan iba pang nawawala.
0: Sa lalawigan, kuting, sinilaban ng tatlong nagiinuman sa Laguna. Tatlong kambing pinagtatataga sa Nueva Ecija.
1: At sa balitang sports, Philippine Women's Baseball Team gumawa ng kasaysayan matapos itala ang unang panalo sa WSBC Women's Baseball World Cup.
0: Good morning! Magandang madaling araw mga kapamilya! Team Pogi Time hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Wala si Pogi 2 sapagkat nasa official mission po siya dahil alam niyo naman nalalapit na po ang BARM elections e naroon po siya sa Maguindanao. Pero kasama pa rin natin ang isang Pogi. Good morning, partner.
2: Good morning, partner. At ingat ka dyan, Steve, ha? Sa ngalan po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Simulan na po natin ang balitaan. Salagay muna tayo ng panahon. Asahan po ang maulap na kalangitan sa Metro Manila ngayong araw. May posibilidad na magkaroon ng mga pag-ulan sa buong maghapon. Kaya't mga kapamilya at kaserbisyo, apay huwag pong kalimutang magdala ng payong at kapote. Inaasahan ang muling paglakas ng habagat dahil sa nabubuog low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hihilahin nito ang habagat papasok sa PAR sa weekend at posibleng maging bagyo na tatawaging Pilandok. Baka pag Pilandok, ibig sabihin ito deer. Philippine deer yan eh. Ayon po sa PAGASA, 5 hanggang 7 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR bago pa matapos ang taon. Kadalasan pong naglalandfall ang mga bagyo sa huling quarter ng taon. At dahil sa umiiral na El Nino, posibleng malalakas na bagyo ang maranasan ng ating bansa.
3: Basta KM TZMM. Alerto Servicio. Alerto Servicio.
1: Mga kapamilya, inulunsad ng Social Security System o SSS ang Transpo Caravan para mailapit ang mga programa at serbisyo ng ahensya sa publiko. Kabilang sa caravan ang SSS membership registration, mga katanungan tungkol sa contribution, benepisya o benepisyo at mga online services. Inaasahan ng higit 40,000 transport workers, kabilang ang nasa higit 6,000 drivers ang makikinabang sa programa. Makikita ang kompletong listahan ng mga participating branches sa website ng SSS.
3: Basta AM DZMM.
0: Sa ating Metro Pasada, bahay at abandonadong bodega nasunog sa Novaliche sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Atid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, good morning!
4: Robert, tumiklabang sunog sa isang bahay at katabi nitong abandonadong bodega sa Barangay Santa Monica, Novaliche, Quezon City. Agad itinasa unang alarma ang sunog na tumagal ng halos isang oras. Ayon sa barangay, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Wala namang naiulat ng sugatan sa insidente. Pansamantalang nanunuluya, nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak ang mga residenteng naapektuhan at nangako ang barangay na tulong sa mga nasunugan habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang santi ng sunog at halaga ng pinsala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol. Basta AM, MM.
1: O
2: mga kapamilya, good news po.

0: Matapos ang dalawang sunod na linggong dagdag presyo, posible ang rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market, 1.85 kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel at 1.80 naman sa kerosene. Ang presyo ng gasolina bumaba ng 55 centavos per liter. Bumaba ang presyo ng langis sa world market matapos ipagpaliban ng Amerika ang anumang pag-atake sa Iran pero nagbanta ng bagong sanction.
1: Basta AM, DZMM!
2: Tiniyak ng Manila Water na may sapat na supply ng tubig ang mga customer nito sa harap ng banta ng El Nino. Sineserbisyoan ng Manila Water ang mga consumer ng East Zone ng Metro Manila. Sinabi ni Manila Water spokesperson Jeric Sevilla na nakatulong ang dalawa nilang proyekto para mabawasan ang pagdepende sa supply ng tubig mula sa Angat Dam. Kahapon, tumaas sa 192.62 meters ang tubig sa Angat Dam dulot ng patuloy na pag-ulan na nararanasan sa watershed nito. Pero malayo pa ito sa normal water high level na 210 meters. Ang Angat Dam na nagsusupply ng 70% ng tubig sa Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Bulacan at Baginqueng, Pampanga.
1: Basta AM, DZMM!
0: Naka-red alert ang Rizal Medical Center dahil sa pagdagsa ng mga pasyenteng dinapuan ng leptospirosis at iba pang mga sakit. Kayang tumanggap ng hanggang 100 pasyente ng emergency room ng Rizal Medical Center. Ayon kay Dr. Jonathan Babaran, Chief Resident ng Rizal Medical Center Internal Medicine Department, nakahanda ang paggamutan na tumanggap ng mga leptospirosis patient matapos lalo't inaasahan na lalo pang tataas ang mga kaso hanggang September. May 30 leptospirosis patient ang dinala sa nasabing ospital kung saan 5 ang namatay. Patuloy ang apelan ng mga health officials sa publiko na kaagad magpakonsulta kung makakaramdam ng mga sintomas ng leptospirosis.
1: Basta AM, DZMM.
2: Ospital ng Maynila naglilipat na ng mga leptospirosis patients sa ibang ospital dahil sa full capacity na. Narito po balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Atid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Nagsimula ng ilipat ng ospital ng Maynila ang ibang pasyenteng tinamaan ng leptospirosis sa mga karating ospital. Ito ay dahil full capacity ng emergency room ng ospital ng Maynila para mag-admit ng mga panibagong pasyente. Sa pag-iikot ng radio patrol sa loob ng emergency room ay mayroon na rin mga pasyente na nasa hallway at nananatili sa mga wheelchair. Ayon kay Dr. Malaya Capulong, Chief of Clinics ng ospital ng Maynila, kinakailangan na nilang gamitin ang mga kama mula sa ibang department para maihiga ang mga pasyente, ngunit hindi talaga sasapat sa dami ng mga dumadagsa. Karamihan sa mga inilipat na pasyente ay dinala sa Santa Ana Hospital at iba pang mga karating paggamutan. Sa datos ng ospital ng Maynila, kahapon ng alas 2 ay umabot na sa mahigit 100 pasyente ang dumating. 8 sa mga naka-admit sa ospital ng Maynila ay mga bata, habang ang karamihan ay edad 20 hanggang 30 anyos pataas. Nagpaalala naman si Dr. Malaya na agad na magtungo sa mga ospital kung makaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng leptospirosis upang maagapan ang paglala ng sakit. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Samantala, magbabahay-bahay ang mga health workers sa Maynila para po hanapin ang mga posibleng na-expose sa baha at may sintomas ng leptospirosis. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, hindi nahihintayin ang mga pasyente sa health center dahil mga health worker na mismo ang lalapit sa komunidad. Ito'y matapos maitala ang 89 na bagong kaso habang umabot na sa 197 ang mga kaso sa loob ng isang linggo at 5 na po yung nasawi. Inaasahan pa ang pagdami ng kaso dahil marami umanong lumabas ang sintomas hanggang 2 linggo matapos ba expose sa baha.
1: Basta AM! MM!
0: Kaugnay pa rin yan, inatasan ng Department of Health ang mga pampublikong ospital na tiyaking may sapat na kama para sa mga pasyenteng dinapuan ng leptospirosis. Ito ay sa harap ng inaasahang pagtaas pa ng bilang ng mga dinapuan ng naturang sakit sa susunod na linggo, kasunod ng malawakang baha sa Metro Manila at ng makarating na lalawigan. Sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na mahigit 40 kama pa ang available sa mga DOH hospital sa buong Metro Manila. Pwede rin ni aniyang gamitin ng mga pribadong paggamutan ang no balance billing beds sa oras na lalo pang tumaas ang mga kaso ng leptospirosis. Ipinapatupad na rin ng mga paggamutan ang internal o inter-hospital referral system para maiwasan ang overcrowding. Naglagay na rin ng leptospirosis fast lane ang 33 pampublikong ospital.
1: Basta AM TZMM.
2: Sa Pampanga, higit 200 barangay lubog pa rin po sa baha. Grabe naman. Kailan ba uhurong yan ang atras at mauhupa? Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
4: Sa loob ng halos 3 linggong baha, pumapalo pa rin sa 234 barangay ang lubog sa baha sa Pampanga. Dahil dito, mahigpit na minomonitor ng pamahalang panlalawigan ang mga wild diseases, kabilang ang leptospirosis, na mahagi na ang kapitolyo ng mga doxycycline bilang preventive medicine para sa mga at risk sa leptospirosis matapos malertad sa baha, alinsunod sa payo ng health professionals. Maglalaan din ng lepto kits sa mga district hospital para sa monitoring at pagsusuri ng mga posibleng kaso. Paalala ng health officials, agad na magpatingin sa health facility kapag nakaranas ng lagnat, pananakit ng katawan o panghihina matapos lubusong sa baha o putik. Pinapayuhan din ng publiko na iwasang lubusong sa baha hanggat maaari. Panatilihing malinis ang katawan at paligid at huwag hayaang maglaro ang mga bata sa baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
2: Maraming salamat, Gracie Rutao.
1: Basta po ay nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa East Trenta. Basta DZMM.
0: Umani ng iba't ibang reaksyon ang plano ng gobyerno na ipaban ang Facebook at iba pang social media site sa bansa. Ang ibang laro sa mga social media site ang itinuturong naka-impluwensya sa mga kabataan na sangkot sa ilang kaso ng karahasan. Isinusulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pag-ban sa Facebook at mga social media sites kung hindi sila susunod sa patakaran. Bukas naman ang Malacanang sa panukalang ito, pero aminado ang palasyo na kailangan ito ang masusing pag-aaral. Ayon sa CICC, pag-aaralan na muna ang panukala bago maglabas ng desisyon. Makikipagpulong din ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng bansa sa mga kinatawan ng mga social media sites ngayong araw sa Singapore.
1: Basta AM DZMM.
2: Imbestigasyon ng pulisya sa Pamaril sa Ateneo de Zamboanga University natapos na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padienos. Marlene.
5: Humanggi munang mabigay ng dagdag na detalye ang Philippine National Police hinggil sa kanilang mga findings sa insidente ng pamaril sa isang grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, baga matatapos ng investigasyon ng pulisya ukol dito, ay kinakailangan pa itong isailalim sa kaukulang verifikasyon. Layon-anya nitong suriin kung kumpleto ang report at tiyaking kumpirmado ang lahat ng mga detalye bago isumite sa tanggapan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natal Jr. na siya naman mag-aaproba para ilabas ito sa publiko. Sabi ni ko, sa oras na maberipika at maaprobahan na ito, ay bibigyan din ng pulisya ng kopya ang lahat ng mga kinakulang institusyon kabilang na ang mismong paaralan alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Nartates. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istreta.
0: Isa pang report, kaugnay pa rin yan sa Zamboanga. Ama ng estudyanteng na Maril sa Ateneo de Zamboanga University, kinasuhan ng pulisya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga, hatid ni Quinny Casimiro.
6: Kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injury ang isinampa laban sa ama ng estudyanteng na Maril sa loob ng campus at sa isang guardian ng paaralan. Sa isang pahayag na inilabas ng Police Regional Office 9, sinabi nitong base sa mga ebidensyang nakalap sa isang linggong investigasyon, lumalabas na liable ang ama dahil nakuha ng kanyang anak ang dalawa niyang baril na ginamit sa krimen. Natukoy din umano ng otoridad ang liability ng isang guardia na hindi nabantayan ang pagpusli ng estudyante na may dalang dalawang baril sa loob ng isang itim na firearm bag. Sa ngayon, wala pa rin pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga University dahil nagpapatuloy pa ang psychological first aid sessions na ibinibigay sa mga mag-aaral, kanilang mga magulang at school personnel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Quinny Casimiro.
0: Maraming salamat, Quinny Casimiro.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Basta AM DZMM.
2: Kinukumpirma ng Muntinlupa City Police ang umano'y pagbabanta sa San Beda College, Alabang. Sinuspinde ng paaralan ang face-to-face class kahapon matapos makatanggap ng umano'y pagbabanta noong Martes ng gabi. Sinabi ni Onang Muntinlupa Police na nakikipag-ugnayan sila sa San Beda College, Alabang at iba pa para makumpirma ang umano'y security threat, pag-aralan ang sitwasyon at seguridad ng paaralan. Inikayat naman ng pulisya ang publiko, lalo ng mga faculty at estudyante na kagad na i-report ang anumang banta sa kanilang seguridad at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Sa post sa social media, inanunsyo ng pamunuan ng San Beda College, Alabang na balik na ang in-person classes sa lahat ng level sa paaralan ngayon pong araw. Nakipag-ugnayan ang paaralan sa Muntinlupa Police Station na nagsagawa ng masusing inspeksyon at investigasyon.
1: Basta AM DZMM.
0: Sa Cebu, estudyanteng nagsabing may bit-bit na bomba sa bag, arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez.
7: Arestado ang 21 taong gulang na lalaking nag-aaral sa Cebu Technological University matapos magsabi na baka may bombang sumabog sa loob ng kanyang bag. Sinabi ito ng estudyante habang nagsasagawa ng routine inspection ng gwardiya sa mga pumapasok sa universidad. Kagad siyang dinala sa Office of Student Affairs at kinalaunan sa pulisya. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law ang estudyante. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Basta AM, DZMM!
2: Oras natin 4:22. Timbog ang isang lalaki matapos maglagay ng spy camera sa banyo na kumpanyang pinapasukan para bosohan ang naliligong kasamahang babae sa Malate, Maynila. Bayali ka nga rito, kuya. Ano namang naisip mo na yan, ha? Napansin po ng isang babaeng katrabaho ang camera sa likod ng tangke ng inidoro. Dinala niya ito sa kanilang admin office at natuklasang nakunan siya ng video habang naliligo. Nabuking ang suspect matapos makita sa footage ang mukha nito habang sineset up ang camera. Inamin niyang lulong siya sa pornografiya. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act.
1: Basta AM DZMM!
0: Tubig mula sa baradong aircon, drainage at hindi ulan ang tulo sa bagon ng LRT 1. Viral ang video ng tumutulong tubig sa loob ng bagon na kuha ng isang commuter. Sinabi ni LRTA Administrator Hernando Cabrera na kaagad binusisi ang bagon nang madiskubre ang pinagbumulan ng tulo. Obligasyon na aniya ng private concessionaire ng Light Rail Manila Corporation ang maintenance ng mga bagon sa LRT 1. Wala pang statement ang LRMC pero sinabing nakikipag-ugnayan na sila sa concessionaire para hindi na ito maulit.
2: Anong oras na?
0: Oras natin, 4:23.
2: Sa mga may ipapagising, sa mga magpapa-shoutout, ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. At babasahin natin yan maya-maya po ha. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, Bulkang Mayon, muling nagbuga ng abo.
0: At mga lalabag sa sub-judice rule, parurusahan ng impeachment court. Yan at ito pang mga balita sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape! Naglilingkod sa Pilipino saan sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lasso. Balita-tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
1: Bogi, anong oras na?
2: Oras natin, 4:27 ng madaling araw.
1: Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita, alas 4. Rizal Medical Center, naka-red alert dahil sa dagsa ng mga pasyenteng may leptospirosis. ER ng Ospital ng Maynila, puno na ng mga pasyenteng dinapuan ng naturang sakit.
2: Hostile witness, kinumpirmang si VP Duterte at Colonel Raymond Dante La Chica ang nakakaalam kung paano ginastos ang milyong-milyong pisong confidential funds paggamit ng alyas sa mga bayani inungkat sa impeachment trial.
1: Investigasyon sa Pamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tinapos na po ng PNP, ama ng estudyanteng na Maril at sa queue ng paaralan, kinasuhan.
2: At mahigit 100 patay sa flash flood sa Nepal at Tibet. Daan-daang iba pa nawawala.
1: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Uulanin ba tayo? Mula kay Binibining Chanel Dominguez ng Pag-asa. Good morning, ma'am.
3: Magandang umaga din po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, pero meron na tayo minomonitor ng low-pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layang 1,030 kilometers east ng Northern Luzon. Posible ito maging isang ganap na bagyo within the next 48 hours at ito'y papangalaan na nating Pilandok. Hindi naman natin ito nakikita na magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin nakikita na magtataas tayo ng anumang tropical cyclone wind signal. Pero inaasahan po natin mag-e-enhance ito ng southwest monsoon next week at magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang areas na rin ng Visayas. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito, asahan po natin pabugso-bugso malalakas na pag-ulan dito sa Misambales at Occidental Mindoro. Magiging maulap na naman ang papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, rest of Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Sa nalalaming bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas ang kanilang panahon pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Magandang umaga at maraming salamat, Binibining Chanel Dominguez mula sa Pag-asa.
0: Kalusugan. Ulat na kalusugan.
4: Oh, yes, partner.
2: Ito na nga.
4: Ayan.
2: Pero hindi para sa atin.
4: Ay, hindi para sa atin. Sige, sige. Makikinig muna ako. Ha?
2: Yes. At para sa ating ulat kalusugan on a Thursday morning, mga kapamilya, posible umanong makabawa sa panganib ng sakita sa puso ng mga babaeng menopause ang pagkain ng mas maraming gulay at prutas. Sa pag-aaral sa halos 67,000 kababaihan, 28% ang mas bababa ng panganib sa sakit sa puso, stroke at heart failure sa mga mas sumusunod sa planetary health diet. Nakatuon ang diet sa gulay, prutas, whole grains, beans at mani habang nililimitahan ang red meat, processed meat at matatamis na pagkain. Gayunman, kailangan pa ng karagdagang pag-aaral para mapatunayan kung ang diet mismo ang dahilan ng pagbaba ng panganib. At yan ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.

0: oras po natin, 4:31. Lalaki arestado sa bypass operation sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
1: Robert arestado ang 44 anyos na lalaki matapos magsenta ng soga sa pulis na nagpanggap na bayar sa barangay Rembo, Taguig City. Nasamsam sa suspect ang mahigit 18 gramo ng sabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol. Alerto sa vulkan.
3: Nakapagtala ng mahinang pagbuga ng abo ang bulkang Mayon sa Albay kahapon. Tumagal ng 21 segundo ang ash explosion ng bulkang, nagbuga rin ng usok na umabot sa 1,500 meters ang taas. Nananatili sa alert level 2 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang Feebox sa posibleng muling pagputok ng bulkan, kabilang ang mga life-threatening hazards na ashfall, pagdausdos ng pyroclastic density current o uson at pagguho ng mga bato.
0: Pasintabi po dahil sensitibo ang susunod po nating balita. Sinilaban ng tatlong lalaki ang isang kuting sa Kabuyaw, Laguna. Sa viral video, binuhusan ng alcohol ang kuting bago sinindihan gamit ang lighter. Habang nagliliyabang hayop, nagtawanan ng grupo at tinadyakan ang kuting. Ayon po sa pulisya, tatlo ang sangkot, kabilang ang isang menor de edad na umano'y nagiinuman ng pagtripan ang kuting. Nasa gitna ang hayop at nasa pangangalaga ng isang animal welfare organization. Naharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang dalawang suspect habang i-turn over sa DSWD ang menor de edad.
3: Pasintabi po muli mga kapamilya, isa na naman po ang animal cruelty. Pinagtataga ng tatlong kambing o pinagtataga ang tatlong kambing at ibinalibag pa ang isa sa kalsada ng isang lalaki sa Talugtug, Nueva Ecija. Sinasabing pinagtataga ng suspect ang mga hayop nang kainin ang mga tanim niyang gulay. Ayon sa pulisya, lasing ang suspect nang mangyari ang insidente. Hindi na magre-reklamo ang may-ari ng kambing at nagkasundong pag-usapan na lang ang nangyari.
4: Ginawa dun sa kambing. Yung iba, di ba, kapag nagpapapaitan, kambing ang nilalagay, ginagamit. Eh, pero kapag mga ganyan, mga kawawa pa, bata pa, huwag naman. Itaboy mo na lang or lagyan mo ng fence.
5: Kinain daw yung gulay.
4: Yung gulayan mo. Kaya nga, lagyan mo na lang ng fence para hindi kainin. Ay, Diyos ko. Siyempre, mali ba naman ang kambing, nakita yan na available, edi kinain, i-box mo, lagyan mo na. Sa province, ganun, di ba?
0: Samantala, oras po natin 4:34, isinalang sa cross-examination ng defense panel ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. Igrit ni Ortonio na walang finding na mali ang paggamit ng OVP sa milyong-milyong pisong confidential fund nito. Basehan niya ito sa Audit Observation Memoranda at Notice of Suspension ng Commission on Audit. Kinumpirma ni Ortonio na ginamit ng confidential fund ng OVP noong 2022. Para pondohan ang good governance program ng OVP na pinalagaan ni Counsel to the Prosecutor, Attorney May Divinegracia. Kinumpirma rin ni Ortonio na tanging sina VP Duterte at dating pinuno ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Raymond Lachica ang nakakaalam kung saan napunta ang confidential funds. Hindi rin masagot ni Ortonio kung imbento lang ang mga kahinahinalang pangalan na tumanggap ng 10,000 pisong confidential funds at pagkakapareho ng mga pirma.
6: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Ginisa ng mga Senator George ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. Nagkainitan sina Senator George Raffy Tulfo at Ortonio dahil sa hindi nito nagustuhan ang pagtatanong ng senador. Sinabi ni Tulfo na hindi kapanipaniwala ang sagot ni Ortonio sa tanong kung bakit hindi nito binusisi at bakit hindi gamot ang pinamigay ng dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante Lachica sa mga impormante. Pinapalitan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa record ang ilang katagang ginamit ni Tulfo. Sinetarin ng iba pang Senator Judge ang mga sagot ni Ortonio. Pero si Senator Judge Robin Padilla kinwestiyon si Attorney May Divina Gracia tungkol sa paggamit ng mga alias ng mga bayani tulad ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio. Ipinapunto pa ni Padilla ang alias na Marshal Bonifacio na ginamit ni dating Senador Ninoy Aquino. Tumayo ang pamangkin ni Ninoy na si Senador Bam Aquino na kinumpirma ang paggamit ng chewing ng alias ng Marshal Bonifacio, pero sinabing wala siyang confidential funds at hindi nakalagay sa acknowledgement receipts.
0: Magpapatupad na mahigpit na polisiya ng Senate Impeachment Court sa umano'y paglabag sa subjudice rule ng House Prosecutors at Defense Panel ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, mahigpit na ipatutupad ng Korte ang Rule 18 na mahigpit na ipinagbabawal na talakayin sa publiko ang merito ng kaso at sa ibang komento kaugnay ng paglilitis. Pagpapaliwanagin ng impeachment court sa loob ng 24 na oras ang sinumang susuway sa subjudice rule. Pagmumultahin ng 30,000 piso ang mga uulit na lalabag. Pinayuhan din ni Escudero mga kapwa Senator Judge na maging halimbawa ng pagiging neutral sa impeachment trial. Matatandang umani ng batikos ang splice video na ipinos ni Senator Judge Pia Cayetano nang palitan nila ng argumento ni House Speaker o nang palitan nila ng argumento ni House Prosecutor Chel Jocno. Nagpaliwanag naman si Counsel to the Prosecutor Attorney Amado Virgil Ligutan sa naging post niya sa social media tungkol sa umano'y misleading question ni Defense Counsel Christine Ferrer na kinwestiyon ng defense panel.
3: Hiniling ng ilang Senator Judge ang pagpapasabpina sa mga dokumentong may kinalaman sa confidential funds, gayon din kay dating Vice Presidential Security Group Head Colonel Raymond Lachica. Iniwala si Senator Judge Panfilo Lacson na makatutulong ang mga dokumento sa programs, activities at projects na may kinalaman sa physical and financial plan sa pagtukoy kung saan napunta ang mga ginastos na confidential funds. Pero sagot ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, ipinapaubaya na sa prosecution ang posibleng pagpapasabpina sa mga naturang dokumento. Inirekomenda naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na ipasabpina si Lachica na sinasabing inatasan ni VP Sara na ipatupad ang confidential at surveillance activities ng Office of the Vice President. Iginite Tulfo na malaki ang maitutulong ni Lachica para mapunan ang sinasabing butas sa testimonya ng iba pang mga testigo. Nauna nang iginiit ng Armed Forces of the Philippines na handa silang makipagtulungan sakaling ipatawag sa paglilitis si Lachica na nasa attached and assigned status sa headquarters ng Philippine Army.
0: Hiniling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa defense team na paalalahanan si Vice President Sara Duterte hinggil sa ruling sa subjudice rule. Ang subjudice rule ay patakarang nagbabawal sa prosekusyon, depensa at mga Senator Judge na talakayin ang merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Iginiit ni Escudero na sakop din ng ruling ang Vice President na nagkataong naglabas ng pahayag habang binabasa ang desisyon. Sa naturang pong pahayag, pinalagan ni VP Duterte ang mga name calling sa impeachment trial. Kabilang dito ang pagtawag ni Senator Judge Raffy Tulfo ng stupid in the name of blind loyalty sa testigong si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Gayun din ang pagtawag ni Private Prosecutor May Divina Gracia na mastermind at scam ang Vice Presidente sa direct examination kay OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Inupakan din ng pangalawang pangulo ang pagtawag sa kanya na brat ng testigong si NBI Director Melvin Matibag sa opinion piece na tinalakay sa ikaapat na article of impeachment.
3: House Prosecution Panel, nire-respeto ang sub-judice ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez.
5: Tatalima ang House Prosecution Panel sa paghihigpit ng Senate Impeachment Court sa pagpapatupad ng sub-judice rule na nagbabawal sa senator judges, prosecution, defense at respondent na magkomento sa merito ng kaso. Sa press conference, sinabi ni House Trial Spokesperson Robert A. Barbers na nire-respeto ng prosekusyon ang naging pasya ng presiding officer pero umaasang parehong pamantayan ang susundin ng ibang partido kabilang ang pangalawang pangulo. Para kay House Deputy Speaker Jefferson Conghuna, dapat bantayan ng prosekusyon kung talagang naipatutupad ng korte ang kautusan sa harap ng patas na implementasyon nito.
6: Pag sinisita yung prosecution sa kanilang mga sinasabi, kailangan maging fair din na kailangan sitahin din yung mga nasasabi ng depensa at syempre kailangan sitahin din kung ano yung nasasabi ng nasasakdal, no? Dito in the case is si Vice President, no? Hindi nga siya makapunta rito, hindi nga siya maka-attend dito tapos kung ano-ano pa yung kanyang sinasabi. So talagang kailangan dito natin matitest, no? Kung talagang i-apply yung Rule 18.
5: Para naman kay Barbers, patuloy na gagamitin ng prosekusyon ang mga itinalaga nitong tagapagsalita para maisalaysay sa publiko sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan ang mga nangyayari. Kinukonsidere rin ng prosekusyon ang pagdaragdag ng isa pang legal spokesperson. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 4:43. Inirekomenda ng doktor na maoperahan sa tuhod ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Siquia na napunit ang meniscus ligament sa kaliwang tuhod ni Estrada. Hiwalay pa ito sa osteoarthritis na iniinda ng senador na kanang tuhod naman na ipapa-x-ray sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J-Rex Bustinera, naghahanda si Estrada para magpa-check up nang bumigay at may lumagutok sa kaliwang tuhod nito. Pinayagan ng Sandigan Bayan na magpatingin sa tuhod si Estrada dahil sa osteoarthritis. Naibalik na sa New Quezon City Jail si Estrada na nakakulong dahil sa muna'y pagtanggap ng kickback sa flood control scandal.
3: Commission on Elections at Department of the Interior and Local Government kumpiyansa na magiging mapayapa ang isasagawang barn parliamentary election sa Setyembre. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz.
7: 98% ng handa ang Commission on Elections para sa isasagawang barn parliamentary election sa September 14, 2026. Sa final command conference and stakeholders meeting sa Parang Maguindanao del Norte, tiniyak ni COMELEC Chairman George Eroin Garcia na makapaboto ng maayos ang mga botante sa BARM nang hindi nakararanas ng takot at hindi na bibili ang boto. Iginit ni Garcia na sa kabila ng pananambang kay Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, hindi ito rason para isailalim sa COMELEC control ang isang lugar. Ipinauubayin na rin kasi ni Makakuha sa pulisya ang investigasyon. Binigyang din ni DILG Secretary John Becrimulia na responsable ang mga pulis kung sakali mang hindi matitiyak ang kapayapaan sa darating na halalan. Iginit naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na mabibigo ang kanilang misyon sa halalan kung may mangyayaring election failure. Ayon kay Nartatis, hindi bababa sa 10,000 pulis sa mahigit 20,000 checkpoint ang ipakakalat sa buong barn para matiyak ang maayos at ligtas sa pagsasagawa ng eleksyon. Tiniyak din ng DALG na rerespetuhin ang bawat partido kung sino ang mananalo sa halalan. Para sa COMELEC, wala nang makipigil pa para hindi matuloy ang eleksyon na ilang beses nang ipinagpaliban. Mula rito sa Maguindanao del Norte, yan ang balitang kumpirmado sigurado Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Patay ang sakubanoy magdanakaw matapos umanong manlaban sa mga pulis sa Binondo, Maynila. Ayon po sa pulisya, inakyat ng sospek at ng kanyang kasabwat ang gusali ng package delivery company sa barangay 287. Inabutan sa loob ng gusali at inaresto ang isa sa mga sospek habang tumatawid sa katabing gusali gamit po ang lubid. Nang masukol ng mga pulis, nakipagbarilan umano ang sospek at napatay. Naharap sa kasong pagnanakaw ang naarestong kasabwat.
3: Sa Bulacan, patay ang lalaking hininalang sangkot sa Uldapan nang makaengkwentro ang mga pulis sa bayan ng Malolos. Sa isinagawang operasyon, imbis na sumuko ay nakipagbarilan pa umano ang mga sospek sa mga pulis. Narecover sa sospek ang kalibre 10.38 baril at mga basyo ng bala.
0: Sa Pangasinan, anak, kinostage ng ama. Narito po balitang kumpirmado sigurado mula sa Pangasinan. Hatid ni April Rafales. April.
8: Isang batang babae ang nailigtas matapos si hostage umano ng kanyang ama sa Bugalyon, Pangasinan. Ayon sa paunang ulat, inabutan ng Bugalyon Police ang suspect na hawak ang anak at armado ng bolo. Sinubukan munang lutasin ng mga otoridad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon. Itinapon umano ng suspect ang hawak na bolo, ngunit kalaunan ay muli itong naging agresibo. Matagumpay na naaresto ang suspect at ligtas na narecover ang bata. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect habang binigyan naman ng kinakailangang tulong ang biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sa Albay, mangingisdang may dati nang may kaso, arestado ulit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
9: Nahaharap pa nga sa kasong robbery, frustrated homicide at illegal possession of explosives. Muli na namang nakalaboso ang isang 47 anyos na mangingisda matapos silbihan ng search warrant dahil sa nakatago nitong baril at mga bala sa kanyang bahay sa barangay Cagmanaba, Uwas, Albay, mag-uumaga ng Miyerkules, Agosto 26. Sa ulat ng Albay Police Provincial Office, ang suspect na kinilala sa alias na Rudy ay nakumpiskahan ng isang unit ng caliber 45 pistol na walang serial number, isang steel magazine para sa caliber 45 at dalawang bala para sa naturang baril. Kabilang pa sana sa target ng pangahalugog ang umano'y mga pagmamay-aring mga pampasabog ng suspect. Subalit, hindi natagpuan ang mga ito. Nasa kustodiya na ng Uwas Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa Negros Occidental, nakulimba at mga operatiba ang higit 40 milyong pisong puslit na sigarilyo at mga heavy equipment na ginagamit sa ilegal na aktibidad sa Escalante City. Na-recover ang mahigit 400 master cases ng ilegal na sigarilyo na walang dokumento sa Puro Kogod 1 sa barangay Alimango. Aabot sa mahigit 26 million pesos ang halaga ng mga nasamsam na puslit na Yossi.
3: Sa Cagayan, tatlong suspek sa pagnanakaw ng petrolyo arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi.
10: Tatlong suspek ang naaresto ng mga pulis dahil sa umano'y pagnanakaw ng petrolyo sa barangay Katotoran, Norte, Camalanyugan, Cagayan, madaling araw ng Miyerkules, Agosto 26. Ayon sa pulisya, dakong alas 2:15 ng madaling araw nang mapansin ng mga tauhan ng Camalanyugan Municipal Police Station ang isang kahinahinalang maroon na van na nakaparada malapit sa isang cell site. Sa pag-inspeksyon, nakita sa loob ng sasakyan ang 5 galon at 2 plastic na drum. Nakita rin umano ng mga pulis sina alias Kiko, Ramon at Ricky na umano'y lumabas mula sa bakod ng cell site at nagtangkang tumakas at agad silang hinabol at naaresto. Narecover sa lugar ang 8 galon na naglalaman ng petrolyo na pinaniniwalaang ninakaw mula sa cell site. Sa sinagawang body search kay alias Ramon, nakita umano ng mga pulis na itinapon nito ang isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang 1 gramo ang timbang at may halagang 6,800 pesos batay sa standard drug price. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang kaukulang mga kaso laban sa 3 suspek. Dinala ang mga ito at ang mga nakuhang ebidensya sa Kamalanyugan Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Isa pang report. Mga kapamilya, naghahanda po ba kayo papasok sa eskwela at trabaho? Aba, ito na po. Alamin natin ang sitwasyon sa MRT 3 Guadalupe Station. Naroon si Radyo Patrol Roen Superman Cueto. Good morning, Roen.
11: Good morning, Robert at Joe. Nandito nga tayo sa Guadalupe Station ng MRT 3. Sa mga oras na ito, marami ng pasahero nag-iintay sa pagbubukas ng MRT dito sa Guadalupe Station ngayong umaga. Dahil ang unang sabi nga sa atin ng gwardiya kanina ay 4:45 din pagbubukas, pero hanggang ngayon ay 4:52 na ay hindi pa rin sila nagpapapasok. Ito ay sa northbound lane na papuntang Quezon.
0: Pa-north yan, yeah, pa-north.
11: Yes, tama Robert. So, hanggang sa ngayon na medyo may kapakapalan na ng mga tao dito nag-iintay sa pagbubukas nga nitong MRT. Kanina nga ay nakita natin na yung ilang mga pasahero naman ng busway Robert at Jom ay sa kalsada, mismo sa ito sila tumatawid. Kaya paalala lang sa ating mga pasahero nga sasakay sa busway dito sa Guadalupe Station na gumamit po tayo ng tamang tawid. Hindi po tayo
0: delikado.
11: Yes, tama ka dyan, Robert. At samantala, sa ngayon na banayad naman yung lalo ng trafiko dito sa northbound at southbound lane ng Guadalupe sa Makati, Robert. At sa ngayon na wala naman tayong naranasan pag-ulan dito at pero nararamdaman na natin ang malamig na simoy ng hangin at hindi katulad ng mga nakaraang araw. Robert, medyo malamig na yung simoy ng hangin. Hindi katulad ng mga nakaraang araw na medyo malinsangan pa.
0: Oo, nako, baka kasunod yan, ulan. Huwag naman sana.
11: So, huwag naman sana.
0: Kaso sabi ng PAGASA, Roen, today, tomorrow, Saturday, may mga pag-ulan. So anong dapat nilang bitbitin kaya?
11: Naku, paalala natin sa mga ating mga kapamilya at kaservisyo na magdala at magbaon ng pangayong at kapote. Ayan. At kumaari, kasi hindi natin na-expect ang baha ay magsuot ng bota para iwas sa leftoat pyrotis.
0: Very good. Maraming salamat, Roen! Roen.

0: Sa labas ng bansa, umabot na sa 160 ang patay sa flash flood at mudslide sa boundary ng Nepal at Tibet, China. Ayon sa Nepal Police, 157 ang patay sa trahedya. Daang-daang turista at Nepalese ang nawawala sa lugar na sinalanta ng flash flood. 3 naman ang patay at halos 300 ang nawawala sa Tibet. Nagsasagawa na ng search and rescue operation ang mga otoridad sa Nepal at Tibet sa daang-daang nawawala. Samantala, 15 sanggol ang patay at isa ang nailigtas sa sunog sa isang paggamutan sa Islamabad, Pakistan. Ayon sa Pakistani Health Ministry, nagsimula ang sunog ng sumabog ang air conditioned unit ng Mother and Child Ward ng Pakistan Institute of Medical Science. Suspendido ang Health Minister ng Pakistan habang isinasagawa ang imbestigasyon sa trahedya.
1: Balita!
2: Alamin na po natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
3: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Magkakaroon ng kauna-unahang National Cinema Day sa Pilipinas sa September 12. Sa nasabing araw, mapapanood ang mga regular na pelikulang nasa sinihan sa layuning muling maibalik ang saya at hiwaga ng movie-going experience. Pangungunahan ito ng Cinema Exhibitor Association of the Philippines, katuwang ang FDCP at iba pang kasapi ng industriya. Sa iba pa nating chika sa umaga, sinurpresa ni Liza Zoberano at her ang mga batang nasa pangangalaga ng Save the Children sa isang espesyal na advanced screening ng animated film na Forgotten Island sa Taguig. Dumalo rin sina Director Joel Crawford at Januel Mercado sa event bilang bahagi ng promotional activity para sa pelikula na tampok ang kulturang Pilipino at mga nilalang mula sa mitolohiyang Pinoy. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinihan simula September 23. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZFM.
2: Thank you, Erica!
1: Sports Balita!
0: Philippine Women's Baseball Team gumawa ng kasaysayan matapos makuha ang unang panalo ng WSBC Women's Baseball World Cup. Ako talaga mag-intro dito.
2: Ay, dapat.
0: Ito na.
2: Oo, ibigay mo na.
0: Ito na. Yan at iba pang mga sports balita ihahatid ng ating big man ng DZMM na tantalizing eyes.
2: Na may tantalizing eyes.
0: Ano pa?
2: May big heart.
0: At
2: may
0: soft skin.
2: Huggable.
0: Grabe,
2: di ba? Huggable nga talaga. Tawa.
0: Na si
2: Alfred Dalde. Alfred, good morning!
4: Good morning, Robert at Jom. Para sa ating balitang sports, gumawa ng kasaysayan ang Philippine Women's Baseball Team sa WSBC Women's Baseball World Cup sa Taiwan. Ito'y matapos blankohin ng mga Pinay ang World Number 7 na Cuba sa score na 6-0 para sa kanilang kauna-unahang panalo sa Women's Baseball World Cup. Bumawi ang Philippine Team sa pagkatalo sa Japan at susunod na kakalabanin ng Great Britain. Samantala, patuloy ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Makakaharap bukas ng Gilas Pilipinas ang Jordan at susundan ito ng Iran sa Linggo sa MOA Arena sa Pasay. Sa sentro ang game plan ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone sa All-Filipino lineup dahil hindi pa rin po makapaglalaro ang naturalized player na si Justin Brownlee na nagpapagaling pa rin sa injury.
2: At yan
4: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, the DZMM.
2: Thank you, Alfred. Oras natin, 4:59, isang mabilis ang pagbate kay Ma'am Fez Antia, Teacher Teresita Loria, Teacher Torwena Sempio. Si Jeremy Sare, sabi niya, pabati daw ng happy 60th birthday. Aba, senior na si Rodel.
5: Happy birthday
2: sa aming dati. Dati namin piloto to sa DZMM, si Rodel Moniz. Magandang morning from Adrian Panilaga. Benok Tonalete at syempre kay Jeremy Sares ang pagbati na yun. Alam ko nakasunod dyan eh. Nom-nom-nom kayo niyan eh. Sir JV Valdez mula sa Villaluz Subdivision, Barangay Mabini, sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, na binabati ang BFP Nueva Ecija. Magandang umaga po.
6: Order sa mabilis lang. Good morning din kay Lance at Ronald Surya na mga kapwa ko taga LA, Lower Antipolo, Stephen C. from Christchurch, New Zealand, at Ma'am Donna Damian.
2: Gumaga nung ka pa LA. Wala LA. Lang. Wala lang naman din.
6: At mamaya.
2: Ngayon na.
6: Oh, see you later. See you later.
2: Sino ba ganun pa tayo? Siyempre. So, sunod na po, pasada balita. Kasama sila Darin Johnson Manamat.
6: At Radyo Patrol Christian Yesara.
2: Saligin yan, ayun si Christian, no?
6: Ito po.
7: Bawal kang magkamali.
2: Paano? Bye! 5 o'clock!
6: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at

0: Magandang Thursday morning, kapamilya. Gising bango na po kayo dyan. August 27, 2026. Huling Webes ng Agosto 2026. Ako po si Christian Yosores.
1: Bango na, gising na sa mga maipasok. Ako po si Johnson Malabat.
0: Sa oras na 5:03, ito na ang ating mga headlines ngayong Webes.
2: Sa ulo ng

0: si Colonel Raymond La Chica lang ang nakakaalam kung papaanong ginastos ang confidential funds ng OVP.
1: At sa ating Metro Pasada, lalaki arestado sa pagnanakaw sa pribadong paaralan sa Quezon City.
2: Pasada Balita.
1: Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Gising bango na, may pasok ba? May pasok! Ako po si Christian Yosores.
0: At ako po si Johnson Manabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita. Sa lagay muna ng panahon, inaasahan ang pag-ulan sa maraming lugar dahil sa muling paglakas ng habagat. Kabilang po rito ang Ilocos Region, Mindoro, Central Luzon, Pangasinan, Palawan, Southern Leyte, Negros Island, Zamboanga at Lanao. Dito sa Metro Manila, asahan ang maulap na nakalangitan na may tsansa ng pag-ulan lalo na sa gabi. Patuloy na bang binabantayan ng low pressure area na posibleng maging bagyo na tatawaging Pilandok?
2: Pasada Balita. Panahon.
1: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, makakasama natin si Ma'am Cheryl Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
3: Yan po sa inyo at maganda umaga din sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 1,030 kilometers east ng Northern Luzon. Posible ito maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at papangalanan natin itong Pilandok. Ayon sa ating analysis, hindi naman natin ito nakikita na magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa at mababay din yung chance na magtaas tayo ng anumang tropical cyclone wind signal. Pero inaasahan natin, ito yung mag-e-enhance ng southwest monsoon next week na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang areas dito sa May Visayas. Samantala, ngayon, southwest monsoon pa rin naman ang umiiral sa Luzon at western section ng Visayas. Dulot na ito, asahan natin ngayong araw yung bugso-bugso malalakas na pag-ulan sa Misambales at Occidental Mindoro. Asahan naman natin maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, rest of Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating papawiri na may mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na namang gale warnings sa namang seaboards ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: So Ma'am Chanel, posible palang tumawid hanggang sa bungad ng Setyembre yung gantong klaseng panahon dahil po sa inaasahang pagpasok ng bagyo pati po ng habagat.
3: Yes po, tama po kayo dyan. So yun po yung mga kababayan po natin. Dapat po ngayon pa lang po naghahanda na po dahil inaasahan din po natin yung weekend po natin ngayon ay magiging maulan kasama na dito sa may Metro Manila.
1: How about naman po sa may Southern Tagalog, ano po ang forecast natin ngayong araw dyan sa Cavite, Batangas?
3: Ayun po, magiging ulap din po ang kanilang papawiri na may mga chance po na mga pag-ulan. Dulot pa rin ito ng habagat.
1: Right po, Ma'am Chanel, maraming salamat at ingat po dyan sa Pag-asa.
3: Maraming salamat din po.
1: Si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
0: Tuloy tayo sa mga balita, 31 na ang napaulat na namatay sa paghagupit ng habagat na pinalakas pa ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng Office of Civil Defense, 19 ang nasugatan habang 3 pa ang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan, kabilang na ang mahigit sa 8,000 pamilyang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. 5.5 billion pesos ang pinsala sa imprastruktura habang 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Sa Pampanga, lubog pa rin sa bahang mahigit sa 200 barangay sa 16 na mga bayan. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya matapos umabot sa 505 million pesos ang pinsala sa agrikultura.
1: Pagtala ng mahinang pagputok ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay kahapon. Tumagal ng 21 segundo ang ash explosion ng bulkang nagbugare ng usok na umabot sa 1,500 meters ang taas. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang FEVOC sa posibleng muling pagputok ng bulkan, kabilang ang life-threatening hazards na ash 4.

0: pagdausdos ng pyroclastic density current o usod at pagguho ng mga bato.
1: 89 na bagong kaso ng leptospirosis ang naitala sa Maynila kahapon. Sa tala ng lokal na pamahalaan, simula August 20, halos 200 na ang tinamaan ng sakit kung saan 5 ang namatay. Sa ospital ng Maynila, naabot na ang full capacity ng emergency room, kaya inililipat na sa ibang ospital ang mga pasyente. Kasunod dito ng pagdami ng pasyente sa loob ng 2 araw, kabilang na ang 8 batang mayroong leptospirosis. Sa San Lazaro Hospital, umabot na sa 135 ang naka-admit dahil sa leptospirosis na lampas na sa bed capacity na 120. Sa Pasig City, naka-red alert na rin ang emergency room ng Rizal Medical Center dahil sa dami ng pasyente. Kabilang dito ang mayigit sa 30 tinamaan ng leptospirosis kung saan 5 ang namatay. Inaasahan ang pagdami ng mga pasyente pa sa susunod na linggo na matatapat sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
2: Pasada balita.
3: Sa iba pang mga balita sa oras na 5:10, 10 peking flood control projects ang natukoy ng DPWH sa Bulacan at Davao Occidental sa budget deliberation sa Kamara. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison na 10 lang ang nakumpirmang peking proyekto pero patuloy ang investigasyon katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. 12 contractor naman ang blacklisted habang mahigit 100 kawani ng DPWH ang nasuspinde, natanggal o nakasuhan dahil sa issue ng flood control projects. Mahigit 643 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon, kabilang ang 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, hindi na sinusunod ang parametric formula na ginamit noon para matukoy ang alokasyon ng pondo para sa infrastructure projects ng mga distrito. Tiniyak din ng kalihim na walang leadership funds o allocable sa panukalang 2027 budget ng kagawaran. Walang inilaang pondo para sa flood control projects ngayong taon.
1: Inamin ng hostile witness na sina Vice President Sara Duterte at Security Officer na si Colonel Raymond Lachica lang ang nakakaalam kung papaanong ginastos ang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Sinasabing walang alam si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa paggastos ng pondo kahit umaming kabilang siya sa mga itinuturing na highest official ng OVP kasama sina VP Sara at Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Ibig sabihin, mas may alam pa si Lachica sa paggastos ng confidential funds kahit hindi naman siya empleyado ng OVP. Iginiit naman ni Ortonio na hindi maituturing na unusual o hindi pangkaraniwan ng desisyon ng OVP na ibigay ang milyong-milyong pisong confidential funds sa mga informant para sila na lamang ang bumili ng reward na gamot. Pero aminado si Ortonio na wala siyang ideya kung talaga bang ginamit ang pondo sa pagbili ng gamot noong 2022 hanggang 2023. Hiniling naman na ilang senator judge na ipasabpina sila Chica, gayundi na ilang dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds para maresolba ang mga natitirang tanong sa kontrobersiya.
3: Ginisa ng ilang senator judge si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Sa interpellation kinestyon ni Senator Rafi Tulfo kung bakit hindi nagsagawa si Ortonio ng investigasyon sa paggamit ng confidential funds ng OVP nang unang beses na makatanggap ng audit observation memorandum mula sa Commission on Audit. Lalong nainis si Tulfo nang hindi makasagot si Ortonio sa tanong kung bakit pinili na mga sinasabing nakatanggap ng confidential funds na bumili ng gamot sa halip na lumapit sa Department of Health. Binatikos naman ni Senator Judge Panfilo Lacson ang detalye sa ilang dokumento ng OVP, kabilang na ang paulit-ulit na physical target na pagkakagastosan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ayon kay Lacson, insulto sa common sense ang copy-pasted na detalye sa dokumento. Inihalin tulad naman ni Senator Judge Robin Padilla ang issue sa confidential funds ng OVP sa paggamit
0: gumamit ng alias ng mga bayani ng Pilipinas sa rebolusyon noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ayon pa kay Padilla, gumamit din si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ng alias Marshal Bonifacio. Sagot ng prosekusyon, pinapayagan ang paggamit ng alias pero dapat pa rin ibunyag ang totoong pangalan. Dininaw din ni Senator Judge Bam Aquino ang paggamit ng alias ng tsuhing si Ninoy Aquino. Pinayagan na ng impeachment court na ma-excuse si Ortonio matapos ang dalawang araw na pagtestigo.
1: Mahigpit nang ipatutupad ng impeachment court ang sub-judicial rules sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, bawal ng talakayin ng prosekusyon ng depensa at ng mga senator judge ang merito ng mga reklamo. Ipinagbabawal din ang anumang uri ng pambabasto sa loob ng impeachment court, gayon din ang tinatawag na trial by publicity. Padadalhan ng show cause order ang mga lalabag na abogado para pagpaliwanagin sa loob ng 24 na oras. Sakaling maulit ang paglabag, pagmumultahin ng mga abogado ng 30,000 pesos sa bawat paglabag. Iginid din ni Presiding Officer Francis Escudero na nakakaapekto sa dignidad ng impeachment court ang ilang pahayag ng prosekusyon at ng depensa. Dahil dito, muling binuhay ang suhestyong kumuha na ibang tagapagsalita ang magkabilang panig. Nagpaalala rin si Escudero sa mga kapwa senator judge na maging halimbawa pagdating sa political neutrality.
0: Ano daw?
1: Paalaala po ni Escudero sa mga kapwa senator judge, maging halimbawa pagdating sa political neutrality.
0: Neutrality.
1: Pinakinggan din po ng impeachment court ang sagot ni Private Prosecutor Armando Virgilegutan sa reklamo ng depensa sa kanyang Facebook post kaugnay ng pagbabawal sa misleading questions sa cross-examination. Inatasa naman ng defense team na abisuhan si VP Sara na sakop siya ng umiiral na sub-judice rule kaugnay ng impeachment case. Ito'y matapos questionin ng akusasyon ng Vice Presidenteng gumagamit ang prosecution ng theatrics at insulto sa pagtalakay ng articles of impeachment.
0: Inaasahang tututukan sa impeachment trial sa susunod na linggo ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng o sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Unang sasalang sa witness stand sina Colonel Manaros Boransing at magtanggol panopyo sa Lunes para tumistigo sa certification na isinimite ng DepEd sa findings ng Commission on Audit sa paggastos ng confidential funds. Inaasahang patutunayan din ng mga sundalong wala silang natanggap na confidential funds mula sa kagawaran. Kasama sana sa tetestigo si retired Major General Adonis Bahaw. Pero hindi mahanap ang address kaya hindi masilbihan ang subpoena. Sakaling hindi humarap ang mga sundalo, posibleng paharapin bilang testigo si Defense Counsel Michael Poa na dating tagapagsalita at Chief of Staff ng DepEd noong nakaupo pang Education Secretary si VP Sara. Inaasang tetestigo si Poa kaugnay ng pagsusumite ng DepEd ng military certification sa COA. Bukod kay Poa, nakatakda rin tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts. Nauna nang iginiit ng Philippine Statistics Authority na walang record ang karamihan ng pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds.
1: Dinala si Senador Jinggoy Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kahapon. Sumailalim sa X-ray procedure ang senador dahil sa matinding pananakit ng kanyang kaliwang tuhod. Nang dumating sa ospital, inalalayan ng mga pulis si Estrada na misulang hirap maglakad dahil sa iniindang sakit. Ayon sa doktor, na-twist ang tuhod ng senador nang tumayo mula sa pagkakaupo. Kaya nagdulot ng meniscal tear at posibleng kailanganin ng surgery pero nakabatay pa rin sa desisyon ng pasyente. Itinanggi naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang balitang nadula si Estrada sa banyo ng kulungan. Sinasabing naglalakad ang senador palabas ng selda nang marinig ang tunog mula sa kanyang tuhod.
2: Pasada Balita!
0: Gising bangon na kapamilya sa oras na 5:18 sa mga maaga po mamamalengke ngayong Huwebes. Alamin natin ang presyo ng ilang gulay dyan sa Guadalupe Public Market sa Makati City. Naroon po si Radyo Patrol, Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
4: Good morning, Christian at Johnson. Narito nga ilang presyo ng pangunahing bilihin sa Guadalupe Public Market sa karne. Nasa 360 pesos kada kilo ang pork chop, kasim at sige, habang 440 pesos naman ang pork rib at 430 pesos kada kilo ang yempo. ang manok ay nasa 200 pesos kada kilo. Para naman sa mga pangbaon, ang chicken nugget ay nasa 375 hanggang 400 kada kilo, depende sa klase. Ang homemade tocino ay 130 pesos kada kalahating kilo, habang ang sliced ham ay 50 pesos kada 1/4. Sa gulay, 20 pesos kada tali ang kangkong at sitaw, nasa 140 ang bawang, 115 pesos ang sibuyas, 110 ang carrot, 140 ang patatas, at 80 pesos ang kamatis. Ayon kay Nanay Celia, isang nagtitinda ng gulay, sa pansin-pansin ang pagtaas ng presyo nang matapos ang bagyo dahil maraming pananim ang nalubog sa kaanya. Halos triple ang presyo ng ilang gulay, katulad ng ampalaya na dating nasa 60 kada kilo, umaabot na ngayon sa 180 pesos, habang ang talong na dating nasa 60 pesos ay nasa 180 hanggang 200 pesos na. Kaya paalala po sa ating mga kapamilya para na mag-budget nang maigi sa pamamalengke ngayong sumisipa ang presyo ng mga pangunahing binibili. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay wala pong bibitiwada sa amin pong pababalik. Marami pa pong balita sa programang Pasada Balita. Ang oras po natin,
1: oras 5:20 na po.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada balita, balita. Basta AM DZMM.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico. Alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Pasada, Balita, Balita, Pasada, Balita.
1: Balik po tayo sa mga balita sa oras na 5:23. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang bago mag-alas 6 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang bago mag-alas 11 ng gabi. Bunso nito ng pagpalya ng 30 planta habang 15 ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa seri ng yellow at red alert.
2: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, 1 peso and 75 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 55 centavos sa gasolina at 1 peso and 80 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng halaga ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 65 centavos kada US dollar.
1: Sinampahan na ng reklamo ang ama ng grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. August 18, 2 estudyante ang namatay kabilang ang 14 taong gulang na gunman. Nakuha ng gunman ang 2 barrel na naiwan ng amang customs police sa sasakyang ginamit sa paghatid sa anak. Bukod sa ama ng gunman, sinampahan din ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury ang security personnel ng paaralan dahil sa sinasabing kakulangan sa seguridad kaya nangyari ang pamamaril. Naniniwala naman ang Philippine National Police na nalantad sa mararahas na online content ang gunman. Handa rin ang PNP na maipagtulungan sa Department of Education para paigtingin ang seguridad sa mga paaralan.
2: Arestado ang 21-anyos na lalaking college student dahil sa bomb joke sa Cebu. Dinampot ng estudyante matapos magbirong sasabog ang bomba na nasa bag sa inspeksyon habang papasok sa Cebu Technological University. Nakakulong na ang estudyanteng maharap sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law.
1: Sa Quezon City, arestado ang 24-taong gulang na suspect sa pagnanakaw sa private school sa barangay sa Uyo. Sa investigasyon, dumaan ang suspect sa likod ng paaralan, umakyat sa bubong at sa pilitang pumasok sa paaralan. Narecover sa suspect ang 4 na cellphone, hard drive, speaker, CCTV camera at bag na nagkakalaga ng halos 100,000 piso. Nakakulong na ang suspect habang tinutugis ang kanyang kasabwat.
2: Sa Maynila, timbog naman ang lalaking namboso sa 2 babaeng katrabaho sa dental laboratory sa Malate. Sa investigasyon, napansin na isa sa mga biktimang naliligo ang mistulang ballpen na nakadikit sa likod ng tangke ng inodoro. Natuklak sang spy camera pa lang mistulang ballpen na ginagamit sa intelligence operation. Mabilis na nakilala ang suspect matapos makita sa video ang kanyang mukha habang inilalagay ang spy cam sa banyo. Alamin natin, baka naman may traffic na sa NLEX sa ganitong napakaagang umagang-umagang-umaga ng Webes. Naroon ng Radyo Patrol. Nico Bagsik, Nico B, may traffic ba?
3: Good morning, Kito Johnson. Banayad ang daloy ng trapiko sa north at southbound ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Meron lamang tinatayang 40 hanggang 50 meters na pila ng mga sasakyan pagdating ng Bukawi Toll Plaza dyan yan sa may RFID, yung pinagpapaloadan ng RFID. Ngunit paglagpas dito ay tuloy-tuloy na ang mabilis sa daloy ng trapiko papuntang Balintawak exit at sa Mindanao exit. Samantala, sa lagay naman ng panahon, nakararanas ng mahinang ulan at pag-ambon sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Sa ngayong madaling araw, kaya payo sa mga kapamilya natin na mainam na magdala pa rin ng payong laban sa ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita! Probinsya!
1: Ang oras ay 5:28 sa ating Pasada probinsya. Sinibak sa pwesto ang dalawang pulis na sinasabing nangharas ng dalawang babaeng criminology intern sa Cagayan de Oro City. Inireklamo ng mga intern ang mga pulis na may ranggong captain at corporal at nakatalaga sa Police Station 7 sa Barangay Bulua. Inatasan na ang Northern Mindanao at Cagayan de Oro City Police na magsagawa ng investigasyon at magsumite ng ulat sa insidente. Tiniyak naman ng PNP ang proteksyon sa dalawang intern at iginit na hindi kukonsintihin ang pangaharas ng mga pulis.
2: Sa Albay, arestado isang mangisda dahil sa pagtatago ng baril sa bayan ng Owas. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang bahay ng suspect at nakumpiska ang kalibre 45 baril, magasin at mga bala. Maharap sa panibagong reklamo ang mangisda na may nakabinbin pang kasong robbery at frustrated homicide.
1: Sa Cagayan, tatlo ang arestado sa pagnanakaw ng petrolyo sa cell site sa bayan ng Kamalinyugan. Unang sinita ng mga pulis ang kahinahinalang van na nakaparada sa barangay Katotora Norte. Nang inspeksyonin, nadiskubre ang mga plastic drum na naglalaman ng 8 galon ng petrolyo. Nagtangkap ang tumakas ang isa sa mga sospek na nahulihan pa ng 1 gramo ng shabu.
2: Sa Laguna, tukoy na ang 3 lalaking sangkot sa pananakit sa kuting sa Kabuyaw. Unang tinadyakan ng mga suspek ang kuting saka binuhusan ng alkohol at sinilaban sa barangay Mamatid. Sa investigasyon, nagiinuman ng grupo ng mapagtripan ang kawawang kuting. Hinahanap ng 3 suspek kabilang na isang minor de edad para masampahan ang kaso. Nasa gip naman ang sinaktang kuting at 2 pang pusa.
1: Eh kung kayo kaya ang silaban,
2: pag nakita nyo, ipakalmot nyo sa pusa.
1: Sa oras na 5:30, aba, gising bangon ka pamilya, gumayak takbot, may pasok ngayong Huwebes. Sa oras na yan, alamin natin ang mga balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Anim na drug suspect na aresto sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
4: Good morning, Christian Johnson. Nahulog sa kamay ng Bataan ang 2 high-value drug trader at 4 street-level drug personality sa Bataan sa nakalipas na 24 oras. Higit sa 600 at 40,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Bataan Police mula sa 6 na drug trader sa bayan ng Limay, Hermosa, Morong at Malanga City. Sa Limay, 2 ang na-arestong high-value drug trader na nakuhana ng higit sa 350,000 pisong halaga ng droga. 2 ang na-aresto sa Hermosa, Bataan ng Station Drug Enforcement Unit na nakulihan ng higit sa 200,000 pisong hinihinalang shabu. Ang 2 pang suspect ay nalambat ng pulisya sa Morong at Malanga City. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang isa sa pangkaso ng pulisya laban sa 6 na mga suspect. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Potensyal ng Puerto Galera bilang cruise tourism destination, pinag-aaralan. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
5: Good morning, Johnson and Christian. Dumating sa Puerto Galera ang mga pinatawa ng Department of Tourism para sa 4 na araw na pagbisita kaugnay ng pagsusuri sa potensyal ng bayan bilang cruise tourism destination. Pinisita ng DOT team ang mga pangunahing attraction pan-turismo at ang strategic site upang matukoy ang kahandaan at potensyal ng Puerto Galera na maging bahagi ng mga cruise tourism offering. Kasabay nito, pinangasiwaan din ng DOT ang paghahanda ng Puerto Galera para sa underwater shootout na nakatakda sa September 16 hanggang 20th na inaasahang lalo ko pa ng mga underwater photographer, diver, tourism stakeholders at mga turista mula sa iba't ibang lugar. nais ng DOT na higit pang mapalakas ang turismo sa Puerto Valera, mapabuti ang karanasan ng mga turista at maitaguyod ang bayan bilang isang competitive and sustainable tourism destination para sa cruise tourism at diving. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DJM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Metro Pasada.
1: Oras na 5:33, alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Pasay at Paranaque ngayong Huwebes ng umaga. Rumaronda si Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, anong sitwasyon?
6: Christian, para sa mga bubiyahe papuntang Pasay at Paranaque City mula Quezon City yan, pangkalahatan pang maluwag ang mga kalsada ngayong madaling araw. Partikular sa Rojas Boulevard southbound papuntang Redemptorist Road, Maradco Avenue at Asiana Avenue, may bahagya lang may may build-up ng mga sasakyan sa Rojas Boulevard kanto ng Seaside Drive dahil yan sa mga stoplight. Northbound naman, nadaraanan na muli ng mga sasakyan ang lahat ng linya ng Rojas Boulevard dahil naalis na, nahulog na sanga ng puno doon sa may bahagi ng Redemptorist Road ayon sa MMDA na umukupa sa isang linya ng kalsada. Palipo naman ang EDSA at EXA extension, dire-diretso lamang din ang biyahe. Yung bagyang build-up dito sa may bahagi ng EDSA extension, Christian at Johnson, ay dahil lamang naman sa stoplight at makapal na volume ng mga sasakyan at wala naman tayong namatang aberya sa kalsada ngayong madaling araw. Paalala ulit sa mga motorista, umiiral ang MMDA number coding scheme para sa mga sasakyan may plate number na nagtatapos sa numerong 7 at 8. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. May traffic kaya sa Maynila? Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha, may traffic ba?
7: Good morning, Johnson at Christian. Pangkalahatan pang maluwag ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Mula Welcome Rotonda hanggang Espanyo Boulevard, magaan pa rin yung usad ng mga sasakyan. Wala pang masyadong sasakyan na buong biyahe kung liliko papuntang Lacson Avenue, Rutang Dangwa. Bagamat bukas yung southbound ng Dimasalang Bridge, nanatili pa rin sarado para sa rehabilitation yung northbound dito. Kaya sakali muna ng Simon dumadan mga motorista papuntang Santa Cruz. Samantala dito sa Blumentate Road, may kaunti ng build-up na mga sakyan sa stoplight, ngunit tuluwag na paglagpas ng footbridge, malapit yan sa Manila North Cemetery. Mula Welcome Rotonda hanggang Santa Cruz, inabot lamang ng 10 minuto ang naging biyahe natin. Samantala sa lagay ng panahon, nakararanas na ng pag-ambon dito sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta! Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita!
1: Alam nyo na yan, gising bangon na po kapamilya, lalong lalo na po sa mga may maagang pasok ngayong Huwebes. Sa kasamaang panod po, walang anunsyo ng suspension o cancellation kasi maganda naman na po ang panahon sa ilang lugar.
8: Kaya sulitin po ninyo at maraming nawalang mga araw sa mga estudyante, maghahabol tayo, magme-makeup class sa mga bata ha.
1: At pambawi rin po doon sa mga araw na hindi tayo nakapasok, lalo na yung mga nag-no work, no pay sa mga araw na hindi po sila nakapasok. Bawi po tayo at mag-weekend na rin naman po.
8: At hindi porket balita ng mga Radyo Patrol na walang traffic kahit saan eh, magpapatanghali na kayo ha. Baka kayo ma-traffic miyami ang konti.
1: Mahirap kapag naabutan kayo ng pagsikat ng araw maya-maya, yan ang problema natin. Ngayon maluwag, pero mamaya-maya, mambubulaga po yan. Kaya po sa Maygi 27,000 ating viewers ngayong Thursday morning, magandang umaga po sa inyo, lalong lalo na po yung mga nandito sa Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening naman po sa mga kapamilya natin sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo.
8: Si Ate Josie nagpapabati lang sa kanyang balay and get well daw kay Lola Lenny and kay Kalisi Laines, kay Tita Shane at Mommy RJ. Magandang morning po sa inyo at laging nakatutok daw po sa Pasada Balita.
1: Uy, maraming salamat. Pagbati rin kay Sir JV Valdez na pinapabati rin ang mga taga BFP Nueva Ecija Provincial Office. Good morning po kila Acting Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Ma'am Josie Lising. Good morning po at ingat po dyan sa Nueva Ecija.
8: At sana wala ho kayong responde ha. Ibig sabihin ay payapa, walang sunog at walang kinakailangang respondihan ng mga bumbero ha. Ingat po kayo.
1: Ingat po. Good morning kay Professor Gabby Lopez. Magandang umaga po kay Ma'am Nona Damian. Good morning. Ma'am Malina ho ng Plaridel Bulacan. Magandang umaga rin. At good morning po sa mga maagang nag-workout dyan sa mga gym sa Ortigas. Good morning.
8: Sisipag mga ganyan, ano? Yung madaling araw ay nag-gym na, no?
1: Di pa kasi matao kapag ganyan.
8: Sa bagay, baka ina-available time nila, no?
1: Mas masusulit mo yung mga gamit. Good morning po. Good morning. Stay fit and stay healthy.
8: Happy, happy, happy birthday daw kay Kuyang Rodel Moniz. Kuya Rodel, happy, happy birthday. Pinababati ka ni Jerry Bizarres, ni na Adrian Panilaga at si Benok Tonalete. May lakad daw kayo mamaya.
1: Good morning. Good morning din kay Jude Tadeo Socrates. Welcome back sa Pilipinas and happy vacation. Good morning. Good morning. Sa oras na 5:38, ikaw ba'y partner sa masakay pa ng tren?
8: LRT, oo naman. MRT. Oo naman. Inang, LRT, yung huling ko nasakyan ay LRT 1.
1: Yung papuntang monumento.
8: Mm. Apitex. Yung sinasabi nung announcement eh, Yamaha Monumento Station. Parating na.
1: Good morning po sa mga commuters ng LRT at MRT. Makinig po kayo.
9: Kakaibalita. Kakaibang balita.
1: Hindi ko alam kung na-experience mo na rin ba to pag sumakay ka ng tren. Dahil umuulan daw po sa loob ng tren.
8: Wala namang ulan na.
1: Eh, umuulan daw eh. Yan yung naging karanasan daw ng ilang pasahero sa loob ng LRT1. Yung LRT1 yan po yung bumabiyahe mula Paranaque hanggang Caloocan. Sa...
8: Bale, hanggang dito na
1: hanggang dito na pala sa may FPJ station.
8: FPJ station.
1: Sa Facebook post, inakala ng pasaherong bumabagyo sa loob ng bago noong Lunes. Maulan ba noong Lunes? Parang hindi naman na.
8: Hindi, okay na noong Monday. Noong Sunday, okay na. Monday, okay na rin.
1: Eh, ang paliwanag po ng Light Rail Transit Authority o ang LRTA, barado ang aircon drainage system kaya may tumulong tubig. Ay naman pala. Hindi pa nalinis. Ay pag-ugnayan na ang LRTA sa private concessionaire na Light Rail Manila Corporation na dapat magsagawa ng maintenance sa mga tren.
8: Dapat lang. Meron yan, kasama dapat sa maintenance yan para hindi ganyan kung kailang bumibiyahe na tsaka magkaka-aberya.
1: Oo, kasi ano eh, tsaka diba laging hinihirit din yung taas pasahe din sa mga tren. Dapat kaakibat nun yung maayos sa serbisyo at kapag sinabi natin maayos na serbisyo, wala papasok at paglabas ng tren ng mga pasahero, dapat maayos.
8: Oo, yung buong journey ng mga pasahero, dapat ligtas po sila at walang magiging aberya.
1: Iyan po ang ating kakaibalita na aircon na dapat linisin.
8: Kaya sabi nga ni Tito Ariel, job you!
1: Hanggang sa loob ng tren.
8: Dahil hindi nyo alam kung kailan kayo uulanin kahit kayo'y nasa loob ng tren.
9: Kakaibalita! Kakaibang balita!
1: Atin pong pagbabalik mamaya, may kakausapin po tayong isang eksperto dahil sa unfortunately po nitong nagdaang habagat at mga epekto po ng mga bagyo ay may ilan pa rin po tayong mga kababayan na namatay. Naging casualty po sa kabila po ng paulit-ulit
8: na 31 ang sabi dun sa report.
1: Malaki-laki rin yung bilang na yan. Sa kabila po ng paulit-ulit na mga advisory natin, paalala ng pag-iingat para maging ligtas kapag may kalamidad, eh sige nga po, mag-go basic nga po tayo, mag 101 nga po tayo sa mga, again, basic at dapat nating malaman na paghahanda kapag meron pong sakuna.
8: Meron tayong, di ba, earthquake drill, meron tayong fire drill, pero meron ba tayong mga drill sa panahon ng merong pagbaha, merong landslide, no? Parang wala.
1: Parang wala eh, kasi yung iba sa atin parang ulan lang naman yan eh. Pamataas ang tubig, nasanay na. Pero sa mga pagkakataon po na hindi natin inaasahan at nagkakabiglaan po tayo, ano ba yung mga dapat nating gawin at yung maagang dapat nating ihanda para kapag nandyan na po ang bagyo, kapag andyan na ang baha, ay alam natin kung ano ang ating gagawin. Sa oras nating 5:41, magbabalik po ang programang Pasada Balita. Diyan lamang po kayo mga kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
8: Ay, teka, nanonood pala sa atin ang attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Comelec. Attorney, maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning, attorney, at good morning po sa mga taga Comelec.
8: Good morning. Pati na rin kay Chairman, meron ding isang nagtatampong listener po natin.
1: Ako naman.
8: Nasabi niya, yung husband ko, alam nyo ba, araw-araw nakikinig, nanonood sa inyo. Salamat. Hindi po naman nababasa yung message niya. E pakibati na lang daw kay nani ng Baltimore sa Maryland, walang paltos.
1: Good morning
8: sa panonood.
1: Good morning po dyan sa Maryland.
8: Pasensya na po sa mga hindi namin nababasa yung iba't na pakadami ho kasi kung minsan talaga naman. Pero salamat.
1: Salamat
8: sa lahat po ng nanonood, nakikinig at ginagawang radyo ang teleradyo. Oras po natin, mga taga Comelec. Mommy Rachel, 5:43 na.
1: Good morning po.
10: Pilipinas, pasada balita na. Basta AM DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Macho Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
1: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita hanggang alas 6 ng umaga ngayong Webes. Muli, good morning po sa ating lahat. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po si Johnson Manabat. Sana ho'y laging handa ang lahat para ho sa kaligtasan natin kung may mga panahon po ng kalamidad, tagbaha, landslide. Pero sabi ko nga, parang wala namang kalimitang drill para ho sa ganyang klase ng mga calamity. Fire drill meron, oo. Earthquake drill, oo, meron.
1: At sana sa mga talakay na ganito magkaroon ng idea siguro yung mga LGU, mga barabarangay, or even sa mga eskwelahan siguro para meron maagang pagtuturo ng mga gantong klaseng impormasyon. Lalo na't kanina nakausap natin yung pag-asa, di ba? May paparating na naman na posibleng bagong bagyo. At yung habagat po ay tuloy-tuloy na makakaapekto sa atin at magdudulot po ng mga pag-ulan. Dapat po ay hindi na bago sa atin yung ganyang sitwasyon eh. Tuwing gantong panahon sa atin.
2: Pero di ba nagko-cover tayo sa labas, may mga probinsya na ang kwento ng mga matatanda, yung mga talagang elders na naroon sa mahabang panahon, dati hindi naman sila binabaha.
1: Yan
2: dati
1: din.
2: Hindi naman sila nila landslide. Pero ngayon, kapareho ng mga lugar na dating bahain, binabaha na rin sila.
1: Kaya hindi mo rin masisisi yung ibang mga lugar, yung mga matatanda, kung bakit siguro nagiging kampante sila o hindi ganun ka nagpapanik kapag may mga kalamidad gaya ng bagyo. Dahil nga po noong panahon naman nila, siguro hindi ganun ka-develop yung kanilang area, eh kahit papaano ay ligtas at walang risk ng mga baha at landslide. Pero nagbago na rin po kasi ang panahon eh. Siyempre kakambal ng development sa ibang mga lugar, eh yun din po talaga yung risk na ma-expose at magkaroon ng mga banta ng ganun klaseng epekto kapag may mga kalamidad na sa ngayon.
2: Kaya habang hindi pa ho natitino ang lahat ng mga flood control projects, ang magagawa lang ho natin ngayon pansamantala ay maghanda sa ating mga sariling kaligtasan para kahit papaano ay malesen yung posibleng pinsala sa property, syempre lalong-lalo na sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya at bawat miyembro ng community.
1: Ang ganda kasing pakinggan na may mga may mga flood control projects naman eh, may proyekto, may ginagawa ang gobyerno, may budget. Unfortunately, nakita naman po natin, lalo na last year, hindi po ba nung na-expose na ang laki-laki ng pondong inilalaan, ambisyoso yung mga proyekto, pero hindi naman naisakatuparan kasi may mga nagkabulsahan eh.
2: Ibang ambisyon ang natupad.
1: Kaya mahirap po na maging kampante kapag sinabi ng mga opisyal natin na ay, poprotektahan namin kayo, may mga proyekto na kaming ginagawa. Magandang maganda pangako yun, pero siguro magandang magsimula na rin sa atin yung pag-iingat at paghahanda. Kasi kung hindi natin maaasahan yung mga ganong klaseng proyekto, paano natin mapaprotektahan yung mga sarili natin?
2: At saka ang masakit, di ba, yung mga flood control projects na yan na sa pag-aakala ng community roon na poprotektahan sila sa panahon ng pagbaha, eh di ba yung pang nakapinsala sa kanila?
1: Oo.
2: O naging kampante natin ang community dahil sa pag-aakalang, hindi, meron namang riprap, meron namang dikin na itinayo dyan. Baka magiging mas mababa na ang pagbaha, pero mas malaki ang naging pagbaha dahil nasira ang flood control project.
1: Mas nakapaminsala patuloy, mas maraming buhay patuloy yung naperwiso. Unfortunately, may mga namatay pa dahil nga po hindi naging epektibo yung ilang mga proyekto at naging kampante masyado yung mga kababayan natin. Kaya nga ang laging tanong dyan eh, mali ba na masyadong nakakampante ang publiko dahil kabang may gantong panahon yung iba sa atin talagang nagpupumilit na wag mo nang umalis ng bahay o wag mo nang lumikas, o meron din pong pagkukulang doon sa parte ng talagang pagpapatupad ng mga proyekto na bukod po doon sa pag-aanunsyo at pagbabanggit ng mga proyektong yan ay hindi naman talaga nagawa sa ibang mga lugar.
2: Sabi ng ibang mga probinsya, hindi kasi catch basin po kami. Dito talaga ang baba ng tubig mula doon sa upstream. Eh, sa mahabang panahon eh, ganun ng ganun na lang eh. Wala bang naging improvement, wala bang naging proyekto man lang na magbibigay ng kahit kaunting ginhawa sa mga kababayan po nila, halimbawa sa Pampanga, sa Bulacan.
1: At yung ibang mga lugar dyan, kahit matagal na nilang alam na ganyan ang sitwasyon nila, saluhan sila ng tubig, catch basin sila, yung iba dyan, isang apelido lang din ang nagpaprik pa rin sa posisyon, ba't hindi nagagawa ng paraan o ng solusyon, hindi po ba?
2: Eh, ano bang po pwedeng gawin?
1: Ayan, malalaman natin yan sa ating guest ngayong umaga, si Sir Rainiel Neil Florentino, isa pong Certified Health Practitioner at Safety and Security Specialist Officer at Licensed Instructor 4. Sir Neil, good morning po. Christian at Johnson po sa Pasada Balita.
3: Hi, good day po. Good morning. Good morning po.
2: Sir, good morning. Tama ho ba yung observation na parang wala tayong drill para halimbawa sa flash flood or landslide, although meron tayong earthquake drill, meron tayong fire drill, pero sa ganung klase ng mga kalamidad, meron ho ba?
3: Actually po, sinasama po natin yan sa ating pong disaster management, no? At dinadagdag po natin yan sa mga ating pong disaster preparedness na ginagawa po natin, lalo na po sa mga public school. So hindi lang po masyadong na-emphasize yung ayun. ating pong mga drill na tinatawag po natin. Pero kasama po siya doon po sa tinatawag nating disaster management and awareness program po.
1: Opo, puntahan na po natin, Sir Neil, yung ilan siguro sa mga basic at pahalagang dapat malaman ng ating publiko kapag nabalitaan na natin na may paparating na bagyo, masamang panahon po na darating. Ano po ba ang maipapayo natin na unang-unang dapat po na ginagawa sa loob pa lamang po ng bahay?
3: Okay, number one po talaga, kailangan po tayo maging aware o maging handa, no, sa pagdating ng isang bagyo o kalamidad. So, ginagawa po natin ito, lalo na po sa ating po mga unurbanized area o mga provincial area at yung mga prone po pagdating po sa mga landslide, mudslide, meron din po sa flood floods, no, na tinatawag natin. So, ang pinaka number one natin gagawin, yung awareness po natin. Makibalita po tayo kung saan tatama ang bagyo o kung saan yung mas mataas ang impact ng ating pong paparating na bagyo.
1: Kapag meron ka ng ganong impormasyon, Sir Neil, ano po ang unang aksyon na dapat gawin sa loob ng bahay? May mga kailangan po bang itipon ng mga gamit? Saan po ba dapat ilagay? Kung halimbawa po ay flood-prone area ang inyong lugar at kadalasan na pong binabaha, ano po yung dapat pong gawin na kahit po ipaulit-ulit na nating sinasabi ay dapat pong mapaalala sa ating mga kababayan?
3: Okay. Kung alam na po natin ang impact ng bagyo o saan tatama ang bagyo dahil nga sa advance naman ng ating pag-asa sa pag-a-announce ng impact ng bagyo. So, pangalawa po natin gagawin sa paghahanda pagdating po sa ganitong disaster na ma-encounter po ng ating kababayan, yung ating pong evacuation plan. Kung paano po tayo, kung sakali po sa pagtaas ng tubig at tayo po yung front sa mga landslide at mudslide. So yung evacuation plan po ng ating barangay, dapat po ang naalam natin yon. At karagdagan po doon yung paghahanda rin natin ng ating mga personal na kagamitan. Lalo na yung mga mahalagang mga dokumento at lalo na kung meron tayong mga bata doon sa ating tahanan.
2: Sir, meron hong mga pagkakataon pag nai-interview halimbawa ng media, lalo yung matatanda na, sabi nila, eh, sanay na kami dito, matagal na panahon kaming narito, hindi naman kami binabahan ng ganito dati. Yung iba hindi pa rin lumilikas. So, anong diskarte para makumbinsi sila na iba na ang panahon ngayon kumpara dati?
3: Unang-una, dahil sa karanasan na rin natin, no, sa Bagyo, lalo na ngayon, talagang nakakaiba na ngayon ang disaster ngayon. Na tama nga po kayo na nabanggitin nyo, noon, normal para sa kanila yung nararanasan, pero ngayon, kakaiba na.
2: Oo.
3: Dahil ngayon, dating hindi binabaha, ngayon, binabaha na. So, ang ginagawa ng ating mga local agency at maging mga volunteers natin, ay patuloy nating hinihikayat yung ating mga kababayan. So, isang factor nating ipinapaunawa na pagdating sa mass evacuation, no, hindi lang so forcing para sa ating mga kababayan, kundi ini-encourage natin, lalo na dun sa mga unurbanized area no, na lumulubog talaga sa baha. Kasi kakaiba na ngayon ang sitwasyon ngayon. Dahil nga yung dati lang gutter lang ang baha, ngayon lagpas tao o hanggang dibdib na rin, lalo na sa ating Metro Manila area.
1: Opo, nabanggit niyo po yung kahalagahan po ng evacuation. Siguro po sa mga senaryo na halimbawa nga po meron ng impormasyon na may paparating na bagyo, malakas na bagyo. Ano po ang may papayin natin sa mga kapaglilikas? Hanggang gaano karaming gamit po ba ang dapat dalhin? At ano-ano po mga gamit po ba ang kailangang dalhin kapag pupunta po sa evacuation center ng isang pamilya?
3: Mahalaga na sa pag-evacuation, no? At talagang nandun na tayo sa punto na kailangan na nating i-evacuate ang isang pamilya, no? Ang kailangan nila mga dala-dala o mga gamitan na kailangan, yung mga basic commodities nila, mga personal belongings nila, tulad ng mga damit, at mahalaga rin yung mga dokumento, no? Lalo na yung mga valid ID natin, dahil ito yung mga basihan kung sakali man magkaroon man tayo ng contact tracing para doon sa ating mga kababayan. Pangalawa doon, yung mga basic needs naman natin tulad ng mga gamot. Kung meron na si nanay, si lolo, na mga maintenance, no? Pero nakasuporta naman ang ating mga LGUs dyan pagdating sa evacuation.
1: Diba na ano na rin po, nagiging trending na rin yung pagkakaroon ng go bag na any moment kapag may emergency, andun sa loob ng bag yung lahat ng kailangan mong dalhin at gamitin kapag meron pong emergency. Paki-refresh lang sa amin, Sir Gil, kung ano ba ang mga essentials na dapat ay nakahanda sa isang go bag at gaano kaaga mo ba dapat hinahanda yan?
2: Pang ilang araw, yung supply, ganun.
3: Actually, ang ating pong go bag na ini-encourage natin sa ating mga ating kababayan, no? Number one dyan, kailangan meron tayong good meals, yung ready to eat. Yan ang pinakamahalaga. Pangalawa, yung ating pong mga basic commodities na kailangan, tulad ng ating mga personal belonging. Nandyan din yung ating mga medicine. Yan, mahalaga po yan. Pangatlo, kung meron tayong mga important documents na kailangan nating dala-dala, dapat po nandun sa ating go bag. Ang go bag naman natin ay kailangan na consumable siya ng 2 to 3 days. Tapos nandoon yung ating content. Meron din naman tayo mga uploaded no, sa ating social media na pwedeng magkaroon ng comparison ng ating mga kababayan pagdating sa go bag. At ang kalagahan kasi ng go bag, nandun yung mga basic needs natin for the past 24 hours to 72 hours dapat. Meron tayo talagang bit-bit.
1: Opo, at siguro last na lang sa akin, Sir Neil, kasi may mga naitalaring insidente ng mga landslide. Para naman po doon sa mga bahay na malapit po sa mga landslide-prone areas, ano ang indikasyon o signal na sila ay dapat lumikas na? Kasi may iba rin po na, of course, nahirapang lumikas o lumipat ng bahay kasi wala po silang pagkakataong makalipat o makahanap ng mas safe na tirahan. Pero kapag may masamang panahon din po na inaasahan, ano po ang pinaka ideal or best na paraan kapag para po sila ay lumikas at hindi na maabutan pa kung magkakaroon po ng landslide?
3: Actually nga, ito nga yung hamon sa aming mga rescuer. Kasama na rin ang mga volunteers at local agency, no? Na ating mga DRNO personnel. Hamon ito sa amin, no? Pagdating sa mga evacuation o yung ating po pag-aanyaya doon sa ating mga kababayan. Sa ganito po sa question, unang-una natin dapat tinitingnan yung ating pong testing doon sa ating pong weather updates, no? Kapag tayo ay naka-prone naman, nagkakaroon naman ng alert system yung ating mga rural area, katulad ng ating mga barangay. So, sila yung first response na nag-i-encourage doon sa mass evacuation.
1: Mm-hmm.
3: Ang kahandaan naman na tinutukoy natin dito at identify naman, kung identify yung area natin na ito ay prone pagdating sa aksidente tulad ngayong may disaster, no? Or mga weather condition. At yung trigger natin para mag-evacuate, doon mm-hmm. na yung meron na tayong advisory mula sa ating local agency.
1: Mm-mm.
3: Ngayon, dahil nga sa mga kababayan natin na hindi aware sa ganung sitwasyon at natatakot sila na mag-evacuate dahil nga sa kanilang patutunguhan, may kulangan, no? Kailangan yung kahandaan din, nagmumula rin doon sa ating mga kababayan.
1: Opo.
3: At nakasuporta naman ang ating mga local agency po, even yung mga private sector sa evacuation area.
1: Opo. Kumbaga magandang ano, at least kapag meron ng advisory, dapat maging alert na rin po yung ating mga kababayan, lalo na po sa mga landslide prone areas. Sir Neil, maraming po salamat po sa ating diskusyon this Thursday morning, and we hope kahit papaano may napulot po ang ating mga kababayan para maghanda kapag may kalamidad. Salamat po sir, ingat po kayo.
3: Okay po, good morning po at magandang araw po sa inyo lahat.
1: Si Sir Rainiel Neil Florentino, Certified Health Practitioner, Safety and Security Specialist Officer at License Instructor 4. Alas 6 na po na umaga mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama sa amin, pero wag po kayong bibito dahil bukas ulit ha, Friday, dito lang po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
2: Maraming salamat. Ako po naman si Johnson Manabat, susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bukas po ulit.
1: Good night.

0: He not being. Pampagising! Gising na! Bango na! Ang tulog pa, pangit! 6.02 in the morning! Wakey-wakey!
1: Oras sa tingin nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
1: Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Ay, gising na, bango na, Mr. Gising reporting in the morning. Pinipilit ko po, actually sarap matulog, ang lamig. Then, ipipwede sa may mga trabaho, bawal maging batugan, bawal tamarin. Dahil ngayon po ay dalawang araw na lang, magwi-weekend na. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, 1 peso and 75 centavos na po ang nabawas o natapya sa presyo ng diesel. Meron po akong good news sa inyo, ha? Meron na tayong datos sa ikatlong araw ng trading. Lumobo pa po yan. At tuwan-tuwa, alam mo naman ako, diesel ako eh. Abang 55 centavos sa gasolina at 1 peso and 80 centavos sa kerosene. Susod pa rin po ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 65 centavos kada US dollar. Samantala, muli sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid

0: And alerts. Magandang umaga po sa lahat ng mga consumer dyan sa Visayas. Mayong aga sa mga taga Western Visayas at mayong buntag sa mga taga Central Visayas at maupay nga aga naman sa mga taga Eastern Visayas. Ayaw ko kung may nakaligtan pa kong pagbati. Eh siyempre mga Bisaya ng Central Visayas, lalo sa Cebu, Tagbilaran, ganun din po ang mga Waray ng Samarat Eastern Provinces at yung mga siyempre mga Ilonggo dyan sa Western Visayas at Negros Island Region at ibog daw na kamo. 89 na ang bagong kaso ng leptospirosis na naitala sa Maynila kahapon. 89 only for yesterday. Ang dami ka agad ha. Eh sa tala po ng lokal na pamahalaan simula August 20, halos 200 na ang tinamaan ng sakit kung saan 5 pasyente ang namatay. Sa San Lazaro Hospital, umabot na sa 135 ang naka-admit dahil sa leptospirosis. Nalampas na sa bed capacity na 120. Inaasahan ang pagdami pa ng mga pasyente sa mga susunod na linggo na matatapat po sa 2 linggong incubation period naman matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. E ngayon po nagbabadya yung ulan, makulimlim, although dito sa Quezon City, parang hindi pa naambun eh. Pero sa ibang parte ng Metro Manila, malamang naambun na. Sa Pasig City, naka-red alert na ang emergency room ng Rizal Medical Center dahil sa dami ng pasyente. Kabilang dito, ang mahigit 30 tinamaan ng leptospirosis kung saan 5 ang namatay. 31 nang napaulat na namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas po ng managdaang Bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng Office of Civil Defense, 19 ang nasugatan habang 3 pang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan kung saan 8,000 pamilya pa ang mga nasa evacuation centers. 5.5 billion pesos na po ang pinsala sa infrastruktura habang 1.9 billion pesos sa agrikultura. Sa Pampanga, lubog pa rin sa baha ang mahigit 200 barangay sa 16 na bayan. Ang dami po noon. Ito na ilalim na sa state of calamity ang probinsya dahil sa pinsala ng ulan at bahang dulot ng habagat. Mahigit 800 residente ang apektado habang 505 million pesos ang pinsala naman sa agrikultura. 7 minuto makalipas sa 6 ng umaga, 10 peking flood control projects ang natukoy ng DPWH sa Bulacan at Davao Occidental. Sa budget deliberations ng Kamara, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na 10 pa lang ang nakumpirmang peking proyekto. Pero patuloy ang investigasyon, katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. 12 kontraktor naman ang blacklisted habang mahigit 100 kawani ng DPWH ang nasuspindi, natanggal o nakasuhan dahil sa issue ng maanomalyang flood control projects. Sandaan lang, mahigit 643 billion pesos naman ang panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon, kabilang lang 83 billion pesos para sa mga locally funded flood control projects. Ayon po kay Dizon, hindi na sinusunod ang parametric formula na ginagamit noon para matukoy ang alokasyon ng pondo para sa infrastructure projects ng mga distrito. Tiniyak din ang kalihim na walang leadership funds o allocables sa panukalang 2027 budget ng kagawaran. Walang inilang pondo para naman sa flood control projects ngayong taon. Piit po tayo sa balitang impeachment. Inamin ng hostile witness na sinabay sa President Sara Duterte at Security Officer Colonel Raymond Lachica lang ang nakaalam o nakaalam kung paano ginastos ang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Sinasabing walang alam si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa paggastos ng pondo kahit umaming kabilang siya sa mga itinuturing na highest official ng OVP kasama sina VP Sara at Chief of Staff Zuleika Lopez. Ibig sabihin, mas may alam pa si Lachica sa paggastos ng confidential funds kahit hindi siya empleyado ng OVP. Iginit naman ni Ortonio na hindi maituturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang desisyon ng OVP na ibigay ang milyon-milyong pisong confidential funds sa mga informant para sila na ang bumili ng reward na gamot. Pero aminado si Ortonio na wala siyang ideya kung talagang ginamit ang pondo sa pagbili ng gamot noong 2022 hanggang 2023.
1: Is this usual? In terms of using government funds, so you find this process na medicines ang

0: Inibigay bilang reward sa mga informant pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines, for you that's usual.
1: Kung sa pagkakaintindi ko po sir and based po sa understanding ko po sa JMC sir, I would say so sir.
2: Naku, good luck sa pera ng bayan. Hiniling naman ng ilang senator judges na ipasabpina na sila chika. Gayun din, ang ilang dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds para maresolba ang mga natitirang tanong sa kontrobersya. Ang sagot po dyan ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero, hindi pa pwede naman. Pero after na makapagpresenta ang defense at prosecution, eh hindi po ang maigi po ngayon eh. Kasi nabibitin po yung sambayanan. Para may kulang po sa kwento, hindi ho ba? Eh kaya lang, pag hindi yan pinatawag ng prosecution at hindi rin pinatawag ng depensa, according sa presiding officer, ay hindi po pwede na ngayon din ipatawag ng korte mismo. Kung pwede daw, ay kung maaari, gagawin yan sa dulo na pagkatapos na magpresenta ang depensa at prosecution. Eh kaya lang by that time, may iba ng focus yung ating mga kababayan. Eh ngayon kasi, parang may kulang sa kwento eh. Diba nagsimula tayo sa COA, tapos nagsimula tayo dun sa anong ranggo ng babaeng yun? Ayon, SDO, Special Disbursing Officer din siya. Tapos may si Ortonio. Pero may kulang, isa testimonya nilang tatlo or apat, as in dalawa yung taga-COA, hindi huma. Parang may kulang dun sa, no, sa testimonya na, oo nga, so nasaan nga ang pera? Kumbaga sino nag-last touch sa pera ng bayan? Oh, yun ang gusto malaman po ng sambayanan. Ano po? Eh, abangan po natin kung sino masusunod. Malay nyo naman ipipresenta ng depensa. O di may pagkakataon ngayon ng prosecution na i-cross-examine or mapag-isipan ng prosecution na sila na mismo habang nandito pa po tayo sa article na ito ng Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ginisala po ng ilang senador ng ilang senator judges si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kaugnay ng paggastos ng confidential funds sa interpellation kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo kung bakit hindi nagsagawa si Ortonio ng investigasyon sa paggamit ng confidential funds ng OVP na unang beses na nakatanggap ng audit observation memorandum mula sa Commission on Audit. Hindi din po natin na kapag ganyan na yan ang sinabi ng boss mo, madaling sabihin in hindsight, madaling magsabi na hindi, uy, mali ate. Pero pag nandun po kayo sa sitwasyon na yon at ikaw ang biglang sasaliwa, at ikaw ang biglang mag-i-restrictuhan, eh mukhang iba din po, no? Magkakaroon ng pagdududa ngayon siya, akala ko ba ate yung player ka? Baka ganun po yung sitwasyon. Paliwanag ni Ortonio ay sinusuri lang niya kung paano ginamit ang pondo. Ayun na nga. Eh, lalong nainis si Tulfo nang hindi makasagot si Ortonio sa tanong kung bakit pinili na mga sinasabing nakatanggap ng confidential funds na bumili ng gamot sa halip na lumapit sa Department of Health.
1: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
3: But it is your responsibility to know.
1: I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
3: So again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
1: With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado.
3: Okay. Now, you're talking about taking offense. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin.
2: Binatikos naman ni Senator Judge Panfilo Lacson ang detalye sa ilang dokumento hinggil sa confidential funds ng OVP habilang ng paulit-ulit na physical target na pagkakagastusan ng pondo noong 2022 at 2023. Ayon pa kay Lacson, insulto sa common sense ang copy-pasted na detalye sa dokumento. Inalin tulad naman ni Senator Judge Robin Badilla ang issue sa confidential funds ng OVP sa paggamit ng alias ng mga bayani ng Pilipinas sa rebolusyon noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ayon pa kay Padilla, gumamit din si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ng alias na Marcial Bonifacio. Sagot ng prosekusyon, pinapayagan ang paggamit ng alias, pero dapat pa rin ibunyag ang totoong pangalan. Nalinaw din ni Senator Judge Bob Aquino ang paggamit ng alias ng tuhing si Ninoy Aquino.
4: The prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
5: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio?
4: To be candid, Your Honor, I'm not...
5: Sino po?
6: Si Benigno Aquino Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias.
7: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds.
2: Tama naman. Pinayagan na po ng impeachment court na ma-excuse si Ortonio matapos ang dalawang araw na pagtestigo. Alas 6:16, standby Radyo Patrol. Maigpit nang ipatutupad ng impeachment court ang sub judice rule sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, bawal na pong talakayin ng mga prosekusyon, depensa at senator judges ang merito ng mga reklamo. Napaka wala na magpa-interview sa atin na ano, na taga-prosecution. Hindi kaya, Eliza, umu-oo pa ba yung mga taga-prosecution sa atin? Bukod sa kanilang spokesman, siyempre, no? Kasi spokesman nga siya. Pero mas lalong mag-iingat po yan. Ayan, palagi naman natin na-interview taga-prosecution kasi yung depensa ayaw namang magsalita. Bukod kay Attorney Michael Poa. Pati ba si Attorney Michael Poa kasali din sa mag-iingat na? Ipagbabawal na rin po anumang uri ng pambabastos sa loob ng impeachment court, gayon din ang tinatawag na trial by publicity. Ako naman, kung ako tatanungin, kailan di man ako judge, ano? Hindi naman pambabastos yun. Yun ay parte ng talastasan sa loob ng hukuman. Nakatakdang padalhan po ng show cause order ang mga lalabag na abogado para magpalipagpaliwanagin sa loob ng 24 na oras. Sakaling maulit ang paglabag, pagmumultahin ng mga abogado ng 30,000 peso sa bawat paglabag. Iginit ni Presiding Officer Francis Escudero na nakaapekto sa dignidad ng impeachment court ang ilang pahayag na magkabilang panig. Dahil dito muling binuhay ang suwisyong kumuha ng ibang tagapagsalita ang magkabilang panig. Nagpaalala rin si Escudero sa mga kapwa Senator Judge na maging halimbawa pagdating sa political neutrality. Hindi rin po may mga judges nga na dinidiin yung testigo. Halatang halata kung ano ang panig. Pinakinggan naman ng impeachment court ang sagot ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan sa reklamo ng depensa sa kanyang Facebook post kaugnay ng pagbabawal sa misleading question sa cross-examination. Nanindigan si Ligutan na wala siya nilabag sa pagtatama sa maling proseso.
8: I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court and he is correcting that mistake on Facebook as I have been doing the past years. The post is not about you. It's not personal.
9: Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened.
2: Inatasan naman ang defense team na bisuhan si VP Sara na sakop siya ng umiiral na sub judice rule kaugnay ng impeachment case. Ito'y matapos questionin ang akusasyon ng Vice Presidente ng gumagamit ng prosekusyon ng theatrics at insulto sa pagdalakay ng articles of impeachment. Standby Radyo Patrol, inasan tutukan o tututukan sa impeachment trial sa susunod na linggo ang confidential funds ng Department of Education. Unang sasalang sa witness stand sina Colonel Manaros Boransing at magtanggol panopyo sa Lunes para tumistigo sa certification na isinumiti ng DepEd sa findings ng Commission on Audit sa paggastos ng confidential funds. Inaasahang patutunayan din na mga sundalong wala silang natanggap na confidential funds mula sa kagawaran. Kasama sana sa titistigo si retired Major General Adonis Bahaw, pero hindi mahanap ang address. Paano hindi mahanap yung address? Kaya hindi masilbihan lang sa BINA. Sakaling hindi humarap pa mga sundalo, posibleng paharapin bilang testigo si Defense Counsel Michael Poa na dating tagapagsalita Chief of Staff ni DepEd o ng DepEd nung nakaupo pang Education Secretary si Vice President Sara Duterte. Inaasang testigo si Poa kaugnay ng pagsusumiti ng DepEd ng military certification sa COA. Bukod kay Poa, nakatakda ring tumistigo ang opisyal ng Philippine Statistics Authority na si Assistant National Statistician Marisa Grande. Uy, si Marisa Grande magiging testigo. Ma'am, good morning! Kaugnay po ng verification sa mga pangalang nakalagay sa mga acknowledgement receipts. Nauna na iginit ng PSA na walang record ang karamihan na mga pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds. Punta na po natin ang ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:20. Magandang umaga muna kay Attorney Romy Makalintal. Na ang sturan ay, ang ganda siguro ng ngiti ni Senator Ninoy Aquino sa langit sa galing ng kanyang pamangking si Senator Bam. Oo nga naman. Oo, kasi talagang ano niya, binalik niya dun sa, oo nga may alias, eh pero wala namang confidential fund. Tama yun, tama po yun. Unahin natin sa pila si Rowan Cueto. Go Rowan!
10: Good morning Alvin. Abala para sa mga pedestrian na mga kable na nakakalat at nakaharang sidewalk sa Favela Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Dahil hindi madaanan na maayos ang sidewalk, napipilitan ng ilang naglalakad na sa bike lane dumaan. Bukod sa mga kable, may nakita rin tayong butas na pader kung saan dumadaan ang tubig mula sa mga kabayan na nakakadagdag sa abala sa mga naglalakad. Ayon sa mga pedestrian na nakausap ng Radyo Patrol, matagal na raw ang problema at hanggang ngayon ay hindi pa naaksyonan.
11: Araw-araw ko dito dumapot. Tagal na yan.
12: Matagal na.
11: Oo. Wala yan, ano talaga yan, pero iso.
10: Panawagan nila na sana'y maksunan ng nakaharang para maging maayos at ligtas na ang sidewalk para sa lahat. Sinusubukan pa ng Radyo Patrol na hinga ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng barangay. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
2: Thank you! Maraming salamat, Rowan Cueto. Nasaan yung ibang Radyo Patrol? Bakit na dalawa lang ire? Manong Rod Azon! Manong Rod Azon, magandang umaga po sa inyo, Manong Rod.
13: Good morning, Alvin. Maraming bilang ng mga major irrigation projects sa Central Luzon ang sinimulan ng isulong ng National Irrigation Administration upang makatulong sa problema sa patubig ng libu-libong ektaryang sakahan sa rehiyon. Aliwanag ni NIA Central Luzon Regional Manager Engineer Christian Manalo, makatutulong ito sa mga upstream dams at impounding structures sa gitnang zona itatayo ng Department of Public Works and Highways sa pagresolba sa pagbulusok ng tubig mula sa kabundukan upang maibsan ang malalalim na pagpa sa gitnang Luzon. Kabilang sa mga ito, ang Kabanggan Small Reservoir Irrigation Project at Bangilan Irrigation Project sa bayan ng Kabanggan at Botolan, Zambales. Sa Bataan ay ang Pantingan Small Reservoir Irrigation Project sa Pilar, Bataan. Sa San Miguel, Bulacan, ang Bayabas Reservoir Irrigation Project sa Doña Remedios, Trinidad, habang sa Nueva Ecija ay ang Cabiao Water Impounding Irrigation Project sa Bayan ng Cabiao. Sa Bungabon, Nueva Ecija, ang Kaalaman Irrigation Project at ang Lower Cabo Irrigation Project sa Palayan City. Sa Pampanga, nasa pag-aaral na rin ang konstruksyon ng Upper Gumayan High Dam Irrigation Project sa Florida Blanca, napipigil sa mabilis na agos ng tubig mula sa Gumayan River. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Mario Festin. Nagpapa-attendance lang. At syempre, nauna po sa pila kanina, si Ma'am Grace San Mateo. 6:03 pa lang, nandyan na si Ma'am Grace. Oh. Anon din si Ted Kua. Gising na rin si Paolo Baldo ng Virac Catanduanes. At syempre, si Attorney Romy Makalintal na nire-represent po yung mga senior citizen. Yung mga maagang gawigising, eh kahit may pasok o wala, kahit weekend or weekday, ang mga senior citizen po ay maaga talagang nagising. Ano po? Magandang umaga din kay Name Cannot Be Blank. Basta bilib na bilib ako kay Senator Robin. He proves what Miriam said, that it is forever. Nakapanghinayang ng tax natin. Is, yaka na naman, Name Cannot Be Blank, ha?
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. DZMM.
2: Magandang umaga po sa lahat ng mga tumaas sa singil sa kuryente. O kahapon may dumulog na naman sa atin. Pinuntahan ko dyan pagkalayo-layo pala ng barangay Bagong Silang na yan, Eliza. Sa Caloocan, alapit na sa May Kawayan, Bulacan, ang traffic pa. Oh my God, wala na, napasubo na ako. Kailangan kong puntahan. Yung kaso po ng mama, yung Ben, sinisingil siya ng Meralco ng bigit 54,000. Parang ang kaso niya, parang kahalintulad nung kaso nung naalala ninyo yung na-interview din natin sa Las Piñas, yung umabot ng halos 1.6 million pesos. Parang ganun din kasi binaklas yung kanyang metro. Ang sabi ng Meralco, kailang palitan. O hindi siya pumirma naman siya dun. Wala naman daw sinabi ng Meralco na suspected na tampered yung meter. Nung June po nangyari, June din yung sa Las Piñas, di ba? Aba, pagdating ng August, may extra bill po sila. Sinisingil sila ngayon ng 7, may gits, hindi pala 54, may gits 75,000 pesos. Siyempre, nagalit yung mama. Saan kukunin yung may gits 75,000? Sa paano namin tinayon pa pala, no? Kaya pinatatawagan natin yung Energy Regulatory Commission. Hindi nasagot si chairman. Oh, importante yan, ano po? Kasi siyempre, ang Meralco, ayaw pa magsalita sa ngayon. Pero may sulat na po sila dun sa mga case study natin. Ang punto nung Ben, nung may-ari ng account, ay paano daw niya mapapakialaman ang metro kung yun ay nakapwesto sa pinakatuktok ng poste? Ay, nakita ko nga po yung poste, yung taas. At ang poste ay ang metro nakalagay dun sa poste, hindi ho ba? Lalakarin mo pa ng siguro mga pataas eh. Siguro mga 80 meters. Oh, kulang-kulang 100 metro ang layo mula sa kanyang bahay. Napaakyat po. Ay, ini-imagine ko lang pag naulan. Siguro ako hiningal ako eh. Pababa, hindi ako hiningal. Nung bumalik ako doon sa may parking, sa may half court, sa may basketball court, hiningal po ako. Yun ang tanong niya. So kung ang aligasyon mo, Meralco, ay minanipula o pinakialaman ko ang metro, paano ko ginawa yun? Eh ilang taon na, ilang dekada na ang metro ay nandun sa taas. O, yun lang naman po, no? So, ang sabi ng Energy Regulatory Commission kay Meralco, Meralco, imbestigan mo nga yan. At kapag hindi na kontento yung case study, yung consumer, sa desisyon ng Meralco, kasi imbestigan ulit na Meralco eh. Although may kutob na yung Meralco na dinaya mo. Sabi ng ERC, hanggat na hindi natatapos o nare-resolve with finality ang usapin, hindi ka dapat putulan ng kuryente. Kasi yun yung kinakakaba, may dalawang matanda sa bahay, isa stroke ang tatay niya. Ano tawag mo nga doon? Yung tatay ng asawa niya. O, Bienan. Tama, no? Bienan niya. Yung Bienan niya ng lalaki, na-stroke. So, nandun lang. Nag-electric fan doon 24 hours sa loob ng bahay. At matanda na rin yung kanyang babaeng Bienan. At may dalawang bata doon sa loob ng bahay. Ano po? On the other hand, ano po? Naintindihan din po natin ang kampanya naman ng Meralco. Kasi po, remember, lahat ng mga magnanakaw ng kuryente, ay may tayo pong nagbabayad niyan. Apo, wala silang ginawa, wala po silang binabayaran. Ang nagbabayad po ng ninanakaw na kuryente ay ang consumer. Ay alam niyo kung saan? O di nandyan po sa system loss. Kasali po yan sa non-technical system loss. So maintindihan mo naman ang kampanya ng Meralco na pinaigting kaugnay po sa mga nagnanakaw ng kuryente. Ang problema lang, tama ba ang proseso? Ano po? Kasi kung ikaw halimbawa, naupa ka lang, o di wala ka ngayong kinalaman, hindi ko nakapangalan sa bill, eh pero ikaw po ang magbabayad nun dahil ikaw buwan-buwan ang nakakukuha ng bill eh. Hindi naman po yung may-ari ng bahay at syempre ipapasa niya sa iyo dahil ang assumption, konsumo niyo po yun. O ay paano kung ang nagnakaw pala yung mga nakalipas na taon, ngayon lang na-discover eh. o di kung ngayon yung magbabayad. O, yun yung mga particular information na hindi siya ano eh, hindi siya black and white. Ano po, kailangan din po talaga na magkalinawan pagdating po sa hearing. Okay? Ituloy natin yung mga balita. Sana sumagot yung taga-ERC at magkaroon tayo ng paliwanag kung paano ba i-deal yung mga ganong klaseng sitwasyon. Eh, may isa pa akong case study dyan sa Marikina. Yung sa kanya naman, Camille, nagkamali daw ang pagbasa ng Meralco sa mga nakalipas na buwan. Ngayon, naniningil ngayon yung Meralco. Sabi daw na Meralco, nagkamali kami. Mga ilang buwan kami nagkamali ng reading. Kaya ngayon namin babawiin. Kaya ngayon, kamot ulo ngayon yung case study. Sabi ng case study, teka muna, ikasalanan ko ba yun? Ngayon, oo nga. Hindi, pero honesty is the best policy lang naman. Ano po? Ang punto lang is, 54,000 kagad isang bagsak. E di ba nakikita mo yung graph? Yung graph niya, yung may kita niyo sa bill, mababa o, tapos yung June niya, ang taas. Kaya ang kulay na ang itsura ng kanyang bill, para may dirty finger doon. May naringin na may nakausli. Yun yung June or July 2026. Ay kaya pupunta din daw siya sa Energy Regulatory Commission. Kasi para sa kanya, hindi pa pwedeng nagkamali ka, tapos bigla mo nalang sisingilin na isang bagsak. Ay yung binabayaran niya ngayon, 3,000, 4,000 lang, tapos bigla magiging 54,000. Ay naku. Ayan na, tumugon na sa panawagan natin si Zeus Legaspi. Nandiyan na pala eh. Zeus Legaspi, ito Zeus!
14: Yes, Alvin, kapansin-pansin niya dito sa kahabaan ng Andrews Avenue sa Pasay City, yung mga kumpol ng sa nalamang itinatambak sa Center Island yan. Ang ilan, like pagpatintero pa para sa mga o sa mga sasakyan para makatawid at magtapon ng basura. Sa mga residenteng nakapanayam ng Radyo Patrol, talamak ito dito sa naturang kalsada na sakop ng dalawang barangay, ang barangay 184 at 185. Ang nila, ang mga nagtatapon sa Center Island ay yung mga nangangatok sa mga bahay para magpatapon kapalit ng kaunting bayad. Nakakalusot umano ang mga ito dahil wala gaanong nagbabantay naninita sa lugar. Naindigan naman ang mga tauhan ng barangay 185 na masugit nilang naninita ng mga ilegal na nagtatapon sa lugar, pero minadong hamon sa kanila ang mga pasaway.
15: Yan yung mga karakarong basura dyan, mga nagpapatapon basura, mga paybahay, kasi iba mga nangangalakal. Pag dyan na napapakpakin, iiwanan na lang. Bago talaga, alam naman nila yan, kasi nga lang, walang nagbantay.
16: 24-7 mo kami nakaka-duty rito. Nawarningan namin yung una, pag umahalawa pa, ikip na siya.
17: Hingin na sila, na ang littering.
14: Yan ang tinig ni Toto, isang residente dito sa may barangay 184, at ang tinig din ni Edwin Guillermo, isang PPSO officer o barangay tanod ng barangay 185 naman. Alvin, ayon sa mga residente dito nga sa kahabaan ng Andrews Avenue, may ilinalagang oras lamang nagpatatapo ng basura at madalas naman dumadaan ang mga garbage collector. Pero may ilan talagang hindi sumusunod sa tamang oras at sa tamang tapunan, kaya naglilipa na ang mga basura sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TJMF.
2: Wala ba CCTV para mahuli? Papadalang kagad ng tanod pag halimbawa in the act. Kasi may patunay na in the act na kung may CCTV, may video recording eh.
14: Alvin, dito sa mga inikot nga natin, ano, dito tayo mismo ngayon sa Andrews Avenue, tinitignan natin dito yung karaniwan ng mga pinagkakabitan ng mga CCTV, yung mga poste dito sa may kanto, pasok sa mga ano dito, sa mga tirahan dito, wala tayo nakikitang CCTV sa ngayon. Ang nakita lang natin na mismong CCTV ay nakakabit dun sa mismong barangay. Kaya hindi rin makita nila nung ilang mga umiikot dito yung mga tumatakas o sinusubukan talaga na magpapunta sa Center Island at hindi nila nais mahuli. Kaya ang nangyayari, Alvin, ang sinasabi sa atin ng mga barangay tanod, nag-iikot-ikot na lamang sila. Pero kapag nakapag-ikot na sila, doon naman magtatapon yung ibang talagang gumagawa ng diskarte para makapaglagay ng kanilang basura dito mismo sa Center Island.
2: Hindi, ganun ba kahirap ang Pasay City na hindi makabili o makadagdag ng CCTV para sa ganun real-time makita at ma-deploy. Ganun yun eh. Pag nakita mong nagtatapon, o di, at least makadeploy ka kaagad, kumbaga matatiming mo.
14: Sa ngayon, Alvin, na andito nga tayo sa mismong yung kinuna natin ng video kanina, yung tampak ng mga basura diyan sa Center Island. tayong nakitang CCTV, pero mukhang ito ay dun sa tapat ng establishment, pagmamayari ng establishment, at hindi mismo dito sa may kada. Sa mga poster rin, Alvin, tinitignan natin ngayon, wala tayong nakikitang CCTV sa ngayon.
2: Ayan, alam na natin ngayon ang problema. O mayor, sino bang kanino ba 'yan? Budget ng barangay ba 'yan o budget ni mayor 'yan? Yung parang kagaya sa Mandaluyong noong isang araw. Ay kailangan mo ipanawagan yung ano eh, yung City Hall eh. Hindi naman ako naniniwala na mahirap ang Pasay na CCTV lang hindi kayang bilhin.
14: Tama ka dyan, Alvin. Ano? Ang alam natin, kapag ka mayroong mga pagkakabit ng CCTV, yung iba ay inilalagay na rin sa mga streetlights dun yun sa pamahalang lungsod. Kasi ganun yung nakita natin sa ibang mga LGU. Pero yun nga, Alvin, no? Kung may CCTV na nakikita dito, yun ay doon sa mga establishment at hindi nakatutok dito mismo sa may kalsada. Kung ang pinag-uusapan ay dito sa may kanto ng Andrews Avenue at yung mga papasok sa mga tirahan, Alvin. Doon sa may kahabaan, papunta kasi itong naiya, doon may CCTV talaga. Pero hindi naman doon nagtatapon yung ilang mga tinutukoy na talagang pasaway.
2: Kailangan kasi dyan masampulan. Ano po? Yung ating mga kababayan, nagiging nagpapatuloy na burara. Kasi wala namang nasasampulan eh. No? Ganun sa Pilipinas, yung certainty of being caught, mahina tayo sa ganyan. Pero kahit sabihin mo may kulong lang na dalawang araw sa ano sa Quezon City Jail halimbawa o sa Pasay City Jail, titino yan. Hindi yan magtatapon kasi kahit ilang oras ka lang sa kulungan, ang sama sa pakiramdam, hindi ho ba? Eh, kailangan wala nasasampulan eh.
14: Ang sabi, Alvin, ang ginagawa dito, tinitikitan para babayaran nila yung multa doon sa City Hall. Sabi sa atin na nakausap natin kanina na BPSO officer na si Edwin, doon na sila ditong ilang nasampulan at nagbayad ng 1,000 piso. Pero yun nga, may ilan pa rin talaga na sumusubok magtapon at dumidiskarte pa para hindi makita ng mga naninita.
2: So, dapat may kulong. So wala palang kulong, puro multa lang.
14: Natin yung barangay Tanod, Alvin, wala siyang nabanggit na meron na sila naipakulong, kundi naipagpamulta pa lamang.
2: Okay, sige. Hindi umasa na yung Pasay na magkakaroon pa ulit ng mga pagbaha dyan. Hindi mapipigilan yung mga nagtatapon eh. Di ba, Sus?
14: Alvin, ang sabi sa atin dito sa may Andrews Avenue, hindi naman gaanong mabilis bumaha, pero yun niya ang ano rin nila, pangamba nila, kung yung mismo mga lagusan ng tubig, hindi lamang sa Center Island yung mga basura na yan, kundi maging sa mga sidewalk ay maglipa na, talagang mababarahan at posibleng kapag mulan, tataas ang tubig.
2: Okay, thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Radyo Patrol.
12: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZMN. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMN.
2: Magandang umaga sa iyo, Quill. Sabi niya, good morning, mga kagising. Eh, nagkaroon po pala ng history class sa courtroom. Kagaling, ah. Uno siguro yan siya sa Philippine history. Gusto pa pong daigin si Professor Xiao Chua. Again, context, ha? Context ang pinag-uusapan po natin. Sabi ni Blue Hawk, ay pingin naman po ng biskwit. Ay kita ba? Naman, ba't niyo pinapakita na kumakain ako ng biskwit? Sorry naman. Nagugutom ako, Blue Hawk, pag ganito. Ay, binati na kita. Ha? Marami pa actually yan. Isa lang yung nakita mo yung kulay pula. Jepo yung ngay na barangay Pagsawitan. Masarap yan, ang cheddar. Ano? Pakibati po ang mga taga-barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Ganon din si Eli Trinidad. Wala, kapag walang sense ang sasabihin, tumahimik ka na lang. Less talk, less mistake. Research din pag may time. Sabi ni Eli Trinidad. Ewan ko na sinong pinariringgan ng Eli Trinidad ng Santa Ana, Maynila. Magandang umaga din kayo, Josh Kyle Edip at si Ma'am Sarah Concepcion. Ayun na, oh! Okay. Magandang umaga sa iyo, Attorney Francis Mino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Oy, Elisa, tanggalin mo na yun sa Tornino. Ayaw ni Attorney kasi pang matanda yung sa Tornino eh. Doon na lang tayo sa Nino. Francis Nino Juan. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Nino.
18: Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nagsubaybay.
2: Opo, tama po, no? Ang gusto nyo, Nino lang, ano? Huwag ng sa Tornino.
18: Mahaba kasi masyado eh.
2: Totoo. Pang matanda, maganda yan. Maganda yung pangalan sa Tornino. Ano, inapatawag kami at Tornino dahil napapadalas yung mga reklamo laban po sa Bill Shock dahil nga po sa alleged tampering. O kahapon, di ba, may sinangguni ako si dati. Meron na naman kahapon. Nagkakalooka naman, Atty. Nino. I wonder ano pong ginagawa ng ERC tungkol dito dahil dumadami daw yung mga kasong o reklamong ganito.
18: Oo, maaari kasi na nagkakaroon ng heightened na awareness yung ating mga kababayan tungkol dito sa problema ng tampering. At ito yung iba ay nakikita yung epekto nito doon sa bill na babayaran nila o kaya naman ay doon sa system loss. So ang ERC naman may mga umiiral naman ng mga regulasyon tungkol doon sa mga ganitong pangyayari kung halimbawa ay ang utility mismo mayroon siyang nahulihan ng tampered meters. So ito ay kakailanganing hatakin, iselyuhan. At ito ay ipapatest sa aming tanggapan. At ang consumer naman, maaari din siyang maging present doon sa gagawin yung pagtitest. Kung talagang titiyakin na, kung talagang nagkaroon ng tampering. Pero naman mga pangyayari, hindi naman pala tampering o talagang may depekto yung metrong nailagay noong utility. Kaya sa mga ganitong pangyayari, mayroon namang proteksyon ang consumer. Maaari siyang magreklamo sa amin nang sa ganun na hindi siya mapagbayad doon sa sinasabing nakonsumo niya pero hindi naman pala nakonsumo, nagkaroon lang ng problema doon sa metro.
2: Opo. So ano pong remedyo ng consumer po dyan? Kagaya nung sa taga Bagong Silang Caloocan kahapon, sabi niya, sabi ng Meralco tampered. Itinuro po niya sa akin kung nasaan yung metro niya, medyo mga a little less than 100 meters from his house. Wala po dun sa bahay niya, nandun po sa kanto na nasa tuktok po ng poste na hindi po kayang abutin ng tao. Unless talagang si Spider-Man po siguro siya na kaya niyang akyatin po yun, ano po, or pakialaman ng intentional, ano po. Paano po yung ganon? Diyan po ba idepensa ng consumer?
18: Oo, depensa yan. Kumbaga, meron naman mga, may mga presumption sa batas na kung mayroong nangyaring panghuhuli, inspection, tapos mayroong witness naman na officer of the law, tapos may nakitaan na ng senyales na tampered yung connection o yung metro, maaaring magkaroon, mag-give rise sa presumption. Pero ito ay rebuttable presumption. Ang consumer naman ay maaring ano, ay maaring i-contest yung ganyang presumption. Pero kung halimbawa ang nangyaring discovery nung illegal connection or tampering ay hindi nasunod yung mga rekwisito sa batas at implementing rules nito, ang mangyayari walang presumption na mayroong pilferage na naganap. Kaya ito, ang burden naman ng pag-establish ng fact na yan ay nasa utility. So, ang consumer, kung hindi siya magkakaroon ng presumption na siya yung mayroong illegal na connection, kailangan ang utility ang mag-prove niyan. But if, yun nga, kung mayroong presumption sa batas dahil present yung requisitos para magkaroon nito, nasa sa consumer naman para i-contest ito at patunayan na walang nangyaring tampering or illegal connection o kaya naman ay hindi siya, wala siyang kinalaman doon. Kasi maaari naman na, oo nga, meron, pero hindi naman matukoy kung sino ang gumawa niyan. Pero of course, ang pwede naman itanong susunod yan is kung nagkaroon nga ng tampering or illegal connection, tapos ikaw naman ang nakikinabang. So, mayroon din na pwedeng ma-conclude dyan sa ganyang mga sirkumstansya. So, depende talaga, question of fact talaga itong mga ito. Kaya paminsan din, ang mga utility nahihirapan din na makapanghuli o kaya ma-establish ito. Kaya kung doon nga sa pagdinig sa Senado, dun sa datos ng ating kapulisan, maliit lang. Kung tutusin, napakarami nating consumers, milyon-milyon, pero napakaliit lang nung mga kaso na natuloy sa pagpo-file sa husgado o kaya naman ay na-disisyonan at na-convict yung consumer. So dapat tingnan din ito dahil kung hindi rin masawata yung problema sa ganitong tampering, ay nakakadagdag ito doon sa system loss. At ngayon nang pinag-uusapan natin kung sino ba dapat ang managot dito kung ito ay ipapasa na sa ating mga utilities, dapat din ay magkaroon naman ng abilidad ang ating mga utilities upang mapababa nila itong cost na ito relating doon sa mga tampering o illegal connection, which is part ng kanilang non-technical system loss.
2: Opo. May isa pa, Attorney Nino. Ito naman yung isa naman, nagkamali daw ang Meralco sa pagbabasa ng kanilang metro. So ngayon na sinisingil siya ngayon kasi ng mga previous months daw nagkamali ng reading. Binabawi ngayon. Sinisingil siya ng 54,000. Dati ang regular niya lang mga 3,000-4,000. Tama po ba yun na nagkamali ng reading? Babawiin ka agad?
18: Kung mga ganyan kasing very unusual yung naging pagbabago doon sa sinisingil sa'yo, at alam mo naman na wala namang nangyari na pagbabago doon sa iyong consumption, sa behavior mo, maaari mo kagad na ipaalam yan sa utility mo, at kung hindi aaksyonan o hindi papansinin yung iyong reklamo, maaari kang dumulog kagad sa aming tanggapan. At kapag kasi ito ay nakarating na sa aming tanggapan, nakapag-issue kami ng kautusan or order sa utility, ay wala na mangyayaring putulan muna habang ating inaalam kung ano talaga ang nangyari. Kung talaga bang ito'y pagkakamali lang doon sa meter reading o kaya ay meron talaga noong panahon na yon na unusual din na pagkonsumo ng kuryente.
2: So ganoon na lang, ano po, ang palawagan na lang ng ERC, kung sa palagay nyo dehado kayo, mga consumer, may remedyo naman. Pwede naman kayong dumulog sa ERC para hindi muna mauwi sa putulan.
18: Oo. Dahil, siyempre, may protection ng ating mga consumers. At kung ito ay hindi papansinin ng ating mga utilities, kaagad silang dumulog sa amin para kami ang makapag-utos sa ating mga utility na gawin yung trabaho nila.
2: Sige. Hanggang dyan muna, Attorney. Maraming salamat po sa oras po ninyo. At mabuhay po kayo dyan sa ERC, sir.
18: Oo, maraming salamat din, Alvin, at magandang umaga.
2: Magandang umaga po kay Attorney Francis Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga din kina June Villa. Aga daw, excited ako sa guest speaker mo sana, if meron. Tapos yung comment kay Robin, si June Villa, magtrabaho ka muna dyan sa Koy Samoy, Thailand. Lilibeth Oyi, magandang umaga sa iyo. At ganun din si Marilisa Ariola Pancho, pa-attendance check din po. At si Frodelisa ulit dan pa-attendance check din. At yung si, sino ba yun? Mark Hernandez, magandang happy Jueves. At si Dr. Angelo Librojo, I choose the dictum, less talk, less mistake. No talk, no mistake. 6:47 in the morning, kailangan ko po mag-commercial gap sa ating pagbabalik. Ang legal spokesperson ng House Prosecution Team at tapangatao, si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday!
19: Good morning! Good morning!
12: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
20: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe, laban na.
22: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang tali. regalo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag nasi man ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
23: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
25: Solid Kaban!
26: Trenching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trenching na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trenching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trenching na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
23: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
27: Ang husay!
28: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
27: Siyempre, it's you, babe.
28: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fun, solid kaban!
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
26: Boses na gigising sa umaga.
23: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
2: Good morning. Magandang umaga po kay Ma'am Christy Galvez at kay James Dean na pinapabati ng happy birthday ang kanyang Mama Joy Damiar Villoso. Yan.
25: Happy birthday!
2: Parang matanda na ako pag natingin ng cellphone, nakagan. Nilalapit yung cellphone sa mukha. Walang grado yung salamin kasi. Magandang umaga din po kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang atapang ataong legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels for the prosecutors. Attorney J., good morning po.
29: Good morning! Alvin, ang magandang umaga din sa lahat niyo mga tigapakinig ngayong araw.
2: Akala ko hindi ka na magpapainit.
29: Dahil sa introduction mo sa akin, Alvin, hindi ko alam kung maglalog out na ba.
2: Hindi, gusto ko sigurong bigyan mo ng linaw ang desisyon ng presiding officer kahapon. How does that affect the ability of the prosecution to actually explain each day of trial? Ano? Kasi ganun ang strategy ng prosecution. Pinapaliwanag niya kasi baka hindi maintindihan ng ordinaryong mamamayan, di ho ba?
29: Yes. So, after having the chance to watch again, yung naging pronouncement ng presiding officer, heard yesterday, no, about the sub judice matter, I think it became clear that well, first, there's no absolute prohibition naman, no, to both parties, no, and as well as public and private prosecutors, no, from giving public statements about it. So which we appreciate and welcome, no. So there's no absolute gag order. So we appreciate that and nagpapasalamat po tayo doon. But it's a warning that if the member of the prosecution panel, private and public, no, as well as the members of the defense team, no, if they will choose to continue to speak to the media about it, kumbaga, may warning na ho na, or you should be aware that you should face the consequences if you violate the sub judice rule, no. So ang isa hong nakita namin, no, when you reviewed the order read by the counsel, maliwanag din ho na the court recognized, no, the doctrine of fair and true reporting, no, as explained in the case of ABS-CBN versus Ampatuan. So ito ho yung sinasabi namin palagi when we explain, no, kung ano ba yung doctrine of yung exemption sa sub judice rule, is that under this doctrine of fair and true reporting, kung naman you will just accurately and fairly report what happened during the proceedings, hindi ho yan magiging violation as long as you don't add your own comments, yeah, no, your own analysis, appreciation, but just narrating, no, what the witness said already, then that should be fine.
2: Okay,
29: so, dun sa question ho kanina, I guess, of course, no, susunod ho tayo dun sa order and we have to be more careful, di ba? And mindful of the answers that we'll be giving para maiwasan ho talaga natin na malabag itong sub judice rule.
2: So, paano, ano po yung analysis nyo dun sa parang maang-maangan na acting o strategy nung testigo kahapon? Yung mga ganyang tanong, hindi mo pwedeng sagutin.
29: tama ho yun.
2: Tinubukan ko lang baka sagutin.
29: Kung maalala nyo, pag tinatanong ako dun, ang sinasagot ko, actually, binabanggit ko ho yung naging komento ng mga senador. Diba? Dahil hindi naman no, tayo na may komento nun, no, we're just repeating ano yung naging comments ng mga senators about it. So
2: ganun
29: sa amin hong palagay, kapag ganun, again, basta accurate reporting naman na wala naman po dapat problema.
2: So tama nga yung observation ko bilang ordinaryong mamamayan, yun ang strategy nung witness kahapon, para nagmamang-maangan siya, parang hindi niya alam.
29: Respeto ko ho yung opinion nyo dyan, no? Pero hindi na ho ako magbibigay ng sarili kong pananaw doon. No?
2: Sabi ko nga pa. Anyway, Attorney Jay, hindi naman po kayo magpapalit o makukuha ng bagong spokesperson for the prosecution. Ano po? Kumbaga, position ninyo ngayon, spokesman and member o one of the counsels for the prosecutors. Wala kayo i-give up.
29: Yes, sa ngayon, wala pa hong decision, no, yung prosecution team about that matter, no, sa ngayon, stay. But as you'd recall, nung una naman hong nag-come up ito, lagi ko naman din hong sinasabi noon na the time comes na kailangan kong mas tumutok muna dun sa role ko as private prosecutor, I'll cut back my spokes duties. So, actually, even before the ruling was made yesterday, nakaplan na ho talaga na starting yesterday, actually, na I'll cut back, no, yung mga media engagements dahil tututok muna ho dito sa private prosecutor duties naman, no.
2: No, but it's so, it's not as if you lack a spokesperson. Ang dami ding spokespersons ng prosecution team, Attorney Jay.
29: Tama ho yun. So, kaya ano ho na tayo, cut back muna doon, no? And then, kung in the meantime, titignan ho natin kung pwede hong may ibang mag pitch in as a legal spokesperson, no? We'll see if that's something that we'll do, no, as an adjustment. But in the meantime, I'll cut back muna. But siguro good opportunity din yon, no, para I'll see then, no, how it will be implemented, no, how strictly or liberally it will be implemented. No? So, and then after ho yung pag-concentrate natin dun sa trial, then let's see, siguro a week or two, let's see. No?
2: Pero hindi naman po kayo parang nasisikil o parang sobrang stricto naman nung impeachment court na ito. Ang ginawa ng presiding officer kahapon para sa inyo, okay lang po, tama lang po? O medyo leaning towards too strict na hindi na maganda para sa spectators or ordinary people monitoring the impeachment trial?
29: Well, unang-una ho, yung fact na it was not an absolute gag order, we already appreciate, no, and acknowledge that. Dahil yun ho talaga yung magiging mapanganib kung hindi na tayo mabibigyan ng oportunidad, no, to reach out to the public para ma-explain ho natin ng, sa kanila, no, in a fair and accurate manner, ano yung nangyayari dito sa pagdilig na to. And ang maganda naman ho, it applies to both parties, no, yung reminder and yung guidelines, and as well as the senator judges also. So, and now as to its implementation, so we will see kung magiging liberal ho ba or strict yung implementation. But of course, we're still hoping the implementation niya will not be stricter than the implementation of regular court. So, lalo na ho dito, siyempre dito sa impeachment proceedings ho na to, no? Yung nature na, it's not strictly legal, it's legal and political, no? And siyempre importante, no, na again, ma-combat natin yung misinformation, disinformation campaign na alam natin na it can't be denied, laganap na laganap po yun ngayon. Mm-hmm. So, one of the things that you could do to combat it is really make sure you give them accurate information.
2: Opo.
29: So, at lalo na ho dito kasi, no, you, naka-televise na ho kasi ito, eh, no? So, napapanood naman. So, yung danger ho talaga na kung if we will talk about them, again, in a strict manner, wala namang magkakaroon ng prejudging dyan o hindi naman maapektuhan. Yung, yan naman ho kasi yung reason behind that sub judice rule, eh, no? Na para hindi maapektuhan yung judges, no? Dun sa pag-make nila ng decision. So, kung napapanood naman tong trial na to ng mga kababayan natin, live naman yan, then they can watch it anytime also, no? Sa mga devices nila, it's recorded and everything. So, kung tutulungan lang naman namin silang maintindihan, no, kung ano yung nangyari dyan by recounting, no, relaying what was mentioned by the witnesses, then siguro, hindi naman ho magkakaroon ng danger na maapektuhan, no, yung pag rule ng mga senator judges dyan.
2: Isa na lang, and very quickly, nagtitake offense ba kayo sa mga pagtatanong o panggigisa ng senator judges sa inyong lawyer sa process? Nangyari kasi kahapon yung tungkol sa mga alias-alias, ano po? Although marami nagsasabi ng mga kababayan natin na wala namang ibang context naman yun, do you take offense sa mga ganong klaseng pagtatanong? O okay lang yan? Hayaan mo siya kung ganun ang gusto niyang tanong sa lawyer ng prosecution.
29: Hindi naman ho rin. Respeto naman ho natin yung karapatan mga senator judges to ask clarificatory questions kung ano yung sa tingin nilang of course, we leave it, no, to the discretion of the presiding officer to determine if the questions are proper, irrelevant, or relevant or material to the issues at hand, no. But sa amin, we welcome, no, those kinds of clarificatory questions, and I think the lawyer on deck was able to answer them properly naman, no.
2: Anong alias niyo?
29: wala din akong confidential funds kaya wala akong alias.
2: Ask and answered. Thank you. Maraming salamat, Tony J. Thank you. Abuhay po kayo.
29: Maraming salamat din at magandang umaga ulit sa inyo.
2: Magandang umaga kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels for the prosecutors. Gusto ko pa sana mag-adlib at tanungin si Bigoria ng alias niya, pero wala na. Ang alias nito ay mutya ng masa.
4: Hindi.
2: Ano?
4: Doray Bordado.
2: Kinabahan ako dun sa first sila mo.
4: tasty.
2: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
5: Gising Pilipinas Energy Energy!
6: Gising! Gising Pilipinas!
7: Ito po ang DZMM!
8: DZMM!
7: Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
2: 89 na bagong kaso ng leptospirosis na itala sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Emergency room ng Rizal Medical Center naka-red alert dahil sa pagdami ng pasyente.
9: 10 pekeng flood control projects natukoy sa Bulacan at Davao Occidental. 12 kontraktor blacklisted na rin.
2: Hinagat Island si Sinailalim sa state of calamity dahil sa krisis sa tubig. Singil sa tubig ng Manila Water, nagbabadya namang tumaas sa Oktubre.
9: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba sa susunod na linggo.
2: Testigo inaming sina Vice President Sara Duterte at Security Officer Colonel Raymond Lachica lang ang nakakaalam kung paano ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President.
9: Impeachment Court nagbabala hinggil sa sub-judice rule o pahayag kaugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
2: 14 anyos na babaeng estudyante ang nagbanta ng pamamaril.

0: Dalawang daan na ang tinamaan ng sakit at limang namatay sa ospital na Maynila. Naabot na ang full capacity ng emergency room kaya inililibat sa ibang ospital ang ilang pasyente. Kasunod ito ng pagdami ng pasyente, kabilang na ang 8 batang may leptospirosis sa San Lazaro Hospital, umabot sa 135 ang naka-admit dahil po sa leptospirosis, lalampas na sa bed capacity na 120. Sinabi ni House Medical o Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na inaasahan ang pagdami ng mga pasyente sa susunod na linggo na matatapat naman sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
1: Ang aming allotted bed for leptospirosis, naglagay lang kami 120 beds para sa leptospirosis. Kaso hindi naman namin pwede tanggihan ang mga pasyenteng dumarating. Pinipigilan ko rin ma-burnout ang mga empleyado ng San Lazaro Hospital. Humingi kami ng tulong sa Red Cross.
0: Sa Pasig City, naka-red alert na rin ang emergency room ng Rizal Medical Center dahil sa dami ng pasyente. Kabilang dito, mahigit 30 tinamaan ng leptospirosis kung saan 5 na ang namatay.
2: Although red alert yung ER namin, obligation pa rin po namin na tumanggap ng patients, especially in emergency cases po or cases po na kakailanganin talaga ng immediate na medical attention. In-expect namin ang buong September, magkakaroon pa po tayo ng lepto cases. Although we're ready naman.
0: Si Rizal Medical Center Chief Resident Dr. Jonathan Babaran.
3: 31 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng Office of Civil Defense, 19 ang nasugatan habang 3 pa ang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan, kabilang ang mahigit 8,000 pamilyang nananatili sa evacuation centers. 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Sa Pampanga, lubog pa rin sa baha ang mahigit 200 barangay sa 16 na bayan. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya matapos umabot sa 505 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa Northern Luzon na posibleng maging bagyong Pilandok.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa nararanasang krisis sa tubig bunsod ng El Nino. Layan itong magamit ang 17 million pesos na quick response fund sa paghatid ng tulong sa halos 18,000 apektadong residente. Sinasabing natutuyo na ang 50% ng mga ilog na nagsisilbing major water sources ng local water districts sa probinsya. Ayon kay Dinagat Islands Governor Nilo Demere Jr., lalong nagpapalala sa sitwasyon ang mga naitatalang forest fire. Nagtutulungan ng lokal na pamahalaan at Bureau of Fire Protection sa pagrarasyon ng tubig sa mga residente.
4: Yung mga sakahan nila nasusunog, yung ibang mangingisda ay medyo nag-down yung kanilang kita at saka medyo marami. Yung eskwelahan, nirarasyonan natin ng tubig. Yung ospital natin, nirarasyonan. At yung iba, nirarasyonan.
0: Nababahala ang lokal na pamahalaan sa posibilidad na lumalapang sitwasyon sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na banta ng El Nino.
3: Posibleng tumaas ang singil sa tubig ng Manila Water sa Oktubre at Enero ng susunod na taon. Sinabi ni Manila Water spokesman Jeric Sevilla na tinatayang mahigit piso kada cubic meter ang dagdag singil matapos aprubahan ng MWSS ang tinatawag na rebasing adjustments noong 2022 na ipatutupad simula noong 2023 Ipinatupad simula noong 2023 hanggang sa susunod na taon. Mahigit 8 pesos ang dagdag singil noong 2023 habang 5 pesos noong 2024 at halos 3 pesos ngayong taon. Nilinaw naman ng Manila Water na hindi pa pinal ang halaga ng dagdag singil dahil re-repasuhin pa rin ang ipatutupad na final rate.

0: adjustment.
1: Alas 7:10, 10 peking flood control projects ang natukoy ng DPWH sa Bulacan at Davao Occidental. Sa budget deliberations sa Kamara, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na 10 pa lang ang nakumpirmang peking proyekto para patuloy ang investigasyon at tulong ay iba pang ahensya ng pamahalaan. 12 kontraktor naman ang blacklisted habang mahigit 100 kawani ng DPWH ang nasuspindi, natanggal o nakasuhan dahil sa isyu ng flood control projects. Mahigit 643 bilyon pesos ang panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon, kabilang ang 83 bilyon pesos para sa locally funded flood control projects. Ayon kay Dizon, hindi na sinusunod ang parametric formula na ginamit noon para matukoy ang alokasyon ng pondo sa infrastructure projects. Tiniyak din ang kalihim na walang leadership funds o allocable sa panukalang 2027 budget ng kagawaran.
2: Nakakalungkot po talaga. Marami sa mga nasangkot na damay sa flood control scandal ay unfinished. Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po. Base po sa district levels at sa regional levels.
1: Wala nila ang pondo para sa flood control projects ngayong taon matapos mabunyag ang mga anomalya.
0: Inamin ng hostile witness na sina Vice President Sara Duterte at Security Officer Colonel Raymond Lachica lang ang nakakaalam kung paano ginastos ang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Sinasabing walang alam si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa paggastos ng pondo kahit umaming kabilang siya sa mga itinuturing na highest official ng OVP. Kasama sina VP Sara at Chief of Staff Zuleika Lopez. Ibig sabihin, mas may alam pa si Lachica sa paggastos ng confidential funds kahit hindi siya empleyado ng OVP.
3: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
4: Yes, so si Colonel Lachica alam din siyempre.
3: Yes, sir. As the security officer, I would assume.
0: Iginit naman ni Ortonio na hindi maituturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang desisyon ng OVP na ibigay ang milyong-milyong pisong confidential funds sa mga informant para sila na ang bumili ng reward na gamot. Pero aminado si Ortonio na wala siyang ideya kung talagang ginamit ang pondo sa pagbili ng gamot noong 2022 hanggang 2023.
5: Is this usual? In terms of using government funds, so you find this process na medicines ang binibigay bilang reward sa mga informant pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines, for you that's usual.
3: Kung sa pagkakaintindi ko po, sir, and based po sa understanding ko po sa JMC, sir, I would say so, sir.
0: Hiniling naman ng ilang senator judge na ipasampina si Lachica, gayon din ang ilang dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds para ma-resolba na ang mga natitirang tanong sa kontrobersiya.
1: Alas 7:14, ginisa ng ilang senator judges si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Sa interpellation, kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo kung bakit hindi nagsagawa si Ortonio ng investigasyon sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Nang unang beses na makatanggap ng audit observation memorandum, wala sa Commission on Audit. Lalong nainis si Tulfo nang hindi makasagot si Ortonio sa tanong kung bakit pinili ng mga sinasabing nakatanggap ng confidential funds na bumili ng gamot sa halip na lumapit sa Department of Health.
3: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
6: But it is your responsibility to know.
3: I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
6: So again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
3: With all due respect, Your Honor, I personally took offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado.
6: Okay. Now, you're talking about taking offense. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin.
1: Binatikos naman ni Senator Judge Panfilo Lacson ang detalye sa ilang dokumento ng OVB kabilang ng paulit-ulit na physical target na pagkakagastusan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ayon kay Lacson, insulto sa common sense ang copy-pasted na detalye sa dokumento.
7: Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang yung binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito, no? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. I think it's stupid.
1: Inalintulad naman ni Senator Judge Robin Vanilla ang issue sa confidential funds ng OVB sa paggamit ng alias ng mga bayani ng Pilipinas sa revolusyon noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Ayon kay Padilla, gumamit din si dating Senator Benigno Aquino Jr. ng alias na Marcial Bonifacio. Sagot ng prosekusyon, pinapayagan ang paggamit ng alias pero dapat pa rin ibunyag ang totoong pangalan. Dilinaw din ni Senator Judge Bam Aquino ang paggamit ng alias ng tsuhing si Ninoy Aquino.
8: The prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
9: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio?
8: To be candid, Your Honor, I'm not.
9: Sino po?
10: Si Benigno Aquino Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias.
11: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds.
1: Pinayagan na ng impeachment court na ma-excuse si Ortonio matapos ng dalawang araw na pagtestigo.
0: Mahigpit nang ipatutupad ng impeachment court ang sub judice rule sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, bawal nang talakayin ng prosekusyon, depensa at mga senator judge ang merito ng mga reklamo. Ipagbabawal din ang pambabastos sa loob ng impeachment court. Gayun din ang tinatawag na trial by publicity. Padadalhan ng show cause order ang mga lalabag na abogado para pagpaliwanagin sa loob ng 24 na oras. Pagmumultahin naman ang mga abogado ng 30,000 pesos sa mga susunod na paglabag. Iginiit ni Presiding Officer Francis Escudero na nakaaapekto sa dignidad ng korte ang ilang pahayag ng prosekusyon at depensa. Inirekomenda ring kumuha ng ibang tagapagsalita ang magkabilang panig.
12: Walang problema kung hindi siya kasama sa Council for the Panel of Prosecutors. The spokespersons are free to say whatever they want to say, but not in their limitations insofar as the Panel of Prosecutors and the Council for the Panel of Prosecutors is concerned.
0: Sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na susunod ang prosekusyon sa kautusan ng korte. Mananatili si Tolosa bilang tagapagsalita ng prosekusyon at isa sa mga private prosecutor.
13: Kung naman you will just accurately and fairly report what happened during the proceedings, hindi po yan magiging violation as long as you don't add your own comments, yeah. No, your own analysis, appreciation, but just narrating, no, what the witness said already, then that should be fine. Of course, no, susunod po tayo dun sa order and we have to be more careful.
0: Tinatasa naman ng defense team na abisuhan si VP Sara na sakop siya ng sub judice rule. Ito ay matapos questionin ang akusasyon ng Vice Presidenteng gumagamit ang prosekusyon ng theatrics at insulto sa pagtalakay ng articles of impeachment.
1: Alas 7.20, inaasa ang tututukan sa impeachment trial sa susunod na linggo ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Unang sasalang sa witness stand, sina Colonel Manaros Boran Singh at Magtanggol Panopio sa Lunes para tumistigo sa certification na isinumiti ng DepEd sa findings ng Commission on Audit sa paggastos ng confidential funds. Apaka Martes ito, RG, kasi alam ko holiday sa Lunes eh. Di ba holiday sa Lunes?
0: Holiday.
1: Martes, baka Martes po rin, no? Kasama sana sa titistigo si retired Major General Adonis Bahaw. Pero hindi mahanap ang address, ay hindi masilbihan ng Sabina. Sakaling hindi humarap ang mga sundalo, posibleng parapin bilang testigo si Defense Counsel Michael Poa na dating tagapagsalita at Chief of Staff ng DepEd noong nakaupo pang Education Secretary si Vice President Duterte. Bukod kay Poa, nakatakda rin tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande, kaugnay naman ang verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts. Noon na iginit ng Philippine Statistics Authority na walang record ang karamihan ng pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds.
0: Dinala si Senador Jinggoy Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kahapon. Sumailalim sa X-ray procedure ang senador dahil sa matinding pananakit ng kaliwang tuhod. Nang dumating sa ospital, inalalayan ng mga pulis si Estrada na misto lang hirap maglakad dahil sa iniindang sakit. Ayon sa doktor, na-twist ang tuhod ng senador nang tumayo mula sa pagkakaupo, kaya nagdulot ng meniscal tear at posibleng kailanganin ng surgery, pero nakabatay sa desisyon ng pasyente. Itinanggi naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang balitang nadula si Estrada sa banyo ng kulungan. Sinasabing naglalakad ang senador palabas ng selda nang marinig ang lagutok mula sa kanyang tuhod.
1: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Teka lang, inaayos ko yung lagutok mo eh. Nasaan na? 7:22 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik na Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Tayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwala. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ka! Kaya pa ganyan!
19: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
20: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
20: ikaw ang
19: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
22: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
14: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.25. Muling sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang bago mag alas 6 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang bago mag alas 11 ng gabi. Buso dito ng pagpalya ng 30 planta habang 15 ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna na nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert. Samantala, muling iginiit ng Energy Regulatory Commission na maaaring dumulog sa komisyon ng mga consumer na may question sa billing at hindi kontento sa paliwanag ng mga private utilities o electric cooperatives. Kasunod po ito ng pagdami ng reklamo hinggil sa biglang pagtaas ng bayarin matapos magpalit ng metro.
2: Kung mga ganyan kasing very unusual yung naging pagbabago doon sa sinisingil sa'yo at alam mo naman na wala namang nangyari na pagbabago doon sa iyong consumption. Maaari mo kagad na ipaalam yan sa utility mo at kung hindi, maaari kang dumulog kagad sa aming tanggapan. At kapag nakapag-issue kami ng kautusan or order sa utility, ay wala na mangyayaring putulan muna.
1: CERC Chairperson Attorney Francis Nino Juan.
0: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, 3 pesos and 50 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos sa gasolina at 2 pesos and 10 centavos sa kerosene. Bumaba ang presyohan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 65 centavos kada US dollar.
1: Alas 7.27, sinampahan na ng reklamo ang ama ng grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. August 18 namatay ang dalawang estudyante kabilang 14 na taong gulang na gunman. Nakuha ng gunman ang 2 baril na naiwan ng amang customs police sa sasakyang ginamit sa paghatid ng anak. Bukod sa ama ng gunman, sinampahan din ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury and security personnel o ang security personnel ng paralan dahil sa sinasabing kakulangan sa seguridad kaya nangyari ang pamamaril. Naiiniwala naman ang Philippine National Police na nalantad sa marahas na online content ang gunman.
0: Sa Cebu, natuntun na ang 14-anyos na babaeng estudyanteng nagbanta ng pamamaril sa San Remigio. Inilipat sa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalagitang nasa likod ng dummy account sa social media na nagsabing mamamaril sa San Miguel National High School. Inamin ng dalagita ang ginawa pero inaalam pa ang motibo ng kanyang pagbabanta online.
1: Sa Cebu pa rin, arestado ang 21 years old na lalaking college student dahil sa bomb joke sa Argao. Dinampot ang estudyante matapos magbirong sasabog ang bombang nasa bag sa inspeksyon habang papasok ng Cebu Technological University. Nakakulong na estudyante o estudyante maharap sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law.
0: Cagayan de Oro City, sinibak sa pwesto ang 2 pulis na sinasabing nang haras ng 2 babaeng criminology intern. Dinisarmahan na ang 2 pulis na may ranggong captain at corporal at nakatalaga sa Police Station 7 sa Barangay Bulua. Sinasabing nasa istasyon ang mga biktima para sa internship nang mangyari ang sexual harassment. Iniimbestigahan na ng PNP ang insidente at tiniyak ang seguridad ng 2 intern.
1: Sa Maynila, arestado ang lalaking namboso sa 2 babaeng katrabaho sa dental laboratory sa Malate. Sa investigasyon, napansin ng isa sa mga biktimang naliligo ang mistulang ballpen na nakadikit sa likod ng tangke ng inodoro. Natuklasang spy camera ang mistulang ballpen na ginagamit sa intelligence operation. Mabilis na nakilala ang suspect matapos makita sa video ang kanyang muka habang inilalagay ang spy cam sa banyo. O so, tinest, video test pala. Mukha niya yung nakita.
0: Nag-mic test pa. Mic test, 1, 2, 3.
1: So, karaw makilala eh.
0: Ako na ba? Ito, lumapit-napit kayo sa akin, ha? Sa Laguna, tukoy na ang tatlong sangkot sa pananakit ng kuting sa Kabuyaw.
1: Ay, oh, grabe yan pala.
0: Ito yung siguro.
1: Matindi yan, no? Matindi yan.
0: Nakuna ng video ng tadyakan ng kuting sa kabinuhusan ng alkohol at sinilaban sa barangay Mamatid. Sa investigasyon, nag-iinuman ang grupo ng mapagtripan ang kuting. Hinahanap na ang tatlong suspect, kabilang ang isang menor de edad, para masampahan ng kaso. Nasa gip naman ang sinaktang kuting at dalawa pang pusa. Ming-ming, halika dito, Ming-ming, yakap kita.
1: Sa Nueva Ecija, sugatan ng tatlong kambing matapos namang pagtatagain at ibalibag sa sementadong kalsada sa Talugtog. Anong problema naman ito, mga pag-iisip naman ito, binabaling sa mga hayop, ano? Alam, hindi nila alam siguro na may batas. May batas kasi. Kapag sinaktan mo yung mga hayop, nakukulong ka. Nakunan pa po ng video ng hatawin ng itak ng suspect ang mga kambing habang nasa gilid ng kalsada. Eh baka naman gusto niyang ulamin. Eh kasi nauulam yung kambing.
0: Ah baka ano, kasama nung mga nagiinuman doon sa Kabuyaw.
1: Ah hindi yan, yung pusa, hindi yan kinakain.
0: Ay, eh, meron mga kumakain.
1: Pero hindi dapat. Yung kambing kasi talagang ginagawang ulam. Agad pong natunto ng lasing na suspect na inaming nagalit dahil kinakain ng mga kambing ang mga tanim na gulay. Oy, mahilig sa gulay kasi yung kambing. Hindi naman po nagsampa ng kaso ang may-ari ng mga kambing.
0: Nakuna ng video ang pagtulo ng tubig sa loob ng tren ng LRT1 sa Facebook post. Inakala ng pasaherong bumabagyo sa loob ng bagon ng tren. Paliwanag ng Light Rail Transit Authority, barado ang aircon drainage system kaya may tumulong tubig. Hello? Nakikipag-ugnayan na ang LRTA sa private concessionaire na Light Rail Manila Corporation na dapat magsagawa ng maintenance sa mga tren.
1: Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Inilala ng miyembro ng SB19 na si Justin De Dios ang uncomfortable na pangyayari sa Amerika sa airport. Ayon kay Justin, hinihintay ng grupo ang bagahe nang lumapit ang matanda Pilipina at humiling na magpa-picture. Pero pumagit na ang manager at magalang na sinabi sa babaeng na maghintay muna hanggang sa makuha nila ang mga bagahe. Matapos magpa-picture ng babae, lumapit ang isang Pilipinong empleyado ng airport at sinabihan ng manager na suplada. Sinasabing binatikos din ng airport employee ang SB19 dahil hindi agad in-accommodate ang request ng fan. Sa kabila ng konfrontasyon, pinili ng grupong huwag nang patulan ang Pilipinong empleyado ng airport. Para kay Justin, disappointing ang experience, lalo't kapwa Pilipino ang sanhi ng hindi magandang karanasan sa Amerika. Para sa
1: paano, hindi ko mag-gets? Paano yun yung gustong magpa-picture nung film sa airport, pero pinigilan ng manager?
4: Pinigilan muna ng manager dahil kinukuha pa nila yung luggage nila. So sabi na lang ng manager, ay hintayin lang daw muna dahil kukunin lang yung luggage and then magpapapicture naman. Tapos eventually, umuwi naman yung Filipina na maghintay. And then eventually, nakapagpapicture naman din. Pero after that, nung umalis na yung Pinay, ito namang empleyado daw na Filipino ang dumapit at tinanong daw yung pangalan ng manager sa kasinabihan ng suplada ka.
1: Okay. Kasi minsan din yung mga manager, mga road manager, for instance, yan ay protective kasi trabaho nila, protektahan yung artista. Ganun talagang trabaho nila. Diba? Ayan ang haharang para hindi maharas.
0: Kasi lalo na yun, galing sila sa biyahe o paalis ng kailangan nga pangalagaan. Protektahan.
1: Intindihin din po natin na trabaho, yun po kasi ang trabaho talaga niya.
0: Correct.
1: Na protektahan po yung artist.
0: Tama.
1: Eh, di ba ganyan, may mga ganun. Sina ganyan sana yan, partner. Kasi they deal with the celebrities all the time.
0: Tama.
1: So may ganyan talaga ang papel dyan. Bantayan mo, ha?
0: Correct.
1: O yung mga fans, ha?
0: Si Ganyan, mga 347 ang nagbabantay dyan.
1: Ganun karami. Vice President Sara, ikaw ba yan? Ganun karami. Thank you, Maraming salamat.
4: 347.
1: Oo. Yan ang tinayaan niya sa wedding. Maraming salamat. Ganyan, Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
0: Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Radyo Patrol, Balita Alas 7. Basta AM, DZMM.
5: Hatid on ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
23: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
23: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
23: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
27: Pag nasiman ka, akin ka.
26: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
28: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
29: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
30: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
31: Good morning! Good morning!
1: Ang sarap nung pampam ni ano, Camille. Pampam ang tawag sa amin yan, sa Negros.
0: Kami iba naman ang
1: tawag sa inyo?
0: Panderegla.
1: Mas masama pa rin tawag sa inyo.
0: Natural naman yun.
1: Pero yeah, alam naman Ilonggo yan. Oh.
0: Pampam.
1: Pampam ang tawag sa amin yun.
0: Hindi naman pampano.
1: Isda naman yun. Racy, magandang umaga sa iyo. Ganon din ang ating presidente ng supervisors ninyo na si Raul de Asis. Uy. Na pinapabati si Josiah de Asis. Ayan, nakamonitor daw sa atin partner.
0: Uh-oh.
1: At si Kagawad Marlon Nason at si Attorney Chris Bindiho. Asa na ba? Greetings, sobrang fan sa Gising Pilipinas. Oh, parte na nunod sa happy birthday daw kay Ate Emelita Dazon from Bulacan. Fan daw natin yan. No?
0: Wow,
1: from Ninang birthday. Sioni Virata. Ayan, na Ate Emelita Dazon, happy birthday. Nalimutan ko kapon, birthday ng ate ko.
0: Oy, sino
1: ate Kari El Chico Del Pilar. Nalimutan kong batiin. Mami, sorry ha.
0: Isa lang ibig sabihin yan, kung birthday equals pansit.
1: Eh, kahapon pang birthday.
0: Ah, kahapon.
1: Lalay tayo.
0: Hindi namang ihabol yan.
1: Kalahating pansit.
0: Uy, meron lang ako ipa-plug.
1: Oh, sige.
0: Ang inano sa akin ni Revoli Cortez ng Manila Standard.
1: Oh.
0: Standard, ang article, no? Manila Standard.
1: Hindi, tama. Yun actually, dapat ang bigkas nun.
0: Kaya nga. Oh. Tamang
1: that's
0: chrono.
1: The American pronunciation. Standard.
0: Oh. Oh, pero sabi mo, di ba, tinuro mo sa akin, walang T. Oh. O paano yun? Standard.
1: Hindi naman ibang word naman yun.
0: Oh, ano na nga ba yun? Behind the lens. Photographing the presidency.
1: Ah, may exhibit.
0: May exhibit sila. August 18. Kailan ba yun?
1: Bukas. Ay, August 18. Tapos na. 27 na ngayon eh.
0: Revoli, ano ba ito? Nasa mo sa akin? History na pala.
1: Baka naman yung umpisa.
0: Ah.
1: Oo, tapos hanggang dulo ng buwan. Can you imagine pa? Alam mo ba sa weekend ay... weekend nga ba? Ay sa Tuesday. September na.
0: Oh my lordy.
1: Ang kabilis, no?
0: Berna.
1: Oh, Berna. Nakon dyan na siyo si Marichan, partner.
0: Nakalain mo yun, di ba?
1: Ituloy mo, ituloy mo, ituloy mo.
0: Mas maraming salamat, Lord, at nakaabot tayo ng Berna.
1: Hindi, ituloy mo yung si announcement ng ano, mga putog. Saan yan?
0: Saan ba ito? No, wala, tuloy. Reverend, umayos ka, ha? Ito ay isang taon pa pala. Ano ba ito? Saan ba? Philippine Star... Standard.
1: Ayusin mo nga muna yan. Basahin mo ng todo habang binabato
0: behind
1: ko si...
0: Behind the lens, photographing the presidency. August 18, 2026, 8 a.m. sa Likang, Pilipino, Pasay City. Mga photos po natin ito.
1: Eh, August 27 na nga ikaw. August 8.
0: Ikaw po ko na nakita. Rebonelli ka nga.
1: Tapos na. Magandang umaga sa iyo, Jenny Diaz. Happy birthday daw to Agot Hugilon and Cesar Evangelista Deo Jeronimo and Richard Merck. Magandang umaga sa iyo.
0: Rebonelli, magpaliwanag ka. Pinapahiya mo ko.
1: Oo nga. August late 8. Na yan.
0: Mabuti kong ilang araw lang eh.
1: Oo. Oh, last week pa.
0: Pala, ikaw talaga.
1: Noriel Aragon, good morning. At si Jing Subido, sabi niya si Senator B. Aquino, short but straight to the point. Ah, okay. Sige, mamaya na yan. Barney, may meron ka pa?
0: Tapusin ko lang muna ito kasi bumababa ang sugar ko.
1: Ah, so kailangan mong matamis yan. Oh, kailangan
0: kaya
1: mo to.
0: Kailangan yan.
1: Oh, mga kindi, labas ha. Maganda umaga din sa iyo, Chris Aberin Icasiano. Gising na gising na rin. At si Jenna Turqueza Peñaranda. Naku, ang dami mong pinapabati. Core team members ng Family and Life Ministry ng Diocese of Banggid. Father Mark De Grano, Dr. Michelle Alzate, Riza Bigornia. Uy, Rina Bigornia. Taga Abra.
0: Malamang kamag-anak.
1: Rina Bigornia, Chito Peñaranda, Milet Valera at Max Tupasi. Mga kamag-anak mo yung mga Bigornia.
0: Oo, sa Abra.
1: Abra. Mm-hmm. Lina Ho at Jing Pahe at Hazel Comera Arcidera. Ayan, akala mo maididistorbo mo ko. Ha?
0: Sino yung nagdabog?
1: Yan mo siya. Mara Arcidera na nag-enjoy makinig sa DZMM at si Cheese Camarongan from Ortigas Center sa Pasig. Okay.
0: Ah, kaya pala.
1: Si Attorney Tranquil Salvador III, dating defense lawyer po ito sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Hingan po natin ang kanyang insights na nangyaring hearing dyan kahapon at mga decisions kahapon ng Impeachment Court. Attorney Tranquil, magandang umaga po sa inyo.
6: Good morning, sir.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Attorney, good morning po.
8: Good morning. Good morning sa inyo.
1: Opo, patama lang po ba ang mga decision at mga rulings ng impeachment court kahapon o parang nasobrahan naman sa pagka-istrikto to the detriment naman ng appreciation ng general public sa impeachment trial?
8: Yeah, magandang tanong mo, no? Sa aspeto ng legal at maayos na proseso ng impeachment, sa aking pananaw, ay naaayon yun. Bakit? Kasi tandaan natin na mayroon talaga namang rule doon sa Senate impeachment process. At ang rule na yun ay hindi pa pwedeng magsalita ang senator judges, ang parties, ang mga abogado ukol sa merito ng kaso. Ano ibig sabihin nito? Sinasabi nila sub judice, sinasabi nila ano ba 'yon? Ang ibig sabihin lang po noon, hindi po natin pwede sila na participant doon. Hindi nila pwedeng dalhin doon sa conclusion na gusto nila yung mga pangyayari doon. So sa madaling salita, ito yung challenge yun eh. Tama naman observation yun. Hindi mo pwedeng asinan masyado yung mga sinasabi mo. Yung hindi sinabi doon sa hukuman, hindi mo pwedeng palabasin pag nagsasalita ka sa labas na nangyayari yun. Kung makikita mo nga, ang ginawa dito ni Senator Escudero, nilatag niya eh, baka kasi akalain siguro nila, eh baka gusto nyo, higpitan ko lang kayon. Kinote niya yung actual words na binibitawan. Kasi sa hukuman, di ba, yung mga binitawan ninyo, hindi nyo siguro gusto nyo sabihin, hindi nyo sabihin na ito'y haka-haka ko lamang. Ito'y spekulasyon ko. Ito ay aktwal na sinabi nyo. Kasi po, ang sitwasyon nito, sinabi, lagi kong sinasabi, ang proseso nito is a legal, constitutional, and political process. At dahil ito ay political process, mainit ito. At dahil political process ito, ay may mga bahagi o may mga partido na participant dito. At gusto nilang iusan ang kanya-kanilang posisyon. Wala pong masama ron. Kasi kinikilala na political process. At parte rito, yung tinatawag nating communication. At kasama sa communication is paano mo i-communicate ang gusto mo. Kaya nga po meron dyan nagsasabi, di ba, kaya minsan nagtatalo sila. Eh, ba't ka nagsalita ng isang salita ng ganito? Example ko lang. Nabanggit naman to, example lang. Wala tayong kinakampihan. Yung salitang scam, di ba? Kasi ho yun, for communications purposes, lalo na sa panahon ngayon, abay talagang, oo nga, scammer. Alam mo yun? Sa atin, sa telepono, pag may natanggap tayo, mag-ingat ka dyan, scammer ha. Pag may nakatanggap ka na offer, o mag-ingat ka dyan, baka scammer yan. Di ba? Because that is the word of this generation. So tama lamang, bilang hukom, isiguraduhin nila na yung proseso ay credible. At sa pagiging credible nito, ay magiging katanggap-tanggap ang anumang outcome ng kaso na yun. Kasi pag hindi yan credible, ang sasabihin na ng, tandaan nyo na, political ko, eh di man totoo yan eh, ganito lang yan eh, kaya lang nila in outcome na ganun. Yun po yung challenge nila. Kaya nga sabi niya, sabi naman niya, o yung mga participant council of record, ibig sabihin yung mga abogadong nakatala doon, yung pumipirma, nagtatanong ng testigo, abay huwag kang magsasapita. Masyado, di ba? Nang sa tingin tukol sa merito ng kaso, may spokesperson naman kayo. Napakarami namang third-party platforms ngayon. Kanya-kanyang opinion, di po ba? So, very ano yun, ha? It's a strong reminder. In fact, it comes with penalties. Lalo na sa abogado, mabigat yun. Sabi niya, hindi lamang may fine, hindi lamang na pwede kang, ay, hindi lamang mapagalita ka, censure, may fine, at pwede pa namin i-forward ito sa Office of the Bar Confidant. So, pwedeng madisiplina ang isang abogado riyan.
1: Ah, pwede makulong?
8: Hindi naman ako.
1: Hindi naman ako.
8: Madisiplina. Okay. Madisiplina. For example, pa-illustrate ko, no? Unang pagkakataon, hindi ka tumigil kung ano nung pinagsasabi mo. Alam mo yan, guilty na yan. Dapat ikulong. O sasabihin lang, walang sala yan ng depensa. Alam nyo, ganito. Ang gagawin, pwedeng sabihin ngayon ni Senator Escudero, being the presiding officer, sabihin niya, magpaliwanag ka ngayon. Bakit mo ginagawa yan? At pag nakita niya hindi yan sapat, unless na may mag-object sa ground, sasabihin niya, okay, you are hereby censured. Seriously. Ibig sabihin, ikay parang pinaalalahanan, pinagagalitan. Ngayon, pangalawa, pag ginawa mo pa yan ulit o bibigyan na kita ng fine sa kada violation, ngayon, dahil ikaw ay kakaiba, ipo-forward ko ito, itong finding kong ito namin, sa Supreme Court, sa Office of the Bar Confidant, bahala na sa iyong Supreme Court. Kasi nasa power ng Supreme Court, disiplinahin ng mga abogado. Kaya kung makikita ninyo, paulit-ulit siya doon sa sinasabi ng SIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability. Bago lang po yan. Amended yan. 2023 po yan. Bago yan. Yung dati po kasi medyo luma na yun. Yung pinag-aralan namin nung araw. Nag-aaral kami ngayon. Pati social media, sakop. Pati yung pagmumura mo, sakop yun.
1: Pero hindi ka sakop, tranquil, di ba? Yung kayong mga kagaya mo, di ba? Nagsasalita ka, di ba? Hindi ka kasali doon.
8: Hindi ako kasali. Pero po, kailangan mag-ingat din ako.
1: Okay.
8: Abogado, kaya naalala mo pag sinasabi mo, pag minsan tinatanong ako, kahit sa inyo, sabi ko, eh, malamang maganda, hindi natin sagutin yan because we do not want to shepherd the public to a particular decision. Maaring bigyan natin sila ng mga armas o bigyan natin sila ng mga ng knowledge kung paano nila haharapin yung proseso. At sila bilang, ano na, they are already armed, may kaalaman, kahit na hindi naman sila abogado, eh pwede silang mag-conclude.
0: Apo.
8: Yun ho yun. Yun ang proseso. Kasi sabihin nila, di ba, may eh political naman yan, ba't ba nila pinakikilaman? Di dapat ganito. Pero tanda, kailangan tingnan yun.
0: Apo. Opo, attorney, paano naman po kung kunyari yung maliwanag naman na yung senator judge ang nagkamali at i-call out mo lang? Kagaya nga yung sabi ni attorney, ano nga yun?
1: Ligutan.
0: Tinatama ko lang naman yung mali.
8: Hindi kasi po yan ganito. Sa lahat, alam niyo, para ang pagiging abogado, lalo po sa hukuman, there's a certain decorum. Decorum ng isang senator judge or regular judge at decorum ng isang abogado. Medyo mabigat nga po yun kasi mas mataas ang expectation dahil po officer po kami ng court eh. Officer kami ng hukuman. Ngayon, sasagutin ko yung tanong mo, Doris, na sinasabi niya na paano yung senator judge ganito? Kailangan ko ba i-call? Una, dapat ang senator judge, hindi dapat siya nagpapakita ng kanyang bias at prejudice. Yun ang una. Ngayon, pag ginawa niya yon, pwede siyang i-call out ng presiding officer at pwedeng may mag-file sa kanya ng complaint sa ethics. Ganun yon. Sinabi na rin yon. So, yung mga yan, expectation yan na dapat gawin nilang maayos. Yan yun. Ang ngayon, kung sakaling patuloy itong judge na ito eh. Kahit ito sa regular court, nangyayari, halatang-halata naman. Ganon. Nako-confront kami ng ganong challenge. Ano gagawin namin? Pag talagang hindi ko na matiis, hindi ko kasi ugali yan. At magtsaka lang magpa-file ng inhibition. Ibig sabihin, judge, huwag na muna kayong umupur yan. Bayaan nyo na lang ibang judge para hindi mawala ng tiwala ang mga tao sa hukuman. Ganun po yun ang tawag doon na inhibition. Pero wala pa ho pa ako nakitang ganyan sa isang impeachment court na napainhibit ang isang senator judge.
1: Opo. Attorney, ano ang basa po ninyo? May magpapatawag ba kay La Chica sa hearing, either yung depensa or yung prosecution? Kasi sa mata po ng ordinaryong tao, hindi sa lawyers ha, kasi sa lawyers nag-isip ng strategy yan eh. Sa ordinaryong tao, parang may bitin na parte, para hindi kumpleto yung kwento, hindi natin alam kung saan talaga napunta yung ginamit ni La Chica yung pera, attorney.
8: Tama yun, Alvin. Kaya yan, kita mo yan ang talking point ngayon. Ipipresenta ba siya o hindi? Tingnan natin. Tingnan natin ang prosecution. Alam natin, palagay ko, even the public knows na significant kung meron man siyang sasabihin para magbigay liwanag ng paano ginastos yung confidential funds. Kasi sa kanya inintregay, sa kanya ibinigay, at siya daw yung nag-disperse. Diba? Eventually, kahit siya hindi special dispersing officer. So, ang sa prosecution, palagi ko, biggest challenge ng prosecution, while alam nila yung importance nito, halaga ng testimonya, alam mo, pinakamahirap mong gawin yung hindi mo alam ang sasabihin ng testigo. Baka bulagain ka dyan eh. Siyempre, attorney, pat magsabi yan. Kasi oh, hindi na nila makakausap yan kasi hindi naman nila kasama yan.
1: What is the worst thing that La Chica can do to the prosecution?
8: Okay. Yung hindi nila in-expect. For instance, sasabihin niya, ganito ho yan. Ganito ho talaga plano niyan. Kausap ko yung ganitong ahensya, kausap ko ganitong ahensya. Tapos po, meron pa ho nga dyan na nagpa-facilitate na ganito itong public officer eh. Baka magpangalan na magpangalan yan. Hindi mo ngayon masabi kung sino papangalanan niya at kung sino ang kasama. Paano kung sila... Kasi ito naman
1: so kumbaga tranquil maja-justify niya. Maja-justify niya ngayon.
8: Hindi lang yun. Pwede siyang kung hindi ko naman sinabing gagawin niya, kung medyo ano, magdadawit siya.
0: Yun, magtuturo, magsasanga.
1: Hindi
8: ba ikaw nakatanggap ka din? Hindi ba ang pangalan mo ganito, ito'y tao mo? Nakakita na kayo ng ano, yan, para maganda yung tanong mo, napaspaliwanag natin. Di ba, siguro alam naman natin lahat ang kamote, di ba? Nakakain, nakakahawa ka na ng napakainit na kamote. Ganyan humawak ng hostile witness, hindi mo alam eh. Paano dyan ito sasagutin? Ganon. Kaya na mas nakikita ko na ang baka kung ipipresenta ito ever, baka yung depensa magpresenta nito. Kasi yan, kung testigo nila, mabibrief nila. Dati nilang kasama yan, makakausap nila. Which is natural. Bago ka magpresenta ng testigo, i-brief mo, kausapin mo, alamin mo kung ano kanyang sasabihin. Para hindi kayo mahirapan doon sa floor. Pag ang prosecution nagpresenta niyan, hindi makakapag-meeting yan eh.
0: Pero wala
8: darating na lang siya sa floor. Ano sasabihin niya, alam mo? Hindi mo alam. Para sa isang abogado, trial lawyer, that's the worst that could happen to you.
0: Correct.
8: To bring a witness, you don't know what he will say. Yeah. Yan ang pinakadelikado.
0: Pero para sa depensa, wala pa rin kasiguruhan kahit kanila nga yung testigo. Pag ando doon na mismo sa trial, kung paano kung ano-ano rin ang sabihin?
8: Pwede ho. Kaya lang ho, kasi, alam niyo naman kasi, ang testigo, ordinarily, pag tinawag yan, pwede yung voluntary witness. Yung gusto niya, at dati kasi kilala ko yan, pareho kami ng paniniwala, doon sa kaso na yun, makakapag-usap kami. Yun naman yung iba, pwede rin na hindi na siya nakipag-usap, i-distance na niya sarili niya kahit sa depensa. Wala na, kasi baka binabantayan na rin ako, pinagdududahan na, no, di-distance na ako. So, tama rin yung punto mo, Doris, na baka doon na rin lang sila magkita. Pero more or less, kung consistent siya, kasi siyempre isipin niya, part of all of this is human nature eh. Baka ba ako madawit din dito?
0: Correct.
8: Baka palabasan ako pa madimanda rito, di ba? So, iingatan niya yon. Yung aspeto na yun. Kasi baka at the end of the day, ako madimanda rito eh. Ako yung huling maiwanan dito, ako pa pala yung may sala.
0: O, di yung tranquil, di yung korte na lang magpatawag sa ngalan ng interest ng taong bayan, yung impeachment court na lang. Pwede ba yon? O sabi sa dulo pa raw, partner?
6: Ah, ganyan?
8: Alam mo kasi yan, kasi this is an impeachment court, hindi ito yung parang Senate inquiry or House inquiry na pwede ako magpatawag ng resource person. Tandaan niyo po ito, ito'y halintulad sa isang trial. At ang isang testigo ay mapapatawag lamang ng isang panig na gusto siyang tawagin. Wala po sa atin yung okay ang court. Sige, tawagin ko yan. Although sa Amerika kasi, pag tinatawag natin expert witness ang tinutukoy ko, ang mismong Amerika sa federal court, pwede silang magpatawag ng expert witness nila mismo. Pwede. Pero sa Pilipinas, wala yon. Ang testigo pinatatawag ng partido. So pag hindi nila tinawag, wala yan.
0: Sabi ni kahapon, may paliwanag si Katrina at si RG Cruz. Oh. Parang pwedeng sa dulo, pagkatapos na ng presentation, ng depensa at ng prosecution, para siyang amicus.
8: Parang guidance. Parang ganun. Parang resource person guidance. Mm-hmm. But this is relatively new in an impeachment process. Kasi nga, this is a trial type. Pero kung gusto nilang maliwanagan na mga sendo, pati hindi, di ba?
0: Opo.
8: There's always a possibility. Yan. Tama yun.
0: Pero sa ngayon pa lang ba, Tranquil, sapat na para patunayan yung akusasyon? Remember, babalik tayo palagi. Ano ba yung akusasyon sa article? Article ano ba ito? One?
6: Article
0: 1. Na sapat na ba ang ginagawa ngayon ng prosecution to prove anong akusasyon? A culpable violation of the Constitution?
6: Draft.
0: Betrayal of public trust?
8: Draft and corruption.
0: Or kulang pa? May kulang pa sa...
8: Mabuti ni-raise mo yan to help us refresh at yung mga nakikinig sa inyo ma-refresh.
0: Opo.
8: Apat na artikulo po ito. Nandun tayo ngayon, natapos na yung grave threats na artikulo. Nandito po kayo ngayon sa artikulo na itong pinag-uusapan dito, yung confidential funds. Tama ba ang paggamit? Sa aking pananaw, ano na ba ang nailatag nila na patunayan? Napatunayan nila na may confidential funds. Naglabas sa National Treasury, naka-checking ngayon. Napatunayan nila yung mga halaga nito. 500 million para sa Office of the Vice President, 112.5 million para sa Department of Education. Hindi ako nagkakamali. Napatunayan nila na ito po ay withdraw, physical withdrawal, cash. At pinatunayan po nila na ito yung inilagay sa bag. Pinatunayan po nila na hindi ito na-transport ng banko. Sila po mismo ang kumuha. Napakita nila na yung pera na yun at inamin din naman ng mga testigo na pinresenta nila, hostile witness, na ito ay natanggap ni Colonel La Chica. Okay, napatunayan yun. Ngayon, ano pa yung mga ibang napag-usapan na yun? Yung paraan ng pagkakagamit. Kaya andun na yun. Kaya kita nyo, hindi lang doon sa auditor, hindi lamang dito sa mga testigo, hostile witnesses na sinasabi ng mga empleyado ng Office of the Vice President, hindi lamang doon, hindi isa-isa nila. Yan ba yung tree planting? Bakit yung pinaliwanag? Ito ba yung graduation? Ito ba yung party? Ito ba yung medisina? Tapos sinasabi lang, ba't nauna yung ano? Ba't, pati ba yung reimbursement? Pwede yung i-cover? Eh yung mga lamesa, yung mga computer, kasama ba yun? Yun ba ay regular disbursement na ginamit o pinasok sa confidential funds? At sinabi yun, kasama sa confidential fund. So ito po, inilatag na. So ang ginagawa ng prosecution, ipakita, hindi lang sa isipan natin, sa publiko, kundi senator judges, tama ba ito? Ganun yun. Sila magsasabi kung yun, ayon sa alituntunin ng joint order ng 2015, kung pasok yun. Ngayon, doon sila magsasabi, bakit ko pinaliliwanag na ganito, Alvin and Doris? Kasi nga, sinabi kahapon, hindi natin sinandaan kailangan sabihin, ito na yun. tapos na yun. Kasi nagpipresenta pa ng ebidensya. And if I could further explain, di ba may burden of proof, burden of evidence. Nagpresenta na ang ano eh, ang prosecution. Haharapin pa yung ebidensya niyan. Hindi na nangangahulugan na presenta nila, yun na yun. Absolute, certain. Kasi harapin pa ng depensa yun. Matapos yun, tsaka magdi-decide.
1: Opo, sige, hanggang dyan muna tayo, tranquil. Maraming salamat ha. Thank you for being patient as always. Maraming salamat po.
0: Thank you, sir.
8: Sige, salamat sa inyo.
1: Thank you, Professor. Professor na Professor, si Attorney Tranquil Salvador III.
0: Yan na nga.
1: One of the defense lawyers po sa Corona Impeachment Trial.
0: Kaya dapat meron ng mantra ngayon doon sa trial. Naalala mo ba si Inday Badiday?
1: Oo naman.
0: Oo, di ba? Noon sa kanyang... tagline niya lagi. Careful, careful. Ito sasabihin, imbis na si Francis Escudero, di ba, asked and answered, sasabihin niya, careful, careful.
1: It's so 80s.
0: Oh, yes.
1: Maganda umaga sa'yo, Florante Rosales. O, partner, batiin daw natin si Senator Lapid.
0: Uy, bakit?
1: Nagtanong yun last time kasi may alias doon na Lapid na pilito, di ba? O, si Senator Lapid na kamunin.